0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usapin dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
3: Pong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. At syempre kami rin po ay napapanood at napapakinggan sa aming pong Facebook page at sa aming YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Di isa pong magandang umaga mga kababayan, ano po? Tayo ay nasa huling linggo ng buwan ng Mayo, taong 2026. Ako po ang inyong lingkod, Alcor Puz. Samahan niyo ako sa atin pong panibago na namang episode ng Bangon, Bayang Mahal. Samahan niyo ako hanggang bago mag-alas 9. Maghatid po kami sa inyo ng mga balita. And of course, syempre may makakausap tayo mamaya. As promised, nung last Friday, ano po, titignan natin kung ano yung tinatawag nilang chain of custody sa case build-up sakaling kasuhan po ang isang personalidad. And of course, gaano baka admissible yan sa korte?
4: Bangon!
5: Bangon!
4: Bayang Mahal!
5: Bangon! Bayang Mahal!
4: Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
3: Long minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan sa umagang ito, bago tayo magtungo do sa ating mga kausap, tanggapin muna natin ang ilang mga pagulat mula po sa labas ng ating himpilan. Kaugnay pa rin ng mga nangyayari sa Senado, Senate Minority Leader Tito Soto pinasinungalingan ang aligasyon ni Senadora Amy Marcos na Constitutional Assembly plot. Ang ulat niyan mula kay Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: Report.
6: Mariing tinabulaan na ni Senate Minority Leader Vicente Soto III ang aligasyon ni Senadora Amy Marcos hinggil umano sa planong magsagawa ng Constitutional Assembly o CONAS. Ito'y kasunod ng naunang pahayag ni Senador Ping Lacson kung saan tinawag nitong tahasang kasinungalingan ang mga paratang ng senadora. Ayon kay Soto, walang naganap na pag-uusap tungkol sa CONAS. Taliwas sa sinabi ni Senadora Amy na nagkaroon umano ng meeting sa isang hotel kung saan tinalakay ang posibilidad ng Constitutional Assembly para amyandahan ang 1987 Constitution. Gayunman, inamin ni Soto na sa isang dinner kasama si House Speaker Boji D at ilang mga kaibigan ay binanggit ng speaker ang ideya ng regional Senate representation pero wala anyang konkretong plano na nabuo mula rito. Dagdag pa niya, sinabi rin niya sa naturang pag-uusap na kung magkakaroon man ng constitutional amendment ay mas nais niyang ibaba ang minimum age requirement para sa pagtakbo bilang pangulo at senador. Pero binigyang diin ni Soto na friendly talk lang ito at nagkaroon lang ng maling pagkaintindi o misconception ang nakarinig. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: Report.
3: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Samantala, House Prosecution Panel kasalukuyan ng nagsasagawa ng pre-marking ng mga ebidensya bilang paghahanda sa impeachment trial. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas Report.
7: Habang hinihintay pa ang pagsisimula ng pre-trial proceedings sa impeachment trial, ni Vice President Sara Duterte sinabi ng House Prosecution Panel na abala na sila sa paghahanda ng mga ebidensya at testigong ihaharap laban sa Vice Presidente. Ayon kay House Trial Spokesperson na si Kabataan Party List Representative Rene Co, nagsasagawa na sila ng mock trials at pagpre-premark ng mga ebidensyang gagamitin laban sa pangalawang pangulo. Layunin umano nitong maihanda at maitala ang lahat ng dokumento at ebidensyang ihaharap ng prosecution at depensa sa oras na magsimula ang pre-trial. Kasama rin sa paghahanda ang pagtukoy sa mga common facts o mga detalyadong parehong kinikilala ng magkapilang panig kaugnay ng impeachment complaints. Pero ayon kay Co, magiging komplikado ang proseso dahil umano sa hindi direktang pagsagot ni Duterte sa mga aligasyon laban sa kanya. Pinag-aaralan na rin ang prosecution panel ang posibilidad na magharap ng hostile witnesses o mga testigong maaaring kontra o may salukat na interes. Matatanda ang nag-convene bilang impeachment court ang Senado noong May 18 at target nitong simulan ang pre-trial proceedings sa July 6, halos isang buwan matapos inaasahang magsumite ng sagot si VP Sara sa Articles of Impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ang Korte Suprema naman nilinaw ang inaasahang dokumentong ilalabas ngayon at ang kumakalat na video ni Senior Associate Justice Marvick Leonen. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Nilinaw ng Korte Suprema na wala pang desisyon sa pangunahing petisyon sa kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Supreme Court, ang kanilang ilalabas na dokumento ngayong araw ay kaugnay ng kahilingang Temporary Restraining Order o yung TRO at ng status quo anti-order laban sa ilang opisyal ng pamahalaan na nauna ng ibinasura noong nakarang linggo. Sinabi rin ng SC na walang konteksto ang ilang pahayag ni Senior Associate Justice Marvick MVF Leonen na iniulat kaugnay ng kanyang naging pulong sa Integrated Bar of the Philippines at Mindanao State University sa Marawi nitong Mayo 23. Paliwanag pa ng Korte Suprema, pangunahing tinalakay sa naturang pagpupulong ang Sharia law at responsibilidad ng mga abogado. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Bilang naman ang mga OFW kasama ang mga dependent at stranded na mga Pinoy sa Gulf region na napauwi sa bansa, pumalo sa mahigit 10,000 ayon yan sa Department of Migrant Workers. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Hindi tumitigil ang pamahalaan at tiyakin na kaligtasan ng mga Pilipinong apektado ng gulo sa Gulf region mula sa maayos na pag-uwi hanggang sa pagpapaabot ng suporta. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin mabilis at maayos ang pagtugon sa pangangailangan ng mga kababayan sa ibang bansa. Batay sa datos ng Department of Migrant Workers, mula nitong Mayo 24, pumalo na sa 10,129 ng mga overseas Filipino workers, dependent sa stranded, ang napauwi sa bansa. Sa bilang nito, aabot sa 7,988 ang OFWs, nasa 1,779 ang dependents, habang nasa 362 naman ang mga stranded Filipino. Aabot din sa 34,188 OFW, gayon din ang iba pa mga Pilipinong apektado na bigyan ng tulong pinansyal at agarang ayuda. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Samantala, ang Bureau of Fire Protection nakatutok sa pagkuha sa iba pang biktimang naipit sa gumuhong gusali dyan sa Angeles City, Pampanga. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: May dalawa pang indibidwal na naipit sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga, ang sentro ng search, rescue at retrieval operations ngayong umaga ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa BFP Region 3, kasalukuyang nire-retrieve ang dalawa pang hinihinalang biktima mula sa gumuhong struktura. Kabilang dito ang nasa Sector 2 ng gusali kung saan may natagpo ang bahagi ng katawan ng isa sa mga hinihinalang biktima na wala ng senyales ng buhay. Ayon sa BFP, matapos ma-retrieve ang dalawang biktima, ay magsasagawa muli ng paneling, thermal scanning at deployment ng K-9 unit sa apat na bahagi ng gusali para matiyak kung may iba pang survivor o katawan na naiipit sa ilalim ng debris. Kapag wala ng matukoy na senyales ng buhay, saka muli isasagawa ang full debris removal operation. Sa ngayon, dalawa na ang kumpirmadong nasawi kabilang isang Malaysian national kahapon at isang Pilipinong construction worker na narecover ng buhay pasado alas 12 ng madaling araw, ngunit binawian din ang buhay sa ospital. Batay sa inisyal na impormasyon, ang gumuhong 10 palapag na gusali ay nakatakdasan ng gawing Airbnb condo hotel na pagmamayari ng isang Jackson Lim. Mula sa BFP para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Maraming salamat, Marian Bastasa, at yan po ang mga kaliponan ng ating mga reporters. Mula po sa Metro Manila, ang oras po natin, 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
13: Bagong Bayani, ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Binganim na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ipong nagbabalik ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM band. Balikan lang natin kanina ano po, yung naging report ni Nympha Asuncion patungkol doon sa Constitutional Assembly. Ayon sa ulat ni Nympha Asuncion, may kinalaman yon doon sa pagpapalit ng atin pong konstitusyon. Ang Constitutional Assembly kasi, mga kababayan, yan po ay isa doon sa tatlong tawagin vehicles o pamamaraan, modes, para mapalitan yung atin pong kasalukuyang 1987 Constitution. Ismong Constitution ang nagbibigay na itong mga pamamaraan na ito bilang dyan ang Constitutional Assembly. Kinaibahan lang nito sa ibang mga modes, ano po, all members of Congress, yan ha, both chambers, both houses of Congress, kinakailangan po 3/4 ng boto para mapalitan ang atin pong konstitusyon. Ito po ang pinanggagalingan po nito ay mismong galing sa Congress. Kasi kung mapapansin nyo, ipapaliwanag natin maya-maya, anong kinaibahan nito dun sa iba, yan, ito ay magmumula sa Kongreso. Ito ay, if you set it side by side, ano, dun sa ibang pamamaraan, like CONCON or yung People's Initiative, ang kinakailangan, yung voting population, yung magtutulak ng pagpapalit ng ating pong konstitusyon. Nabanggit natin kanina, ano, bukod dun sa Constitutional Assembly, yung CONAS, yung Constitutional Convention, yan, magkakaroon ng delegasyon ang House of Representatives, or rather, magkakaroon ng delegasyon at ng mga representatives ang voting population to represent the charter change. Papa ito dun sa tinatawag nating People's Initiative na yung mga eligible voters, ha, mga kababayan, sila po ang boboto. Kailanganin yung mga proposed amendments, halimbawa may gusto silang palitan sa ating pong konstitusyon, ang kinakailangan may petisyon na pinirmahan ng 12% ng lahat ng registered voters with every legislative district na ang representation ng legislative district na to at least 3% mula sa every legislative district. Kailangan lahat magte-take part, ano, at least 3% sa bawat legislative district, magpa-participate ang mga registered voters. Ilan ba population ng Pilipinas ngayon? Ano, nasa 100 milyon na mahigit, mga kababayan. 12% nun, as a conservative estimate, o ilan yon? Would need at least 120,000, ano, plus na mga registered voters na willing pumirma for a People's Initiative. Ang daming kakailanganing pirma. Ano po? Kaya ito yung marahil nakikitang vehicle ng atin pong mga mambabatas, ano po, para ma-circumvent o mapalitan ito ang 1987 Constitution. Pero ang tanong, bakit kaya?
4: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.

20 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Minsan mapapatanong ko rin, ano, bakit kaya gustong palitan, no, ng ating mga mababatas? Well, nilinaw naman ito ng mga senador na ito ay ugong lamang. Wala itong katotohanan. But

0: Natatandaan po natin, kadalasan na mga napapanood natin sa balita, nag-viral pa nga eh, yung mga CCTV footage nung pagsaserve ng warrant kay Senador Bato de la Rosa, isa ring dating PNP chief. So, alamin natin ngayon, mga kababayan, bukod dito, yung nangyaring gulo rin sa Senado, na nakuhanan ng CCTV ang mine-maintain o ang ibig sabi ang sinasabi ng USA ng Office of the Senate Sergeant at Arms is spliced yung video. Alamin natin, paano ba pumapasok, paano ba nagiging admissible sa korte at paano ba ginagamit sa case build-up yung ganitong mga klaseng CCTV footage? Sino ba may hawak nito? Ano ba yung chain of custody? At pwede bang itamper ito? Of course, with the advent of AI, pwede bang AI yung CCTV footage? Alamin natin sa ating digital forensics engineer, Sir Rodel Plasabas. Sir Rodel, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po, Sir Al. Salamat sa pag-imbita sa akin dito sa programa ninyo.
0: Sir, the pleasure is mine. Ano po? Pero tama ba yung pagkakabanggit ko ng apelido nyo?
1: Yes, sir. Tama po.
0: Yun. Sir Rodel, una po sa lahat, ng mga, well, off the air, nag-uusap kasi tayo no, noon, yung una natin pag-uusap, may naging experience ka rin working with the government when it comes to digital forensics. Una po sa lahat, ito po bang mga CCTV footage na napapanood natin sa balita? Una, yung kay Senador Bato de la Rosa, yung tumatakbo siya dun sa stairwell, at itong kaguluhan sa Senado, yung pamamaril, pwede bang matamper ito? At do we believe, siguro as a forensics engineer, na pwedeng magpresenta ng spliced na video sa formal investigation na kung natatandaan nyo yung sa DILG at sa PNP, yun yung nilabas nila. Pwede bang dayain yung ganito mga CCTV footage?
1: Yes, sir. May mga paraan naman po para dayain yung mga CCTV or kahit yung mga video footage galing sa mga phone cameras po natin. No? May mga tools na ginagamit and with the advent of technology, may AI na rin na napakadaling gamitin no? To manipulate video evidence. Sa tanong nyo po na kung pwedeng ma-present yung spliced CCTV footage, it depends on your definition of splicing po kasi. Splicing could be trimming of the footage, meaning alam naman po natin na yung mga CCTV footage is napakahaba po niyan. Ilang oras po yung nagre-record. So in order for a CCTV footage to be presented in court, it has to be trimmed, no? For example, may 3 hours na yung video. Of course, yung ipipresent lang natin yung part that is relevant to the case. So we can set yung start at saka set yung ending ng video when we extract the CCTV footage from the DVR. If you define splicing as deliberate manipulation, removing of certain parts in the middle to create a fabricate reality or to mislead the public, then that is a whole another story. Oh, no?
0: Sir Rodel, kung on the other side of the coin, kung posible naman pala na ma-edit or with the use of AI, ma-fabricate itong ganitong klase mga digital evidence, or on the other hand, we have splicing na pwedeng siguro ma-take out of context yung nangyayari doon sa isang video, tayo, as a digital forensics engineer, paano natin nasisigurado na itong ipinapresenta na video o ebidensya, hindi dinaya, hindi dinoktor?
1: Okay, magandang katanong yan, sir. Ano? So, when you present kasi a video evidence, such as a CCTV footage, dapat may sinusunod po tayong tamang proseso dyan. Kahit doon pa lang sa pag-extract ng CCTV footage from the DVR, yung video recorder, dapat nakadocument na po yan. Ang mismong pag-extract nitong CCTV footage, dapat yung mga capable lang na tao or yung

0: owner ng CCTV or operator ang pwedeng mag-extract nito. At lahat po ng yan, idapat naka-document sa chain of custody. No? Saan galing, kailan, paano siya na-transfer sa flash drive or sa isang external hard drive, sino, at yung kung na-transfer man yan from that person to other person, dapat naka-document yan doon sa chain of custody. Date and time, sino, may pirma, including ng hash value na tinatawag ng footage. Pag in-extract mo kasi yung file dun sa DVR, yung file na yan may certain parang tinatawag nating digital fingerprint, no? Hash value ang tawag namin yan sa forensics. And that itself, yung hash value na yan, pag chinek po yan sa pinakadulo na ng chain of custody natin dun sa pagpresenta ng korte, dapat yung hash value na yan hindi nagbago. Sabihin yung kinuhang footage doon sa DVR at yung pinresenta sa court is iisa.
1: Yun. So ito po, may tanong ko lang, Sir Rodel, ano? Sabi nyo kailangan ito ay documented, meron tayong kumbaga resibo kung kanino.
0: Correct,
1: kung kanino galing, 'di ba? Kung kanino nagpalipat-lipat ng kamay doon sa chain of custody. But posible po ba na bago ito mailagay doon sa quote-unquote resibo natin o bago ito mailagay sa chain of custody, posible na bang doktorin ito bago pumasok sa chain of custody?
0: Medyo mahirap po yan, sir, kasi yung video footage po ay manggagaling mismo sa digital video recorder. Hindi ka naman po pwedeng mag-edit doon sa mismong digital video recorder. Ilalabas nyo po muna yung CCTV footage, ilalagay sa flash drive, isasaksak sa laptop, at doon mo pwedeng gawin yung pagmanipula. Pag na-manipulate mo yung CCTV footage, mag-iiba na po yung hash value niyan. Mag-iiba na yung parang digital fingerprint.
1: Yun. So, ano, no? Makikita kapag pinalitan, Sir Rodel?
0: Yes, sir. Correct.
1: Apo. When it comes to chain of custody naman, sir, kadalasan po, sino bang, who has the chain of custody? Yan. Halimbawa, kumuha ko ng, ano, ng isang CCTV footage. At halimbawa, may ahensya na specifically, for example, a law enforcement agency na nakakuha na itong CCTV footage, sino po ba, kanino bang tauhan ng nasabing law enforcement agency na yon ang humahawak ng ganitong klase mga ebidensya?
0: Yung nag-iimbestiga po, no? Pag na-transfer na po yung custody ng footage na yan doon sa investigating agency natin, doon na po yung chotsuri sa kanya. Sa rules of electronic evidence po kasi natin, yung admissibility ng evidence, rule 11 section 1, nagiging admissible lang isang footage kung ipepresent ito sa korte at yung video evidence is na-identify or na-explain or na-authenticate ng either nung person na gumawa ng recording or nung isang competent witness. At once na nga na document yan, yung pag-extract na yan at na nalagay sa chain of custody at na-transfer na doon sa kung sinong nag-imbestiga na yun, doon muna yung chain of custody sa kanya.
1: Ito po, hindi lumilipat. Tama ba, Sir Rodel? O ito, kung sino ang unang may hawak, yung tinatanong natin kanina, ay yung investigator. Tama ba ang pagkakaintindi ko?
0: Yes, sir. Opo.
1: Ayun. Sir Rodel, kayo po bilang digital forensic engineer, nasubukan nyo na bang maging witness sa isang kaso or sa isang court hearing na kinakailangan yung inyong expertise? Ginagamit po ba ang, alimbawa, ginagamit ba kayong witness ng korte to explain itong hash value? Ano? Kasi sa pandinig ng ating mga kababayan, parang medyo, parang magic. Ano po? To the untrained ear, tunog magic siya po. Posible pa pala yun. But Sir Rodel, paano po ba ang kadalasang nangyayari dyan? Sa halimbawa, kayo po ay inimbitahan ng korte as a witness. Ano ba yung hinihingi sa inyo ng korte na explanation, no? Paano nyo po ba ipinapaliwanag ito?
0: In the context po ng CCTV footage or kahit inong klaseng case regarding digital forensic po ba, sir?
1: Actually, sir, magbe-benefit yung ating mga kababayan kung hindi lang CCTV yung pag-uusapan po natin. Ah. Opo, pasuyo na lang, sir, yung sa ano rin po.
0: Yes, sir. Yes, sir, to answer your question po, naka-appear na po ako sa court as an expert witness in digital forensics. The recent case that I've handled, no, is a mobile forensics. So it mobile forensics po, ibig sabihin po nag-examine po tayo ng mobile device or specifically cellphone. Pag pinatawag po kayo ng korte, need nyo pong i-present yung mga credentials nyo, yung mga trainings, at may mga itatanong po sa inyo yan, yung, especially yung process ng forensics, in order for you to be an expert witness, ika nga, no? At once na once they treat you as an expert witness, lahat po nang sasabihin nyo doon regarding doon sa digital evidence na na-acquire doon sa pag-examine is tatanggapin na po ng korte. Ika nga.
1: Apo. Sir Rodel, which brings me to the meat of the matter. Ano po, pag-uusapan natin yung CCTV footage naman ni Senator Bato de la Rosa. Napanood nyo ba yung viral na video na yon, sir?
0: Yes, sir. Nakita ko po yun sa Facebook.
1: Opo.
0: Sa YouTube.
1: Opo, parang lahat yata tayo nakita yun, eh. But anyway, Sir Rodel, ito pong mga ganitong video, halimbawa, kung ang tanong na namumutawi sa isip ng mga kababayan, halimbawa, ito po, I am not being partial or against the good senator, pero halimbawa, kasi ang tinatanong dito at ang pinag-uusapan is tumakas nga ba? Yan. Ito po bang mga ganitong klaseng video admissible din or ginagamit din natin ito for case build-up sa mga law enforcement agencies?
0: When you're referring to the video po ba, yun po ba yung po, galing talaga sa DVR or yung galing po sa social media?
1: Yung galing po sa social media.
0: Ah, yun nga. Nabanggit ko po kanina, sir, yung rules on electronic evidence natin, Rule 11, Section 1.
1: Yeah.
0: Na dapat po yung video evidence is na-identify or na-authenticate ng person na kumuha ng recording or another competent witness. So kung galing po sa social media, sino po ang ipapatawag ng korte to authenticate ng video? So, it's not a good way of presenting a video evidence kung galing po ito sa social media kasi walang mga pag-authenticate, sir.
1: Ayun. So, yung mga keyboard warrior dyan, pasensya na, hindi magagamit yung mga kinuha niyong video. But anyway, Sir Rodel, halimbawa naman, ito, paano ba hindi nagiging admissible yung mga kuha natin, kahit sabihin natin sa DVR, no? May mga pagkakataon ba na yung mga kinuhang video kahit galing doon sa mismong recorder inadmissible sa korte?
0: Yes, sir. As I said earlier, sir, kung na-present po yung korte, kahit galing ito sa DVR, pero yung taong may personal knowledge doon sa pag-extract ng CCTV, hindi po naging witness. Hindi po magiging inadmissible yung footage. Meron po yung jurisprudence. I believe it was People versus Manansala.
1: Sige, check natin yan mamaya, Sir Rodel. But in your experience, sir, may nangyari na bang ganung pagkakataon na itong kinuha naming piraso ng ebidensya as a digital forensic expert hindi naging admissible sa korte? As a personal experience, sir.
0: Pwede pa kayo ito po ng tanong, sir?
1: Opo. Naranasan nyo na po ba, no, working with an enforcement agency or siguro as a personal experience nyo na rin, kapag pinapatawag po kayo ng korte as a witness, may mga pagkakataon na ba na hindi nagamit yung isang, besides sa binanggit po natin, may pagkakataon, may ibang pagkakataon na ba na hindi nagamit o hindi admissible yung mga piraso ng ebidensya na nakuha natin as a digital forensic expert?
0: Aside po doon sa nabanggit ko pong Supreme Court case. Publicly posted courts cases, wala pa akong nakita, sir. Aside from People versus Manansala, mayroon pong People versus Concepcion. Yun po pala yung case na hindi tinanggap ng korte. Yung video evidence, kasi hindi po na-produce yung taong may personal knowledge doon sa pag-extract ng CCTV footage.
1: Opo. Sir Rodel, lastly po, ang inyong mensahe sa ating mga kababayan. Of course, with the advent of AI, with the advent of social media, lahat ng tao nagpapalitan ng kanyang kuro-kuro. Minsan, yung mga video, no, ginagawa pang memes. Ano po masasabi natin sa ating mga kababayan sa pagtanggap ng ganitong klaseng mga videos? Dapat ba natin agad itong paniwalaan o dapat ba agad maging apprehensive tayo? Teka, titignan ko mukhang edited itong video na ito. Nasa inyo pong pagkakataon, Sir Rodel, please go ahead po.
0: Mga mensahe ko sa mamayan po natin, no? Sobrang advanced na po kasi yung technology ngayon, eh. So, hindi po lahat ng nakikita natin sa social media, ibig sabihin, totoo na po yun. Napakadaling magmanipula ng mga CCTV footage, kahit photos. Napakadaling gumawa ng peke gamit ang AI. So, sana maging mapanuri tayo, wag tayong padalos-dalos ng desisyon. At hayaan na lang po natin yung the normal course of justice, no, para lumabas yung katotohanan.
1: Yun, very well said, Sir Rodel. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa bayan. Sir Rodel Plasabas, ang ating pong digital forensics engineer. Actually, nakarelate ako doon sa sinabi ni Sir Rodel. Kailangan hayaan natin. The justice take its normal course. Hirap na kasi ngayon. Hirap nang tignan yung AI. Kahit ako minsan, parang titignan ko, AI ba to o hindi? Maraming salamat po at magandang umaga, Sir Rodel.
0: Thank you so much, Sir Al. Thank you for the invitation again.
1: Sir, the pleasure is mine. At maraming salamat po. Magandang umaga, Sir Rodel Plasabas, ang ating pong digital forensics engineer.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Atin pong nakapanayam, Sir Rodel Plasabas, ang ating digital forensics engineer. Nga, parehas kami nang iniisip ni Sir Rodel kanina. Napakahirap na kasi ngayon kilatisin. Actually, even to the trained eye, kung sanay ka na ba nakakakita ng AI-generated images o AI-generated footage, ngayon, mga kababayan, napakahirap na ang kilatisin kung AI ba to o hindi. Tanayan, ilang mga senador nga natin nabibiktima ng ganyan. Ilang mga eksperto natin, hindi naman ligtas kahit sino dyan. But karamihan sa ating mga kababayan, let this serve as a warning na dapat lahat ng nakikita natin sa social media, let's take a grain of salt bago natin tanggapin itong mga nakikita natin sa internet.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Apat na pong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Bigo tayo makakuha ngayong umagang ito ang ating National Bureau of Investigation. Pero sa mga susunod na pagkakataon po, kukuha na tayo ng panaya mula sa kanilang tanggapan. Kaugnay po ng utos ng Department of Justice na hulihin na itong si Senador Bato de la Rosa. Kaya lang ang tanong, paano pag pumasok ulit sa Senado? Suservan niyo ba ulit ng warrant? Bagay, kasi iba na yung ano eh, iba na yung circumstances. Kasi before, it was only serving the warrant. Ngayon, ito, hulihin the mandate of these law enforcement agencies. Kailangan itong manaig. Ano, at malinaw ang utos dyan ng DOJ, hulihin itong si Senador Bato de la Rosa. At syempre, mga kababayan, yan yung mga bagay na abangan po natin sa mga susunod na pagkakataon. Alongside the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Hindi ako nagkakamali. June 7, no? Tama ba? June 7? First week of June, mangyayari itong pagsisimula ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ang oras po natin, 42 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Maging fuel of...
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track
10: with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
16: King of the Road.
15: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
17: Maari bang umusog-usog ng konti?
15: Sakay na!
14: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Nang pa. bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Apat-apat anim na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tanggap naman tayo ng situational report. Alamin natin ang sitwasyon sa Leonardo Fogoso Sports Complex sa Binondo, Maynila, kung saan magbibigay ng tulong ang sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog dyan sa Parola Compound si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tabayanan natin maya-maya ang ulat niyan mula kay Alvin Baltazar. Tabayanan natin ano, yung pinakahuling kilos gampaning pampangulahan dyan po sa may Binondo, Maynila. Balikan lang natin ano yung yan babalikan natin yung naging ulat kanina ano po ni Miss Melanie Valdos Reyes tugnay ng paghahanda nung 11 House Prosecution Panel yung bubuo dun sa House Prosecution Panel. Tama ba? June 17. Yan. Yung pagsisimula po kasi ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay inaasahan po sa buwan ng Hulyo. Hunyo po ah, medyo ano lang. Medyo ngongo lang dating. Para nagkakaroon na sila ng pre-marking of evidence. Yan, yun may kinalaman doon sa naging maging panayam natin kanina sa ating pong digital forensics engineer. Yan po ay parehas na proseso ng korte ang paghahanda po ng piraso ng mga ebidensya. Yung tinatawag nating case building. Oras po natin, 46 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Alamin naman natin ang sitwasyon sa Leonardo Fogoso Sports Complex sa Binondo, Maynila, kung saan ay isinasagawa ang pagbibigay tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound. Mula sa Leonardo Fogoso Sports Complex sa Binondo, Maynila, makakasama natin Alvin Baltazar.
18: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Yung Alvin.
8: Wala, ay ako kayo sa at basically, ang kanilang tulong wala sa pamahalaan at kahit ang unong Ferdinand R. Marcos Jr. ay yung kanilang matutuloyan at iba pa mga pangangailangan. At buti pa, Tolal, pakinggan natin yung ilan sa ating mga nakapa pa yan na umigay na tulong sa gobyerno. Pakinggan natin.
16: Gusto po nila na kay Pangulong Bongbong Marcos na magbigyan ka ako ng sariling bahay. Financial po para maitayuli yung mga nawala sa amin, bahay, mga gamit namin. Panimula po kung pwede nga kahit na negosyo eh. Kailan po sa ano,
19: pamahay po yung pagkatapos sa pagkain.
20: Yung safe na lang na lugar kasi dito is madalas kaming sinusunugan eh. Kaya mas maganda kung irerolocate naman po kami doon sa mas maayos naman na lugar at hindi yung binabahatin. Yun lang din yung mas na ano namin. Yung hindi kami masyadong mahihirapan. Mahirap na kami, papahirapan pa kami.
21: Kulay po.
19: Marisol po. Marisol mo, Anya.
21: Thank you, Ted.
1: Kuya Alvin.
22: Yes, ito lang. Alas 9 na umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand na pag-sinus dito sa Leonardo Pagosis Sports Complex. At palagi ko ay maglalakad ang Pangulo patungo naman dito sa Dalpan Evacuation Center na kung saan ay naroon yung 500 mga pamilya na natin kuma ng sunod. Individually, umabot sa 2,500 ang nasa evacuation center ngayon at itong mga binibigyan ng tulong na pamahala sa pagpapunta ng Yes na Binibis. At siyempre, tulong mula sa national government, mula kay Pangulong President at Marcos Trillo. Ang bitinin lang natin na ito lang, ano, ang cash assistance na ibibigay sa bawat pamilya ay paabot sa 10 million.
1: Ayun. Medyo napuputol-putol lang, Kuyang Alvin, yung sinasabi mo. But sino ang inaasahan natin na mga cabinet officials ang kasama ng ating Pangulo? Papunta ba personally mismo dyan na si Mayor Isko Moreno dyan sa Binondo, Maynila?
22: Actually, ito lang, ano, yung kanilang nagsasalita sa mikropono, si Marina City Mayor Isko Moreno. At bago dumating si Mayor Isko, nakita na natin dumating din si DSWD Secretary Rex Gasavian. At yung ministro na, ipinti ko ngayon, alas na rin lang si Pangulong Marcos, darating na rin dito sa Leonardo de Pagosa Sports Complex, ang nagdiretso ng Delpan Evacuation Center, para kamustahin yung ating mga kababayan, umabik ni Barang Sino, ang pagkakanaan siya.
1: Okay, with that, maraming salamat, Kuyang Alvin Baltasar, keep us posted no, sa nangyayaring event dyan sa Binondo, Maynila.
22: Ibabalik tayo, talagang as soon as magtulong pa si Pangulong Marcos at mailapod yung kanyang mensahe, tulong na iakit pa dito sa ating mga babae na sa Bagan, itong mga assembly. Kagulang mula dito sa ating mga Maynila para sa bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radio Pilipinas, and Justin.
23: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Ang ating kasamang si Alvin Baltasar dyan sa Leonardo Fogoso Sports Complex sa Binondo, Maynila para sa pinakahuling kilos kampaneng pangpanguluhan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatakda po kasi na mamahagi ang ating pong Pangulo ng tulong sa mga nasunugan sa Parola Compound. Siyempre, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating pong palatuntunan sa umagang ito at maraming salamat din sa aking mga nakatuwang sa ating technical and production side. Of course, bago yan, maraming salamat din sa ating digital forensics engineer, Ginoong Rodel Plasabas. Maraming salamat sa ating mga engineers dito sa ating technical side, Ravan Malilin, Arnel Villamor, and of course, Ms. Jobel Lustre. Maraming salamat din, of course, sa ating from the production side. Maraming salamat, Glorify Bago, ng ating executive producer. Alabangan ang mga balita mula po sa ating PBS News Division. Ihatid po yan ni Ms. Jeff Bosongan. At matapos yan, Leslie Bocobo Live kasama si Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan kami sa inyo ng isang magandang umaga, mga kababayan, isa pong magandang umaga, and happy Monday sa lahat.
23: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
24: Philippine Standard Time.
0: 8:56.
23: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Deputy Director General ng Central Intelligence Agency ng Amerika, bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang hapon sa Malacañang. Mula sa Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang hapon sa Malacañang si Michael Ellis, ang Deputy Director General ng Central Intelligence Agency o CIA ng Amerika. Alas 4 ng hapon ang nakatakdang courtesy call kay Pangulong Marcos ng CIA official na umahawak ng pangalawang pinakamataas na posisyon sa ahensya. Bago naging Deputy Director ng CIA ay nagsilbi si Ellis bilang General Counsel ng National Security Agency, Senior Director for Intelligence Programs sa National Security Council at abogado sa White House Counsel's Office. Ang naturang schedule ng Pangulo ay bahagi ng sunod-sunod na aktividad nito ngayong araw ng Lunes na kung saan ay sinimula ng pagbisita sa mga nasunugan sa Parola Compound sa Maynila, gagawing pag-iinspeksyon sa ongoing upgrading ng Sunog Apog Pumping Station sa Tondo at iba pang mga aktividad. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Mindanao, Solon, umapila kay Senator Panfilo Ping Lacson na manatili sa serbisyo publiko. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Umapila si House Assistant Majority Leader at Lano del Sur Representative Z. Alonto Adyong kay Senator Ping Lacson na huwag iwan ang serbisyo publiko matapos nitong aminin na minsan niyang naisipang magbitiw sa Senado. Ayon kay Adyong, kailangan ngayon ng bansa ang mga leader na may prinsipyo para mapanatili ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Giit pa nito, ang mga naging pahayag ni Lacson tungkol sa Senado ay patunay lamang ng malasakit nito sa kredibilidad ng institusyon at sa tiwala ng mamamayan. Matatanda ang sinabi ni Lacson na nadismaya siya sa ilang mga pangyayari na umano'y naka-apekto sa imahe ng Senado, dahilan para maisip niyang mag-resign. Pero kahit ganon, kinilala rin umano ni Lacson ang magandang public perception ngayon sa House of Representatives. Dahil dito, hinikayat ni Adyong si Lacson na manatili sa serbisyo publiko dahil malaki pa rin anya ang maitutulong nito sa bansa sa pamamagitan ng kanyang karanasan, integridad, kakayahan at pagiging independenteng boses sa pamahalaan. Dagdag pa ni Adyong, sa panahong mahigpit na binabantayan ng publiko ang kilos ng gobyerno, mahalaga ang mga leader na kayang magpatatag ng tiwala ng mamamayan sa mga demokratikong institusyon. Kasabi nito, sinabi rin ni Adyong na dapat kilalanin ang matatag umanong performance ng Kamara sa ilalim ng liderato nila Speaker Boje D. III at Majority Leader Sandro Marcos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Special payout para sa Jeepney Operators and Drivers Association at Tricycle Operators and Drivers Association sa Metro Manila kasado na ngayong Linggo. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Inilabas na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang schedule ng gagawing special payout para sa mga jeepney at tricycle drivers sa Metro Manila na hindi pa nakakapag-claim ng kanilang cash relief assistance. Ayon sa DSWD, muli isasagawa sa iba't ibang lungsod sa NCR ang special payout na magsisimula sa Makati, Pasay, San Juan sa Martes, May 26, susundan ng Taguig, Parañaque, Mandaluyong at Marikina sa May 27 at sa May 29 naman sa Malabon, Valenzuela, Las Piñas, Maynila at Muntinlupa. Nakatakda naman sa June 2 hanggang 4 ang gagawing payout sa Quezon City. Pinapayuhan ng DSWD ang mga beneficiaryo na dalhin ang kanilang valid driver's license at photocopy na may tatlong pirma. Pinaalalahan din ng mga driver na sumunod sa kanilang assigned schedule at payout site para maiwasan ang pagsisiksikan at mahabang pila. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Labinsyam na medical specialist at health professionals itinalaga sa mga pampublikong paggamutan sa Cordillera. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
23: Radyo Pilipinas, Radyo
0: Pilipinas Report.
4: 19 na medical specialists at health professionals ang handa ng may talaga sa iba't ibang mga pampublikong pagamutan sa Rehiyon Cordillera. Ito ay sa ilalim ng Department of Health Workforce Support Program na laing mapagtibay pa mga serbisyong pangkalusugan sa mga lalawigan at munisipalidad kung saan nangangailangan ng specialized care. Ang unang batch ay kinabilangan ng mga physician sa ilalim ng post-residency placement program at isang specialista sa ilalim ng
10: online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas World Service Online.
13: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
25: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome po muli sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang ito, isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po ang ating buong Global na Tayo team mula po sa ating production side hanggang sa ating engineering o master control site. Kami po ay inyong susubaybayan at napapakinggan, napapanood sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon din po sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app. At yan. Ngayon pong araw na ito, napakahalaga rin po ng ating pag-uusapan, lalong-lalo na uunahin na ho natin yung ating mga kababayan, ang ating Filipino diaspora dyan po sa Estados Unidos, particular sa Washington DC. At sabihin na natin sa lahat ng ating mga Filipino na nasa Amerika ngayon na nagnanais magkaroon ng green card. Ano po? Kasi may bago pong polisiya ang Estados Unidos na ika nga po nagsasabi na kailangang umuwi muna sa kanilang host country, ibig sabihin sa pinagmulan nilang bansa, ang mga foreign nationals na nasa US upang doon mag-apply ng green card sa kanilang home country. Ay matagal na raw po kasi nakagawian ng US na ang may mga legal status, halimbawa yung mga students, yung mga workers, asawa ng US citizens at refugees ay maaaring mag-apply ng permanent residency habang nasa loob ng Amerika. Sa bagong patakaran po, ang mga non-immigrants tulad ng mga nabanggit ko kanina, yung mga students, temporary workers at tourist visa holders ay inaasahang bumalik sa kanilang bansa para doon magproseso ng aplikasyon. Ano ngayon ang magiging implikasyon nito sa ating mga kababayan na mga Pilipino na nasa Estados Unidos na nasa ilalim ng mga kategoryang aking nabanggit at doon sa mga wala pang green card na mga kababayan natin. Makakasama po natin upang sagutin ang mga katanungan na yan mula po live and direct mula sa Washington DC si Consul General Zoilo Velasco ng ating Philippine Embassy in Washington DC. Consul General Velasco, magandang araw po mula dito sa Pilipinas.
26: Magandang umaga po at magandang gabi mula sa Estados Unidos. Maraming salamat, Ray, sa pag-imbita sa akin sa inyong programa.
25: Alright. Anong oras na ho ba ngayon dyan sa Washington, D.C., Consul General de Velasco?
26: Ngayon po ay alas 9 ng gabi, so meron po tayong 12-hour difference.
25: Oh, okay.
26: Nang linggo. So,
25: linggo ngayon dyan, linggo. Oh, okay.
26: Patapos pa lang ang araw namin dito.
25: Well, Consul General Velasco, napatawag po kasi kami tungkol dito sa bagong polisiya na ito ng Estados Unidos na kinakailangan umuwi muna sa host country ng mga foreign nationals including Filipinos na wala pang green card hold, na wala pang sabi na nating legal status o sabi nating immigrant status o green card upang mag-apply sa kanilang host country ng green card. Can we confirm this, Consul General Velasco? May ganito nga ba talagang pulisiya ngayon na nilabas ng US government?
26: Opo, itong nakaraang Biyernes ay may nilabas po ang USCIS na policy memo na sinasabi nga po, gaya ng sinabi ninyo, na magsimula ng mag-take effect itong policy memo ay lahat ng mga mag-a-apply ng green card ay dalawa po kasi yung proseso ng pag-apply ng green card. Yung mag-apply kayo sa bansa na kung nasaan kayo, yung pinanggalingan ninyo sa home country. At pangalawa, yung mga nag-a-apply ng green card doon sa na nasa Estados Unidos mismo. Ang tawag dito ay adjustment of status application. Mm-hmm. Ngayon ang sinasabi ng bagong polisiya na ito, dapat ang mga mag-a-apply ng adjustment of status na nasa Estados Unidos ay umuwi muna sa bansang kailang pinanggalingan. Yun yung parang general mode of application. Mm-hmm. At ang sinasabi ng USCIS policy memo na itong adjustment of status na application ay isang extraordinary matter of discretion and administrative grace na disenyo siya na hindi dapat nasusupersede yung regular na proseso ng pag-a-apply ng immigrant visa na pag-a-apply dapat sa isang konsulado o embahada sa bansa kung saan naroon yung aplikante.
25: All right.
26: Yun po yung yung policy.
25: Mm-hmm. Pero kanina nabanggit ko Consul General Velasco yung mga status ng ibang mga foreign nationals including Filipinos na nandiyan sa US dahil yung iba estudyante yung iba contract workers o mga OFWs, yung iba asawa ng US citizens at refugees. Kaya sila nandiyan dyan. So, sa mga ganitong pagkakataon, ano po nakikita niyong epekto nito sa ating mga kababayang Pilipino na ika nga, nandiyan dyan ngayon, staying under these categories, Consul General Velasco?
26: Ang general na consequence po nitong polisiya na inilabas ay kung nagbabalak silang mag-apply itong mayroong legal status sa Estados Unidos bilang temporary mga non-immigrants tulad ng temporary workers, estudyante at iba pang kategorya nang nabanggitin nyo ay kailangan nilang umuwi ng Pilipinas.
25: Mm-hmm.
26: Ngunit ito naman dahil nagkaroon din ng clarification ang USCIS on the same day na basically kasi nga nagkaroon ng backlash din nung inannounce nila ito at nilinaw nila na may mga kategorya na maaari pa rin mapagpatuloy ng kanilang aplikasyon habang sila ay nasa Estados Unidos lalo na kung ito ay nagbibigay ng economic benefit sa Estados Unidos o naayon sa kanilang national interest at mukha namang magbibigay pa ng mga karagdagang alintunin at klarifikasyon ng USCIS sa paparating na araw. Kaya hindi pa naman talaga sigurado kung ano talaga ang epekto nitong bagong polisiya.
25: Mm-hmm. So, ibig sabihin, Consul General, itong bagong polisiya na ito ng Estados Unidos, parang subjective pa siya. Ano po, depende sa sitwasyon ng foreign national.
26: Depende sa sitwasyon actually. So sinasabi nga na base nga doon sa may mga reports ng inalabas na sinabi ng nilinaw ng USCIS na yung mga may hawak ng HB1 visa at yung mga highly skilled worker ay maaring hindi pa maapektuhan itong polisiya na ito kasi nga kailangan nila sa kailang ekonomiya at sa kailang national interest. Kaya hindi pa rin talaga malinaw sa ngayon kung ano talaga yung kategorya. Nakalagay din dito sa policy memo ng USCIS na magbibigay sila ng guidance specific to certain adjustment of status categories and discrete populations of aliens. So meaning, lilinawin pa nila kung anong kategorya ng mga non-immigrants at saka kung anong specific na population ang pwedeng magpatuloy pa rin ng pag-a-apply ng green card habang sila ay nasa US. At yung mga iba naman na hindi covered nito ay case-to-case basis kung papayagan. Pero ang general rule, kailangang umuwi ng bansang kailang pinanggalingan upang mag-apply doon sa embahada o konsulado ng Estados Unidos.
25: Meron pong mga nagsasabi na may pangamba na maaring maapektuhan ang mga pamilya lalo na kung kailangang umuwi ang isang miyembro. Ano po? Consul General. No. Sa ganito pong pagkakataon, pwede bang mag-assist dito ang Philippine Embassy doon sa pamilya?
26: Base po kasi sa base sa datos ng USCIS mismo, karamihan ng mga nag-apply ng green card sa lahat ng mga bansa, mga all nationalities, ang majority nito ay talagang sa pamamagitan ng ng petisyon ng ng sa pamilya, ano po. At sa Pilipinas, ang a big majority of it actually ay nag-apply mula sa Pilipinas.
0: Okay.
26: So meaning hindi sila covered nitong bagong polisiya, kasi nga ang polisiya ay dinidiscourage yung pag-apply ng mga nasa nasa US mismo. So technically a majority of Filipino families will not be affected by this rule. Ngayon, kung sa mga yung mga maapektuhan naman, sa halimbawa yung mga may asawa na US citizen at nasa Estados Unidos na mismo, ang abiso namin ay payo ay talagang maghintay ng paglilinaw mula sa USCIS kung ano yung magiging patakaran at proseso ng mga mag-a-apply ng green card para sa mga miyembro ng pamilya.
0: So, are we advising our kababayans na nasa ganitong klaseng sitwasyon ngayon na mag-stay put muna hanggang hindi lumalabas yung talagang memo or guidelines coming from the USCIS, Consul General?
26: Opo, sa tingin ko yun naman ang ano, parang wise na decision habang wala pang verification. Ngayon kung talagang kailangan ninyong sa inyong sitwasyon, kailangan nyo ng tulong ukol sa immigration situation ninyo, mas mainam na kumonsulta kayo sa kwalipikadong immigration lawyer na maaring makatulong sa inyo na mag-navigate sa complexities ng immigration policies ng Estados Unidos. Pero sa kasalukuyan, ang may papayan namin is maghintay ng explanation, paniba, ng karagdagang explanation o guidelines ng USCIS sa paparating ng mga araw.
0: Okay. Pero may sinasabi rin na yung pong tinatawag na extraordinary circumstances na maaaring magbigay daan para payagang manatili sa US. Ano po ba itong pagsinabi natin extraordinary circumstances? Does this include yung mga humanitarian cases sa Consul General Velasco?
26: Ang sa tingin ko po yung extraordinary circumstances na sinasabi ni Jan ay yung paglilinaw na ginawa ng USCIS noong Biyernes mismo, na sinasabi nila na yung mga aplikasyon ng adjustment of status na nakakatulong, nakapagbigay ng benepisyo sa economic benefits sa US at naaayon sa kailang national interest, tulad ng mga holders ng HB1 visa at yung mga highly skilled workers, ito yung sinasabing extraordinary circumstances nila. Yung mga humanitarian cases naman, maaring sinasabi yung mga halimbawa biktima ng trafficking or violent crimes, o kaya yung mga nag-a-apply ng refugee or asylum status, ito po ay nasasakop naman ng ibang rules and regulations on visa and immigration. So hindi po ito sakop nitong patakaran na inilabas noong Friday. So iba po naman siya.
0: All right. Okay. So paano yung mga consul, yung mga asylum seekers? May mga asylum seekers ba tayo?
26: Wala po kaming datos kung ilan, kung mayroon tayong mga asylum seekers sa Pilipinas, pero ito po ay isang well-established rule of international law, yung tinatawag na non-refoulement, na pinatutupad ng Estados Unidos sa pamamagitan ng kanilang domestic law, ng batas mismo nila, nagsasabi na yung mga aplikante ng asylum at refugee status ay hindi ibabalik sa bansang kanilang pinanggalingan. So ibig sabihin, ang kanilang aplikasyon ay iproproseso sa Estados Unidos mismo para sa mga asylum seekers. Kaya ganang nabanggit ko, dahil ito'y sakop ng ibang rules and regulations, hindi po ito maapektuhan ng itong patakaran na inilabas.
0: Ayun, okay. So, yan ba, pati ba mga ano, alam nyo, Consul General, ang tinitignan ko dito, yung bang mga bata, hanggang ngayon, syempre, yung pamilya nila, father and mother, parents, nagpunta ng Amerika, na wala pang green card holder, nagturista. Alam naman natin, meron pa rin gumagawa ng ganyan, ano, Consul General. Tapos nagkataon na isinilang yung bata sa Estados Unidos. Covered ba yan? Covered ba yan? Maski na hindi
25: walang immigration o walang green card ni isa sa mga parents na hindi green card holder pero nagkataon lang na pinanganak siya sa US. Covered ba yung bata? Covered ba yung bata?
26: Opo, alam po natin yung mga ganyang kaso at maraming ganyan. Pero hindi pa po natin masasabi sa ngayon kasi nga po walang paglilinaw ang USCIS kung ano yung mga specific categories ang magiging exclusion under extraordinary circumstances itong patakaran na ito. So, kaya po, abangan natin kung ano talaga ang magiging coverage nito.
25: Wow, okay. So, yun ang key natin doon, ano po? Consul General Velasco, yung paglabas talaga ng guidelines mula sa USCIS.
26: So, nakalagay mismo sa policy memo nila na magbibigay ng guidelines ang USCIS.
25: Okay. So, sa ngayon po, Consul General Velasco, ano pong maipapayo nyo, ano pong mensahe ninyo sa ating mga kababayan na nandiyan pa rin sa Estados Unidos na pinoproseso pa yung kanilang mga dokumento para maging legal ng kanilang stay o para sila maging immigrant, magkaroon ng green card holder. Go ahead po, General Consul General Velasco.
26: Ang mensahe po namin mula sa embahada ay mag-abang tayo ng sa mga darating na araw ng paglilinaw at karagdagang alintuntunin mula sa USCIS. Tayo po ay mag-abang ng information mula sa official sources tulad ng USCIS at wag maniwala sa kung anong sinasabi sa social media kung sino-sinong expert. Kaya kung kailangan po ninyo talagang makausap ang isang eksperto ay tayo po ay dumulog sa isang kwalipikadong immigration lawyer para tayo asistahan kung ano man ang ating mga katanungan ukol sa ating immigration status.
25: Ibig ba sabihin, Consul General Velasco, may mga fake news at disinformation din na lumalaganap patungkol dyan sa palusiyan na yan?
26: Minsan meron po kasi may maraming eksperto pag nasa social media.
25: Okay.
26: So maniwala tayo sa mga official sources.
25: With that, Consul General Velasco, maraming salamat po. Alam nyo sa oras na pinagkaloob nyo sa amin, alam kong it's yung oras talagang gabing-gabi na dyan. It's time for your rest time, ika nga. Pero pinaunlakan nyo pa rin po kami para po sa serbisyo publiko na ito. Information, na
26: wala
25: nga
26: naman
25: information
26: po, isang karangalan pong makasama sa inyong programa at isang publiko, serbisyo publiko rin po ito. Maraming salamat po.
25: Thank you very much po at mabuhay kayo at ang ating Philippine Embassy sa Washington, D.C. Ang ating pong Consul General Zoilo Velasco, live and direct mula sa Washington, D.C. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Magandang araw, Sding.
25: Mahigit na 2,000 pulis pinakalat para sa seguridad sa Panarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.

0: Alright, at habang inatabayan na natin ang balitang yan mula kay J. Mark. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag.

0: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Kayo po yung patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tide. Balikan natin ang report ni J. Mark Dagala. Mahigit 2,000 pulis pinakalat para sa seguridad sa Panarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
4: Nakataas ang full alert status sa Police Regional Office 13 para tiyakin ang seguridad sa nagpapatuloy na 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Sa ulat ng Police Regional Office 13 na Regional Director, Police Brigadier General Marshall Mariano Maestrado IV sa Kapukrami, mahigpit nilang minomonitor ang billeting areas, game venues at pangunahing lansangan sa pamamagitan ng real-time CCTV monitoring system sa command center. Mahigit 16,000 delegado mula sa iba't ibang rehiyon ang nasa Agusan del Sur, kaya ipinakalat na nila ang nasa 2,316 na police personnel para sa venue security, checkpoint operations, traffic management at police patrols. Dagdag pa rito ang 355 personnel mula sa iba't ibang ahensya at 910 volunteer na tumutulong sa pagpapanatili ng kayusan at seguridad. Nag-deploy din ang Police Regional Office 13 na 111 mobility assets kasama ang SWAT at EOD K9 units, habang 55 police assistances naman na kanilang inilatag sa mga estratehikong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Yan po ang report ni J. Mark Dagala. Samantala, nakatutok pa rin tayo dito sa mga kaganapan dito sa ating inang bayan, particular dito po sa naging pagguho ng isang 9-story building dito po sa may Angeles City, sa may Balibago, dito sa may Angeles, Pampanga. At susubukan po natin makipag-ugnayan sa ating Bureau of Fire Protection Region 3 para sa detalye po ng kasalukuyang ginagawang rescue efforts ng Bureau of Fire Protection Region 3 at ng local government units at ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para po mailigtas pa yung mga maaring survivors sa nasabing guho na ito. Ano, antabayan po ninyo yan. At later on sa ating programa, makakapanayam din natin ang ating Octa Research. Makakasama natin si Professor Guido David. Ito naman ay may kinalaman dito sa lumabas na survey ng Octa Research, kung saan sinasabi po nung survey, 71% ano po, ng mga 76% majority, 76% ng mga adult Filipinos ay committed sa pag-defend ng ating Philippine territory, lalong-lalo na kung pinag-uusapan ay West Philippine Sea. So lahat pong yan nakalinya po sa ikalawang bahagi ng ating programa dito pa rin sa Global na Tayo. Alright? And syempre, marami pa rin po tayong tinututukan mga kaganapan. Ito pong pamamahagi pa rin ng tulong para sa ating mga kababayang na apektuhan ng sunog dito sa may Parola compound kahapon. At nakatakda pong ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po

0: ay mamamahagi at ang hindi lang ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kundi ang iba't ibang mga ahensya tulad ng DSWD maging ang local government unit ng Maynila sa pangungunan ni Mayor Isko Moreno ang kahapon pa ay nakatutok na ano sa kalalagayan ng ating mga kababayan diyan sa Parola na naapektuhan ng malaking sunog. Lahat pong yan ang tabayanan sa pagbabalik ng ating programang Global na Tayo.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tech scams. OPLAN contra tech scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
3: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagumbayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin!
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
8: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
2: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
8: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
2: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
8: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
9: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
10: Miss Philippines!
8: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
2: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
8: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
2: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Alright, nagbabalik po ang programang global na tayo dito pa rin sa inyong impilang Radyo Pilipinas World Service. Patuloy po kami nakikipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection, lalong-lalo na dito po sa na-confirm. Nag-confirm sa atin na ikang makikipagtalastasan sa atin dito. Walang iba kundi si itong Bureau of Fire Protection Region 3 regarding po dito sa gumuhong 9-story building dito sa May Angeles City sa Pampanga. Supposed to be, ang kausap po natin dito si Fire Superintendent Maria Lia A. Sagili, ang Chief Public Information Unit ng BFP Central Luzon. At ito ay kinonfirm sa atin kahapon ng Bureau of Fire Protection Region 3. Pero we're trying to get in touch with them right now. Pero hindi po natin sila makontakt. I don't know kung anong reason. Alright? Pero we're still trying to get hold of them. Bureau of Fire Protection natin. Lalo na si Fire Superintendent Maria Lia A. Sagili ng ating Chief Public Information Unit ng BMP Central Luzon. So, tingnan natin kung makukuha pa natin sila. We've been trying to get them for the rest of 10 minutes na yata. Okay? Sige. Alright, nasa linya na ba ang ating Bureau of Fire Protection, ang ating Chief ng Public Information Unit ng BFP Central Luzon, Fire Superintendent Maria Lia A. Sagili. Magandang umaga po, Fire Superintendent Sagili.
11: Yes, sir. Good morning po.
0: Okay. Ito po, mabuti naman po at inaantabayan na namin ng inyong participation dito sa ating programa ngayong umagang ito. Opo. Alright, so ano po ang initial na, ano po ang kalalagayan ngayon nitong 9-story building na gumuho dito sa may Pampanga? Kamusta po ang patuloy po ninyong ginagawang pag-rescue dito sa mga survivors kung meron pa?
11: Sa kasalukuyan po, walang tigil naman talaga ang ating ginagawang operation. 24/7 po tayo, hindi po tayo tumigil. And sa kasamaang palad po, nadagdagan po ang ating casualty, tatlo na po ang ating patay. Ngayon, mayroon po tayong isang retrieval operation sa isang sector. And 17 po yung ating estimated na reported missing pa po. So, yun yung ating pinaka-latest update as of this morning, sir.
0: Okay. Tatlo na po ang confirmed na patay kasi kagabi, yes, tama, kagabi, dalawa. Including, yes, including yung Malaysian...
11: At of 720, tatlo na po.
0: Out of 720, tatlo na. Kabilang po doon, yes, yung isang Malaysian national.
11: Yes po. Siya yung pinakaunang nailabas natin nung kahapon po.
0: So, ilan pa ho ang inaasahan nating survivors sa Gumuho?
11: Sa ngayon po, meron tayong undergoing na retrieval operations sa isang sector. Sa concrete number po for the remaining, hindi pa po makapagbigay kasi magkakandak pa po tayo ng thermal analysis once again. Isisip po natin ulit yung apat na quadrant to make sure na mayroon pa po tayong ma-detect na life. Kapag po meron po tayong nakita na buhay or signs of life, magkukontinue po yung rescue operation natin. Kapag wala naman po, magpuproceed na po tayo sa retrieval as per our responsible officer, Mayor Lagatin.
0: Okay. So, sa ngayon po, kamusta ang mga equipments natin? Tumutulong naman po ba ang LGU at iba pa mga ahensya ng gobyerno?
11: Marami po tayong, actually, overwhelming po yung ating assets coming from the LGU, coming from the MMDA, the Philippine Army, the DSWD, and sa BSP, PNP at the same time. So, sa gamit po, marami po tayong nakabang. Even the heavy equipment na nanggaling po sa engineering brigade ng Army ay nakaabang and sa respective LGUs natin with CSSR capabilities.
0: Alright, so sa ngayon po ano po, well, okay, just to confirm this, ilan po ba talaga ang nandoon ng mga workers nung Gumuho yung building?
11: Ang ating pong reported victims, wala po pong category ito. Lahat at lahat-lahat na po ito for the 7, estimated po. No, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba.
0: Mm-hmm.
11: Ngayon po, out of that 47, mayroon na po tayong umuwi sa family nila na safe and sound na po sila, 26.
0: Okay, alright. Okay.
11: And so, then, meron po tayong missing na 17.
0: Mm-hmm.
11: Tatlo po yung ating declared deceased.
0: Mm-hmm.
11: And meron po tayong isang ongoing retrieval operation. So that would total of 47.
0: All right. So hanggang hanggang kailan po kaya ito? Itong rescue nyo?
11: Hanggang meron pa po tayong na-detect na signs of life, patuloy po yung ating rescue operations.
0: Okay. So pero itong tatlong confirmed na nasawi, ito po ba ay nasa kanila ng mga pamilya? Maliban na lamang siguro dito sa Malaysia National.
11: Nasa hospital pa po ito ng San Rafael. San Rafael Lasatin, tama po ba?
0: Mm-hmm.
11: Hospital.
0: Okay.
11: Nandun po sila.
0: Sa huling question na lang po, alam ko maraming mga nakapila para kayo'y makapanayam ngayong umaga nito.
11: Yes, sir.
0: Ano po ba ang initial assessment ng Bureau of Fire Protection kung anong naging sanhi ng pagguho ng building?
11: Tingnan natin dyan ng ating City Fire Marshal is yung kanilang history ng pag-secure ng permit. So yan po.
0: Mm-hmm.
11: And then kung ano po yung in-apply sa ating local government and also yung purpose po ng paggamit ng building. So yun po yung mga initial na sinasek. Kapag po isasek po kung nag-confirm sila sa mga basic standard documentary requirements na hinihingi po ng ating building official at ng BSP, yun po muna yung initial stage. Kung meron po bang paglabag doon o wala. And then, magpo-proceed po tayo dun sa mga structural analysis. Yan, ganyan na po yung gagawin. Mm. Unti-unti po. Pero for now, hindi pa po natin yung ginagawa on the part of the building official kasi po nga, meron pa tayong mga victims na nasa sa loob.
0: Mm-hmm.
11: Pagkatapos po at ma-clear na po natin yung lahat, that would be the time na i-reconstruct na po natin yung incident.
0: Alright. With that, Superintendent, Sir Gilly, maraming salamat po sa oras,
11: yes,
0: pinagkaloob niyo sa amin.
11: Salamat po. Good morning.
0: Good morning.
11: Bye-bye.
0: Good morning. All right, yan po ang ating chief ng Public Information Unit ng Bureau of Fire Protection Central Luzon, Fire Superintendent Maria Lea A. Sagili. So, tatlo na po ang confirmed na patay sa oras na ito sa ating naging panayam sa Bureau of Fire Protection Central Luzon. Tatlo na po ang confirmed na patay as of 7:20 in the morning. So, kabilang na po dyan yung isang Malaysian national na nasawi. Itong isang Malaysian national, doon sa mga hindi nakakaalam, itong Malaysian national, hindi po yan construction worker doon sa building. Nanunuluyan yung Malaysian national sa katabing, I think, apartel o building nung gumuhong 9-story building, ano, at nadamay itong tinutuluyan nitong Malaysian national na naging sanhi ng kanyang pagkasawi. So tatlo na ang nasawi. Confirmed ito ng ating Bureau of Fire Protection. Okay? And syempre, umaasa pa ho tayo na may makukuha at may mare-rescue pa tayo mga kababayan dyan po sa gumuhong 9-story building na yan dyan po sa may Angeles City, Pampanga. Okay? At syempre, tayo'y nakikiisa sa Bureau of Fire Protection, sa local government units at sa lahat ng mga ehensya ng gobyerno na nakatutok ngayon po dyan para po ligtas na ma-rescue itong ating mga kababayan. Okay? And syempre, maraming mga haka-haka lumalabas kung bakit gumuho yung building na yan. Huwag muna tayong ika nga mag-jump to conclusion kung ano yung naging sanhi ng pagguho ng building, sapagkat yan po ay ika nga iimbestigahan pa ng mga otoridad, including the Bureau of Fire Protection, para malaman talaga kung ano ang naging dahilan ng pagguho ng building na yan. Kasi maraming mga naglalabasang mga opinion, haka-haka, mga pananaw na kesyo mahina yung pundasyon, kesyo substandard yung materials na ginamit, kesyo kasi nung isang gabi matindi yung pag-ulan dyan sa lugar at malakas ang hangin na naging dahilan para gumuho yung building niya. Pero those are all, sabihin na nating mga haka-haka, mga personal views. Wala pa ho yun talagang official na resulta ng investigasyon kung bakit gumuho yung 9-story building na yan. Dalangin lang po natin na may makuha pa tayong mga kababayan na karamihan sa kanila construction workers na nag-stay in o natulog o dyan sa building na yan nung gabing yun. Okay. Samantala, sa puntong ito ng ating programa, nasa linya naman na natin ng komunikasyon si Professor Guido David ng ating Octa Research. Magandang araw po, Professor David. Welcome back sa programang Global na tayo.
12: Yes, magandang araw, Ray, at sa mga viewers and listeners natin sa ating programa.
0: Okay, may bagong labas na survey ang Octa Research. Ang nagsasabi, 76% ng adult Filipinos is committed to defending the Philippine territory, including the West Philippine Sea. 76%. Samantalang 17% undecided, 7% disagree. Alright, unang-unang tanong po, Prof, paano po ba yung line of question dun sa survey na ginawa? At kailan ginawa ang survey?
12: Yes, maganda mga katanungan yan, Ray. Itong survey was conducted March 19 to 25 of this year with 1,200 respondents nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, at may margin of error na plus minus 3%. Ang katanungan dito, ito yung statement, I love my country and I am committed to support the government in defending its territory and asserting sovereign rights, including over the West Philippine Sea. Mm-hmm. So simple lang naman, tinanong natin kung agree sila sa statement na yan. Ngayon, may mga nagsasabi, minsan yung mga survey parang common sense, parang so, syempre, di ba, parang expect natin mga kababayan natin minamahal yung bansa nila, mm-hmm, at committed to defending the sovereign rights ng ating bansa. Mm-hmm. Di ba? Kaya nga tayo may military, kaya tayo may Philippine Coast Guard. So, we expect na mataas naman talaga yung result dito. Pero 76%, I mean, mataas siya, almost. Para mga 3 out of 4 Filipinos. Mm-hmm. Pero may 7% na nag-disagree dyan. At syempre, magtataka tayo, bakit?
0: Yes.
12: Bakit may mga magdi-disagree dyan, di ba? Kahit mm-hmm konti. Sino ba ito mga taong, I mean, hindi ba nila minamahal yung bansa nila? Ako, mm-hmm, yun yung tanong ko sa kanila. Kasi clear naman yung question. Mm-hmm. I love my country and I'm committed to support the government. Mm-hmm. Of course, siguro may mga iba na hindi sang-ayon sa ginagawa ng gobyerno. And it's a democracy. It's a we are a functioning democracy. Pero still, bakit naman nila sasabihin na hindi nila? Parang hindi sila mag-agree na minamahal nila yung bansa. Diba? Oh. I mean, it's not just the government. Eh. The government is working for the country. And if we love the country, we will support what the government is doing. Basta sang-ayon din naman sa ano, sa interest, national interest yung ginagawa ng gobyerno.
0: Alright, pero bukod doon sa 7% na disagree, meron ding 17% na undecided. When we say undecided, ano bang ibig sabihin? Hindi sila sigurado kung susuporta sila sa pagdidepensa. That also is a concern, di ba, Prof. David?
12: Concern din yun, tama ka, Ray. Of course, yung iba, maraming mga reasons kung ba't undecided. Baka, although meron ditong refuse, ibig sabihin, ayaw nilang sagutin yung tanong, baka naman... privacy concerns, ayaw nilang masabi yung kanilang personal opinion. So we can respect that naman. If it's about privacy concerns, kung hindi sila sigurado, baka naman hindi nila naiintindihan yung tanong. Exactly. Although itong tanong na to, meron tong ano, Filipino version.
0: Okay.
12: So hindi naman siya hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi na intindihin tanong dahil English kunyari, okay. May Filipino.
0: Ano yung Filipino version para lang marinig ng ating mga kababayan?
12: Tinatanong kung sang-ayon sila dito sa pahayag na mahal ko ang aking bansa at ako ay tiyak na susuporta sa pamahalaan sa pagtatanggol ng teritoryo nito at pag-iit sa mga karapatang soberanya. Kabilang ang West Philippine Sea. So I think medyo klaro din naman.
0: Napakaklaro nung statement na yon, translation na yon.
12: Tama.
0: Napakaklaro.
12: So, tingin ko, personally, tingin ko lang, kaya may mga nag-disagree at meron mga ano, ay dahil merong mga forces na naninira sa gobyerno, mga ginagawa ng gobyerno. Isa yan sa mga possible reasons. Pwede hindi nila naintindihan ang tanong. Pero sa akin, klaro naman. So tingin ko may mga forces din na naninira sa gobyerno at meron mga may mga social media personalities, may mga media, hindi naman lahat, pero meron konti na ganiting ginagawa nila at dinidisrupt nila, dinidistort nila yung larawan through misinformation. Kaya minsan nakoconfuse yung mga kababayan natin.
0: Alright. Hindi kaya itong 7%, ito yung mga troll ng kabila? Joke na. Di kaya?
12: Hindi naman ito trolls kasi ano ito eh, selected ito mga respondents natin. Alright. So hindi siya, so these are organic eh. Pero malaking clue pagtitingnan natin yung regional breakdown. Kaya sa Metro Manila, 83% yung agree, 4% lang yung disagree. So, napaka-konte. Okay. Sa Cordillera, in fact, for most regions, mababa lang, mga 11% or less lang yung disagree. Except, may isang region in particular, Region 11, which is 61% nag-agree, although marami pa rin tayong mga patriotic na mga kababayan sa Region 11, pero 34% yung nag-disagree.
0: Okay.
12: I think isa sa mga nagpataas. Ganun din sa Region 12, medyo mataas din. 14% nag-disagree. Pero sa Region 11, ito a standout for me. 34%
0: wow.
12: Ang hindi agree dito sa pahayag na to. And Region 11, of course, is Davao Region. So, Hindi ka naman sinasabi na yung mga tao doon ay hindi ako agree sa perspective nila na ganyan. I mean, hindi ako agree sa perspective nila. Pero baka may possible reason. Baka naman yung mga umaabot sa kanila na reports ng mga media ay distorted and may misinformation na kumakalat. Hindi ako gumagawa ng mga accusations. Sinasabi ko, it's possible lang na may mga ganyan nangyayari dito sa region na ito.
0: Now, Prof. David, this is not the first time na gumawa kayo ng ganitong survey if I'm not mistaken. So ngayon itong latest nyong survey na ito which you did in March this year, how is it compared nitong mga nakalipas na taon na ganito rin ang survey? Nakikita nyo ba na tumataas, lumalaki ang commitment ng sambayanan para idepensa ang sovereignty ng Pilipinas, including the West Philippine Sea?
12: Sa nakikita ko, Ray, itong willingness to fight, yes, tama ka na nag-survey na kami nito. Ito, tinitingnan ko. Ang isa sa mga recent namin is November 2025 release, pero conducted September 2025. So, mga almost a year ago. Noong panahon na yon, ang mas simple yung tanong dito, ito nga actually mas anote. Medyo ibang tanong dito. Ang tinanong dito, if there's a conflict between the Philippines and a foreign enemy, are you ready to fight for your country?
0: Mm-hmm.
12: At ang lumabas dito, 70% ang nagsabing yes.
0: Okay.
12: Ang willing to fight.
0: Mm-hmm.
12: And 30% ang no. Although iba yung tanong.
0: Yes.
12: Ibang framing ng question. Mm-hmm. Ito, willingness to fight. So, ibig sabihin, maintindihan natin na may mga tao na, kunyari, mga elderly. Although baka, minsan, yung mga elderly matatapang din, minsan yung mga babae matatapang din. We can't generalize na they're willing to fight for the country. Pero hindi naman siyempre lahat capable. Kaya, hindi naman lahat ng mga kababayan natin nasa military or armed personnel. So, maintindihan natin na meron mga baka hindi willing to fight, but they can still be patriotic if they're, not willing to fight for the country. I mean, that's explanation ko lang yan. But it's more or less the same type of ano. It's about patriotism. Yun yung bottom line nito, Torreya. So yung 76% dito sa katanungan nito about patriotism, I think it's more or less the same sa nakita namin over the past ago. Sa willingness to fight for the country. Kasi different question, pero it's about patriotism. All right.
0: Pero matanong ko lang Prof. David before I let you go. Itong latest survey na ito, although na breakdown mo yung mga regions kung saan makikita yung kung saan yung may malaking suporta at merong mga disagree or undecided. Pero in demographics ng age bracket, ang nakikita niyong kapansin-pansin dito? May mga kabataan ba na sabi na nating kasama sa survey na ito?
12: Yes, meron mga 18 to 24. Actually, across age brackets, mataas siya. So, 77% yung agreement sa 18 to 24, 75% sa 25 to 34, 80% sa 35 to 44. And even sa mga matatanda, ganun din. So, hindi naman siya na-i...
0: Alright, so tignan natin. So medyo naputol lang si Prof. David. Okay, balik na natin.
12: Hello.
0: Yeah. Go ahead po, Professor.
12: Naputol. Pero yun nga, across age brackets, wala naman major differences tayong nakita. In fact, 80% sa age 35 to 44. And even across genders, slightly lower lang sa female, 74%. Sa male, 78%. So, I think ang pinaka nakita natin na difference is yung sa geographic na may pagkakayo pa.
0: Okay. And with that, David, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Again, dito sa ating programang Global na Tayo. Thank you very much po, Prof. David.
12: Maraming salamat din at magandang umaga.
0: Ang ating pong OCTA Research Survey na nagpapakita na 76% ng mga Pilipino ang umaayon, ang committed. 76% of adult Filipinos committed sa pag-defend ng Philippine territory, kabilang na ang West Philippine Sea. Although may 76%, meron din tayong 17% undecided at merong 7% na disagree. Yan, okay? So, sa pamamagitan po yan, tayo po ay magpipilit na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, sa ating production side, ang ating executive producer, Stephanie Vicente, ang ating kasama rin ng ating producer, si Ms. Drizel Danyong, at sa ating master control, Susan Aison, sa wirecast, si Justin. At ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Antabayanan po ang mga susunod na mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan ang ating English Service programs. Again, ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo,

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online. From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: Nationwide.
1: Bibisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasalukuyang ina-upgrade na Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Taong 2022 nang isagawa ang inaugurasyon ng proyekto sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit na antala at ngayon natapos na sa ilalim ng administrasyong Marcos. Inaasahang pakikinabangan ito ng mga residente ng Sunog Apog, lalo na sa panahon ng tag-ulan kung saan madalas ang pagbaha sa lugar. Matatanda ang ikinadismaya noon ni Manila Mayor Isko Moreno na pinalala ng pumping station ang pagbaha sa lugar sa kabila ng orihinal nitong layunin na ibsan ang pagbaha.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iniulat ng Bureau of Fire Protection o BFP na umakyat na sa 4 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Una nang na-recover ng rescue workers ang ikatlong bangkay mula sa gumuhong gusali sa barangay Balibago. Ayon sa BFP, na-recover ang mga labi mula sa gumuhong istruktura sa kahabaan ng Teodoro Street. Iniulat ng mga otoridad ang unang fatality na isang Malaysian national at person with disability na nakatira sa kalapit na apartel na nahagip sa pagguho ng gusali noong Linggo ng madaling araw. Ang ikalawang fatality ay nakuha mula sa gumuhong bahagi kaninang madaling araw at isinugod sa kalapit na ospital pero idineklarang dead on arrival. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang saktong dahilan ng trahedya at ang posibilidad ng mga kakulangan sa pagtatayo ng gumuhong istruktura.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na tumutulong sila sa imbestigasyon ng gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ayon ito sa isang statement na inilabas si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay Nartates, layo nilang malaman ang dahilan ng insidente at ang posibleng paglabag sa regulasyon sa pagtatayo ng gusali. Agad nagtalaga ang Police Regional Office 3 ng 175 police personnel para makatuwang ng Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office sa search and retrieval operations, traffic management at area security. Pinayuhan naman ng PNP ang publiko na iwasan munang magtungo sa pinangyarihan ng trahedya para sa tuloy-tuloy na emergency operations.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 3 sa kada 4 na Pilipino ang handang suportahan ng pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Ayon ito sa pinakahuling survey na isinagawa ng Okta Research Group. Batay sa tugon ng masa survey para sa unang quarter ng 2026, 76% ng adult Filipinos ang nagsabing committed silang ipaglaban ang soberanya ng bansa. 7% lamang ang hindi sumang-ayon dito. Pinakamataas ang suporta sa Metro Manila at Luzon, habang pinakamababa naman sa ilang bahagi ng Visayas. Ayon sa Okta, ipinapakita ng resulta ng survey ang malakas na damdaming makabayan ng mga Pilipino, bagamat may pagkakaiba sa antas ng suporta sa ibang rehiyon. Ginawaan ng survey sa gitna ng tensyon at agawan ng teritoryo ngayon sa West Philippine Sea.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy na tatanggap ang Pilipinas ng opisyal na Security Assistance Framework mula sa Japan para sa 4 na magkakasunod na taon. Ayon sa ulat, ito ang lalo magpapalakas sa ugnayang pangdepensa sa gitna ng agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Inaasahang ipapabatid ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang desisyong ito sa pulong nila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Tokyo sa Huwebes. Inaasahan din magkakasundo ang dalawang leader na simulan na ang negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement na isang uri ng kasunduan sa intelligence sharing.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang si Michael Ellis, ang Deputy Director General ng Central Intelligence Agency o CIA ng Estados Unidos. Nakatakdang mag-courtesy call si Ellis kay Pangulong Marcos Jr. mamayang alas 4 ng hapon. Bago naging Deputy Director ng CIA, nagsilbi si Ellis bilang General Counsel ng National Security Agency, Senior Director for Intelligence Programs sa National Security Council at abogado sa White House Counsel's Office.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Higit 10,000 Pilipino na ang na-repatriate o napabalik sa Pilipinas mula sa gitnang silangan sa harap ng tensyon ngayon doon. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, sa 10,129 na repatriated Filipinos, 7,998 ang mga OFW, 1,779 ang OFW dependents at 362 ang stranded Filipinos. Napabalik

0: Balikan nila ang mga OFW sa pagisikap ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA, katuwang ang Department of Foreign Affairs, Philippine Embassies at Philippine Consulate General. Nabigyan na rin ng DMW ng tulong pinansyal ang 34,188 ng mga OFW at iba pang apektadong Pilipino sa atas ng Pangulong Bongbong Marcos.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Opisyal na pinasalamatan ng pamahalaan ng Pilipinas ang The Netherlands sa pagtulong sa mga Pilipinong tripulante ng MV Honduras na naapektuhan ng hantavirus. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na naging maayos ang koordinasyon sa Dutch authorities para matiyak ang kalagayan ng mga Pinoy seafarer. Kabilang sa mga ipinagkaloob na tulong ng The Netherlands ang medical care at welfare assistance sa mga Pinoy seafarer. Sa 38 Pilipinong tripulante, 21 ang kasalukuyang naka-quarantine sa Amsterdam habang ang iba ay sumailalim sa testing at isolation pagdating sa Rotterdam.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahang matatapos ng 38 mga OFW ang kanilang 40-day quarantine sa June 18. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, batay sa araw-araw na testing, nananatiling negatibo at asymptomatic sa virus ang nasabing mga Pilipino na sakay ng MV Honduras na apektado ng hantavirus. 21 sa mga OFW na hotel workers ay naka-quarantine sa isang hotel sa Amsterdam, habang natitirang 17 OFWs ay naka-quarantine sa isang port facility sa Rotterdam. Una na rin nakapulong ng DMW ang Dutch government officials kaugnay sa kondisyon at kapakanan ng naka-quarantine na Filipino workers.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:30 oras natin Pilipinas. Sa iba nating balita, Manila Social Work kinumpirmang may ilang pamilyang biktima ng sunog sa Binondo ang hindi tumuloy sa Delpan Evacuation Centers. Ang balita hatid ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Yan, inuulat nga ng Manila Department of Social Welfare o DMDSW na may ilang pamilyang naapektuhan ng sunog sa Maynila ang piniling manatili o bumalik sa fire site upang bantayan ang kanilang lote at mga natitirang ari-arian. Ayon naman kay EJ Talagtag, hepe ng Manila PIO, patuloy naman ang pagibigay ng ayuda ng pamahalang lungsod ng Maynila sa mga residenteng naapektuhan ng sunog. Sa Delpan Evacuation Center, patuloy na tumatanggap ng pagkain at iba't ibang serbisyo ang mga evacuee habang naka-duty ng 24 hours ang mga social welfare personnel upang umalalay at tumugon sa kanilang pangangailangan. Kahit ang mga residenteng hindi na nanatili sa evacuation center ay nakatatanggap din ng food assistance at iba pang tulong mula naman sa pribadong sektor, donors at sa mismong national government. Mula pa rin dito sa Kusunong Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi pa malinaw ang bagong immigration policy ng Amerika kaugnay sa green card applications para sa dayuhan na nasa Estados Unidos. Una nang sinabi ng Trump administration na dapat mag-apply sa host country ang sinumang dayuhan kabilang mga Pilipino na nais na magkaroon ng green card o permanent U.S. residency. Pero payo ni Philippine Embassy in Washington na D.C. Consul General Zoilo Velasco, mas mainam na maghintay muna sa mga susunod na anunsyo ukol dito, lalo't dapat linawin ang tungkol sa categories na sakop ng pulisiya nito.
4: Nagkaroon din ng clarification ang USCIS on the same day na basically, kasi nga nagkaroon ng backlash din nung in-announce nila ito. At nilinaw nila na may mga kategorya na maaari pa rin mapagpatuloy ng kanilang aplikasyon habang sila na sa Estados Unidos, lalo na kung ito ay nagbibigay ng economic benefit sa Estados Unidos o naayon sa kanilang national interest.
0: Si Philippine Embassy in Washington, D.C. Consul General Zoilo Velasco.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Abangan ang iba pa nating mga malalaking balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating pong oras, 11:32 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
6: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
7: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
6: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
8: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
6: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
9: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
6: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
8: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
6: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
8: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
6: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, alas 11:36 ng umaga. Kasado na ngayong linggo ang special payout para sa public utility jeepney at tricycle drivers sa Metro Manila na hindi pa nakakakuha ng kanilang ayuda mula sa pamahalaan. Narito po ang inilabas na schedule at lugar kaugnay sa special payout ng DSWD. May 26, Makati, Pasay at San Juan. May 28, Taguig, Paranaque, Mandaluyong at Marikina. May 29, Paranaque, Malabon, Valenzuela, Las Piñas, Maynila at Muntinlupa. June 2 hanggang 4, Quezon City naman. Kinakailangan lang ipakita ang valid driver's license at isang photocopy nito para makuha ang cash assistance.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na matapos na ngayong linggo ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga driver na apektado ng global oil crisis. Hanggang nitong Biyernes, nakapamahagi na ang ahensya ng 7.5 billion pesos, kung saan tinatayang 1.5 milyong driver ang nakinabang sa iba't ibang sektor. Aabot sa halos 10 bilyong piso ang maipapaabot na ayuda sa sandaling matapos ang distribusyon nito ngayong Linggo. Tiniyak naman ng kagawaran na nananatiling sapat ang pondo para sa naturang programa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Muling itinaas ang yellow alert status sa Visayas Grid mamayang hapon ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito ay dahil sa manipis na supply ng kuryente bunsod ng pagbagsak ng 12 planta. Bagamat may 13 planta na gumagana sa grid, derated o kulang naman ang supply na naibibigay nito. Epektibo ang yellow alert status sa Visayas Grid mula mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang suporta sa sektor ng palakasan sa Pilipinas sa pagbubukas ng 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Sa kanyang video statement, sinabi ng Pangulo na palalakasin ng pamahalaan ng sports club sa mga paaralan at palalawakin ang mga oportunidad sa mga organisadong sports. Naging kinatawa ng Pangulo sa palarong pambansa si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Binigyan din ng Pangulo na hindi lang pisikal na lakas ang nagpapahusay sa sports, kundi ang disiplina, teamwork, tiyaga, respeto at kumpiyansa sa sarili ng mga kabataan. Ayon sa Pangulo, namahagi na ang Department of Education ng gamit pang sports at iba pang supply sa higit 6,000 paaralan mula 2022 hanggang 2025 para mapabuti ang pag-asanay ng mga batang atleta. Kinilala rin ng Pangulo ang mga programa ng DepEd at Philippine Sports Commission para magabayan ang mga atletang may potensyal mula sa school-based competition hanggang sa mas mataas na antas ng pandaigdigang larangan ng international sports.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga panukalang batas para dagdagan ang suporta sa mga magsasaka at mangisda isinusulong sa Kamara. Si Melanie Valdos Reyes para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Naghain si House Senior Deputy Minority Leader at Pamamayan Liberal Party List Representative Leila De Lima ng 2 panukalang batas na layong dagdagan ang suporta ng pamahalaan para sa mga mangingisda at magsasaka. Ang House Bill number 9272 ay naglalayong likhain ang Department of Fisheries and Aquatic Resources bilang pangunahing policy at regulatory body para sa sektor ng pangisdaan at yamang tubig sa bansa. Ang panukalang Department of Fisheries and Aquatic Resources ay batay sa Senate Bill number 221 ni Senator Kiko Pangilinan. Binigyan din ni De Lima ang pangangailangan tugunan ang mga kakulangan sa umiiral na mga batas at polisiya para sa sektor ng pangisdaan, kasabay ng patuloy na pagbaba ng fish stocks at babagal na implementasyon ng mga programa. Samantala, inihain din ng mambabatas ang House Bill 9273 o ang Post-Harvest Facility Support Act of 2026 na naglalayong palakasin ang lokal na produksyon ng bigas sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga bodega at rice mill sa bawat rice-producing municipality at lungsod sa bansa. Ayon kay De Lima, dapat yakin ang pamahalaan na ang mga programa para sa mga magsasaka at mangingisda ay tunay na tumutugon sa kanilang agarang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Rice Quality Analyzer inilunsad ng Department of Agriculture. Si Meren Bastasa sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Ed Bumi, Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry ng Rice Quality Analyzer para sa mas mabilis at mas eksaktong pagsusuri sa kalidad ng bansa sa kalidad ng bigas sa bansa. Pinangunahan ni BPI Director Glenn Panganiban, DA Asik Willian, ang CNFA Administrator Larry Lacson. Itong paglulunsad ng teknolohiya na sumusukat sa 14 na parameters kabila ang grain quality, broken rice rate, chalkiness o kaputian ng butil at milling degree ng bigas. Ayon kay BPI Director Glenn Panganiban, bahagi ito ng modernization efforts ng ahensya para matiyak na pasado sa food safety standards at nasa tamang kalidad ang mga lokal at imported na bigas. Pinondohan ng mahigit 45 million itong naturang analyzer na gagamitin sa Plant Product Safety Services Division ng BPI. Bukod dito, meron ding Rice Moisture Analyzer ng DA para sa karagdagang pagsusuri sa kalidad ng bigas. Ayon sa DA, makatutulong ang Rice Quality Analyzer para matiyak na naayon ang presyo ng bigas sa kalidad nito at maiwasan ang consideration pagdating sa imported rice at maling pagpepresyo ng mga pamilyahan. Target naman ng DA na bumili pa ng karagdagang analyzer para magkaroon ito sa bawat rehiyon sa bansa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng Department of Energy at Department of Agriculture ang posibleng pagtutulungan sa posibleng paggamit ng indigenous resources para suportahan ang produksyon ng lokal na fertilizer. Sa pulong ng dalawang kagawaran, tinalakay ang pagbuo ng coal to urea processing facility. Kabilang dito ang pag-aaral sa mga angkop na lugar para sa development ng mga lokal na resources. Ayon sa DOE, makakatulong ito sa pagpapalakas ng supply ng fertilizer sa bansa at mabawasan ang pagdepende sa imported na pataba at makalikha ng trabaho para sa mga Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nasa 49 na lalawigan ang posibleng makaranas ng below normal rainfall sa Oktubre, kasabay ng inaasahang pagdating ng napakalakas na El Nino. Karamihan sa mga maapektong lalawigan ay nasa Visayas at Mindanao, kung saan maaring nga umabot sa 41-80% ang average na dami ng ulan. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., magsapit naman ng Nobyembre, posibleng maranasan ng Northern Luzon ng lubhang mababang pag-ulan na posibleng bumaba sa 20% lamang ng karaniwang pag-ulan. Anya, mga mag-asaka ang pinakamaapektuhan ng Very Strong El Nino phenomenon sa October hanggang November period. Una nang sinabi ng pag-asa na may 92% na tsansa na mabuo ang weak El Nino sa June hanggang August season. September hanggang November naman ay posibleng maging strong ang El Nino at 30% naman ang tsansa na lumakas pa at maging very strong sa October hanggang November window.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Opisyal nang binuksan simula ngayong araw ang 2026 Tatak Pinoy Proudly Filipino Expo sa SMX Convention Center Manila sa Pasay City. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, tampok sa tatlong araw na aktibidad ang globally competitive na industriya ng Pilipinas. Pangungunahan ng expo ang mga product showcase, live demo, business engagement at knowledge session para ipakita ang kalidad, galing at pagiging handa ng mga proudly Filipino company sa global market. Itatampok sa expo ang mga produktong Pilipino na may world-class na kalidad mula sa 9 na priority sectors ng Tatak Pinoy.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi na ikinapagtataka ng Malacanang kung may ilabas pa ang ICC na karagdagang arrest warrants laban sa iba pang personalidad na iniuugnay sa anti-drug campaign ng nagdaang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bagamat wala pa silang natatanggap na impormasyon ukol sa posibleng karagdagang warrant, hindi na anya ito nakakagulat dahil marami naman anyang co-perpetrators na nabanggit ang ICC. Gayunman, malinaw anya ang posisyon ng gobyerno na ipatupad ang anumang posibleng arrest warrant mula sa ICC sangayon sa direktiba mula sa DOJ. Anya, hindi na ito kailangan pang dumaan sa local court at wala rin namang nilalabag na batas dahil nakasaad sa Republic Act No. 9851 kung anong opsyon ng gobyerno ukol dito. Hinimog ni Castro ang mga tinukoy na individual ang ICC bilang co-perpetrators na voluntaryong sumuko na sandaling ilabas ang mga warrant.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Philippine National Police o PNP handang tumulong para maipatupad ang ICC warrants laban sa iba pang mga personalidad kaugnay ng war on drugs. Si J. Mark Dagala sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Na nanatiling naka-alerto ang Philippine National Police at ganap na makikipag-ugnayan sa mga katuwang na law enforcement agency. Ito'y sa gitna na rin ng ulat. Maaring maglabas ang International Criminal Court o ICC na karagdagang arrest warrant sa lalong madaling panahon. Binigyan din ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy na nakabatay ang mga hakbang ng organisasyon sa due process at umiiral na legal na balangkas. Kasunod dito ay ng mga ulat na naghahanda na ang ICC ng panibagong warrant sa maaaring ay kaugnayan sa ilang pang personalidad sa Pilipinas. Hindi ito ng PNP Chief habang nagpapatuloy ang koordinasyon ng PNP sa National Bureau of Investigation at ilang pang ahensya ng pamahalaan bilang paghahanda sa posibleng mga legal na hakbang na maaaring mangailangan ng sanib puwersang operasyon. Para sa Bago Pilipinas, ay Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tukoy na ng tracking team sa NBI ang tatlong lugar na posibleng kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. pinaghahanap ang senador para isilbi ang ICC arrest warrant dahil sa umano'y pagiging co-perpetrator nito sa anti-drug campaign ng Duterte administration. Hiniling naman ni NBI Director Melvin Matibag ang tulong ng ibang personalidad at mga ahensya sa intelligence network para tuluyang maisilbi ang arrest warrant laban kay Bato. Una nang sinabi ni Matibag na may opsyon si De La Rosa na sumuko sa mga otoridad subalit malabo anya itong mangyari. Kinumpirma rin ng NBI na may natanggap itong impormasyon kaugnay sa karagdagang ICC warrants na ilalabas sa lalong madaling panahon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, matamang nakabantay ang Bureau of Immigration sa posibleng galaw sa mga paliparan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pinaghahanap ngayon ng mga otoridad. Sa programang Boses, sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa silang nakikitang record na nakalabas ng Pilipinas ang senador. Tiniyak naman ng Immigration ang agarang pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno sakaling mamataan ang senador sa mga paliparan.
16: So far po, wala naman po siyang recent travel doon sa ating monitoring natin. And as per record po, medyo matagal na yung last na kanyang travel.
2: Si Immigration Spokesperson Dana Sandoval.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senadora Amy Marcos, nanawagan kay Senate President Alan Peter Cayetano na ipagpatuloy na ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly. Si Nifa Asuncion sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Nanawagan si Senadora Amy Marcos kay Senate President Alan Peter Cayetano na ituloy na muli ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa katiwalian sa flood control projects. Sa kanyang social media post, nakatagreen si Senadora Pia Cayetano na nahalal bilang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinapanawagan ni Senadora Amy sa Senate President na tanggalin anya ang lahat ng takip sa flood control corruption at ilabas na ang katotohanan. Hiniling rin na ipatawag ang 18 Marines, si dating Congressman Zaldico at mga Bersamin. Matatandaan na sa chairmanship ni Senador Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, pinasabpina pero hindi sumipot si Zaldico na matagal nang nagtatago sa ibang bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nais ng National Bureau of Investigation ng NBI na dagdagan ng ngipin ang plano nitong search and destroy operations laban sa social media troll farms na gumagawa ng AI-generated content para makapanloko. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bagamat may umiiral na cybercrime law kung saan hinahabol ng law enforcers ang mga scammer at cybercriminal, hindi aniya ito sapat para habulin ang mas komplikadong operasyon ng organisadong troll farms. Ginawa ng opisyal ang pahayag sa gitna ng paglaganap ng paggamit ng peking accounts, coordinated social media behavior at artificial intelligence o AI para makapagkalat ng peke o misleading content lalo na sa panahong mainit ang isyong politikal. Samantala, bibili ang NBI ng tools para mapalakas ang kakayahang matukoy at malabanan ang naturang operasyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, Filipina tennis ace Alex Ayala sisimulan ang kampanya sa French Open kontra 17 seed Iva Jovic ng Amerika. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
18: Sisimula ni Alex Ayala ang kampanya nito sa French Open sa pagsagupa kay 17 seed Iva Jovic ng Amerika sa Paris, France. Magtutuos si na Ayala at Jovic ngayong araw, ngunit wala pang oras na inilalabas ang organizers. Ito ang unang pagharap ni na Ayala at Jovic sa singles na isasantabi ang kanilang pagkakaibigan para sa karapatang umabante sa second round. Ngunit naging magkatandem na rin sa doubles competition si na Ayala at Jovic sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand noong Enero. Samantala, lalaro rin si Ayala sa doubles ng French Open. Katandem si world number 9 Victoria Mboko ng Canada. Aarangkada ang opening round ng doubles competition sa araw ng Martes, kung saan makakasagupa nina sina Leila Fernandez ng Canada at Diana Schneider ng Russia. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, May 25, 2026. Ang ating oras, alas 11:53 ng umaga. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
20: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
21: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
24: Mahal ang gamot.
23: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
25: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
23: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
26: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
27: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
23: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
27: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: The public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Sa ating pumbalita, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nasunugang residente ng Parola Compound sa Maynila. Sa naging mensahe ng Pangulo, sinabi niya na tiniyak niya na ibibigay ng pamahalaan ang lahat ng tulong at pangangailangan ng mga apektadong residente. Aabot sa mahigit 2,000 pamilya ang inilikas matapos ang sunog sa Parola Compound nitong weekend. Nakatanggap sila ng 10,000 pisong tulong pinansyal bukod pa sa food packs at hygiene kits mula sa Department of Social Welfare and Development. Kasunod dito, ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang isinaayos na sunog Apog Pumping Station sa Maynila. Layon ng proyekto na maibsa ng paulit-ulit ang pagbaha sa lugar bilang paghahanda na rin sa panahon ng tagulan. Ayon sa Pangulo, kabilang sa upgrade ng pagsasaayos ng electrical connection, pagpapalit ng mga pipe, desilting at paglilinis ng estero de Sunog Apog. Samantala, update sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga, ating alamin kasama si Sir Juni Castillo ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
9: Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali, Sir Kevin.
12: Sir, hingi po kami ng pinakahuling update po ninyo ng OCD hinggil sa search and rescue operations dito nga po sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga.
9: Sir Joshua, as of this morning, no, doon po sa 47 na mga biktima dito sa nangyaring pagguhong nga po no, dito sa Angeles City, meron pong reported po, meron na pong nailigtas dito na 26, and then meron pong 17 pa po na hinahanap, and then meron naman pong 3 na naiulat po na sa kasaway ang palad po nga po no, hindi nakaligtas. This is again for verification po and validation nitong ating management of the dead and then missing clusters. Ongoing din po yung isinasagawa pa rin search operations ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan no, para nga po dito sa mga nawawala pa nating mga kababayan dito sa gumuhong gusali.
13: Sir Juni, in relation to that, paano po yung ginagawang koordinasyon naman ngayon sa pagitan ng OCD, ng RDRMC3 at ang Angeles City DRMO upang mapabilis yung rescue operations para sa mga posibleng natrap pa na individuals?
9: Asik Irene, dito po sa isasagawang operations, ano, nagkaroon na nga po ng ugnayan no, ang iba't ibang mga ensya sa pamamagitan po ng pagbuo nitong ating unified command system no. May isa tayong IMD doon kung saan ang koordinasyon po ng iba't ibang mga response agencies natin ano, ay nag-uusap-usap no, may kanya-kanyang toka kung paano po ang gagawin dito sa isinasagawang operations natin. Meron din pong bukod dito sa itinatag no, na incident at command system ay ongoing din po no, yung pag-coordinate natin no, doon sa mga pamilya ng mga biktima, ganoon din po doon sa mga ospital kung nasaan nandoon yung mga kababayan natin na na-rescue po.
12: So Juni, linawin lang po natin noon, nabanggit niyo po, tama po, 47 victims out of 47, may 26 po na nasa GIP, 17 pa yung nawawala na hinahanap natin, at 3 po yung nasawi. So if we're doing the math, 46 po, may isa pa pong biktima?
9: Yes po, meron pa pong isa na sa ngayon no, kinoconfirm natin kung which category po ito masasama no, but from the initial report that we got ay isa nga daw po ito sa nakuha doon no, pero hindi pa natin as we speak no, hindi natin makumpirma kung kasama ito doon po sa nasawi or doon po sa nakaligtas. We're getting that information as we speak, Sir Joshua.
12: Okay, Sir Juni, ano po yung mga pangunahing hamon na kinakaharap ngayon ng mga rescuers sa operation? Lalo na't may mga live electrical wires po at iba pang panganib sa lugar. Yung mga nakita po tayong video na minamano-mano nga yung pagtatanggal ng mga debris.
9: Tama, Sir Joshua. Ang challenge dito sa nangyari po, ano, eh hindi po makagamit ng mga heavy equipment dahil nga po, yung pagbuho, no, marami pa itong mga scaffolding at saka yung mga safety nets no, yung mga screens no, and then just imagine po no, a 9-story building na bumagsak no, na parang kung titingnan mo parang dalawang story na lang ang taas niya. So napaka-sensitive po no, maari kasing gumuho ulit kapag ginamitan ng mga heavy equipment, kaya mano-mano po ang ginagawang search and rescue operations no, bukod kasi sa tinitingnan natin na hindi mapahamak yung mga nandoon na na-trap, ay ganun din po yung kaligtasan ng ating mga responders na nandoon.
13: Yes, Sir Juni, napaka-critical yung gantong operation, no? Yung rescue and retrieval operations. Papaano po natin tinitiyak yung kaligtasan ng ating mga personnel na involved?
9: Tama si Karina, no? As we mentioned, no? Kaligtasan ng mga responders natin na nandoon bukod dun sa kailagtasan, siyempre, ng mga biktima. No? Unang-una po, siyempre, trained itong mga nandoon no? For incident command system at saka yung mga safety measures. No? Kasi unang-una, siyempre, kaligtasan din po ng mga responders natin. Meron din pong isinasagawa ng mga safety briefing bago isagawa itong mga search and rescue operations bukod dun sa year in year out syempre ng mga pagsasanay nitong ating mga responders po, ano. And then ganun din po, ano, hindi lang itong mga responders kundi pati na rin ASEC Irene syempre yung mga ibang mga nandoroon din, ano, yung mga pinapayagang pumasok, no, yung mga kasamahan natin sa media, yung pag-cordon off kung hanggang saan lang, and then yung atin naman po nga, may mga residente rin po kasing nandun, ano, kung hanggang saan lang sila pwedeng pumasok. So napakahalaga po talaga, napangalagaan, no, yung kaligtasan ng bawat isa doon ngayon sa isinasagawa ng search and rescue operations.
12: Okay. Sir Juni, sa paunang impormasyon po na meron po kayo, meron na po ba kayong indikasyon kung ano yung posibleng nakikita natin dahilan sa pagguho nitong siyam na palapag na gusali na under construction?
9: Sa ngayon, Sir Joshua, no, ongoing yung isinasagawang investigasyon, no, ng iba't ibang ahensya. Nangunan dyan, syempre, yung local government units, ganun din yung DPWH, at saka yung iba pa po mga ahensya para nga alamin yung mga kung ano po ang naging sanhi, no, nung pagguho na ito. But initially, no, ang tinitingnan kasi wala namang kinalaman sa panahon, no. So if that's the case, no, ang isang tinitingnan po ng angulo, but again, this is initial na mga impormasyon, no. Of course, dahil interior din po nung gusali, no. So the workmanship, of course, the materials at saka yung disenyo po, no. Kung ito nga po ay nasulat pagdating dito sa pagtatayo nitong gusali na ito.
13: Yes, Sir Juni, ang Department of Social Welfare and Development may ipinoprovide na assistance para sa mga naapektuhan. Meron din po bang inihahanda ang OCD at iba pang ahensya ng ating pamahalaan para dun sa mga nasugatan, yung mga nailigtas, at yung mga pamilya ng mga nasawing individual?
9: At tama si Kairi, no, kasama ng DSWD, of course, no, dun sa inyong mga family food packs, no. Eh ganun din po yung mga iba't ibang response clusters natin, ano, in terms of yung mga kailangan po sa medical, no, yung ating mga kababayang naapektuhan nito, eh yun din po mga gamot at saka yung pangangailangan nilang medical. And then yung OCD naman po, kami po ituloy-tuloy sa pag-coordinate, no, sa iba't ibang mga ahensya at kung ano yung mga kakailangan ng equipment para dito sa isinasagawang rescue operation. So we coordinate for that. So nakaantabay po ang OCD, no. In fact, mamayang hapon po yung aming babalik ulit doon, yung aming team from the central office, no, together with our regional offices na nandun din po nakatutok. So iba't iba pong mga pakanganin, no, for logistics and then kung ano man po na mga iba pa po nakakailangan from the other response clusters.
12: Okay. Sir Judy, ito pong, balikan ko po yung sa datos po. Sa 17 missing po, nakumpirma po ito sa mga kaanak na sila po ay naroon dun sa gungong gusali. At ano-ano po yung mga klasifikasyon po ito? Ito po yung mga nagtatrabaho dahil under construction nga po itong building?
9: Ang initial po na nakuha mga datos na ito ay coming from the foreman nung construction. So karamihan po dito ay mga construction workers. Pero meron din po kasing like we got that information, no, na yung katabing gusali ay naapektuhan din po, no. Pero karamihan po dito sa 17 nawawala as we get that information ay galing naman po sa mga kaanak nung mga construction workers, no, na nandoon sa construction na yun. But again, Sir Joshua, no, these are initial information, ano, na tuloy-tuloy yung pagberipika at saka yun nga po, para makuha natin yung eksaktong datos dito at saka yung mga kung ilan pa po ang nandoon sa gumugus.
13: Yes, Sir Juni, batay dito sa insidenteng tulad nito, ano, na nangyari nga sa Angeles City, alam natin na ang maaksidente maaring mangyari anytime, anywhere. Ano po ba yung mga plano natin? Are we looking at strengthening yung ating monitoring at yung disaster preparedness measures para sa mga construction sites sa ating bansa?
9: Tama, Asik Irene, no, para nga maiwasan itong mga ganitong klaseng sakuna, no. Syempre yung monitoring, no, tuloy-tuloy yung ginagawa natin doon at saka yung strengthening o pagpapalakas, no, sama-sama yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, no, lalo't dito sa mga ganitong klaseng insidente po, no, napakahalaga ay yung tingnan talaga natin yung tamang implementasyon ng National Building Code of the Philippines. Ito pong kaakibat nito, no, na Structural Code of the Philippines, kung susunod ba ito ng maayos, no, at saka napapaigting po, no, yung monitoring para dito sa mga ganitong klaseng insidente, no, lalo pa po na katulad nito po, no? Siyempre buhay ng ating mga kababayan ang ating pangalagaan, at lalo po na direktiba sa atin ng ating Pangulo na pangalagaan po talaga yung kapakanan at sa kaligtasan po ng ating mga kababayan.
12: Okay. And Sir Juni, ito po follow-up question. May kukonsidera po ba na o kasama po ba sa gagawing investigasyon yung mga materialis na ginamit doon sa gusali? Dahil nabanggit niyo po na wala namang kinilaman sa panahon at wala rin po yata ang datos na may pagyanig o paglindol sa lugar. Maaari po ba may konsidera na imbestigahan din yung mga materialis na ginamit doon sa gusali na under construction?
9: Sir Joshua, kung susundin kasi natin at titingnan yung mga parameters or aspects na dapat sinusunod talaga doon sa National Building Code at sa Structural Code of the Philippines, tatlong aspeto po, no? Una-una, siyempre yung disenyo, and then pangalawa yung materials, at yung pangatlo po ay yung pagkakagawa, no? So the workmanship. So itong tatlo pong aspetong ito ang tinitingnan kapag mga estrukturang ganito po ang iniimbestigahan.
12: Alright, on that note, mensahe nyo na lang po sa publiko, lalo na po sa mga pamilya ng mga manggagawang posible na iipit pa po sa ilalim ng gumuhong gusali.
9: Sir Joshua, no, dun sa mga kababayan po natin, sa mga kaanak po ng mga nabiktima dito sa gumuhong gusali, kami po ay nakikidamay po, no, sa inyo dito sa mahirap po na sitwasyon. Ano. Rest assured po na yung mga ehensya ng pamahalaan, ng OCD, ang DSWD, at saka ang local government units, at saka iba't iba pa pong mga response agencies ay nakahanda po, no, na tumulong dito. Sinasagawa ang search, rescue, and operations po para sana po ay makuha pa natin na ligtas po yung inyong mga kaanak. Ito rin po kasi ang direktiba sa atin ng Pangulo na talagang pangalagaan ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Doon naman po sa ating mga kababayan, no, na pag-uusapan kasi yung implementasyon ng National Building Code at saka ng Structural Code. Ang paalala po lagi sa atin dito ng ating pong NDRIM si Chairperson sa Secretary Teodoro at ng aming pong Administrator sa OCD sa Secretary Undersecretary Caberos. Unang-unang po, napakahalaga na sundin natin itong nakasaad sa National Building Code of the Philippines at ang kaakibat nitong Structural Code of the Philippines. Ulitin ko po yung tatlong aspeto na dapat sundin: tamang disenyo, tamang materyales, at saka tamang pagkakatrabaho. Yung hindi po kasi pagsunod dito, ang maaari pong kapalit ay buhay ng tao, ng mga mahal natin sa buhay, yung buhay natin. Samantalang ang pagsunod po nito, itinataas natin yung tsansa natin na tayo po ay maging ligtas sa oras ng sakuna.
13: And with that note, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense.
12: At bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng updates sa DSWD mula kay Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek, nabanggit nga po natin kanina na bahagi tayo sa nagpapaabot ng tulong dito sa mga pamilyang naapektuhan ng pag-uunang gusali sa Angeles City, Pampanga. Kumusta po?
13: Yes, tama Josh. Ano, ang Department of Social Welfare and Development ay nagpahatid na po ng tulong sa mga kababayan natin, particularly the 26 individuals rescued. Kahapon nga po, nagtungo ang ating mga social workers doon sa site at nag-provide tayo ng psychosocial first aid. At gayon din po, nagsagawa ng profiling yung ating mga social workers kasi yun ang basis ng pag-provide natin ng karagdagang pangtulong. So ngayong araw, nagtungo si Secretary Rex Gatchalian dyan sa Balibago Barangay Hall na kung saan nakausap niya yung mga individuals. There are 17 of them who are in Balibago Barangay Hall. Siyam, ay nakauwi na sa kanila pong probinsya kagabi. Ito pong 17 are from Samar, meron din from Camarines Sur. At hinihintay na lamang po yung kanila pong biyahe this week. So sila po ay ina-assist ngayon ng DSWD. So tayo nakapag-provide ng mga family food packs, hygiene kits, gayon din ng ready-to-eat food boxes. And meron din tayong financial assistance na nagkakalaga ng 10,000 piso na ibinahagi sa kanila. But hindi nagtatapos doon, Joshua, ang tulong po ng DSWD. Sila ay kasalukuyang ina-assess din for other interventions kagaya ng Sustainable Livelihood Program. Alam naman natin na itong insidente na to ay lubhang naka-apekto sa kanila. Lahat sila nawalan ng empleo. So dapat i-assist din po natin sila hindi lamang po sa immediate relief assistance.
12: I guess yung maganda rin bigyan ng diin doon, ASEC, yung binigay niyo pong psychosocial support. Mm-hmm. Dahil alam naman natin na mga Pinoy resilient, pero still, may mga trauma pa rin itong naranasan.
13: Tama, Josh, dahil yung kanila pong naranasan ay talagang nakapag dulot din ng trauma, ng anxiety. There's also fear, ano, dahil hindi po inaasahan itong insidente na ito. And of course, sabi ko nga, naka-apektong itong lubha sa kanila pong kabuhayan.
12: Alright. Para si Kyrie, maraming salamat po sa inyong updates, sa impormasyon na ibinahagi nyo sa amin mula yan sa DSWD. Thank you, ASEC.
13: Pagdiriwang ng 128th anniversary ng Philippine Navy, ating pag-uusapan kasama po sina Captain Marisa Arlene Martinez, ang tagapagsalita ng Philippine Navy, at si Commander Gerard Martin D., Assistant Chief ng Naval Air Staff for Operations. Magandang tanghali po sa inyo and welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Una po sa lahat, Captain Martinez, ano po ang tema at kahalagahan nito para sa 128th anniversary ng Philippine Navy?
14: Hello, Ma'am Irene, and good noon po. So, yung theme po ng ating Philippine Navy anniversary, 128th anniversary po, is modern and ready, strong and steady, credible in mission, always mission ready po. So, it means to say that yung interpretation po neto is that we are always there, we will always be there to help our country. We would always be reflecting on and remembering the sacrifices, yung mga commitment ng mga sundalo ko, yung mga sailors, marines ng ating hukbong dagat ng Pilipinas, yung kanilang sakripisyo, at ito'y pagunita rin po sa mahabang kasaysayan ng ating Navy po. Not only that, but also yung transformasyon ng ating Navy to become modern and multi-domain po.
12: Alright, kay Commander, perhaps you can share with us, ano-ano po yung mga pangunahing aktibidad na nakalinya po para sa pagdiriwang ngayong taon? Go ahead, sir.
15: Meron po tayong anniversary celebration sa headquarters Philippine Navy. And sa iba't ibang panig ng ating bansa, meron din po sariling mga activities po ang ating mga kasundaluhan ng Philippine Navy. Pre-anniversary activities po ang mga tawag namin dito, sir.
12: Okay. And this will be done simultaneously po, tama po?
15: Yes, sir.
12: Okay.
13: In relation to that naman po, paano naman po ninanais ng Philippine Navy na mas mailapit sa mamamayang Pilipino ang celebration natin ng inyo pong anibersaryo?
14: First, gusto namin iparating sa ating Pilipino na nakita natin 128 years po. So, it just shows po yung commitment at saka dedikasyon, yung sakripisyo ng ating Philippine Navy. And our commitment always to protect the sovereignty and sovereign rights po ng ating bansa po. So, just for the knowledge and for the

0: Trixie, Jafar Chu, Jules Guillan, at Angelic Lasso.
1: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
2: Sentro Balita,
0: alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa inyong People's Television.
3: Consumer Watch, mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
4: Is it a yes or a no?
5: Are you anti or pro?
4: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
5: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
4: Pag-usapan natin yan sa
5: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
4: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa
6: PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, Philippine flag, retirement, and recycling at ang 15th International Footwear Design Competition ngayong taon ating pag-uusapan kasama si DOST, Philippine Textile Research Institute Director Dr. Julius Liaño Jr. Dr. Liaño, magandang tanghali po.
1: Welcome back sa Bagong Pilipinas.
2: Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyo.
0: Director, pakipaliwanag po sa amin. Dito po sa Philippine flag retirement and recycling, kapag worn out o kupas na ang watawat ng Pilipinas, paano po yung magiging disposition dito?
2: Hindi po natin dapat ginagamit na. So nagre-retiro din ang ating bandila. So kasama rin po ng ating advokasya na tama yung sukat at kulay ng bandila pag binibili natin. Eh, pag hindi na po yun akma doon or tumutugma, kailangan na rin po niyang imag-retiro. And ang nasa batas po ay sinusunog po usually yung ating mga bandila para hindi na po sila, alam mo yun, it will not get the form of the flag anymore. Hindi po siya magagamit for some other use.
0: So may mga batas na malalabag kung sakasakali na hindi sunugin ang gagawin, yung iba gagawin damit, ganyan.
2: Yes, bawal po talaga yun. Okay. Hindi pwedeng gamitin damit, hindi pwedeng gamitin for any other purpose. That's why kailangan po niyang mag-transform. And ang what is stated sa batas ay talagang susunugin siya.
3: Oh. Okay. Yeah. And nakatakda nga pong magsagawa ang DOST PTRI ng flag retirement ceremony sa May 26. Ano po yung mga maaaring asahan ng publiko sa seremonyang ito? At papaano nito maisusulong yung advocacy ng institute para sa mga para po sa mas sustainable na pagre-retiro ng watawan?
2: Well, una po ay pinaglalaanan natin ng pansin na sana maganda at talagang marangal yung pagre-retiro ng ating watawan. At pero bukod po doon, ay gusto nating i-erase yung awareness na dati kasi cotton and silk po yun eh. So pag sinunog mo, technically, those are natural materials. So wala po yung problema. But right now, ang ating bandila po is made of polyester and nylon. So when you burn them, they are emitting toxic gases in the atmosphere. So yun po yung mas na underlying advocacy in that part because in the ceremony po sa bukas, talagang susunugin pa rin po natin. Kasama po dito ang Boy Scouts of the Philippines at ang National Historical Commission of the Philippines. Pero kalakip po nito yung pagsusulong natin na sana magkaroon ng mas panibagong pagtingin dahil hindi na po as natural as it used to be before.
0: Okay. Well, sir, pakipaliwanag po, meron pa po bang, since nabanggit nyo nga na pagka sinusunog, nag-i-emit ito ng toxic, yes, toxic gas, meron pa po bang ibang alternatibong paraan na pag-retiro ng watawat at na isinusulong ng DOST PTRI? At paano po ito, mapapanatili po nito yung alternatibong paraan na ito, yung dignidad at paggalang sa ating pambansang simbolo?
2: Ang kwan naman nun, parangal yung pagre-retiro ng watawan. At ang ating pong proposal at ating pong teknolohiya doon ay yung physically mapaghiwa-hiwalay yung mga hibla ng ating bandila at maari pa po mula sa mga hibla na to makagawa ulit ng sinulid. Part po ito ng ating circular economy and bid na gusto po natin na sana magamit pa natin sa ibang mga pamamaraan. Pwedeng gamitin pamburda, pwede nating gamitin alternatibong materyales para sa iba pang bahagi ng kasuotan. So as a matter of fact, yung isang ang gumagawa ng barong, interesado na gumamit because really it's a material with meaning, ika nga. So ito po yung mga sinusulong natin para magtugma pa rin yung sustainable at saka yung creative industry ang core ng ating aktibidad.
3: Joshua, napakahalaga ng conversation na ito. It contributes in awareness building.
0: Yes.
3: So, paano naman natin mabibigyan ng panibagong gamit yung mga hibla mula sa retiradong watawat, no? Sa pamamagitan nga nitong textile recycling technologies ng ating pong institute.
2: Yeah, mula po kasi sa mga hibla na yun, makakagawa ulit ng sinulid. So bumabalik siya sa textile supply chain. Eh dahil gawa yan sa polyester at saka nylon, technically may kintab yan eh. So napakalaki po yung pwede niyang maging application for, as I said, for embroidery. Pwede rin siya maging sinulid muli para sa ating mga kasuotan. At ang bottom line nito is we're not creating a new material anymore. We're technically using an existing material, pero ang maganda doon, may meaning yung material na yun. And this is also kalakip din po ito ng advocacy that we have as well with our Armed Forces of the Philippines. Kasi yung mga worn out din nilang mga uniforme, meron na rin po tayong pagkikipagtulungan sa pribadong sektor para magamit din po ulit yun. Kasi hindi po pwede ipamigay yun eh, yung yes, kanilang mga uniforme out of, you know, security reasons. So, napakaganda pong convergence ito. Buo na mula sa mga uniforme, mula sa mga simbolo, and all of these are contributing really to a huge a huge impact, not just for nationalism's sake, but also for the environment. Yeah. As a matter of fact, isang bunga-bundok na ng Bandila ang nasa PTRI ngayon, okay, na magre-retirado po bukas. So napakalaki rin po nung ating magiging contribution.
1: All right.
0: Well, yeah, bukod po sa pagbabago sa pamamaraan ng pagre-retiro ng Watawat, ano pa po yung mga ibang amendments na isinusulong ng DOST-PTRI sa flag and heraldic code, at paano po ito makakatulong sa bansa?
2: Well, unang-una po talagang pinapaigting natin yung quality. Kasi ngayon po, hindi natin maiwasan talagang ang polyester ay nylon ay dahil ang bandila natin nasa labas eh. Pero sana yung mga para sa ating mga, yung mga seremonya, yung mga nasa indoor, yung para sa ating mga nagre-retirado, di kaya may namamatay tayong mga bayani, pwede rin naman pong cotton ang gamitin natin, yung sarili nating materials. Mm-hmm. Pwede rin seda na galing din po sa atin. So these are some of the possible amendments. Over and above, sana huwag na natin sunugin. Sana pwede na natin, alam mo yun, mawala lang yung, kumbaga marangal, pero mawala lang yung forma niya bilang bandila at magamit natin ulit yung materials na to. That would be a huge change in the perspective po of the law.
3: Sa ibang usapin naman po, no, Director, naiuwi ng Pilipinas yung grand prize sa International Footwear Design Competition sa unang pagkakataon. At bilang bahagi nga ng delegasyong sumusuporta sa ating pong mga designer sa IFDC sa China. Ano naman po yung naging pakiramdam natin, no, habang nakikita yung mga likhang Pilipino na nakikipagsabayan sa pinakamahusay na disenyo, mula sa iba't ibang bansa? At paano naman po ito magiging bahagi ng ating karanasan, no, nang i-anunsyo yung makasaysayang pagkapanalo ng bansang Pilipinas?
2: Nakakatuwa kasi kaakibat ng ating bandila na usapan, ano, humiram nga kami actually ng bandila mula sa ating Consulate General, okay, sa Guangzhou. Kasi sabi, nararamdaman siguro namin na may mananalot po tayo, but we borrow the flag because, you know, it really is something, no, to wear and to show the flag in a foreign land. Pero ang pakiramdam ko eh, bilang unang pagkakataon din na dumalo ang gobyerno, I mean the government offices, odd office to such a competition, eh talagang makikita mo kung paano po talaga nagsasanib ang pribadong sektor at ang pampublikong sektor para isulong yung advocacy at ang panunumbalik ng sigla ng pagsasapatos sa Pilipinas. Hindi po natin matatawaran ang galing natin sa disenyo at sa kapagkamalikhain nating mga Pilipino. And actually, we won five awards. Tatlo po doon ay ginto. Mm-hmm. At yun nga po, yung isa doon ay yung top prize, which is the first time that they're awarding this year.
0: Yes, first time. And Director, how big is this breakthrough? Gaano po kalaga ang tagumpay na ito pagdating sa Philippine textile at footwear industries?
2: Actually, ang Philippine textiles, nagtataka ko siguro kayo bakit siya nandun sa conversation. At tinake in na po ng Philippine Textile Research Institute ang pangangalaga sa industriya ng pagsasapatos because, you know, footwear is really hugely textile material. Mm-hmm. So, ang sa atin naman po dito, ang number one immediate effect niya, alam mo yung moral boost sa ating mga magsasapatos. So, ang design natin talaga bilang mga Pilipino, the creativity level talagang is one thing that we can really be proud of. At yun po yung gusto natin na marka sa merkado. Hindi tayo sa large scale eh. Hindi tayo sa malaking volume, pero sa design, hindi talaga tayo makuhuli. At yun po yung number one na inuwi natin dito na taas noo ang ating mga creatives, taas noo ang ating magsasapatos because we really have a space.
3: Yes, Director, paano naman po nakatulong yung mga textile innovations at interventions ng DOST-PNRI sa pagbuo ng mga nagwaging disenyo doon sa competition?
2: Well, dito pa lang po because we have a national footwear design competition. So, ang challenge po sa kanila, gamitin nila yung local innovations natin, okay, yung mga hobby natin, mga bagong sinulid, even 3D printing, and there were even embroidery. So, lahat po ng mga available tools and technologies that we have in the institute, ginamit po nila yon. At yun po, yung kaliwa, na iwan sa Pilipinas for the national footwear design, yung kanan nauna na po sa China kasi kailangan po siyang umabot doon for the competition. So, halos sabay po siyang ginudge. So, technically, it's a coming together of the arts and of the sciences and our breakthroughs as far as the innovation in footwear is concerned.
0: Okay. Well, pinakapakita natin kanina yung mga nanalo, no? At napansin nga po, Director, na yung mga nanalong disenyo ay nagtatampok ng kulturang Pilipino at lokal na mga materials, yes, gaya ng mga nabanggit po kanina. Ngayon, bakit importante na pagsamahin yung kultura, sustainability at innovation sa product development? And when we speak of innovation, does it compromise quality?
2: Actually, yan po ang anchor natin. Mm-hmm. We can, as I said, wala na tayo sa mass production level. Pumunta tayo sa niche. Pagdating natin sa niche, ang ating niche market, ang talagang launch pad natin dyan is sustainability. I meaning the sustainability factor or card. Ibig sabihin, are we helping the environment? You know, the whole circularity discussion. And of course, the cultural dimension. So ang tawag nga namin doon, the cultural card and the sustainability card. Doon tayo umaasa because I think meron tayo na. May kwento tayo eh. Yung kwento natin, iyan ang magpupush ng ating produkto sa merkado. Wala na yung thousand pairs. We're looking at very small number, very high value, but I think they can command a great price as well.
3: Wow. Yes. It's so nice to hear. No? Meron tayong sapatos program. Ano naman itong sapatos program, Director? And paano po nakikinabang yung mga lokal na magsasaka, yung mga maghahabi, designers, pati yung mga manufacturers sa paggamit ng Philippine textiles at textile innovations? At bakit mahalaga na isulong din natin yung national food sizing system para sa pagpapalakas ng industriya ng sapatos sa ating bansa?
2: Well, technically po, dugtong-dugtong yan because once you use textile material sa atin sa Pilipinas, even our uniforms, alam natin na government must also use Philippine tropical fabric. So kasama po yung hibla, kasama ang ating magsasaka, kasama ating maghahabi. So all of them are part of the footwear supply chain. And pagdating sa dulo, yung sagot po doon sa pangalawa yung tanong is, ang paa kasi natin Pilipino ay hindi pahaba eh. Paghabang lumalaki yan, lumalapad. So there must also be a sizing system appropriate for us para hindi naman yung sapatos ay nakafit para sa ibang paa. So this is also a correlation of our national sizing footwear sizing at saka doon po sa merkado. So yun po yung ginagawa natin ngayon in partnership of course with other government agencies para maisulong natin yung ating sariling footwear sizing system.
1: Okay, so itong na-curious ako dito sa national food sizing system. So masasama tayo kasi pag bumibili ka ng sapatos, meron US,
2: yeah,
1: may UK, may EU.
2: Yeah.
1: So magkakaroon ng pH.
2: Yes.
1: Yun yung pinupush natin.
2: At nag-uusap sila. So pag nag-sizing ka sa pH sizing system, mako-correlate mo siya sa US, sa EU. So just it's easy to transact. Kasi especially with digital trade ngayon, ang hirap ng mag-usap-usap. Yung sabi nga nila, di ba, expectation versus reality.
3: Yes.
2: So yun po yung mga gusto natin mangyari. These are all anchored in science and statistics basically. So gusto natin po it's properly done, it can become a national sizing system to be adopted by our footwear manufacturers and maybe it's also our language to the world na ito ang sizing ng Pilipinas.
1: Kasi yes, may mga sapatos na may hirap isuot, yung entrada, masakit.
3: So there's equivalent sizing.
2: And we're doing that, you know, scientifically as well. Hindi naman pwede ito na tatlo lang po tayo ang sinukata na paa. You know? So okay, we are doing it with the rest of the other government agencies.
1: Okay.
3: That's nice.
1: Well, Director, ano-ano naman po ang ipinapakita ng mga tagumpay na ito tungkol sa kakayahan ng Pilipinas na makipagsabayan sa pandaigdigang industriya pagdating sa disenyo, tela, at manufacturing?
2: Well, palagi po nating challenge sa textiles and footwear yung economies of scale. It has always been, you know, a negative, it's a drawback for us kasi sasabi nila, hindi ka naman kaya mag-scale up. Ang sinabi namin, who knows, baka yun po yung ating advantage. We have to keep it at a certain level, maybe not too mass, pero kaya natin mag-produce, pero very, very high in value and in narrative. Yun po pagdating sa tela at pagdating po sa sapatos. At dito po tayo nakikipagbakbakan, ika nga, because this is where we are strongest at.
3: It's a very substantive discussion. Mensahe niyo na lang po, Director Julius, no? Mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
2: Oh, unang-una po sa tunghayan at suportahan niyo po ang lahat ng mga developments natin sa damit, sa pagtitela at saka sa sapatos. Meron po tayo. Kaya po natin gumawa ng tela sa Pilipinas at sapatos dito sa Pilipinas. Alamin niyo po kung saan po ito ginawa, sino ang naghabi, sino ang bumuo. At ito po ay kalipunan or it's a coming together of our collective narrative as Filipinos. Kaya sinasabi namin, ang tela natin maganda, tela natin matibay. Katulad din po ng Pilipino, tela natin matibay, tayo po maganda.
1: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, DOSCE, Philippine Textile Research Institute Director Dr. Julius Liano Jr. Huwag po kayo bibitiyo, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.

nadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. O laway ng infected na daga. Maaring mahawa ang tao kung siya ay makalanghap ng kontaminadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas nito mula sa una hanggang ikawalong linggo matapos ma-expose sa virus at maaaring hindi agad matukoy sa loob ng 72 oras. Sa ngayon ay wala pang partikular na lunas para sa hantavirus diseases at ginagamot lamang sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga sintomas. Kaya upang maiwasan, siguraduhing solusyonan ang mga sanhi ng pagkakaroon ng daga sa lugar o lalong pagkalat ng virus.

0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna natin puputulin ng bagong Pilipinas ngayon para paraanin po itong Palace Press Briefing kung saan naroon din po ang ating kasamahan na si Raquel Bayan. Raquel?
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
2: Ano para mahagi ng
3: hukay? Yes, pakinggan na natin si Undersecretary Clare Castro para sa first briefing ngayong umaga.
4: Marcos Jr. sa Delpan Sports Complex upang bisitahin at kumustahin ang kalagayan ng mga biktima nang sunog sa Parola, Binondo noong Sabado. Agad na namahagi ng food packs, sleeping kits, at hygiene kits ang Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Kasama na ang tig 10,000 piso na tulong pinansyal sa bawat pamilyang nasunugan. Sa kabuuan, umabot na sa halos 5.6 million pesos ang tulong na naipaabot ng DSWD sa mga kababayan nating na biktima ng sunog sa Binondo. Ang National Housing Authority naman, sa pangunguna ni General Manager Joe Bentay, ay mamamahagi rin ng 30,000 pesos na tulong pinansyal sa ilalim ng kanilang Emergency Housing Assistance Program. Magkakaloob din ang Office of the President ng tig 5,000 piso kada pamilyang naapektuhan ng sunog. Makikipag-ugnayan ang Office of the President sa lokal na pamahalaan ng Maynila upang mabilis na maipamahagi ang tulong pinansyal sa mga biktima ng sunog. Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang lungsod ng Maynila sa kanilang mabilis na aksyon. Binigyan diin ng Pangulo na hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga biktima ng sunog dahil hindi sila pababayaan ng pamahalaan hanggang sa ganap silang makabangon at makapagsimulang muli. Matapos ang pagbisita sa mga biktima ng sunog, personal na ininspeksyon ng Pangulo ang Sunog Apog Pumping Station. Napondohan ito sa GAA 2017. Sinimulang gawin noong 2018 at napondohan muli ang Phase 2 sa GAA 2019. Natapos at binayaran ito ng buo noong 2020 ng nakaraang administrasyon sa halagang 774 million pesos. Ngunit hindi ito gumagana sa loob ng 6 na taon. Ngunit dahil sa utos ni Pangulo Marcos Jr. at sa pangunguna ni DPWH Secretary Vince Dison, ito ay naayos at napagana sa ngayon. Layunin ng inspeksyon na masigurong gagana ang mga pumps sa pagdating ng panahon ng tag-ulan. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang pag-upgrade ng nasabing pumping station kung saan 3 sa 4 na pumps nito ay nagpapatuloy ang operasyon.

Aabot sa 8,000 katao makikinabang sa modernong housing project ng gobyerno sa Cabuyao, Laguna. Maayos, may seguridad at dignidad na pambahay. Iyan ang pangarap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bawat pamilyang Pilipino. Alinsunod sa hangarin na ito ng Pangulo, pinangunahan ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling at Pag-ibig CEO Marilyn Acosta ang ceremonial awarding and turnover ng mga housing units sa Pasinaya Heights noong nakaraang Huwebes, May 21. Ang Pasinaya Heights ay isa lamang sa mga housing projects na sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang nasabing modern housing project ay kumpleto sa mga pasilidad gaya ng swimming pool, clinic, daycare center, chapel, at iba pang amenities na may dalang ginhawa sa mga residente nito. Sa Binyan, Laguna naman, 182 member beneficiaries ng Dreamland Homeowners Association Incorporated sa Barangay Tubigan ang magkakaroon na ng sariling tahanan matapos ang ilang taong paghihintay. Ito'y matapos i-award ng DSUD at Social Housing Finance Corporation ang land grants sa mga benepisyaryo sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program o ECMP. Sa isang turnover ceremony noong nakaraang Miyerkules, May 20, personal na inabot ng DSUD ang cheque na may halagang 16.9 million pesos sa private landowner na may-ari ng lupa kung saan nakatayo ang mga bahay ng mga benepisyaryo. Nauna na nating nai-report noong May 18 ang pag-grant ng ECMP para naman sa higit 200 family beneficiaries ng Barangay Parada sa Valenzuela City. Lubos naman ang pasasalamat ng mga family beneficiaries ng ECMP dahil matapos ang maraming taon ay natupad ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan.

0: atin din ay pangarap lang. Pinangarap namin para sa mga anak at magiging ako namin. Nagpapasalamat kami sa lahat ng ngayon ng gobyerno. Kung hindi dahil sa tulong nila, magiging dream pa rin. Pero dahil sa programa ng ating Pangulo, nakaabot namin at nakapsa namin ang bawat pangarap ng Pilipino.
1: At handa na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
2: Unang tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
3: Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, Senator Marco Leta said Senator or SP Alan Cayetano's presidency is the only takeover without Malacanang's blessing. Your comment po.
1: Ang lahat po na nangyayari sa Senado ay kanila po yung pagdedesisyon. So, wala pong kinalaman ang Pangulo sa kanilang mga pag-change ng leadership.
3: But Yusek, in September 2025, when SP Soto took over Senator Cheese Escudero, President Marcos said, I am confident. This time around, is he still confident in the leadership of the Senate?
1: Hindi ko pa po natanong ang Pangulo.
3: May follow-up lang po. Yusek, on another question, BSP Governor Remolona is now among the world's highest paid central bankers. His COA report showed that his compensation increased to 52.76 million pesos last year, which is almost 50% increase since his first year in 2023. At sa number po na ito, 21.6 million pesos ay from bonuses. Ano po ang reaction ng palasyo dito?
1: Sa ngayon po naman po kasi ay meron pong salary. Meron tayong salary standardization law. Pero ang BSP po ay allowed po under its charter to set its own salary structure. Meron din pong RA 7653 or the New Central Bank Act, kung saan po nagkakaroon po sila ng mga policy setting body para po sa BSP na they can establish a structure based on job evaluation studies and wage survey. So, yan po ay ayon lang po sa kanilang charter.
3: Yusek, how about Remolona's statement that a 63 peso depreciation of is acceptable if it happens in a measured way po? Ano po ang reaksyon ng Malacañang?
1: Ang BSP po naman ay independent body at sila naman po ay nagtrabaho based no and influenced by global factors including shifts in US interest rates, the Middle East conflict, higher oil prices and market sentiment. So patuloy naman po nagmo-monitor ang BSP patungkol po diyan.
2: Sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Times.
4: Good afternoon, ma'am. Davao City Mayor Bastide Duterte over the weekend sa isang Rage Coalition rally blasted President Marcos anew. Ang sabi niya, walang achievements ang Pangulo and instead, quote-unquote, he brought back drugs, brought back criminality, and brought back corruption. Mayor Duterte also claimed that the President is seeking to extend his term. Your comment on this?
1: Okay, sa ngayon po kasi, kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Hindi natin sila masisisi kung sila'y bulag at bingi sa ginagawa ng Pangulo dahil siguro wala sila sa bansa. Pero yan po kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila at ng kanilang mga kaalyado upang lukuhin ang taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan na walang ginagawa ang ating Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga naibibigay na ayuda ng ating Pangulo. So patungkol po, sabi, dumami po. Again, bumalik ang?
4: Ang criminality, ang drugs, and corruption.
1: Okay. Kaya nga po, masugid ang ating gobyerno na pagsawata ng mga illegal na droga. Kaya nga nagtataka po tayo, bakit po kaya napakadaming droga, illegal drugs, na nahuhuli sa Davao City? Ito po, katulad po nito. Noong May 14, 2026, meron pong nahuli na sabat na halagang 15.6 million shabu mismo sa Davao City operation. Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war on drugs? Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga. At patungkol po sa hindi nasawata ang korupsyon, patuloy po ang administrasyon na ito para panagutin ang dapat na managot. Ang isa po na umami na korup at nagnakaw sa pondo ng bayan ay nasa dahig na po.
4: Ma'am, isa pa pong sinabi ni Mayor Duterte ay may umiiral daw po na quote-unquote undeclared martial law and alleged that dissent and political opposition are increasingly being suppressed by the Marcos administration. Your comment.
1: Unang-una po, kayo po ang makakaramdam. Kayo ng mga taga-media, kung meron po ba mga implied martial law na nagaganap. Ang pagbibigay ng kalayaan at hindi pagsawata at hindi pagkitil sa mga taga-media at iba nating mga kababayan na kanilang karapatan, lalong-lalo na itong freedom of the press and freedom of expression. Hindi po ito sinasawata ng Pangulo. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Marami ang mga taga-media na tumutol sa ginagawang pagkitil ng freedom of the press and freedom of expression sa panahon ni dating Pangulong Duterte.
4: Salamat po.
2: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
5: Yung sige, follow-up na rin doon sa mga naging statement ni Congressman Pulong. Ano pong reaksyon natin doon sa sinabi ni Congressman na zero balance daw ang Davao City for the past 4 years? And kinakailangan daw tingnan ito amid allegations sa kanya. At kung may question doon sa flood control and infrastructure project sa Davao City, sabi niya, pamamulite lang daw ito.
1: Mm-hmm. Sa totoo, sabi po niya, di ba, umami na po siya na nagkaroon ng 51 billion pesos na inilaan para sa Davao City, para sa flood control projects. Pero ba't nga ba bumabaha pa rin sa Davao City? Pero kasinungalingan po ang sinasabing zero budget ang Davao City for the past 4 years. Ito po ang statement ng DBM. Representative Paulo Duterte's claim that it has no, Davao City has no zero, Davao City has zero budget for the past 4 years is not supported by the national government's released data. According to records for fiscal year 2023 to 2026, as of May 17, Davao City received at least 7.856 billion pesos in national government support for programs and projects. This includes national tax allotment. It will also include special shares, fire code fees, and regular operating requirements. 7.440 billion pesos came from identified NGA programs and projects, including farm-to-market roads, health facilities, justice and civil defense facilities, PRC infrastructure, DPWH infrastructure programs, basic education facilities, the DSWD 11 Learning Institute, and the Davao Public Transport Modernization Project. An additional 146.21 million pesos came from LGSF project type support, including financial assistance to LGUs, the Barangay Development Program, and the Green Program. So, hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ating ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr.
5: Ito po, Yusek, from 2023 to 2026 po, ano?
1: Yes po.
5: Thank you po, Yusek.
2: Sunod, follow-up question mula kay Chris Jose Remate.
6: Ma'am, follow-up lang po yung kay Tina Maralit. Yun po sa mga sinabi po ni Mayor Baste, paano nyo po siya i-describe? Lalo na po alam natin na marami pa rin pong supporters ang mga Duterte. And ma'am, yung kung ano po yung mga sinasabi niya, may balak po ba na kasuhan? Or hayaan na lang ang isang Mayor Duterte na magsalita against kay Presidente po?
1: NBI po, PNP, kung may nilalabag na batas, kung may kasinungalingang ibinibigkas para magulo ang bayan, sila na po ang dapat na mag-imbestiga rito. Ang mga binabanggit ni Mayor Baste. Alam po natin na ito'y walang katotohanan. Ito ay pawang paninira lamang at yan ang gusto niyang i-amplify sa kanyang mga kaalyado para palabasin na ang Pangulo ay walang ginagawa. Pero yan po ay taliwas sa katotohanan.
6: Salamat po.
2: Sunod na tanong mula kay Annalise Soberano, Bombo Radio.
7: Yusek, good afternoon po. Yusek, sa July 6, sisimula na po ng Senate Impeachment Court ang trial laban kay BP Sara. Naniniwala po ba ang Malacanang na sapat ang mga ebidensyang naiharap sa ngayon laban kay BP Sara upang mabigyang katwiran ang impeachment sa harap ng Senado?
1: Ang Malacanang, ang palasyo at ang Pangulo ay hindi po magbibigay na anumang prejudgment. Ang mga ebidensya ay dapat na maisiwalat ng buo kapag ka nagkaroon na po ng impeachment trial. At tao na po ang maghuhusga, maliban po of course sa mga senator judges. Sila na po ang maghuhusga kung ano po ang nilalaman ng mga ebidensya at kung dapat bang managot ang isang vice presidente sa mga akusasyong ibinabato sa kanya.
7: Follow up lang din, Yusek. Kung may lumabas po na bagong ebidensya sa pagdinig ng Senado na mag-uugnay din po sa ibang mga opisyal ng pamahalaan, susuportahan po ba ito ng palasyo ang malawak na investigasyon, anuman ang kanilang partidong pampolitika o kaalyado man ng gobyerno?
1: Isa sa itinataguyod ng administrasyon na ito ni Pangulo Marcos Jr. ay managot ang dapat na managot. Hindi po tutulugan. Kung may mga nangyari na pagtulog sa pagpapanagot ng mga sangkot sa mga nakaraang administrasyon, hindi po yan ang gagawin ng administrasyon na ito. Sinimulan niya po magpaimbestiga ng tungkol sa korupsyon, dapat po ay magtuloy-tuloy po ito. Kahit na matapos ang kanyang termino, sana magtuloy-tuloy at yung dapat na managot ay hindi mapakawalan.
2: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
8: Undersecretary, first, about po dun sa sinabi ng NBI over the weekend that they expect more ICC warrants of arrest to be released soon. Ano po yung magiging directive o stance ng Malacanang once na ma-release na itong mga karagdagang warrants of arrest, presumably against yung other co-perpetrators ng dating Pangulo?
1: Ang pagsasabi po na maaari magkaroon pa ng pag-issue ng warrants of arrest ay expected ito dahil marami pa pang co-perpetrators. At, pero sa ngayon ay wala pong na ibibigay na anumang impormasyon kung may paparating. Kung ano man ang stance ng gobyerno sa ngayon, ganun pa rin po ang ipapatupad.
8: Yung isa po kasing co-perpetrator, Senator Bongo, is also a sitting senator. This time around, based on the experience that we've had earlier this month, dapat po bang mag-step back ulit yung NBI kung sakaling ilalagay po ulit ng Senado si Senator Bongo under protective custody, similar nung ginawa nila kay Senator De La Rosa?
1: Sa ngayon, hindi po natin masasagot. We do not want to speculate on that matter. Kapag lumabas na po siguro ang warrant of arrest kay Senator Bongo.
8: Ano na lang po yung ibang mechanisms in place to make sure na hindi na po mauulit yung nangyari last week or earlier this month na medyo naging magulo yung sitwasyon sa Senado?
1: Actually, hindi naman siya magulo kung walang nagpagulo. Well, anyway, kung ano po ang mandato ng DOJ at nang naaayon sa batas, yun lamang po at walang iba-violate na rules ang ating gobyerno.
8: Ma'am, on a slightly different topic, kakapasok lang po kasi nung balita just a few hours ago, si Dr. Tony Leachon filed plunder technical malversation raps against Executive Secretary Ralph Recto. I understand also DOJ Secretary Vida and also former Budget Secretary Toledo. Ano po yung comment ng palasyo dito sa kaso wherein Dr. Leachon questions the diversion of $167 billion in PhilHealth funds?
1: Lahat naman ng tao ay may karapatan na magsampa ng kaso. Ang tanong na lamang dyan ay ito ba ay mananalo o ito ba ay madidismiss? So, hintayin na lang po natin.
2: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
9: Good afternoon, ma'am. Magpa-follow up lang ako kung meron na po kayang schedule yung next LEDAC meeting. And confident pa rin po ba kayong Malacanang na mapapasa yung 21 priority bills by June as targeted by President Marcos?
1: Ipagpaumanhin Sam, hindi pa po tayo nabibigyan ng anong detalye kung anong schedule ng LEDAC meeting. Pero kung ang tinatanong mo ay kung maaayos pa ba o magiging ayon sa priority bills ng Pangulo, sa Pangulo po ay wala po tayong issue. Wala po tayong issue dahil kung anong nais ng Pangulo para sa taong bayan, yan po ang nais niyang mangyari. Pero hindi po natin masasagot kung hanggang saan ang kakayahan ng Senado sa ngayon.
9: Bali, ang Senate po ba yung may issue na tinutukoy po nila?
1: Sila naman po yung merong issue sa ngayon. Sa Pangulo po, kung sino man po ang leader po dyan, basta po ang gagawing trabaho ay para sa bayan at sa taong bayan, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na makipag-ugnayan sa kanila. So, hindi po sa Pangulo ang may problema or may issue.
9: On another topic, ma'am, mamaya po makikipag-meet si Pangulo regarding sa El Nino, effects ng El Nino. Ano po kaya yung mga expected na pag-uusapan during po that meeting?
1: Of course, yung mga plano. Dahil alam naman natin anong epekto ng El Nino. But definitely, yung detalye niyan, ibibigay ko po sa inyo sa susunod na briefing.
9: Thank you po, ma'am.
2: Sunod na tanong mula kay Chloe Hufana, Business World.
10: Afternoon, Yusek. DBCC, Econ Managers are here in the palace right now. May we know po kung ano agenda nila with the President?
1: Again.
10: Econ Managers are present here in the palace right now.
1: Ah, magkakaroon po kasi ng meeting mamaya with the BSP.
10: May we know po ano agenda nila?
1: Of course, pag-uusapan ang mga nangyayari sa ating kabaligiran. Mga issue about inflation, about economy. So, pag-uusapan po yan.
10: Follow-up na lang po dun sa peso kanina about Governor Remolona's statement na a 63.50 peso to $1 could be acceptable. Earlier this year, ma'am, sabi natin na 60 pesos is already, ayaw natin umabot ng 60, pero ngayon nasa hovering around 62 na. Does the palace echo, ma'am, yung sentiment ng BSP na 63.50 could still be tolerable?
1: Okay, ang economic team po kasi at ang BSP po ay nagtatrabaho in sync, no? In maintaining microeconomic stability and safeguarding the purchasing power of the Filipinos. So lahat po ay dapat na gawin. Sa lahat na makakaya ay dapat na gawin para mapigilan, di ba? Ang pagbaba ng value ng peso dahil alam naman natin kung anong kinakaharap natin. Hindi lang ito lokal na problema, kundi kumakaharap tayo sa isang global oil prices maliban pa po sa mga panggugulo ng ibang mga grupo sa ating gobyerno. So isa po, ilan lamang to sa mga factors. At naniniwala pa rin po ang ating pamahalaan sa ginagawa po ng BSP.
10: Ma'am, on the executive side, ano pong ginagawa ng executive to help cushion Filipinos from the continued weakness of the peso?
1: Kaya nga po magkakaroon ng meeting mamaya at kapag ka po natapos na yung meeting, magbibigay po tayo ng update.
10: Okay, ma'am, other topic, ma'am. How does Malacanang respond to concerns that international political risk firms are now framing Philippine political tensions as a governance and institutional risk issue rather than just a domestic political feud?
1: Well, isang aspeto ng demokrasya ay magkakaibang views, magkakaibang opinion. Pero iba po kasi yung mga tao ang nais lamang talaga ay manira at gumiba ng gobyerno para sa pansariling ambisyon at pansariling interes. So yun po ang dapat nating pinipigilan. Pero sa ngayon po, ang gobyerno, ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho. Patuloy din po na nais na papanagot ang dapat na papanagot at yan po ang isa sa mga dapat makita. Especially ng investors na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito, ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon. So, political tensions and political noise come and go. But economic fundamentals endure. So, tuloy-tuloy lamang po ang pagtatrabaho.
10: Pasensya na, ma'am. Last question. Is the administration concerned that prolonged uncertainty surrounding VP Sara and the ICC could weaken economic confidence or distract from the government's legislative and economic agenda?
1: Ang palasyo ayaw maniwala na ganyan na magkakaroon ng negatibong epekto dahil kung ang isinasagawa ngayon ay para makita kung may pananagutan ang ilang tao, mas magandang makita natin ang positibo rito dahil mas nilalabanan natin ang mga tao na maaaring sangkot sa korupsyon.
2: Follow-up question mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
5: Yusek, ihabol ko na lang po. May meeting po mamaya si Pangulo sa Deputy Director General ng CIA. Would you know kung ano yung agenda nila?
1: Sa ngayon po, wala po tayo pang impormasyon, detalye patungkol po dyan. Kapag ka po nabigyan po tayo, ibibigay ko po sa inyo. Isishare ko po agad.
2: Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM.
11: Hi, Yusek. Good afternoon. Can the Palace confirm the circulating reports that Dole has a new secretary? At kung totoo po, sino po ang napili ng Pangulo?
1: Inunahan mo ako, Christian. Dapat announcement ko yan. Well, anyway, announcement po. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang acting secretary ng Department of Labor and Employment o Dole, si dating Senator Francis Tolentino. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na mapamumunuan ni incoming acting secretary Tolentino ang Dole dahil sa kanyang kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan lokal o nasyonal. Nakatakdang manumpa bilang bagong kalihim ng Dole si incoming acting secretary Tolentino kay Pangulo Marcos Jr. mamayang hapon dito sa Malacañang.
11: Follow up lang po, ma'am. Ano pong naging status ni Secretary Laguesma? Did he resign o ni-remove po siya sa pwesto?
1: Dahil po sa kanyang health condition, kaya po kailangan po na magkaroon at magtalaga ng acting labor secretary.
11: But will he be appointed to a different post, ma'am?
1: Hindi ko po maaaring pangunahan ng Pangulo at kung ito naman po ay may concern sa kanyang health condition, of course, kailangan po natin malaman kung kakayanin pa ng kanyang kalusugan.
11: One last na lang, ma'am. Can you also confirm the information that DILG Secretary John Vicrimulla will be out of the department soon and will be replaced by former DILG Secretary Benhur Avalos?
1: Wala po nakakarating sa ating ganyang balita.
11: Thank you, ma'am.
2: Okay, maraming salamat. Malacañang Press Corps. Sunod naman ang mga tanong mula sa regional media.
12: From Ilocos Region, kay Janice Hidalgo ng Pangasinan Online Today. What is the government's position on reports that some local government units appear not to be following the administration's call for austerity measures, with some allegedly showing double standards?
1: Okay, mas maganda po siguro kung may detalye patungkol dyan, malaman natin kung anong ahensya dyan ang hindi sumusunod sa utos ng Pangulo.
12: Sunod na tanong mula kay Bads Agtalaw ng Energy FM Dagupan. Dahil sa mga developments sa Senado sa kasalukuyan, may epekto po ba ito sa mga nakahandang programa ng pamahalaan? May inaasahan bang aksyon ang palasyo mula sa Senate leadership upang mapanatili ang tiwala ng publiko?
1: Katulad na sinabi po natin, ang papapalit ng liderato sa Senado ay kanila po itong pagpapasya. Hindi po ito pinapakialaman ng ating Pangulo. At ano yung huling katanungan? Ano yung sumunod?
12: May inaasahan po bang aksyon ang palasyo mula sa Senate leadership upang mapanatili ang tiwala ng publiko?
1: Hindi po sakop ng Pangulo kung mabibigyan, mapapanatili ang tiwala sa Senado. Mga tao po sa Senado ang siyang dapat na umaksyon para maibalik ang tiwala ng taong bayan kung mayroon man question sa pagtitiwala sa kanila.
12: Mula naman sa Davao Region, kay Chepa Licte ng Philippine News Agency Davao. DA reported 117 million agri-losses in Davao Region due to moisture stress. From January to March, and another 783 million losses, which is still for validation in April. How will the national government mitigate the impacts of agricultural moisture stress on rural communities, particularly in Davao Region?
1: Opo, dahil sa issue na po yan ay talaga po na binigyan po natin ng tuon ang issue na to sa Davao Region. So, minabuti rin po natin na makausap mismo ang namumuno sa DA. Ang sabi po dito, under the proposed GAAP 2026, the national government is funding climate resilient rural infrastructure through the Build Better More program. In Region 11, 48 farm to market road projects have been allocated a total of 1.495 billion pesos. Of this, six projects worth 310 million pesos have already completed their detailed engineering design and program works requirements and are awaiting SARO release from DBM. So the remaining projects are still completing documentary requirements before funding can be processed. Mahalaga po kasi ang mga dokumento para hindi po mapunta ang pondo kung saan-saan lamang. And to mitigate the impacts regarding the agricultural moisture stress on rural communities, ito po ang kanilang mga measures na gagawin. First, coordinating climate response programs with regional offices, attached agencies, and the NDRRMC. Two, disseminating information campaigns on El Nino preparedness. Three, prepositioning seeds, fertilizers, and farm inputs. Four, promoting crop shifting and drought-tolerant crop varieties. And five, providing planting materials, soil ameliorants, pesticides, and biologics. Okay, so ilan lamang po ito sa mga gagawin po ng DA para tulong sa ating mga magsasaka and at the same time sa mga fisher folk.
12: Huling katanungan mula kay Dom C. Ramos ng Mantalaan, Davnor at Davao Oro. Ano ang mensahe ng Pangulo sa mga taga Davao Region sa yugtong ito na ang Vice President ay nasasalang sa impeachment at habang ang dating Pangulo ay nasa ICC? Ito turnover din ba ng pamahalaan ang isa pang taga Davao na si Senator De La Rosa?
1: Bakit po kaya masyadong particular sa area ng Davao? Ang batas po ay walang sinisino. Ang pagpapanagot sa dapat na managot ay walang pinipiling lugar. So sa lahat po ng Pilipino, hindi lang po sa mga taga Davao, lagi lamang po tayong maging mapagmatsyag at maging mapanuri. Kung dadalhin si Senator Bato, tandaan po natin siya ay tinaguriang co-perpetrator sa crimes against humanity. So, ang pagpapadala sa kanya sa ICC ay para mabigyan ng hustisya both sides, ang mga akusado at ang mga biktima. Di umano.
2: Wala nang katanungan. Balik sa iyo, Yuse Claire.
1: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, isang bata mula sa Mindanao na may cancer, walang binayaran sa pagpapagamot dahil sa zero balance billing. Saan mang sulok ng bansa, ramdam ang kalinga ng pamahalaan pagdating sa kalusugan ng taong bayan. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin na lahat ng Pilipino ay may access sa dekalidad na serbisyong medikal. Inatasa ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Health sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa na palakasin at palawakin pa ang implementasyon ng zero balance billing sa lahat ng DOH hospitals sa bansa. Lahat ng pasyente ay may pag-asang gumaling nang hindi nag-aalala sa mga bayarin. Dahil sa direktibang ito, isang batang may sakit na cancer ang naabot ng tulong sa Zamboanga City Medical Center, hindi na hadlang ang kawalan ng budget sa pagpapagaling. Lahat ay sagot na ng zero balance billing. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga.

0: LA, we used to more. Amo kalya abla ka na mo, necesita daman undergo na chemo. Tormento, si ya sabi ko, pero tangkaya lang. Amo kel, ya resa lang gad kami, nakidali okay. Apabor, tormento, kay especially na financial, tormento gad ele ma'am.
1: Tuloy-tuloy ang chemotherapy ni Lucas para sa kanyang pagdaling. At kahit pabalik-balik ang mag-ina para sa chemotherapy session, pati na admission, ay zero ang kanilang bill.
0: Ang zero balance billing, ma'am. Bingrande gad sa kanamon ayuda, ma'am. Especially kanamon, ngay gad kami send. Kasi once man admit, alegre kami kasi pwede kami man focus ara na baby. El, kasi zero billing man, ngay kami ko sa paga, masin 1 peso.
2: At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay lubos na nagmamahal sa bayang sinilangan. Dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw. Kamusta kayong lahat para sa bagong Pilipinas?
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: What you found out, what is true and right. Simpo.
5: At syempre, bago ko po kayo apakawalan, Sir Christian, ano na lamang po ang inyong mensahe sa mga kapwa niyo po na overseas Filipino workers o OFWs na nangangarap din po, no, na maabot ang kanilang mga pangarap, no, tulad na lamang po siguro, no, ng pagsali sa isang pageant sa kabila po ng mga kinakaharap na pagsubok?
4: Always believe in yourself kasi walang maniniwala sa iyo kundi yung sarili mo. And if you have a dream, achieve it. Never doubt yourself, never listen to those doubters. And last part, and the most important part, I mean, is to always talk to God. Kasi whatever you wish for, once you give it to Him, He will grant you. Always pray and be blessed to God.
5: And with that po, maraming salamat, Sir Christian, sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa uulitin
4: so
5: po,
4: much,
5: probably after the pageant ay makakuha po kami ng updates. God bless po at syempre good luck po sa inyong laban
4: Thank
5: sa Man
4: po.
5: Of the World pageant.
4: Thank you so much po, ma'am.
5: Maraming salamat din po. At atin po nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang pambato po ng Asian Community of the Kingdom of Saudi Arabia sa Man of the World pageant at isa rin pong overseas Filipino worker, walang iba, kundi si Sir Christian Emmanuel C. Flores. Tayo muna ay magkakaroon ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan at sa ating pagbabalik ay dadako na tayo sa ating balitaan.
6: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or troll post at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? S-P-O-T. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan.
3: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
3: VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib, at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis, at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawa ng mata, gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement.

0: Broadcast Service and Radio Pilipinas.
1: Tayo po ay nagbabalik na sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon ay dadako na tayo sa ating balitaan. Unang-una na dyan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. o bumisita sa mga nasunugan sa Parola Compound itong nagdaang weekend. Hindi bababa sa 40,000 pisong tulong pinansyal para sa mas mabilis na muling pagtatayo ng kanilang mga tahanan, ipagkakaloob sa mga biktima ng sunog. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
2: Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nasunugang residente ng Parola Compound sa Maynila nitong nagdaang weekend na umabot sa Task Force Charlie. Sa naging mensahe ng Pangulo ay tiniyak nito sa mga apektadong residente na ibibigay ng pamahalaan ng lahat ng tulong at pangangailangan ng mga taga-Parola. Bukod sa mga hygiene at family food kit ay mayroon din, sabi ng Pangulo, na food pack at tulong pinansyal. Sumatotal ay hindi bababa sa 40,000 pisong financial assistance ang ipagkakaloob sa mga biktima na kung saan 10,000 ay magagaling sa DSWD at 30,000 piso naman ay galing sa NHA. Bukod pa dito, anya, ang manggagaling na tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila at building materials na magmumula naman sa DSUD. Pakinggan natin ang magkasunurang pahayag ni Pangulong Marcos at ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
3: At itong nakumunurang NHA, meron pa ng pang rebuilding, pagbibigay din ng 3,000.
4: Now, yung inanunsyo ng ating Pangulo, una, 10,000 cash relief assistance galing sa AIX ng DSWD. Then yung 30,000 ay galing sa National Housing Authority, pang rebuild na yon, pang recovery na yon. Pero gusto ko rin magpasalamat sa lokal na pamahalaan ng Maynila at sa pamumuno ni Mayor Isko Moreno dahil meron din silang sarili pa nilang financial assistance.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
1: Samantala, aabot sa 1,559 na mga guro at mga school head sa rehiyon ng Caraga ang nabigyan ng matagal nang hinihintay na promosyon sa ilalim ng Expanded Career Progression o ECP system ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isigawa ang kanilang panunumpa sa isang mass oath-taking ceremony sa Agusan Valley Convention Center sa Agusan del Sur bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at mahabang panunungkulan sa serbisyo publiko. Sa mensahe ng Pangulo na binasa ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr., tiniyak ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa kapakanan at pag-unlad ng karera ng mga guro. Ayon sa Pangulo, layunin ng ECP system na magbigay ng mas malinaw na landas sa promosyon at pagtaas ng sahod ng mga guro kahit walang bakanteng posisyon. Binigyang diin din niya ang pangako na wala ng public school teacher ang magretiro na nasa ranggong Teacher 1. Iniulat naman ng Department of Education na kabilang sa mga na-promote ang mga gurong may mahabang taon ng serbisyo kabilang ang mga malapit ng magretiro. Sa kabuuan, patuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga hakbang upang mapabuti ang kapakanan, benepisyo at kondisyon sa trabaho ng mga guro sa buong bansa.
6: Kaya't marami pa tayong ipatutupad na programa para sa kapakanan ng ating mga guro. Inaprubahan na ang halos 33,000 bagong teaching positions ngayon 2026. Binawasan natin ang mga administrative paperwork na matagal nang inaangal ng ating mga guro. Hindi lang mga posisyon ang dinagdag natin, pati na rin ang mga benepisyo. Kailangan ninyong magpahinga at i-enjoy ang inyong 30 araw na uninterrupted annual vacation service credits.
1: Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr.
5: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, nakaantabay naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa search and rescue operations na gumugulong o sa gumuhong 9-story hotel building na itinayo sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nagpapatuloy ang operasyon dahil may sign of life kasing naririnig ang mga otoridad mula sa gumuhong gusali. Aniya, posibleng may 20 construction workers pa ang naipit sa gumuhong debris. Samantala, bilang ang BFP ang nangunguna sa rescue efforts, hinati sa 4 ang operational sites ng gumuhong gusali para mapabilis ang operasyon. Nakaalalay naman sa operasyon ang Philippine Army, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, MMDA at Angeles City LGU. Samantala, naka-standby ang heavy equipment ng DPWH sa sandaling payagan ng BFP ang deployment nito.
5: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon Public Information Unit Chief Fire Superintendent Maria Lea Sahili ang 3 nasawi sa gumuhong 9-story building sa Balibago, Angeles City, Pampanga habang nasa 17 katao pa ang nawawala. Batay sa pahayag ni Fire Superintendent Sahili sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, dakong alas 7:20 ng umaga nang nakuha ang 13 nasawi mula sa mga debris ng gusali. Dagdag pa ng BFP Central Luzon official na ang 10 na mga nasawi ay nasa San Rafael Lazatin Hospital kabilang na ang nasawing Malaysian national. Muling ipinagbigay alam naman ni Fire Superintendent Sahili na patuloy ang ginagawa nilang rescue operations hanggat may signs of life pa silang naririnig kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno maging ang lokal na pamahalaan.
7: And sa kasamaang palad po, nadagdagan po ang ating casualty, 3 na po ang ating katay. Ngayon, mayroon po tayong isang retrieval operation sa isang sector and 17 po yung ating estimated na reported missing pa po. So, yun yung ating pinaka-latest update as of this morning.
1: Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon Public Information Unit Chief Fire Superintendent Maria Lea Sahili.
5: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, publiko pinaiiwas ng pambansang pulisya na lumapit sa gumuhong gusali sa Pampanga upang hindi maantala ang nagpapatuloy na operasyon. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
8: Mahigpit na nakikipag-unay ng Philippine National Police sa mga lokal na otoridad at emergency response unit kasunod ng pagguho ng isang ginagawang gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga kahapon ng umaga. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., agad na nag-deploy na kanilang mga tauhan ang Police Regional Office 3 sa lugar para umalalay sa rescue at retrieval operations gindin sa pagmamando ng trapiko sa lugar. Sa katunayan, nasa 175 mga pinadalang pulis sa lugar para tulungan ng Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at City Disaster Reduction and Management Office ng Angeles. Batay sa datos ng BFP, isang Malaysian national ang kumpirmado na sawi habang nasa umigit kumulang 20 pa ang nasagip mula sa gumuhong 9 na palapag na ginagawang hotel. Dahil dito, pinaiiwas ng PNP ang publiko sa lugar na iwasan muna ang naturang lugar sa pagguho upang hindi mabalam ang nagpapatuloy na operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa kaugnay pa ring ulat, Department of Social Welfare and Development o DSWD nakaagapay na sa mga individual na apektado ng pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Ang kabang ulat, ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa.
9: Tumutulong na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng pagguho ng gusali sa Angeles City sa Pampanga. Agad na kumilos ang DSWD Field Office sa Central Luzon para alalayan ang ilang residenteng pansamantalang nananatili sa mga temporary shelter habang isinasagawa na rin ang assessment para matukoy ang kanilang agarang pangailangan at kung kinakailangan magbukas ng evacuation area. Kasabay nito, nagsimula na rin ang pamamahagi ng family food packs at iba pang relief items sa mga apektadong pamilya. Nagbigay na rin ang DSWD ng paunang cash assistance alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang mapapabayaan sa naturang insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, patuloy namang nakabantay ang Bureau of Immigration o BI sa posibleng galaw sa paliparan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pinaghahanap ngayon ng mga otoridad. Sa isang panayam, sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa silang nakikitang record na nakalabas ng Pilipinas ang senador. Tiniyak naman ng Bureau of Immigration ang agarang pakipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno sakaling mamataan ang senador sa mga paliparan.
10: So far po, wala naman po siyang recent travel doon sa ating monitoring natin. And as per record po, medyo matagal na yung last na kanyang travel.
1: Si Immigration Spokesperson Dana Sandoval.
5: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, karamihan ng mga Pilipino ang nagpahayag ng kahandaang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa, partikular na ang West Philippine Sea o WPS, laban sa anumang banta sa ating soberanya. Ito ang lumabas sa pinakahuling national survey na isinagawa ng Okta Research kamakailan. Sa panayam sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, kinumpirma ni Okta Research Fellow Professor Guido David na ang naturang pag-aaral ay ginanap mula Marso 19 hanggang Marso 25 ng taong 2026. Ginamitan ito ng pamamaraang face-to-face interviews sa may 1,200 respondents sa buong bansa at nagtataglay ng margin of error na plus minus 3%. Ayon kay Professor David, ang tanong na sinagot ng mga respondents sa survey ay, "I love my country and I am committed to support the government defending its territory and sovereignty including the West Philippine Sea," o sa Tagalog, "Mahal ko ang aking bansa at ako ay nakatuong suportahan ang pamahalaan sa pagtatanggol ng teritoryo at soberanya nito kabilang ang West Philippine Sea." Binigyang diin pa ni Professor David na batay sa datos, inaasahan na 3 sa bawat 4 na Pilipino ang nagtataglay ng mataas na antas ng patriotism at handang tumayo para sa kapakanan ng Pilipinas.
11: Itong survey was conducted March 19 to 25 of this year with 1,200 respondents nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, at may margin of error na plus minus 3%. Ang katanungan dito, ito yung statement, "I love my country and I am committed to support the government in defending its territory and asserting sovereign rights, including over the West Philippine Sea." Mm-hmm. So naman, tinanong natin kung agree sila sa statement na yan. Ngayon, expect na mataas naman talaga yung result dito. Pero 76%, I mean, mataas siya.
1: Octa Research Fellow, Professor Guido David.
5: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!

0: Sa iba pang mga balita, Senadora Aimee Marcos nanawagan kay Senate President Alan Peter Cayetano na ipagpatuloy na ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly. Narito si Nympha Asuncion para sa report.
1: Nanawagan si Senadora Aimee Marcos kay Senate President Alan Peter Cayetano na ituloy na muli ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa katiwalian sa flood control projects. Sa kanyang social media post, nakatagreen si Senadora Pia Cayetano na nahalal bilang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinapanawagan ni Senadora Aimee sa Senate President na tanggalin anya ang lahat ng takip sa flood control corruption at ilabas na ang katotohanan. Hiniling rin na ipatawag ang 18 Marines, si dating Congressman Zaldico at mga Bersamin. Matatandaan na sa chairmanship ni Senador Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, pinasabpina pero hindi sumipot si Zaldico na matagal nang nagtatago sa ibang bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, naglabas ng bagong pulisiya ang United States Citizenship and Immigration Services o USCIS kung saan kinakailang bumalik ng foreign nationals na nasa Estados Unidos kabilang na ang mga Pilipino sa kanikalilang home country upang mag-apply para sa green card. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni Philippine Embassy in Washington D.C. Consul General Zoilo Velasco na itinuturing ng Estados Unidos ang proseso ng adjustment of status na isang individual na nasa naturang bansa na isang extraordinary matter of discretion o administrative grace kung saan hindi dapat nasusupersede iyong legal na proseso ng pag-apply ng immigrant visa. Ani Conjen Velasco, ibig sabihin din ito na dapat mag-apply ang individual ng immigrant visa sa isang embahada o konsulado sa kanyang home country. Ayon naman sa opisyal, mayroon namang mga exemption sa polisiyang inilabas ng USCIS.
3: Ang general na consequence po nitong polisiya na inilabas ay kung nagbabalak silang mag-apply itong mayroong legal status sa Estados Unidos bilang temporary mga non-immigrants tulad ng temporary workers, estudyante at iba pang kategorya nang nabanggitin nyo ay kailangan nilang umuwi ng Pilipinas.
4: Mm-hmm.
3: Ngunit ito naman dahil nagkaroon din ng clarification ang USCIS on the same day na basically kasi nga nagkaroon ng backlash din nung inannounce nila ito nilinaw nila na may mga kategorya na maaari pa rin mapagpatuloy ng kanilang aplikasyon habang sila na sa Estados Unidos lalo na kung ito ay nagbibigay ng economic benefit sa Estados Unidos o naayon sa kanilang national interest at mukha namang magbibigay pa ng mga karagdagang alintunin at klarifikasyon ng USCIS sa paparating na araw. Kaya hindi pa naman talaga sigurado kung ano talaga ang epekto nitong bagong polisiya.
0: Si Philippine Embassy to Washington D.C. Consul General Zoilo Velasco.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At yan na po ang mga pinakamainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Dadako na tayo sa rehiyon ng Luzon. 90 kilo ng basura na kolekta sa skubasurero ng DENR sa Rehiyon 2. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
4: Ngan-ngani siya mapulo kilo a basura tinakolektar itinaangay a coastal cleanup a naawagan kas isko basurero kadagiti igit ti baybay ti probinsya ti Cagayan, Isabela ken Batanes. Iti panangidaulo ti Department of Environment and Natural Resources una DNR ti aktibidad ket pasat ti Ocean Month Celebration ita Mayo nga addaan tema Sustaining Ocean Health, Sailing Resilient Nation nga aggandat a mapagtalinaed ti salunat ti baybay para iti sustainable ken natubker a komunidad. Nasurok duwa gasot a volunteers manipod iti pribado ken para publiko a sektor tinakipasat iti clean up karaman dagiti agtutubo nga isot ng dalus iti mapatapatan na surok 2 hektarya dagiti coastal areas iti rehiyon. Naamuan ang kaaduan kat pet bottles, food wrappers, nylon kan dagiti tali, kan lata sigon iti DNR kat kadawian ang naggapu iti aram iti tao kan nagtultuloy apangta iti sanun at tibaybay kan dagiti marine resources. Malaksi dagiti talo a clean up sites iti Santa Ana, Cagayan, Palanan, Isabela ken Basco Batanes na isayang katpay ti river ken roadside cleanup kadagiti probinsya ti Quirino ken Nueva Vizcaya kas panikipagkaykaysa iti celebration ti Ocean Month. Manipod siyudad ti Tugegaraw day ti na April sa Lucon Radio para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Tayo dadako na sa Baguio City. Baguio City magsisilbi bilang isang major tech voc hub. Ang kabong ulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Monar.
5: Ang Sir Serbia kas major hub para ti technical vocational education and training iti siyudad ti Baguio iti interong rehiyon Cordillera. Dito ikatsigon kini Technical Education and Skills Development Authority Cordillera Regional Director Glenn Murphy. May basar ti datos manipod ti 88 technical vocational institutions iti interong rehiyon, 57 ti abop-operate iti siyudad, manipod mat iti 29 nga assessment centers, ket 94 iti masarakan dito iya siyudad ti Baguio. Gapot ti daytoy butaktak ni Murphy manipod iti nailatang sangagasot 85 nga milyon na peso sa pondo para ti scholarship program ti Testa para ti interong rehiyon iti siyudad ti Baguio ti agnumar iti kadakalan nga pondo nga 54 nga milyon when 47.1% para ti total scholarship slots nga 5,575 nailawlawag adagiti naso nga programa iti mang suporta ti Tibet kas iti Training for Work Scholarship Program, Tulong Trabaho Scholarship Program, Private Education Student Financial Assistance Program, ken iti Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Adamat lang ti Testa online program kan sabali pa dagiti na ipatungpal ana dumadumang community-based programs iti sinong ti Seal of Good Local Governance. Iti agdama aday tinaka-enroll nga siyang magasot inang 57 nga scholars dito yung siyudad ti Baguio upat nga 87 iti nagturpos 24 nga assessed scholars ken 88 as certified scholars. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Dadakuin naman natin ang Virac, CAT PPO at Provincial Prosecutor na nagkaisa para sa o nagkaisa laban sa droga, scam at krimen. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
6: Nagkaiguaning pagtiripon ang Catanduanes Police Provincial Office as in Provincial Prosecution Office nganin mas pakusugun pa ang kampanya laban sa kriminalidad sa probinsya. Nagkondusir ng courtesy visit si CAT PPO Provincial Director Police Colonel Virgilio Buena kay banan si Deputy for Operations Police Lieutenant Colonel Joseric de la Peña kay Provincial Prosecutor Mary Jane Santua sa Provincial Prosecution Office sa San Isidro Village, Virac, Catanduanes. Sa ginibong pagpupulong, nagkasundo ang duwang opisina na magkondusir nin mga school-based anti-criminality awareness campaign urug na sa mga lugar na iguanin mga nairehistrong insidente nin panlulugos. Pinagtibay man kang duwang opisyal ang mas pinahigot na kampanya laban sa illegal na droga asin mga mapanlinlang na scam, kabali na ang mga modus na nagagamit o nagpapanggap ng mga hukom asin prosecutor nganing makapanloko nin publiko. Sigun sa CAT PPO asin Provincial Prosecution Office, obheto kan sa indang pagtatabangan na maparikas asin mapatatag ang paghahatod nin hustisya asin seguridad sa bilog na probinsya. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Undeclared vape na sabat ng Bureau of Customs sa Paliparan sa Cebu. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu.
7: Usa ka pasahero gikan sa nasa sa South Korea ang nasakmitan og vape nga dunay balor di mo menos 66,000 kapesos sa bagahe niini sa Mactan Cebu International Airport, Lapu-Lapu City, Cebu. Matud sa Bureau of Customs, nakit-an sa security scanning ang kadudahang bagahe sud sa maleta sa pasaherong lalaki hinungdan nga gihimo ang physical nga paghiling. Dito na nakumpirmar nga 200 ka vape products ang maong gidudahan kasulod sa maleta apan wa gideklarar sa Electronic Customs Baggage Declaration Form kun ECBD EF sa BOC. Gipangayuan sa customs ug permit ang maong pasahero apan miangkon nga wala kini siya'y nakuha. Tungod niini gisubmit ang maong mga vape pinasikad sa balaod alang sa pagdeklarar sa dalhon nga produkto gikan sa gawas sa nasod aron masiguro nga mabayaran ang buhis sigon sa lagda sa gobyerno sa Pilipinas. Ni pahimangno ang Bureau of Customs ug ang Mactan Cebu International Airport sa mga pasahero nga magmatinud-anon sa pagdeklarar sa mga goods nga dalhon sa ilang mga biyahe aron malikayan ang aberya ug silot sigon sa nalapas nga lagda. Gikan sa RP1 Cebu, sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dadako naman tayo sa Iloilo. 87 beneficiaryo ng 4-piece sa Talisay City, Negros Occidental nagtapos na sa programa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Marian Grace Erenieta.
8: Nag-graduate sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4-piece ang 87 ka beneficiaryo sa programa gikan sa Talisay City, Negros Occidental. Siningkaron lang sang ginhiwat ang kadaugang graduation ceremony para sa 87 ka pamilya nga nalabot na ang self-sufficiency kag improved quality of life status matapos ang pila ka tuig bilang benepisyaryo sa programa. Bilang kabahin sa transition, gin-turnover ang nag-graduate nga mga pamilya sa local government units sa Talisay City agud masiguro ang padayon nga suporta. Yara sa kahiwatan sa Executive Assistant Saulo Lizares, SB Member Wolfgang Yuri Tuvilla, nga Chairperson sa Committee on Social Services, kag mga representante gikan sa 4P City Operations Office of Dalisay, kag Provincial Operations Office. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Erenieta para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Pupunta na tayo sa rehiyon ng Mindanao, Davao Oriental at Department of Education o DepEd nagkaisa para sa pagpapatayo at rehabilitasyon ng mga silid-aralan sa naturang probinsya. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Maselda Salia mula sa Davao.
9: May pirma og Memorandum of Agreement ang lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Davao Oriental uban sa Department of Education aron mapadayon ang LGU-led construction, repair og rehabilitation sa mga school buildings sa Davao Oriental. Pinaagi sa among kasabutan, ipatuman sa Provincial Engineering Office ang pagtukod sa 13 ka school buildings nga adunay 29 ka classrooms sa lain-laing lugar sa maong probinsya. Gilauman nga makatabang kini aron mas mapalambo pa ang learning environment ug masiguro ang luwas o komportable nga mga classroom alang sa mga estudyante sa Davao Oriental. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamondasalya para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Mamondasalya mula sa Davao. Dadakuin naman natin ang Butuan. Butuan City top 4 sa kinilala ng Bureau of Local Government and Finance sa top 20 richest cities sa Mindanao. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano.
10: Butuan City nabutang sa ikaapat sa top 20 richest cities in Mindanao. Base kini sa datos sa Bureau of Local Government Finance kung BLGF sa mga locally sourced income alang sa tuig 2025. Ang Butuan mikita sa 1.297 billion pesos gikan sa lokal niini nga mga buluhisan. Samtang nanguna sa listahan ang Davao City nga dunay 7.232 billion, gisundan sa Cagayan de Oro nga mitala sa 3.696 billion, dayon ikatulo ang General Santos City sa 1.326 billion. Samtang nahilakip usab ang Dakbayan sa Surigao sa top 20, diin nabutang kini sa ika-11 nga pwesto nga dunay 378.93 million nga total revenue. Ang lokal nga kinitaan sa usa ka LGU magikan sa business taxes, real property taxes, mayor's permits and licenses, market and terminal fees, economic enterprises ug uban pang lokal nga kinitaan nga nakolekta sa syudad sigon sa BLGF. Kung mas daghang mamuhunan ug kalihukang pang-ekonomiya, malauman ang taas usab nga kita. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Pupuntahan naman natin ang Marawi, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Lanao del Sur. Isinagawa ang ikalawang Lanao del Sur Human-Induced Hazard Simulation Exercise. Narito ang kabuulat mula naman kay Malik Mambuay.
11: Giya Provincia Lanao del Sur ang gulalan ko Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o DINA PDRRMO na ningulalan yan sa sikan Lanao del Sur Human Induced Hazard Simulation Exercise o DINA Bomb Drills sa Salamanok Sports Stadium sa Marawi City. Ayan tap sa yan na din maswa sa giya kapamagupa o langon o mga agencies ko operational readiness ago public awareness ko kapamangitan ba aragor o DINA tuba. May mga presyang kamiyak saya sa mga security forces, emergency responders sa medical institutions, mga local government units sa gusto mga media partners ay po dahadas ang kainadin na kamiyaksan na din na pero to din na masa si Pkidia cooperational ready sa community resilience sa gusto effective emergency response mechanism ang gulalan kuha kapag isa guha kapamagupa ay akabas sa umapulo sa PDR arimo sa lanulusura siya sa minudin sa Mituri na giyan kaya tingin na lagi day galabag na papakapas igidap yung magupan o barang-barang opisina o din agencies o gobyerno. Giyan po si Malik Mambuhay punsa Marawi City para sa bagong Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At inyo pong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news para sa araw na ito. Susunod na po ang ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na parehas na ihahatid po sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
12: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Naglaan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng halos 7 bilyong piso para sa pagtatayo ng isang dedicated substation na masisiguro na matatag ang supply o matatag na supply ng kuryente sa New Clark City sa Capas, Tarlac bilang paghahanda sa pagtaas ng demand mula sa planong Artificial Intelligence o AI Industrial Hub. Ayon kay Basis Conversion and Development Authority o BCDA President Joshua Bingkang, tuloy-tuloy ang koordinasyon nila sa NGCP para plantsahin ang detalye ng proyekto, kabilang ang alignment plan na inaasahang matatapos sa lalong madaling panahon. Target na maikabit ang dedicated power connection pagsapit ng taong 2028. Nasa 6.95 billion pesos ang inilaan ng NGCP sa Capas 230 kilovolt substation sa ilalim ng Transmission Development Plan 2024 to 2050. Nag-alok pa ang BCDA ng napondohan muna ang proyekto, ngunit tumanggi ang NGCP dahil kasama na ito sa kanilang capital expenditures. Upang mapabilis ang konstruksyon, nag-aalok ang BCDA ng lupa sa kahabaan ng SCTEX para sa transmission line papasok ng New Clark City. Kapag operational, magbibigay ito ng kumpiyansa sa mga locator ng AI Hub na magpatakbo ng high volume manufacturing nang hindi naantala ng power issues. Sasaklaw ng AI Hub ang mahigit 1,600 hectares bilang bahagi ng US-led Pax Silica Partnership na layong palakasin ang global AI supply chain. Inaasahan ding papasok ang isang foreign investor para sa 500 megawatt solar project habang nagbabalangkas ang BCDA ng plano para sa isang embedded power plant upang masiguro ang baseload at reliability ng enerhiya.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
12: Bumagsak ng 19% ang bentahan ng sasakyan sa bansa nitong Abril ayon sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI at Truck Manufacturers Association o TMA dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng tensyon sa Middle East. Tumaas naman ng halos 4 beses ang benta ng electric vehicles na patunay ng lumalaking interes sa mas tipid at energy efficient na alternatibo. Batay sa datos, 27,225 units lang ang naibenta nitong Abril kumpara sa 33,580 noong isang taon, ang pinakamalaking pagbaba mula Agosto 2021. Mas mababa rin ito ng 24.6% kumpara sa bentahan noong Marso. Ayon kay CAMPI President Jose Maria Tienza, hindi pa nakakabawi ang merkado mula sa pagbagal noong nakaraang taon at lalo pang naapektuhan ng oil crisis. Bumagsak ng 14.2% ang passenger car sales habang 20.1% ang ibinaba ng commercial vehicles. Malaki rin ang pagbaba sa Asian utility vehicles at heavy duty trucks. Sa kabuuan mula Enero hanggang Abril, lumiit ng 11.8% ang total auto sales sa 132,867 units kumpara sa parehong panahon noong 2025.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
12: Tumaas ng 6.7% ang bilang ng air passengers sa unang quarter ng taon ayon sa Civil Aeronautics Board o CAB na umabot sa 17.05 million dahil sa pagdami ng biyaheng domestic. Umabot sa 9.03 million ang domestic passengers habang 8.02 million naman ang international. Mas mataas kaysa noong isang taon. Pinakamarami ang naihatid ng Cebu Pacific at CEBGO na umabot sa 5.1 million. Sumunod ang Philippine Airlines at PAL Express na may 2.49 million habang 291,338 ang dinala ng AirAsia Philippines. May kontribusyon din ang boutique airlines tulad ng AirSwift at Sunlight Air. Sa international flights, 3.97 million ang hinandel ng local carriers habang 4.05 million naman ang sa foreign airlines.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
12: Nasa yellow alert muli ang Visayas Grid ngayong hapon ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP mula alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. May 2,664 megawatts na available capacity laban sa 2,483 megawatts na peak demand, kaya't manipis ang reserbang kuryente. Mahaba ang listahan ng mga plantang hindi pa rin operational. 12 planta ang naka-forced outage simula pa noong Mayo 2026, isang planta mula Marso, 3 planta mula 2025, 2 planta mula 2024, 2 planta mula 2023 at isang planta mula pa noong 2021. Dagdag pa rito, 13 planta ang naka-derate. Sa kabuuan, 874.1 megawatts ang hindi available sa grid. 2 pangunahing dahilan ang nagtulak sa yellow alert. Patuloy na forced outage ng malalaking coal plant sa Visayas, ang TVI-1, TVI-2 at PEDC-3 at mataas na forecast ng demand ngayong araw. Normal naman ang operation ng Luzon at Mindanao grids. Ipinapalabas ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin para tugunan ang contingency requirement ng grid. Ibig sabihin, kaunting aberya o aberya pa ay maaaring magdulot ng mas seryosong sitwasyon.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
12: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, 25 ng Mayo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 59 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 48 piso at 18 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakalaga ng 9 na piso at 6 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakalaga ng 7 piso at 86 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 71 sentimo. Nasa 71 piso at 66 na sentimo ang euro, 44 na piso at 62 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 41 sentimo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
12: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
12: May kumpiyansa ang Filipina tennis star na si Alex Ayala sa muling pag-apak niya sa clay courts ng Roland Garros ngayong taon. Matatanda ang unang sumabak si Ayala sa French Open noong nakaraang taon, kung saan natalo siya sa unang round kay Emiliana Arango ng Colombia. Ayon kay Ayala, mas handa na siya ngayon. Bilang world number 38, mabigat ang unang makakatapat ni Ayala, si number 17 Iva Jovic ng Estados Unidos, pero hindi siya nagpapaapekto. Idol niya si Rafael Nadal at aminadong gusto niyang mas makabisado ang paglalaro niya sa clay. Bago ang French Open, lumaban si Ayala sa Strasbourg kung saan nakipagsabayan siya sa isang 3 set na laban kontra Oleksandra Olinikova ng Ukraine.
2: updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
12: Nagliyab ang opensa ni na Scotty Thompson at Barangay Ginebra San Miguel para talunin ang Rain or Shine Elasto Painters 103-98. Sa Game 3 ng PBA Season 50 Commissioner's Cup Semifinals, sa harap ng mahigit 13,000 manonood sa Mall of Asia Arena. Kumamada si Thompson ng 25 puntos kabilang ang 5-3 bukod pa sa 7 rebounds, 3 steals at 2 assists para itulak ang Ginebra sa 2-1 series lead. Malaking ambag din si Justin Brownlee na may 24 puntos, 9 na rebounds at 8 assists habang nagdagdag si RJ Abarrientos ng 17 puntos at 3 mula sa kabuang 14 ng Ginebra. Pinakamalaking tira ng gabi ang crucial triple ni Thompson sa huling 2 minuto para itaas ang lamang sa 8-99-91 matapos ilapit ni Kaylan Chongson ang Rain or Shine. Bagamat nakahirit pa si Jalen Johnson ng 4-pointer sa huling 14 segundo para gawing 101-98, hindi na sila nakadikit pa matapos i-seal ni Stephen Holt ang laro sa free throw line. Tumapo si Holt na may 11 puntos, 7 rebounds at 3 steals. Sa panig ng Rain or Shine, kapwa nagbuhos ng 23 puntos sina Johnson at Chongson sa kanilang late rally na halos bumura sa 16-point deficit. May 17 puntos si Adrian Nokum, ngunit may 7 turnovers. Habang nagliyab si Andre Caracot sa first quarter sa 5-3 para sa 15 puntos bago tuluyang mas scoreless sa natitirang laro.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
12: Tumakas sa bingit ng pagkatalo ang De La Salle University 84-83 contra Far Eastern University para makuha ang semifinal matchup laban sa University of Santo Tomas sa 2026 Phil Oil Eco Oil Preseason Cup. Sa kabilang laro, pinatumba ng National University ang dating unbeaten na University of the Philippines 67-64 para makaharap ang San Beda University sa semis. Pinangunahan ni Jacob Cortez ang Green Archers na may 15 puntos at 11 assists habang nagdagdag si Andre Dungo ng 13. Sa diktikang dulo, naitabla ni Dungo ang laro bago sineluhan ni Cortez ang panalo sa clutch free throws. Para sa FEU, nanguna si Kirby Moncopa na may 18 puntos. Kompleto ang Final Four matapos talunin ng San Beda ang Letran 82-79 sa overtime. Binitbit ni Daniel Marcelo ang Red Lions na may 22 puntos habang tinira ni Jimmy Reyes ang go-ahead triple sa huling 20 segundo. Nakatakdang magsimula ang semifinals sa Mayo at 30.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
12: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, totoo sa inaasahan, agad na naging pangunahing sandigan ng Capital One Solar Spikers si Belia Bilen sa kanyang rookie season sa Premier Volleyball League o PVL. Bilang standout ng National University, nagpasiklab si Bilen sa reinforced at all Filipino conferences dahilan para tanghaling Rookie of the Year sa 2nd Pilipinas Live PVL Press Corps Awards Night sa Mayo 30 sa Novotel, Manila. Nakakuha si Bilen ng 186.284 total points mula sa media at team votes, lampas sa kapwa rookies na sina AC Minor, Gene Assis at Riza Nogales. Pangatlo siya sa scoring sa prelims na may 218 points, may 35.16% spiking efficiency at pumangalawa sa reception sa 40.84%. Kasama rin si Bilen sa Mythical Team at tatanggap ng Best Outside Spiker Award. Kabilang sa iba pang pararangalan, sina Savvy Davison ng PLDT bilang Best Outside Spiker, Jel Cayuna ng Signal Best Setter, Kath Arado ng PLDT Best Libero, Pangs Panaga ng Creamline at Majoy Baron ng PLDT Best Middle Blockers at Trisha Tubo Farm ng Farm Fresh Best Opposite Spiker. Si Belen ang magiging sentro ng selebrasyon sa parangal para sa pinakamahusay ng PVL ngayong season.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
12: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: At inyo pong napakinggan ang ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Maraming salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo. At syempre, maraming maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po sa mga nakinig sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Handog ng Radyo Pilipinas World.
2: Sa bagong patakaran, uunahin na ho natin yung ating mga kababayan, ang ating Filipino diaspora dyan po sa Estados Unidos, particular sa Washington DC. At sabihin na natin sa lahat ng ating mga Filipino na nasa Amerika ngayon na nagnanais magkaroon ng green card. Ano po? Kasi may bago pong polisiya ang Estados Unidos, ano ho, na ika nga po nagsasabi na kinakailangan umuwi muna sa kanilang host country. Ibig sabihin sa pinagmulan nilang bansa ang mga foreign nationals na nasa US upang doon mag-apply ng green card sa kanilang home country. Ay, matagal na raw po kasi nakagawian ng US na ang may mga legal status, halimbawa yung mga students, yung mga workers, asawa ng US citizens at refugees ay maaaring mag-apply ng permanent residency habang nasa loob ng Amerika. Sa bagong patakaran po, ang mga non-immigrants tulad ng mga nabanggit ko kanina, yung mga students, temporary workers at tourist visa holders ay inaasahang bumalik sa kanilang bansa para doon magproseso ng aplikasyon. Ano ngayon ang magiging implikasyon nito sa ating mga kababayan na mga Pilipino na nasa Estados Unidos na nasa ilalim ng mga kategoryang aking nabanggit at doon sa mga wala pang green card na mga kababayan natin. Makakasama po natin upang sagutin ang mga katanungan na yan mula po live and direct mula sa Washington DC si Consul General Zoilo.

0: Estados Unidos na kinakailangan umuwi muna sa host country ng mga foreign nationals including Filipinos na wala pang green card hold, na wala pang sabi na nating legal status o sabi nating immigrant status o green card upang mag-apply sa kanilang host country ng green card. Can we confirm this, Consul General Velasco? May ganito nga ba talagang pulisiya ngayon na nilabas ng US government?
1: Opo, itong nakaraang Biyernes ay may nilabas po ang USCIS na policy memo na sinasabi nga po, gaya ng sinabi ninyo, na magsimula ng mag-take effect itong policy memo ay lahat ng mga mag-a-apply ng green card ay dalawa po kasi yung proseso ng pag-apply ng green card. Yung mag-apply kayo sa bansa na kung nasaan kayo, yung pinanggalingan ninyo sa home country. At pangalawa, yung mga nag-a-apply ng green card doon sa na nasa Estados Unidos mismo. Ang tawag dito ay adjustment of status application. Ngayon ang sinasabi ng bagong pulisya na ito, dapat ang mga mag-a-apply ng adjustment of status na nasa Estados Unidos ay umuwi muna sa bansang kanilang pinagalingan. Yun yung parang general mode of application. At ang sinasabi ng USCIS policy memo na itong adjustment of status na application ay isang extraordinary matter of discretion and administrative grace na disenyo siya na hindi dapat nasusupersede yung regular na proseso ng pag-a-apply ng immigrant visa na pag-a-apply dapat sa isang konsulado o embahada sa bansa kung naroon yung kung saan naroon yung aplikante.
0: All right.
1: Yun po yung ano, yung policy.
0: Pero kanina nabanggit ko, Consul General Velasco, yung mga status ng ibang mga foreign nationals including Filipinos na nandiyan sa US dahil yung iba estudyante, ano ho, yung iba contract workers o mga OFWs, yung iba asawa ng US citizens at refugees. Kaya sila nandiyan dyan. So sa mga ganitong pagkakataon, ano po nakikita yung epekto nito sa ating mga kababayang Pilipino na ika nga nandiyan dyan ngayon staying under these categories, Consul General Velasco?
1: Ang general na consequence po nitong polisiya na inilabas ay kung nagbabalak silang mag-apply itong mayroong legal status sa Estados Unidos bilang temporary mga non-immigrants tulad ng temporary workers, estudyante at iba pang kategorya nang nabanggit ninyo ay kailangan nilang umuwi ng Pilipinas. Ngunit ito naman dahil nagkaroon din ng clarification ang USCIS on the same day na basically kasi nga nagkaroon ng backlash din nung inannounce nila ito at nilinaw nila na may mga kategorya na maaari pa rin mapagpatuloy ng kanilang aplikasyon habang sila na sa Estados Unidos lalo na kung ito ay nagbibigay ng economic benefit sa Estados Unidos o naayon sa kanilang national interest at mukha namang magbibigay pa ng mga karagdagang alintunin at klarifikasyon ng USCIS sa paparating na araw. Kaya hindi pa naman talaga sigurado kung ano talaga ang epekto nitong bagong polisiya.
0: So, ibig sabihin, Consul General, itong bagong polisiya na ito ng Estados Unidos, parang subjective pa siya. Ano po, depende sa sitwasyon ng foreign national.
1: Oo, depende sa sitwasyon actually. So sinasabi nga na base nga doon sa mga may mga reports ngang inalabas na sinabi ng nilinaw ng USCIS na yung mga may hawak ng HB1 visa at yung mga highly skilled worker ay maaring hindi pa maapektuhan nitong polisiya na ito kasi nga kailangan nila sa kanilang ekonomiya at sa kanilang national interest. Kaya hindi pa rin talaga malinaw sa ngayon kung ano talaga yung kategorya. Nakalagay din dito sa policy memo ng USCIS na magbibigay sila ng guidance specific to certain adjustment of status categories and discrete populations of aliens. So meaning, lilinawin pa nila kung anong kategorya ng mga non-immigrants at saka kung anong specific na population ang pwedeng magpatuloy pa rin ng pag-a-apply ng green card habang sila ay nasa US. At yung mga iba naman na hindi covered nito ay case-to-case basis kung papayagan. Pero ang general rule, kailangang umuwi ng bansang kailangang pinanggalingan upang mag-apply doon sa embahada o konsulado ng Estados Unidos.
0: Ako.

0: Meron pong mga nagsasabi na may pangamba na maaaring maapektuhan ang mga pamilya, lalo na kung kailangan umuwi ang isang miyembro. Ano po, Consul General, no? Sa ganito pong pagkakataon, pwede bang mag-assist dito ang Philippine Embassy dun sa pamilya?
1: Base po kasi sa base sa datos ng USCIS mismo, karamihan ng mga nag-apply ng green card sa lahat ng mga bansa, mga all nationalities, ang majority nito ay talagang sa pamamagitan ng ano ng petition ng sa pamilya, ano po. At sa Pilipinas, ang a big majority of it actually ay nag-apply mula sa Pilipinas mismo.
0: Okay.
1: So meaning hindi sila covered nitong bagong polisiya, kasi nga ang polisiya ay dinidiscourage yung pag-apply ng mga nasa US mismo. So technically a majority of Filipino families will not be affected by this rule. Ngayon, kung sa mga yung mga maapektuhan naman, sa halimbawa yung mga may asawa na US citizen at nasa Estados Unidos na mismo, ang abiso namin ay payo ay talagang maghintay ng paglilinaw mula sa USCIS kung ano yung magiging patakaran at proseso ng mga mag-a-apply ng green card para sa mga miyembro ng pamilya.
0: So, are we advising our kababayan na nasa ganitong klaseng sitwasyon ngayon na magstay put muna hanggang hindi lumalabas yung talagang memo or guidelines coming from the USCIS, Consul General?
1: Opo, sa tingin ko 'yan naman ang ano, parang wise na decision habang wala pang klarifikasyon. Ngayon kung talagang kailangan ninyong sa inyong sitwasyon, kailangan niyo ng tulong ukol sa immigration situation ninyo, mas mainam na kumonsulta kayo sa kwalipikadong immigration lawyer na maaring makatulong sa inyo na mag-navigate sa complexities ng immigration policies ng Estados Unidos. Pero sa kasalukuyan, ang may papay namin is maghintay ng explanation, paniba ng karagdagang explanation o guidelines ng USCIS sa paparating ng mga araw.
0: Okay. Pero may sinasabi rin na yung pong tinatawag na extraordinary circumstances na maaaring magbigay daan para payagang manatili sa US. Ano po ba itong pag sinabi natin extraordinary circumstances? Does this include yung mga humanitarian cases sa Consul General Velasco?
1: Ang sa tingin ko po yung extraordinary circumstances na sinasabi ni Jan ay yung paglilinaw na ginawa ng USCIS noong Biyernes mismo, na sinasabi nila na yung mga aplikasyon ng adjustment of status na nakakatulong, nakapagbigay ng benepisyo sa economic benefits sa US at naaayon sa kailang national interest, tulad ng mga holders ng HB1 visa at yung mga highly skilled workers, ito yung sinasabing extraordinary circumstances nila. Yung mga humanitarian cases naman, maaring sinasabi yung mga halimbawa biktima ng trafficking or violent crimes, o kaya yung mga nag-a-apply ng refugee or asylum status, ito po ay nasasakop naman ng ibang rules and regulations on visa and immigration. So hindi po ito sakop nitong patakaran na inilabas noong Friday. So iba po naman siya.
0: All right. Okay. So paano yung consul, yung mga asylum seekers? May mga asylum seekers ba tayo?
1: Wala po kaming datos kung ilan, kung mayroon tayong mga asylum seekers sa Pilipinas, pero ito po ay isang well-established rule of international law, yung tinatawag na non-refoulement, na pinatutupad ng Estados Unidos sa pamamagitan ng kanilang domestic law, ng batas mismo nila, nagsasabi na yung mga aplikante ng asylum at refugee status ay hindi ibabalik sa bansang kanilang pinanggalingan. So ibig sabihin, ang kanilang aplikasyon ay iproproseso sa Estados Unidos mismo para sa mga asylum seekers. Kaya ganang nabanggit ko, dahil ito'y sakop ng ibang rules and regulations, hindi po ito maapektuhan ng itong patakaran na inilabas.
0: Ayun, okay. So, yan ba, pati ba mga ano, alam nyo, Consul General, ang tinitignan ko dito, yung bang mga bata, yung na
1: About
0: ika nga, hanggang ngayon, syempre, yung pamilya nila, father and mother, parents, nagpunta ng Amerika, na wala pang green
1: Apo.
0: card holder, nagturista, alam naman natin, meron pa rin gumagawa ng ganyan, ano, Consul
1: Apo.
0: General. Tapos nagkataon na isinilang yung bata sa Estados Unidos. Covered ba yan? Covered ba yan? Maski na hindi walang immigration o walang green card ni isa sa mga parents na hindi green card holder pero nagkataon lang na pinanganak siya sa US. Covered ba yung bata? Covered ba yung bata?
1: Opo, alam po natin yung mga ganyang kaso at maraming ganyan. Pero hindi pa po natin masasabi sa ngayon kasi nga po walang paglilinaw ang USCIS kung ano yung mga specific categories ang magiging exclusion under extraordinary circumstances itong patakaran na ito. So, kaya po, abangan natin kung ano talaga ang magiging coverage nito.
0: Wow, okay. So, yun ang key natin doon, ano po, Consul General Velasco,
1: Opo.
0: yung paglabas talaga ng
1: Paglabas.
0: guidelines mula sa USCIS.
1: Opo,
0: So,
1: nakalagay mismo sa policy memo nila na magbibigay ng guidelines ang USCIS.
0: Okay. So sa ngayon po, Consul General Velasco, ano pong maipapayo nyo? Ano pong mensahe ninyo sa ating mga kababayan na nandiyan pa rin sa Estados Unidos na pinoproseso pa yung kanilang mga dokumento para maging legal ang kanilang stay o para sila maging immigrant, magkaroon ng green card holder? Go ahead po, General, Consul General Velasco.
1: Ang mensahe po namin mula sa embahada ay mag-abang tayo ng sa mga darating na araw ng paglilinaw at karagdagang alintuntunin mula sa USCIS. Tayo po'y tayo po'y mag-abang ng informasyon mula sa official sources tulad ng USCIS at wag maniwala sa kung anong sinasabi sa social media at kung sino-sinong expert. Ngayon, kung kailangan po ninyo talagang makausap ang isang eksperto, ay tayo po ay dumulog sa isang kwalipikadong immigration lawyer para tayo asistahan kung ano man ang ating mga katanungan ukol sa ating immigration status.
0: Ang ibig ba sabihin, Consul General Velasco, may mga fake news at disinformation din na lumalaganap patungkol dyan sa polisiya na yan?
1: Minsan meron po kasi may maraming eksperto pag nasa social media
0: Okay.
1: So maniwala tayo sa mga official sources.
0: With that, Consul General Velasco, maraming salamat po. Alam nyo, sa oras na pinagkaloob nyo sa amin, alam kong it's yung oras eh talagang gabing-gabi na dyan. It's time for your rest time, ika nga. Pero pinaunlakan nyo pa rin po kami para po sa serbisyo publiko na ito. Impormasyon,
1: Walang ano
0: napakahalaga
1: man po,
0: impormasyon ito.
1: isang karangalan pong makasama sa inyong
0: Na.
1: programa at isang serbisyo publiko rin po ito. Maraming
0: Thank
1: salamat po.
0: you very much po at mabuhay kayo at ang ating Philippine Embassy sa Washington, D.C. Ang ating pong Consul
1: Salamat.
0: General Zoilo Velasco, live and direct mula sa Washington, D.C. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dangling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dakling Kaalaman.
6: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdag Kaalaman.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa
3: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po yung patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tide. Balikan natin ang report ni J. Mark Dagala. Mahigit 2,000 pulis pinakalat para sa seguridad sa Panarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
8: Nakataas ang full alert status sa Police Regional Office 13 para tiyakin ang seguridad sa nagpapatuloy na 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Sa ulat ng Police Regional Office 13 na Regional Director, Police Brigadier General Marshal Mariano Maestrado IV sa Kapukrami, maigpit nilang minomonitor ang billeting areas, game venues at pangunahing lansangan sa pamamagitan ng real-time CCTV monitoring system sa command center. Mahigit 16,000 delegado mula sa iba't ibang rehiyon ang nasa Agusan del Sur, kaya ipinakalat na nila ang nasa 2,316 na police personnel para sa venue security, checkpoint operations, traffic management at police patrols. Dagdag pa rito ang 355 personnel mula sa iba't ibang ahensya at 910 volunteer na tumutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad. Nag-deploy din ang Police Regional Office 13 na 111 mobility assets kasama ang SWAT at EOD K9 units, habang 55 police assistances naman na kanilang inilatag sa mga estratehikong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Yan po ang report ni J. Mark Dagala. Samantala, nakatutok pa rin tayo dito sa mga kaganapan dito sa ating inang bayan, particular dito po sa naging pagguho ng isang 9-story building dito po sa may Angeles City, sa may Balibago, dito sa may Angeles, Pampanga. At susubukan po natin makipag-ugnayan sa ating Bureau of Fire Protection Region 3 para sa detalye po ng kasalukuyang ginagawang rescue efforts ng Bureau of Fire Protection Region 3 at ng local government units at ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para po mailigtas pa yung mga maaring survivors sa nasabing guho na ito. Ano, antabayan po ninyo yan. At later on sa ating programa, makakapanayam din natin ang ating OCTA research. Makakasama natin si Professor Guido David Ito naman ay may kinalaman dito sa lumabas na survey ng Okta Research, kung saan sinasabi po nung survey, 71% ano po ng mga PO, 76% majority, 76% ng mga adult Filipinos ay committed sa pag-defend ng ating Philippine territory, lalong-lalo na kung pinag-uusapan ay West Philippine Sea. So lahat pong yan nakalinya po sa ikalawang bahagi ng ating programa dito pa rin sa Global na Tayo. Alright? And syempre marami pa rin po tayong tinututukang mga kaganapan. Ito pong pamamahagi pa rin ng tulong para sa ating mga kababayang naapektuhan ng sunog dito sa May Parola Compound kahapon. At nakatakda pong ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po ay mamahagi, at hindi lang ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kundi ang iba't ibang mga ahensya tulad ng DSWD maging ang local government unit ng Maynila sa pangungunan ni Mayor Isko Moreno. Ang kahapon pa ay nakatutok na ano sa kalalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Parola na naapektuhan ng malaking sunog. Lahat pong yan ang tabayanan sa pagbabalik ng ating programang Global na Tayo.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang Red Advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso, at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawa sa bato na galing sa bulkan na tinibag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagin ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
14: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
13: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
14: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
13: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
14: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
15: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
16: Miss Philippines!
14: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
13: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
14: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another kultura.
13: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Alright, nagbabalik po ang programang Global na tayo dito pa rin sa inyong impilang Radyo Pilipinas World Service. Patuloy po kami nakikipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection, lalong-lalo na dito po sa na-confirm. Nag-confirm sa atin na ikang makikipagtalastasan sa atin dito. Walang iba kundi si itong Bureau of Fire Protection Region 3 regarding po dito sa gumuhong 9-story building dito sa May Angeles City sa Pampanga. Supposed to be, ang kausap po natin dito si Fire Superintendent Maria Lia A. Sagili, ang Chief Public Information Unit ng BFP Central Luzon. At ito'y kinonfirm sa atin kahapon ng Bureau of Fire Protection Region 3. Pero we're trying to get in touch with them right now. Pero hindi po natin sila makontakt. I don't know kung anong reason. Alright? Pero we're still trying to get hold of them. Itong Bureau of Fire Protection natin. Lalo na si Fire Superintendent Maria Lia A. Sagili ng ating Chief Public Information Unit ng BMP Central Luzon. So, tingnan natin kung makukuha pa natin sila. We've been trying to get them for the rest of 10 minutes na yata. Okay? Sige. Alright, nasa linya na ba ang ating Bureau of Fire Protection, ang ating Chief ng Public Information Unit ng BFP Central Luzon, Fire Superintendent Maria Lia A. Sagili. Magandang umaga po, Fire Superintendent Sagili.
17: Yes, sir. Good morning po.
0: Okay.
17: Ano po kayo?
0: Ito po, mabuti naman po at inaantabayan na namin ang inyong participation dito sa ating programa ngayong umagang ito. Opo. Alright, so ano po ang initial na, ano po ang kalalagayan ngayon nitong 9-story building na gumuho dito sa may Pampanga? Kamusta po ang patuloy po ninyong ginagawang pag-rescue dito sa mga survivors kung meron pa?
17: Talaga ang ating ginagawang operation. 24/7 po tayo, hindi po tayo tumigil. And sa kasamaang palad po, nadagdagan po ang ating casualty, tatlo na po ang ating katay. Ngayon, mayroon po tayong isang retrieval operation sa isang sector. And 17 po yung ating estimated na reported missing pa po. So yun yung ating pinakalitest update as of this morning, sir.
0: Okay, tatlo na po ang confirmed na patay kasi kagabi, kagabi, dalawa. Including yung Malaysian.
17: At of 720, tatlo na po.
0: Out of 720, tatlo na. Kabilang po doon yung isang Malaysian national.
17: Yes po, siya yung pinakaunang nailabas natin nung kahapon po.
0: So, ilan pa ho ang inaasahan nating survivors sa gumuho?
17: Sa ngayon po, meron tayong undergoing na retrieval operation sa isang sector. Sa concrete number po for the remaining, hindi pa po makapagbigay kasi magkakandak pa po tayo ng thermal analysis once again. Isisip po natin ulit yung apat na quadrant to make sure na mayroon pa po tayong ma-detect na life. Kapag po meron po tayong nakita na buhay or signs of life, magkukontinue po yung rescue operation natin. Kapag wala naman po, magpuproceed na po tayo sa retrieval as per our responsible officer, Mayor Lagatin.
0: Okay. So, sa ngayon po, kamusta ang mga equipments natin? Tumutulong naman po bang LGU at iba pa mga ahensya ng gobyerno?
17: Marami po tayong, actually overwhelming po yung ating assets coming from the LGU, coming from the MMDA, the Philippine Army, the DSWD, and sa BSP, PNP at the same time. So, sa gamit po, marami po tayong nakabang. Even the heavy equipment na nanggaling po sa engineering brigade ng Army ay nakaabang and sa respective LGUs natin with CSSR capabilities.
0: Alright, so sa ngayon po ano po, well okay, just to confirm this, ilan po ba talaga ang nandudun ng mga workers nung gumuho yung building?
17: Ang ating pong reported victims, wala po pong category ito. Lahat na po ito is 47. Estimated po, no? Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba.
0: Mm-hmm.
17: Ngayon po, out of that 47, mayroon na po tayong umuwi sa family nila na safe and sound na po sila. Mm-hmm. 26.
0: Okay. Alright. Okay.
17: So, and then, meron po tayong missing na 17.
0: Mm-hmm.
17: Tatlo po yung ating declared deceased.
0: Mm-hmm.
17: And meron po tayong isang ongoing retrieval operation. So that would total of 47.
0: All right. So hanggang hanggang kailan po kaya ito? Itong rescue nyo?
17: Hanggang meron pa po tayong na-detect na signs of life, patuloy po yung ating rescue operations.
0: Okay. So pero itong tatlong confirmed na nasawi, ito po ba ay nasa kanila ng mga pamilya? Maliban na lamang siguro dito sa Malaysia National.
17: Nasa hospital pa po ito ng San Rafael. San Rafael, Lasatin, tama po ba?
0: Mm-hmm.
17: Hospital.
0: Okay.
17: Nandun po sila.
0: Sa huling question na lang po, alam ko maraming mga nakapila para kayo yung mga kapanayam ngayong umaga nito.
17: Yes,
0: ano po ba ang initial assessment ng Bureau of Fire Protection kung anong naging sanhi ng pagguho ng building?
17: Na natin dyan ng ating City Fire Marshal is yung kanilang history ng pag-secure ng permit. So yan po. Mm-hmm. And then kung ano po yung in-apply sa ating local government and also yung purpose po ng paggamit ng building. So yun po yung mga initial na sinasek. Kapag po isasek po kung nag-confirm sila sa mga basic standard documentary requirements na hinihingi po ng ating building official at ng BFP, yun po muna yung initial stage. Kung meron po bang paglabag doon o wala. And then, magpo-proceed po tayo dun sa mga structural analysis. Yan, ganyan na po yung gagawin. Mm. Unti-unti po. Pero for now, hindi pa po natin yung ginagawa on the part of the building official kasi po nga, meron pa tayong mga victims na nasa sa loob.
0: Mm-hmm.
17: Pagkatapos po at na-clear na po natin yung lahat, that would be the time na i-reconstruct na po natin yung incident.
0: Alright, with that, Superintendent Sajili, maraming salamat po sa oras pinakalog niyo sa amin.
17: Salamat po. Good morning.
0: Good morning. Bye-bye. Good morning. Alright, yan po ang ating chief ng Public Information Unit ng Bureau of Fire Protection Central Luzon, Fire Superintendent Maria Lea A. Sajili. So, tatlo na po ang confirmed na patay sa oras na ito sa ating naging panayam sa Bureau of Fire Protection Central Luzon. Tatlo na po ang confirmed na patay as of 7:20 in the morning. So, kabilang na po dyan yung isang Malaysian national na nasawi. Itong isang Malaysian national, doon sa mga hindi nakakaalam, itong Malaysian national, hindi po yan construction worker doon sa building. Nanunuluyan yung Malaysian national sa katabing, I think, apartel o building nung gumuhong 9-story building, ano, at nadamay itong tinutuluyan nitong Malaysian national na naging sanhi ng kanyang pagkasawi. So tatlo na ang nasawi. Confirm ito ng ating Bureau of Fire Protection. Okay? And syempre, umaasa pa ho tayo na may makukuha at may mare-rescue pa tayo mga kababayan dyan po sa gumuhong 9-story building na yan dyan po sa may Angeles City, Pampanga. Okay? At syempre, tayo'y nakikiisa sa Bureau of Fire Protection, sa local government units at sa lahat ng mga ehensya ng gobyerno na nakatutok ngayon po dyan para po ligtas na ma-rescue itong ating mga kababayan. Okay? And syempre, maraming mga haka-haka lumalabas kung bakit gumuho yung building na yan. Huwag ho muna tayong ika nga mag-jump to conclusion kung ano yung naging sanhi ng pagguho ng building, sapagkat yan po ay ika nga iimbestigahan pa ng mga otoridad, including the Bureau of Fire Protection, para malaman talaga kung ano ang naging dahilan nung pagguho ng building na yan. Kasi maraming mga naglalabasang mga opinion, haka-haka, mga pananaw na kesyo mahina yung pundasyon, kesyo substandard yung materials na ginamit, kesyo kasi nung isang gabi matindi yung pag-ulan dyan sa lugar at malakas ang hangin na naging dahilan para gumuho yung building na yan. Pero those are all sabihin na natin mga haka-haka, mga ikang mga personal views. Wala pa ho yun talagang opisyal na resulta ng investigasyon kung bakit gumuho yung 9-story building na yan. Dalangin lang po natin na may makuha pa tayong mga kababayan na karamihan sa kanila construction workers na nag-i-stay in o natulog o dyan sa building na yan nung gabing yun. Okay. Samantala, sa puntong ito ng ating programa, nasa linya naman na natin ng komunikasyon si Professor Guido David ng ating Octa Research. Magandang araw po, Professor David. Welcome back sa programang Global na tayo.
18: Yes, magandang araw, Ray, at sa mga viewers and listeners natin sa ating programa.
0: Okay, may bagong labas na survey ang Octa Research. Ang nagsasabi, 76% ng adult Filipinos is committed to defending the Philippine territory, including the West Philippine Sea. 76%, samantalang 17% undecided, 7% disagree. Alright, unang-unang tanong po, Prope, paano po ba yung line of question dun sa survey na ginawa at kailan ginawa ang survey?
18: Yes, maganda mga katanungan yan, Ray. Itong survey was conducted March 19 to 25 of this year with 1,200 respondents nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, at may margin of error na plus minus 3%. Ang katanungan dito, ito yung statement, I love my country and I am committed to support the government in defending its territory and asserting sovereign rights, including over the West Philippine Sea.
0: Mm-hmm.
18: So simple lang naman, tinanong natin kung agree sila sa statement na yan. Ngayon, may mga nagsasabi, minsan yung mga survey parang common sense, parang so, syempre, di ba, parang expect natin mga kababayan natin minamahal yung bansa nila,
0: mm-hmm,
18: at committed to defending the sovereign rights ng ating bansa,
0: mm-hmm.
18: di ba? Kaya nga tayo may military, kaya tayo may Philippine Coast Guard. So we expect na mataas naman talaga yung result dito. Pero 76%, I mean, mataas siya, almost. Para mga 3 out of 4 Filipinos.
0: Mm-hmm.
18: Pero may 7% na nag-disagree dyan. At syempre, magtataka tayo. Bakit?
0: Yes.
18: Bakit may mga magdi-disagree dyan, di ba? Kahit mm-hmm. konti. Sino mm-hmm. ba ito mga taong, I mean, hindi ba nila minamahal yung bansa nila? Ako, mm-hmm. yun yung tanong ko sa kanila. Kasi clear naman yung question eh.
0: Mm-hmm.
18: I love my country and I'm committed to support the government.
0: Mm-hmm.
18: Of course, siguro may mga iba na hindi sang-ayon sa ginagawa ng gobyerno.
0: Mm-hmm.
18: And it's a democracy. It's a we are a functioning democracy. Pero still, bakit naman nila sasabihin na hindi nila? Parang hindi sila mag-agree na minamahal nila yung bansa. Diba? Right. I mean, it's not just the government. Eh. The government is working for the country. And if we love the country, we will support what the government is doing. Basta sang-ayon din naman sa ano, sa interest, national interest yung ginagawa ng gobyerno.
0: Alright, pero bukod doon sa 7% na disagree, meron ding 17% na undecided. When we say undecided, ano bang ibig sabihin? Hindi sila sigurado kung susuporta sila sa pagdidepensa. That also is a concern, di ba, Prof. David?
18: Concern din yun, tama ka, Ray. Of course, yung iba, maraming mga reasons kung ba't undecided. Baka, although meron ditong refuse, ibig sabihin, ayaw nilang sagutin yung tanong. Baka naman, privacy concerns, ayaw nilang masabi yung kanilang personal opinion. So we can respect that naman. If it's about privacy concerns. Kung hindi sila sigurado, baka naman hindi nila naintindihan yung tanong.
0: Mm-hmm.
18: Exactly. Although itong tanong na to, meron tong Filipino version.
0: Okay.
18: So hindi naman siya hindi naman natin pwedeng sabihin na ay hindi naintindihan tanong dahil English kunyari, okay. May Filipino.
0: Ano yung Filipino version para lang marinig ng ating mga kababayan? Prop,
18: David. Tinatanong kung sang-ayon sila dito sa pahayag na mahal ko ang aking bansa at ako ay tiyak na susuporta sa pamahalaan sa pagtatanggol ng teritoryo nito at pag-iit sa mga karapatang soberanya.
0: Mm-hmm.
18: Kabilang ang West Philippine Sea. So I think medyo klaro din naman.
0: Napakaklaro nung statement na yon, nung translation na yon.
18: Tama.
0: Napakaklaro. So, mm-hmm.
18: Tingin ko lang, kaya may mga nag-disagree at meron mga dahil merong mga forces mm-hmm. na naninira sa gobyerno,
0: mm-hmm.
18: sa mga ginagawa ng gobyerno. Isa yan sa mga possible reasons.
0: Mm-hmm.
18: Pwede hindi nila naintindihan ang tanong. Pero sa akin, klaro naman. So tingin ko may mga forces din na naninira sa gobyerno at mm-hmm. may mga social media personalities, may mga media, hindi naman lahat, pero meron konti na ganiting ginagawa nila at dinidistort nila yung larawan through misinformation. Kaya minsan nakoconfuse yung mga kababayan natin.
0: Alright. Hindi kaya itong 7%, ito yung mga troll ng kabila? Joke na. Di kaya?
18: Hindi naman ito trolls kasi selected ito mga respondents natin.
0: Alright.
18: So hindi siya. So these are organic eh. Pero malaking clue pagtitingnan natin yung regional breakdown. Kaya sa Metro Manila, 83% yung agree, 4% lang yung disagree. So napaka-konte.
0: Okay.
18: Sa Cordillera, in fact, for most regions, mababa lang, mga 11% or less lang yung disagree. Except, may isang region in particular, Region 11,
0: which is
18: 61% nag-agree, although marami pa rin tayong mga patriotic na mga kababayan sa Region 11, pero 34% yung nag-disagree.
0: Okay.
18: I think isa sa mga nagpataas. Ganun din sa Region 12, medyo mataas din. 14% nag-disagree. Pero sa Region 11, ito a standout for me. 34%
0: wow.
18: ang hindi agree dito sa pahayag na to. And Region 11, of course, is Davao Region. So,
0: yes.
18: Hindi ka naman sinasabi na yung mga tao doon ay hindi ako agree sa perspective nila na ganyan. I mean, hindi ako agree sa perspective nila. Pero baka may possible reason. Baka naman yung mga umaabot sa kanila na reports ng mga yes. media ay distorted and may misinformation na kumakalat. Hindi ako nag-gumagawa ng mga accusations. Sinasabi ko, it's possible lang na may mga ganyang nangyayari dito sa region na ito.
0: Now, Prof. David, this is not the first time na gumawa kayo ng ganitong survey, if I'm not mistaken. So ngayon itong pinaka-latest nyong survey na ito, which you did in March this year, how is it compared nitong mga nakalipas na taon na ganito rin ang survey? Nakikita nyo ba na tumataas, lumalaki ang commitment ng sambayanan para idepensa ang soberenya ng Pilipinas, including the West Philippine Sea?
18: So nakikita ko, Ray, itong willingness to fight. Yes, tama ka na nag-survey na kami nito. Ito, tinitingnan ko. Ang isa sa mga recent namin is November 2025 release, pero conducted September 2025. So mga almost a year ago. Noong panahon na yon, ang mas simple yung tanong dito. Ito nga, actually, mas medyo ibang tanong dito. Ang tinanong dito, if there's a conflict between the Philippines and a foreign enemy, are you ready to fight for your country? At ang lumabas dito, 70% ang nagsabing yes.
0: Okay.
18: Ang willing to fight. And 30% ang no. Although, iba yung tanong.
0: Yes.
18: Ibang framing ng question. Ito, willingness to fight. So, ibig sabihin, maintindihan natin na may mga tao na, kunyari, mga elderly. Although baka, minsan, yung mga elderly matatapang din, minsan yung mga babae matatapang din. We can't generalize na they're willing to fight for the country. Pero hindi naman siyempre lahat capable. Kaya, hindi naman lahat ng mga kabuhay natin nasa military or armed personnel. So, maintindihan natin na meron mga baka hindi willing to fight, but they can still be patriotic if they're, not willing to fight for the country. I mean, that's explanation ko lang yan. But it's more or less the same type of ano. It's about patriotism. Yun yung bottom line nito, Ray. So yung 76% dito sa katanungan nito about patriotism, I think it's more or less the same sa nakita namin over the past ago. Just a willingness to fight for the country. Kasi different question, pero it's about patriotism.
0: All right. Pero so, matanong ko lang Prof. David before I let you go. Itong latest survey na ito, although na breakdown mo yung mga regions kung saan makikita yung kung saan yung may malaking suporta at merong mga disagree or undecided. Pero yung demographics ng age bracket, ano ang nakikita niyong kapansin-pansin dito? May mga kabataan ba na sabi na nating kasama sa survey na ito?
18: Yes, meron mga 18 to 24. Actually, across age brackets, mataas siya. So, 77% yung agreement sa 18 to 24, 75% sa 25 to 34, 80% sa 35 to 44. And even sa mga matatanda, ganun din. So, hindi naman siya
0: Alright, so tignan natin. So medyo naputol lang si Prof. David. Okay, nagbalik na. Balik na natin.
18: Hello.
0: Yeah. Go ahead po, Professor.
18: Naputol. Pero yun nga, across age brackets, wala naman major differences tayong nakita. In fact, 80% sa age 35 to 44. And even across genders, slightly lower lang sa female, 74%. Sa male, 78%. So, I think ang pinaka nakita natin na difference is yung sa geographic na may pagkakayo pa.
0: Okay. And with that, David, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. Again, dito sa ating programang Global na Tayo. Thank you very much po, Prof. David.
18: Maraming salamat din at magandang umaga.
0: Ang ating pong Octa Research Survey na nagpapakita na 76% ng mga Pilipino ang umaayon, ang committed. 76% of adult Filipinos committed sa pag-defend ng Philippine territory kabilang na ang West Philippine Sea. Although may 76%, meron din tayong 17% undecided at merong 7% na disagree. Yan, okay? So, sa pamamagitan po yan, tayo po ay magpipilit na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, sa ating production side, ang ating executive producer Stephanie Vicente, ang ating kasama rin ang ating producer si Ms. Drizel Danyong, at sa ating master control, Susan Aison, sa wirecast si Justin. At ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Antabayanan po ang mga susunod na mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan ang ating English Service Programs. Again, ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
19: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service, programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
20: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa ating programang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wise na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas!
21: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood ng Discarding Wise.
20: Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone, at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan nagpahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa posibilidad ng mas agresibong pagtaas ng interest rates, at sa gitna ng lumalalang tensyon sa politika dito sa bansa, ano kaya ang epekto nito sa ekonomiya at mga negosyo? Bukod dyan, posibleng umabot sa 65 pesos ang halaga ng piso kontra sa dolyar. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, sa ating segmentong Alkansaya, paano kaya makakatulong ang mga kasama mo sa bahay, lalo na ang mga bata, sa pagtitipid? Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
19: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
20: Nagpahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa posibilidad ng mas agresibong pagtaas ng interest rates upang pigilan ang patuloy na pagtaas ng inflation na pinalalala ng tensyon sa Middle East. Sinabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr. na kinukonsidera ng Monetary Board ang sunod-sunod na rate hike, posibleng bago pa ang regular meeting sa June 18. Maaari rin anya silang maghintay sa May inflation rate na ilalabas sa June 5. Noong Abril 23, nagtaas ang BSP ng 25 basis points, ang unang pagtaas sa mahigit 2 taon para dalhin ang policy rate sa 4.5%. Ngunit kahit may preemptive hike, sumirit pa rin ang inflation sa 7.2% noong Abril, mas mataas sa inaasahan. Sinabi ni Remolona na ang supply shock mula sa oil crisis ay malaki at paulit-ulit, kaya kailangan ng mas mabilis na aksyon. Binabantayan din ng BSP ang transport fares at ang mas mabilis na inflation para sa bottom 30% ng households. Inaasahan ng BSP na mananatili sa mahigit 5% ang inflation ngayong taon na may average na 6.3% bago bumaba sa 4.3% pagsapit ng 2027. Jonas, sa tingin mo ano ang magiging batayan ng BSP sa desisyon, ang May inflation report ba o ang galaw ng presyo ng langis?
21: Nako, pareho yan mga tinitingnan ng ating Bangko Sentral, ano? Pero syempre talagang ang tinitingnan diyan yung galaw ng inflation, no? Ngayon, isang batayan lang yung galaw ng presyuhan ng langis. Ngayon, dahil yung huling inflation number is 7.2%. Pag yan ay yung May inflation tumaya na mga 7.5, 7.8, talagang kailangan nilang gawan ng paraan para yung inflation expectation, yung kumbaga yung mga tingin natin, magtutuloy-tuloy pa ba itong inflation, no? Kailangan gumawa sila ng paraan. Kaya nga sinasabi nila, handa silang gumalaw na magtaas ng interest rate. Ngayon, ang pinaka-conservative na strategy dyan ay ang talagang antayin yung data, at kung talagang sobrang taas sa tingin ng mga analyst at tingin nila, dapat bago pa mag-January 18, gumalaw na sila.
20: Ng June 18, oo. Tingin mo, Jonas, mayroon kayang nakikitang alternatibong hakbang ang BSP bukod sa rate hikes para mapababa ang inflation?
21: Ang unang-una talaga, marami naman talagang kumbaga sa toolkit niya, no? Na para maibsan yung tama ng inflation. Unang-una talaga dyan ang interest rate, dahil kumbaga ang interest rate inaapektuhan yung mga desisyon natin.
20: Oo.
21: Mag-iisip ka kung gagastos ka ba o hindi ka gagastos. Ngayon, mayroong mga ibang pamamaraan na ginagawa yung Bangko Sentral, tulad ng pagbibigay ng mga potential funding mechanism para yung mga bangko makapagpautang pa rin para bumalik yung normal na sigla ng ekonomiya. Mm-hmm. Ngayon, meron din silang nasabi na mga measures para maibsan yung tama sa ating mga mamamayan, tulad ng waiver of fees at saka mga palugit, no, pagdating sa mga bayaran ng utang. Nabanggit na ito ng mga ilang linggo ng ating Bangko Sentral. So, iyan ang mga magagawa niya. Ngunit, yung meron dapat kaagibat dyan, yung tinatawag na fiscal, yung galing sa gobyerno. Kung matatandaan mo, nung panahon ng pandemic, meron yung bayanihan 1 and 2. Dapat, meron ulit parang bayanihan 3 para sa mga natatamaan ngayon ng krisis na ito.
20: Kung mananatili sa mahigit 5% ang inflation ngayong taon, paano maapektuhan ang economic growth targets?
21: Yan ngayon talaga ang kumbaga nasa crossroads ang ating Bangko Sentral, kasi ang talagang mandate price stability. Yan ang pag-manage ng inflation. Pero nakikita natin dahil sa floodgate, nahirapan gumalaw yung ating gobyerno, no? Ngunit sa mga huling datos, nakikita na natin na unti-unting bumabalik yung sigla ng paggastos ng gobyerno. Pag yan ay magtuloy-tuloy, makikita natin yan by the end of the second quarter. Kaya ang ginagawa ng Central Bank ay parang alalay lang. Kaya inaantay nila yung datos bago gumalaw.
20: Ah, ayun. Eh, yan ah. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pambansang politika, sabay-sabay na umuusad ang tatlong malalaking krisis na bumabalot sa bansa. Formal nang nagsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court.

0: collapse at realignment ng mga bloc na lalo pang nagpapainit sa kapangyarihang pampolitika. Maapektuhan kaya ng impeachment trial ang investor confidence at foreign direct investment sa bansa, Jonas?
1: Alam mo, yung mga sinabi mo, no? Dahil ngayon, merong app at saka merong website na tinatawag na Polymart, no?
0: Okay.
1: Ngayon, nito mga ilang araw lang, meron ng tumataya kung mai-impeach ang ating vice president o hindi.
0: Okay.
1: No? So, indirectly, maraming nakatuon sa Pilipinas. Alam mo naman, good news, bad news is good for the Philippines. Kasi naaalala ka, you're the top of mind. Para magkaroon tayo ng Polymart, maraming gustong tumingin sa Pilipinas as an investment destination. Ang problema lang natin, talagang maraming, kumbaga sa pag tumingin tayo sa labas, clear skies dahil talagang wala pang ulan, no? Pero makikita mo na merong uncertainty. Kumbaga merong mga ulap na madilim. Ano ba yan? Yan yung impact ng oil crisis, yung nasabi mong mga political noise. Pero ngayon, hindi talaga siya ang numero uno na nakakabigat sa mga tingin ng ating mga investors. Ito talaga ang impact ng yung oil crisis na ito, no? Kasi yun talaga ang dumadagok sa inflation, nagpapataas ng interest rate, no? Pero doon din sa isang iglap din, nandoon din yung impact nung governance, nung floodgate. Nahihirapan yung mga foreign investors na pumasok dito kasi gusto nila may kasiguraduhan. No? Kaya yung nakita natin, yung nasasabi kong Polymart, pinost ko nga sa Twitter at Facebook ko, para makita ng tao na, uy, merong mga tao na nagkaka-interest. Tayo, dito sa atin, marites lang natin yung mga nangyayari sa Senado. Ngayon, yung iba, nagagamit yung pag-uusap na yan na kumita ng pera. Kaya sa akin, isang magandang ehemplo yan na marami pa rin gustong tumingin sa Pilipinas.
0: Okay. May panganibang bumagal ang economic reforms o infrastructure projects dahil sa political distraction sa Senado?
1: Okay. Magandang tanong yan, Leo. Ano? Ngayon, talagang nangangailangan tayo. Yung sinabi na ni Governor Remolona na 63 to 65 ay isang wake-up call. No? Kumbaga, dapat paghandaan natin na dapat meron tayong gawin. Sila, gagawin nila kung ano yung makakaya nila. Pero kung titingnan natin, ang kailangan talaga natin, paano natin iibsan yung tama sa atin ng tinatawag nating itong oil domino effect. Kasi tinatamaan tayo sa transport, tinatamaan tayo sa kuryente, tinatamaan din tayo sa pagkain. Ngayon, dapat makita natin ang ating legislature, tulad ng sabi ko, gumawa ng parang bayanihan 3. Kaso, nalulunod sila sa impeachment at marami pang iba. Na dapat, kahit papano, kailangan nila maglabas nito para lalong maibsan yung tinatawag nating uncertainty at bumalik tayo sa policy certainty kaysa uncertainty. Ngayon, dapat on the part ng ating kabinete, gawa na nila ng paraan ano ba yung ating energy resilience plan, short term and medium term, para maibsan ang pagtaas ng presyo. Diba? Kasi ang nakikita lang natin yung short term. Dapat makita rin natin anong mga hakbang na ginagawa natin para maipababa yung presyo ng kuryente. Maghahanap ba tayo ng mga indigenous sources, no? Na kumbaga doon sa Renewable Act of 2008, sinasabi natin na pwede tayong maghanap ng iba, no? Isang pwede nating pagkunan na alam natin lahat ay yung nuclear. Pero alam naman natin sa ating konstitusyon, bawal yan. So baka pwede yung tulad ng hydrogen. Ngayon, ito ay itinatawag na emerging technology na Japan,

0: France at Belgium ay tinitingnan na ito'y isang magandang source ng paggawa or pag-generate ng kuryente.
1: Eh, paano maapektuhan ang business sentiment kung parehong national at international legal issues ang bumabalot sa mga pangunahing political figures?
0: Okay. Sa para pinakamagandang gawin ng ating pamahalaan, ito yung kumbaga kung medyo hesitant ang negosyante at ang mga consumers, dito natin nakikita na dapat ang nagtatrabaho talaga ay ang gobyerno. Kailangan gumastos. Oh. Kaya nga yung mga tinatawag na government utilization, nakita natin na unti-unti na siyang tumataas. Ngayon, hopefully maramdaman natin to by the end of the second quarter. So kung maramdaman natin yan, unti-unting babalik ang sigla ng ating ekonomiya. Kasi nakikita na nila na bumabalik na yung gobyerno sa paggastos. Ngayon, sasabayan lang yan ng mga negosyante. Kaya kailangan, kumbaga parang sa pagluto ng bibingka, meron tayong apoy sa taas at may apoy sa ilalim. Ngayon, yung apoy sa ilalim, yan ang trabaho ng gobyerno. Dahil maggagastos sila. Ngayon, yung doon sa taas ay kombinasyon yan ng ating mga mambabatas. Dapat magbigay din sila ng mga kumbaga relief measures sa mga negosyo para tuloy-tuloy yung kanilang paglagak ng pera dito. Tulad ng isang example lang ay ang pagbalik nung or pag-extend nung NOLCO provisions. Ito yung net operating losses from 3 to 5 years. Pwedeng katulad nung nasabi na ng Bangko Sentral, yung mga waiver of fees at saka extension ng pagbayad para makusyon yung ating mga mamamayan pag nagbabayad sila ng utang. Ngayon, marami naman pwede nating idagdag, pwedeng magkaroon ng support sa mga SMEs para magtuloy-tuloy yung kanilang negosyo at the same time, makapagbigay pa rin ng trabaho. Kasi yun ang gusto natin na magawa na para makatulong sa mga negosyante.
1: Eh kung lalala ang political instability, makakaapekto kaya ito sa stock market at peso performance?
0: Okay, ngayon masasabi ko ng 100%. Wala pang tumatamang political uncertainty sa ating financial market, no? Dahil talaga ito ay dulot ng nung isang taon, yung floodgate, no? Yung governance issue. So yung governance issue na yan, across the board yan, whether yan ay on the part of the government, tapos sa private sector, maraming issue about governance na ngayon inaayos ng ating SEC. Ngayon, talagang ang pinakamalaking dagok sa atin ay yung impact ng imported inflation. So around 60% yan dahil lang sa langis. No? At yung kombinasyon ng paglakas ng dollar. Ngayon, yung 40%, yan yung tinatawag na transmission sa transport, sa electricity, at saka sa food. Hati-hati na sila dyan dahil sa pagkain, pagka-import dito, itatransport sa mga ibang area sa Pilipinas, gagastos ka ng logistics. So, di ba? So, tamaan ka na doon. Ngayon, yung iba, raw material nila, ipoprocess nila para maging pagkain, tatamaan naman sila ng kuryente. So, yan ngayon yung tinatawag natin na impact nitong imported inflation or war inflation.
1: Nagbabantang bumulusok sa 65 pesos kada dolyar ang piso sa loob ng susunod na 3 taon kung mananatiling passive ang tugon ng pamahalaan sa lumalalang tensyon sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Pandesal Forum noong Mayo 20, sinabi mismo ni Jonas na lumalaki ang panganib dahil sa lumalawak na current account deficit at tumataas na presyo ng enerhiya, mga problemang pinalalala ng global geopolitical conflicts. Ayon kay Jonas, lubhang sensitibo ang piso sa external shocks. Kung walang matibay at maagab na aksyon mula sa Estado, posibleng magpatuloy ang paghina ng piso lalo na't naitala na nito ang ilang historic lows nitong mga nakaraang buwan. Batay sa kanyang pagtataya, maaring bumagsak ang piso sa pagitan ng 61 at 65 pesos kada dolyar. Nakaugnay ang matinding paggalaw sa foreign exchange sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagtutulak ng pag-alis ng kapital mula sa mga emerging markets. Gayunpaman, kinilala ni Jonas ang mga hakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa kabila ng matinding pressure, sinabi niyang epektibong na papamahalaan ng BSP ang paggalaw ng piso sa ngayon. Jonas, may nakikita ka bang hakbang ang economic managers para pigilan ang capital flight at mapatatag ang foreign exchange market?
0: Ngayon, may mga plano silang ginagawa, no? Lalo na yung hakbang para sa food security. Ngayon, hindi pa talaga lalathala sa ating sa mga mamamaya kung ano yung concrete plans, no? Kasi isa sa mga nasabi ko doon sa forum na yan ay ang pagbiglang pagtaas ng presyo ng bigas. Ngayon, nung papunta ako doon sa Pandesal forum na yan nung isang araw, nakita ko nasa 57, meron pa nga ako nakita 59.70 na kilo ng bigas. No, so ang kinakatakot ko na baka nitong Mayo at nitong June, no, baka yung presyo ng bigas magpantay na sa piso sa 62.
1: Oh, okay.
0: Kasi nga dahil nga dito sa problema natin sa Middle East, no, isang malaking factor dyan or byproduct ng langis ay ang fertilizer. So isa yan, okay. Kaya kailangan gawan natin ng paraan paano natin mapapa-improve yung productivity ng ating local production, at the same time makasecure tayo ng mga long-term contracts ng supply ng pagkain. Ngayon, yan ang mga ibang hakbang na dati, tulad ng Brazil at Argentina, doon tayo nag-aangkat ng karneng baka at baboy. No? Ngayon, ang nagkakataon lang, lagi nating kasabay ang China bilang isang competitor. Sila pinakamalaki, tayo pangalawa. Ngayon, gusto natin, para sigurado tayo sa ating supply, gusto natin tayo yung preferred client. Kaya meron tayo mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan na kausapin ang tulad ng Russia at ibang European countries tulad ng UK, Germany at Poland, no, kung saan tayo makakuha ng baboy at saka ng chicken. So ito yung mga hakbang natin na para maging stable yung presyo ng pagkain. Ngayon, hindi lang ito kumbaga sapat, kailangan short term ito. Kailangan mag-isip tayo anong gagawin natin on the medium term na mag-less tayo ng dependent sa import. Na tulad din kanina nung sabi ko doon sa pagdating sa kuryente, maghanap tayo ng ibang sources ng pagkukunan ng kuryente para hindi tayo masyadong dependent sa traditional fuels, di ba? Either increase natin yung coal o increase natin yung hydro, geothermal, wind, solar. So ano pa yung mga hakbang natin para mapaigting yan? Tapos yung transport sector. Kaya nga, kumbaga, yung mga sinasabi rin ng ibang analyst, no, tungkol sa 6350 o 65, ay ito ay isang warning na kailangan kumilos tayo. Ngayon, hindi kailangan yung mga galaw na hinihingi natin ay malakihan. Diba? Ang importante dito, tulad ng pandemic, speed trumps perfection. Kahit yung maliliit, madali nating maramdaman, lalo na ng ating mga mamamayan. Kung mapapadami natin ang pagbenta sa Kadiwa Center na hindi lang bigas, mga iba pang bagay, hindi lang dalawang beses sa isang buwan, gawin nating linggo-linggo, yun ay isang magkakaroon ng magandang epekto sa ating mga mamayan. Dahil mararamdaman nila na yung mga presyo kaya palang supilin or kumbaga mapababa pero may konting akyat pero hindi katulad ng nararamdaman natin ngayon. Hindi natin kailangan ng price control.
1: Oh.
0: Ang kailangan natin makita yung mga gobyerno kumikilos para makita na yung presyo hindi naman ganun kagrabe yung pag-akyat.
1: Mas banayad ang inaasahang pagtaas ng presyo ng langis ngayong linggo kumpara sa mga naunang pangamba kasunod ng paglamig ng Asian refined product markets at bahagyang pagluwag ng tensyon sa Middle East. Batay sa isang linggong average ng mean of Platts Singapore at foreign exchange rates, tinatayang 40 sentimo hanggang 60 sentimo ang dagdag sa diesel, habang 80 sentimo hanggang piso ang posibleng pagtaas sa gasolina. Kasama sa kalkulasyon ang pinakabagong galaw sa international cargo premiums. Ano masasabi mo dito, Jonas?
0: Nako, iyan ay isang magandang mga developments, no? Pero alam mo, kung matatandaan natin, isa sa mga sinasabi nila tungkol sa tungkol dito sa mga nangyayari sa Middle East, talagang ang kinakatakot ko dyan, baka yung magkaroon ng tolling sa Straits of Hormuz, Straits of Malacca, at even sa West Philippines. Sana naman, di mangyari. No? Sana magpatuloy yung tinatawag na freedom of navigation na atin ring itinataguyod sa ASEAN, lalo na dito sa UNCLOS sa West Philippines.
1: Diretso na tayo, no? Eto na, pakinggan natin si Jonas kung paano kaya makakatulong ang mga kasamahan mo sa bahay sa pagtitipid. Jonas?
0: Oo. So ngayon, talagang ngayon sa hirap ng buhay ngayon, kailangan ituro natin sa mga kasambahay natin at sa ating mga kapamilya na importante sa atin yung resilience. Dito natin kailangan paigtingin ang mga values na marunong tayo magkaroon ng kumbaga building habits of discipline and shared responsibility. Ano ba yan? Siyempre yung katulad niyan, paggamit ng electric fan, ilaw, pagkatapos gamitin, marunong tayo magpatay.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Mm-hmm. Katulad ngayon, nakikita natin sa mga opisina, pagdating ng tanghalian, yung 12 to 2, kung pwedeng patayin, hindi ginagamit, patayin natin. Diba? So, bakit po ito kailangan? Kasi ito po ay isang ehemplo para sa magandang discipline, no? Mm-hmm. Lalo na pag-i-invest. Ito po yung mga kukuunting mga bagay-bagay na can define your investment habits, no?
1: Mm-hmm.
0: So, unang-una, tuturuan natin ang pagpatay ng ilaw, water appliances. Ubusin natin yung pagkain natin, no? Matuto tayo pag kumain kung ano lang yung kaya natin. Hindi yung mag-iiwan tayo, di ba? Ito po ay isang mga inaano sa mga bata ngayon, ano?
1: Mm-hmm.
0: Siyempre kasi para magkaroon sila ng values at nakikita nila na importante yung pera at kinikita yan, hindi yan binibigay. So dyan rin natin makikita yung una natin, kung maaalala mo sa Alcansaya, nandoon yung needs and wants.
1: Mm-hmm.
0: So dito natin malalaman, makikita ng ating mga anak kung saan yan. No? So doon sa mga habits, isang pinakamaganda dyan yung paghuhugas ng plato.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Oo, syempre.
0: Syempre, yung iba, bawat isang tumatakbo yung tubig, diba?
1: Oo.
0: Tapos hugas isa-isa, hindi pinapatay.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ang tama na ginagawa ng iba ay sasabunin mo muna, babasain mo muna lahat, sasabunin mo, papatayin mo yung faucet, di ba? Pagkatapos noon, then doon mo hugasan sabay-sabay.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Yung mga ganyan, water conservation tips, electricity conservation, yan po yung una na tinuturo sa mga bata. Yan ang naalala ko nung bata ako.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kailangan natin ibalik yan kasi talagang sa hirap ng buhay ngayon, kailangan yan. No? Sa susunod, dahil kulang tayo sa oras, pag-uusapan naman natin yung para sa mga teenagers at sa adults sa susunod na linggo.
1: Ayan, okay. So, tama nga si Jonas, no? Wala na tayong oras. So, bago po tayong tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo.
0: Ako po si Jonas Ravelas.
1: Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
2: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Mapakikinabangan na ng Lungsod ng Maynila ang sunog apog pumping station sa Tondo sa Maynila bilang tugon na rin sa nararanasang pagbaha doon. Kaya ayon mismo kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., makalipas ang 6 na taong hindi gumagana ang pumping station na naging sanhipan ng paglala ng pagbaha sa lugar lalo na tuwing malakas ang ulan at bagyo. Ilan lamang sa mga pinatupad ang pagpapaigting ng proyekto ay ang replacement ng electrical equipment, declogging at paglilinis ng pipelines, desilting operations sa mga kalapit na waterways at magiging sa loob ng pasilidad upang mabawasan ang garbage buildup na nagdudulot naman ng pagpalya ng pump facility. Sa kasalukuyan, gumagana na ang 3 sa 4 na heavy duty pumps sa ng pasilidad at target na mapatakbo ang huling pump ngayong Hunyo. Inatasan naman ni Pangulo Marcos ang DPWH na regular na linisin ang mga pumping station upang maiwasan ang pagbabara at upang matiyak na tuloy-tuloy ang operasyon nito laban sa baha. Kinakailangan na po ito, lalo't malapit na nga ho ang pagpasok ng tag-ulan sa kabila po ng umiiral na El Nino phenomena at posible pa ang Super El Nino sa huling bahagi ng 2026.
1: Mark in, mark out.
0: Magandang nga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ang Lunes, 25 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Please, sumasa inyo po ang palatuntunan ng mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntunan ng hitik sa mga balita na dapat inyong malaman, mga balita sumasalamin sa ating lipunan. Bukod doon sa magandang balita na pagbubukas po ng pumping station dyan ho sa Sunog Apog sa Maynila, isa rin sa mga binabantayan din po natin ay ito pong nangyaring pagguho po ng malaking gusali sa bahagi po ng Balibago, Angeles City sa Pampanga. Dahil batay ho sa pinakahuling datos, 4 na ho ang naitalang namatay habang 16 po ang kasalukuyang pang hinahanap. Nagpapatuloy po yung tinatawag na search and rescue operations. Hindi pa sa mga sandaling ito, ha, hindi pa ho itinutuloy na search and retrieval. Search and rescue operations pa rin ang ginagamit, mga kababayan, sa pag-asang meron pa ho mga buhay na natabunan po ng gumuhong gusaling yan dyan ho sa Balibago, dyan po sa Angeles City. Yung pong ginagawa niyan eh, hotel po yan, mga kababayan eh. At makikita nyo dun sa ano, dun sa sabi nga, dun sa yung bago ito gumuho, nung itinatayo pa lamang, marami na ho nakapansin dun sa sabi nga eh, hindi akma na mga ilang bahagi po ng gusali na sabi nga hindi po pang 11 story building eh. Pero nagpapatuloy po ang imbestigasyon ng mga otoridad, hinggil po dyan at manapay, mas magandang hintayin po ang magiging resulta ng imbestigasyon na yan sa kung ano po ang mga dapat gawin ng mga legal na hakbang, kung meron ba gagawin po dyan at kung ano po pananagutan sakasakali po na may-ari ito pong pinatatayong hotel dyan po sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Nangunguna po sa operations po dyan ay ang Bureau of Fire Protection at ang lokal na pamahalaan po ng Angeles City. Nakasuporta po dyan ang Philippine National Police Armed Forces of the Philippines at ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa pagtutuklaso na kung meron pa mga buhay na nandyan po, no? So far, ang sabi ko nga kanina ay 4 na nga po ang napaulat na kumpirmadong nasawi habang 16 po yung kasalukuyan pa rin hinahanap. Eh sana nga ho makuhang buhay pa yung 16, no? Pagamat may sabi nga na nalagasan na nga ho ng 4. Kasama ho yung isang Malaysia national po na naka-check-in lang po doon sa hotel na nadamay dahil nabagsakan ho yung kanyang tinutuloyang kwarto. Nasa katabing hotel po siya, mga kababayan eh. Eh yung pong tinatayo niya, extension ng hotel kung sa nakatuloy yung Malaysia National. Eh, ang tutok po ngayon, sagipin mo na ang buhay. Pero hindi naman yung sinasantabi, yung pong pananagutan kung meron man. Kung meron nun dapat managot sa structural integrity ng pinatatayong gusali.
1: Mark in! Mark out!
0: Kahit samahan niyo po ako hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Mamaya makakapanayan po natin ang tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection sa Region 3. Makikikumusta po tayo, ano po mga developments diyan po sa paksang ating pag-uusapan.
1: Mark in! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Pero bago po yan, alipin po muna natin ang mga naglalaki ng mga balita ngayong araw na ito ng Lunes. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binisita, tinulungan po ang mga nasunugan sa bagay po ng parola Binondo sa Maynila. Tuloy-tuloy na tulong sa mga nasunugan, tiniyak ng DSWD. Matapos po ang pagbisita sa mga nasunugan, pumping station sa Manjan sa Tondo, binisita rin ng Pangulo. Bilang po ng mga nasawi sa kumuhong gusali dyan no, sa Angeles City sa Pampanga, pumalo na po sa 4 PNP tutulong sa imbisigasyon sa Angeles City building collapse. 76% ng mga Pinoy suportado ang pagtatanggol ng pamahalaan sa teritoryo ng bansa. Mahigit 10,000 Pilipino tagumpay na na-repatriate mula sa Gitnang Silangan. Dating Senador Francis Tolentino, Tol, itinalaga na ni Pangulo Marcos bilang bagong karihim ng Department of Labor and Employment. Visayas Grid muling itinaas sa Yellow Alert ngayong araw. Tulungo sa larangan ng pampalakasan, tiniyak po ni Pangulong Marcos.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Sinit sa iba pa mga balita. Minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang acting secretary ng Department of Labor and Employment si dating Senador Francis Tolentino. Ayon po kay Communications Undersecretary Claire Castro, tiwala ang Pangulo na mapamumunuan ni Tolentino ang dole dahil sa kakayahan nito at malawak na karahasan sa pagpapalawak ko ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan, mapalokal man o nasyonal. Ngayong hapon, opisyal na manunumpa sa pwesto bilang bagong karihim si Tolentino na pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi pa ni Castro na dahil sa health condition ni dating Labor Secretary Benny Legwesma, kaya't kinailangan itong magtalaga ng bagong Labor Secretary.
1: Mark in! Mark out!
0: Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nasunugang residente sa Parola Compound sa Binondo, Maynila nitong kalipas ng weekend at umabot pa rin sa Task Force Charlie. Sa naging mensahe ng Pangulo, tiniyak na nito na sa mga apektadong residente na ibibigay ng pamahalaan ng lahat ng tulong na pangangailangan ng mga taga-Parola. Bukod po sa mga hygiene at family food kit, mayroon ding food packs at tulong pinansyal ayon po sa punong ekutibo. Suma total,

0: Mark out.
1: 26 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, 3 sa bawat 4 na Pilipino nagsasabing handang suportahan ang pamahalaan ng pagtatanggol sa teritoryo ng bansa, kabilang na po ang West Philippine Sea. Batay po yan sa pinakauling tugon ng mass survey na pinangunahan po ng Okta Research. Lumabas po sa survey na 76% ng mga respondents ang handang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. 7% ang hindi sang-ayon, habang 17 naman ang undecided. Sa mga rehiyon, pinakamataas ang suporta sa Mimaropa na nasa 73%, habang pinakamababa naman sa Central Visayas na 45%. Mabot naman sa 83% ang agreement rate sa Metro Manila. Lumabas din sa survey na ang Davao Region ay may pinakamataas na disagreement rate na 34%. Ayon sa Okta, bagamat malinaw ang malawak na suporta ng publiko sa usapin na soberanya, may ilang sektor at rehiyon na mas mababa ang commitment gaya ng Davao Region, Central Visayas, maging ang mga nakatatanda at Class E respondents na anilay nangangailangan na mas tutok na information at policy engagement. Ang survey ng Okta ay kinomisyon po ng Armed Forces of the Philippines at isigawa mula Marso 19 hanggang 25 ng taong kasalukuyan sa pamamagitan po ng face-to-face interviews sa may 1,200 respondents nito.
0: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in! Mark out! Sa Balita, sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
1: Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
1: 27 minutos makalipas sa alas 4 ng hapon.
3: Ang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalaga ang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
5: Good news! Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure

0: Future Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Good news! Yay! Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
2: Fake news.
1: Disinformation.
2: Disinformation.
1: Mark out mo na yan.
3: Nagpapatuloy po mga kababayan ang sinasagawang search and rescue operations dyan sa bahagi po ng Angeles City sa Pampanga, ha? Batay nga sa pinakahuling datos, sumapunta po sa 4 ang bilang ng kumpirmado na sawi sa gumuhong gusaling under construction dyan sa Angeles City. Matapos sumat-retrieve ng Bureau of Fire Protection o BFP ang bangkay ng dalawa pang biktima kanina umaga. Ayon po sa BFP, 26 pa rin ang bilang ho na na-rescue habang nasa 17 pa nawawala bunsod noon ng insidente. Patuloy po nagsasagawa ang mga responder ng paneling, thermal scanning at deployment po ng K9 units sa 4 na bahagi po ng gusali para matiyak kung may iba pang survivor na naiipit sa ilalim ng debris. Pag wala na matukoy na senyalo sa buhay, saka po isasagawa ang full debris removal operation. Ang MMDA, mga kababayan, nagbigay na rin po ng kanilang mga kagamitan na.

0: Kaya tulong-tulong po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para po at least kahit pa paano magkaroon po ng closure. Ito po nangyari pong ito, no? Sabi nga ng mga otoridad, doon muna tayo sa rescue. Buhay muna bago ang lahat.
1: Mark in, mark out.
0: Dako muna tayo sa ating mamaya, ha, antabayan na natin yung ating magiging panayam kaugnay po ng balitang yan. Pero bago po yan, medyo ano muna tayo, kalma muna tayo, ha. Kanina pampakabog eh. Oo, pampakabog. Pero ngayon, oh, meron nung tayong good news, no? Good vibes naman. Lunes sa Lunes, bibigat ng mga balita. Pero alam nyo ba na itong mga nangyari sa Senado itong mga nakalipas na Linggo, naglalaro kayo ng ano, ng video game. Yung iba tawag diyan Netflix serie. Senate serie. Oo. Pero dito, parang ano eh. Meron nung isang video game. Video game. Pala Temple Run, mga kababayan eh. Ang atake. Oo. Eto ha. Pagod ka na ba sa Temple Run? Eto, mag-Senate Run ka naman. Oo.
1: Emotional damage.
0: Wala ka naman gagawin dito kundi magtatakbo. Iwasan lang yung mga obstacle at mga lespo. Garantisadong huli. Panalo, be. Galingan lang sa pagtakbo ang kailangan para ang waran ay maiwasan. Kasi yung naging pagtakbo ni Senador Ronald Bato de la Rosa dyan sa Senado nung isang linggo, two weeks ago, ginawa hong video game ng isang kabataang programmer. Hindi naman daw ho kailangan na mag-alala kung walang storage ang telepono. Dahil hindi na ho kailangan pang i-download to. Pwede raw pong malaro ito sa web browser. I-type lamang ang senate-run.versal.app. Hango po ito sa naging gulo sa Senado na ginawang inspirasyon ng independent web developer na si Jopel. Ayan ha. Ang sabi niya, wala naman daw hong personalan dito. Sabi niya, satire lang naman daw ho ito. Kaya naman kung game ka na rito, huwag ka na mag-wait. Go na yan. Sabi nga nila if you can run, then you can have fun. Sa Senate Run!
1: Mark in! Mark out!
0: Diba? Sabi nga, paglilinaw nga nung web developer na si Jopel, satire lang ho ito. Walang personalan, boy. Oo. Okay. Diba? Alas 4:38 ang oras sa mga pulang Pilipinas. Dako muna tayo sa mga pagulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Magbuti o nandaloy ng tubig sa Maynila sa panahon ng tag-ulan. Asana kasunod ng pinigting na rehabilitasyong ipinatupad ng Administrasyon Marcos dyan sa Sunog Apog Pumping Station. May detalye niyan si Raquel Bayan. Raquel.
2: Mapapakinabangan na ng lungsod ng Maynila ang sunog-apog bumping station sa Tondo bilang tugon sa nararanasang pagbaha sa lungsod. Ito ang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay makalipas ang 6 na taong hindi gumana ang pumping station na nagiging sanhi pa ng paglala ng pagbaha sa lugar, lalo na tuwing malakas ang ulan at bagyo. Ilan lamang sa mga ipinatupad na pagpapaiting ng proyekto ay ang replacement ng electrical equipment, declogging at paglilinis ng pipelines, desilting operations sa mga kalapit na waterways at maging sa loob ng pasilidad upang mabawasan ang garbage build-up na nagdudulot ng pagpalya ng pump facility. Sa kasalukuyan, gumagana na ang 3 sa 4 na heavy-duty pumps ng pasilidad at target na mapatakbo ang huling pump ngayong Hunyo. Inatasan ni Pangulo Marcos ng DPWH na regular na linisin ang mga pumping station upang maiwasan ang pagbabara at upang masiguro na tuloy-tuloy ang operasyon nito laban sa baha.
3: At umaanda rito, sinasabi niya sa alin, pag umaanda rito, umaanda 5 minutes, tapos parado na. Kaya mayroong kaunting problema sa pagka-design at inayos natin lahat. At mabuti na lang dahil ang laki, itong lalo na itong area nito sa likod ninyo. Itong area nito, malalim yan eh. At mabilis mabaha. Ngunit nung inon namin, yung isang bomba, isang parang yun, di ba? At yung isang bomba lang, at pinatakbo namin at 50% capacity, yung pagkita, ang laki ng binabana ng tubig, siguro mga 1 foot, mga 12 inches ang binabana ng kagad ng tubig. Lahat tayo, 1 pump at 50%. Kaya kahit malaki ang tubig, malaki na ibabawas sa ating kababayan na kanilang na dating nababahan na lugar.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Minority block ng Senado, wala pa nakukuha numero para mapalitan ng liderato nito. Senador Juan Miguel Zubiri, maasa magkakaroon ho ng koalisyon sa ilang senador. Sino ang babaliktad?
4: Emotional damage!
0: Alamin natin sa ulat na yan, ni Nimpa Asuncion. Nimpa?
5: Wala pang nakukuhang numero ang Minority Block o ang Solid Block 11 o SB11 para mapalitan ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, kailangan pa ng panahon para kalmahan ang emosyon ng lahat matapos ang nangyaring tensyon at gulo sa Senado 2 linggo na ang nakakaraan. Gayunpaman, nilinaw ni Zubiri na sa ngayon ay nakikipag-usap na sila sa ibang senador mula sa labas ng kanilang grupo. Umaasa rin anya sila na magkakaroon ng koalisyon sa ilang mga senador. Sinabi ni Senator Miggs sa si Senator Sherwin Gatchaliano, isinusulong nilang pumalit na Senate President at pabor naman dito ang ilang senador sa labas sa minority block na kausap na nila ngayon. Binigyan din ilang senador na kailangan talagang ayusin ang imahe ng Senado at ibalik ang dignidad ng mataas na kapulungan. Narito ang bahagyang pahayag ni Senator Zubiri.
6: Wala pa. Of course, alam mo, medyo mainit pang ulo ng mga senador sa pangyayaring last week. Medyo kailangan po natin kalmahan ng mga emotions nila. Tapos yung mag-usap-usap po kami. Pero so far, we're still talking to several individuals and hopefully magkakaroon kami ng coalition. So we'll see. Anything can happen in the realm of politics, anything can happen. We'll see. But what's important is kailangan talaga natin maayos yung imahe ng Senado, ibalik ang dignidad ng Senado, at we have to talaga reboot the image of the Senate. Hindi pwedeng basta ganito na lang. And nakikita naman natin yung galit ng tao sa Senado. Kailangan na natin na ibalik ang magandang imahe ng ating institusyon. Pero Senator Win Gatchalian ang aming Senate President. Kaya Senator Win is the most acceptable candidate to all of us kasi maganda naman yung handling niya sa finance chairmanship niya pagka head ng finance committee. Nakita, very fair, very transparent, and that's what we want. And of course, he's also a consultative leader. So hopefully, we get one or two more from the majority class.
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Pagpapalutang naman ng Constitutional Assembly o CONAS. Para i-divert daw po ang usapin ng impeachment, tinawag pong desperadong hakbang ng isang mambabatas. Detalye mula kay Melanie Valdez Reyes Lan.
7: Iginiit ni Acting Chair's Party List Representative Antonio Tinio na ang pagpapalutang ng Constitutional Assembly ay upang i-divert ang usapin sa nalalapit na paglilitis sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam kay Tinio, tahasang sinabi ito na desperado na si Senator Amy Marcos dahil ang kanyang pinalulutang na CONAS upang palawigin umano ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay walang katotohanan. Ayon kay Tinio, ginagamit ng senador na pananakot ang term extension o no election para ilihis ang usapin sa impeachment. Nanawagan si Tinio sa publiko na huwag magpaloko at magpanilang at subaybayan ang impeachment trial para sa pananagutan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Acting Chair's Party List Representative Antonio Tinio.
8: Desperado si Amy na i-discredit yung impeachment at yung pagtuloy ng trial, kaya lahat na lang ay binabato, no? Bagaman hindi dapat makapigil ito, no? Huwag tayo magpalinlang, ang main focus in that regard ay yung pagtuloy ng trial.
7: Samantala, ayon naman kay Deputy Speaker Jay Kunghun, ang mga alegasyon ni Senator Marcos ay hindi katanggap-tanggap, lalo na ngayong ikinasana ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Anya, kung may paratang, dapat may ebidensya at hindi puro pahayag at para guluhin ang isip ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ang Philippine National Police wala pa rin natanggap na formal na kahilingan mula sa National Bureau of Investigation para bawiin ang mga lisensya ng armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Detalye mula kay Diane Liar. Diane!
9: Yes, J. Mark, inihayag ng Philippine National Police o PNP na wala pa silang natatanggap na formal na kahilingan mula sa National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng posibleng pagbawi sa firearm licenses ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Acting Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, agad na mababawi ang firearm license kapag nagkaroon ng alinmang paglabag sa mga kondisyong nakasaad sa Revised Implementing Rules and Regulation ng 2018 ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Anya, sapat na ang pagkakaroon ng kahit isang paglabag upang maging batayan nito ng kanselasyon. Ipaniliwanag din ko na ang Firearms License Revocation and Restoration Board sa ilalim ng Civil Security Group ang magpupulong upang tukuyin kung may basehan para sa pagbawi ng lisensya. Nauna nang sinabi ng NBI na plano nitong hilingin sa PNP ang pagkansela ng mga lisensya ng baril ng senador na umano'y may mahigit 100 baril na nakarehistro sa kanya. Giit ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, pribilehiyo lamang ang pagmamay-ari ng baril at maaring bawiin ito ng gobyerno anumang oras. Itinuturing din ng NBI na armed and dangerous si De La Rosa habang nagpapatuloy ang paghahanap dito kaugnay ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, Philippine Coast Guard tumulong na rin sa search and retrieval operation sa gumuhong gusali dyan sa Angeles, Pampanga. Detalye naman ni atin ni Luisa Irispe. Luisa!
10: Nagpadala nga ng 6 na K-9 units ng Philippine Coast Guard para tumulong sa search and retrieval operation sa bumagsak na gusali sa Angeles, Pampanga kahapon Mayo 24. Base sa report ng PCG, sa tulong ng K-9 units, may isang labi ang nakuha kaninang pasado alas 3 ng madaling araw at patuloy pa silang tumutulong sa operasyon habang may ilan pa rin napaulat na nawawala. Ayon naman kay PCG spokesperson Commodore Naomi Kayabyab, dati nang tumulong ang K-9 units ng Coast Guard sa naging Iruhin West landslide sa Tagaytay noong 2025 at handa silang tumulong pa sa iba pang humanitarian assistance at disaster response, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtulungan ang mga ahensya ng gobyerno para sa pagseserbisyo sa publiko. Mula Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Luisa Irispe, mula dyan sa lungsod ng Maynila.
1: Mark in, mark out.
0: Samantala, si Mayor Ginny Sandoval nangako naman na mas maraming oportunidad para sa mga estudyante sa Malabon. Detalye naman mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
11: Nangako si Malabon City Mayor Jenny Sandoval na lalo pang palalawakin ang oportunidad para sa mga estudyanteng taga Malabon matapos makuha ng City of Malabon University ang institutional recognition mula sa Commission on Higher Education. Ayon sa alkalde, patunay ito na patuloy ang pagsulong ng kalidad ng edukasyon sa lungsod at mahalagang puhunan para sa kinabukasan ng kabataan. Anya, makakatulong din ito para mas mapalakas ang kredibilidad ng diploma ng CMU at buksan ang access sa mga scholarship at iba pang benepisyo. Inamin ng pamahalang lungsod na naglaan ito ng mahigit 150 milyong piso kada taon upang masuportahan ang operasyon ng CMU habang inaayos ang mga kinakailangang compliance. Tiniyak ni Mayor Jenny na magpapatuloy ang pagpapahusay sa sistema ng edukasyon sa lungsod para sa mas magandang kinabukasan ng kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 7-8 AM.
0: Bago po ang lahat, habang tinatawagan po natin ang pinuno po ng Public Information Office ng Angeles City dyan po sa Pampanga dahil makikikumusta nga po tayo. Tinatawagan lamang po muna ng pansin ng mga magulang o kamag-anakan ng batang pinangalanan si Arwin Herente. Siya po ay 6 na taong gulang. Siya po ay nasa pangangalaga po ng Pasig Social Welfare Development Department ang Bahay Aruga Rescue Center. At kung sino man po ang at ngayon po ay nakalagak na po siya sa Haven for Children sa Alabang Zapote Road. Yan po ah. Makipag-ugnayan lamang po kay Jeremiah Joe Farol, ang center head po ng DSWD Haven for Children diyan sa Alabang Zapote Road sa Muntinlupa City. Tumawag lamang po sa 0968-429-7617.
1: Mark in, mark out.
0: Makikikumusta nga po tayo no sa kanina po ang dapat tong kakapanayamin natin ay ito pong Bureau of Fire Protection diyan po sa Region 3. Pero I understand mukhang mas may detalye pong hawak itong Public Information Office ng Angeles City na sila pong nangunguna dyan po sa at nakatimon po dyan sa may ginagawa pong search and rescue operations dyan po sa Angeles City. Yung pong gumuhong 11-story building dyan po sa Balibago. Oo, katabi naman po ito ng isang hotel at ito po'y sinasabi na extension po ng isang hotel diyan po sa lugar na yan. Kung saan nga po pinakahuling ulat ng Bureau of Fire Protection, nasa 4 na po ang kumpirmadong nasawi. Habang meron pa hong 16 no na mga nagtatrabaho po roon, bagamat araw po ng Linggo walang trabaho, pero ang meron po mga trabahante roon na doon ho piniling magstay. Oho. Kaya meron nung sinasabing nung mangyari po yung pagguho, natrap po sila doon. Tulong-tulong po ang mga ahensya ng pamahalaan. Meron na pong Philippine Coast Guard, Philippine National Police, andiyan din po ang Armed Forces of the Philippines, maging ang MMDA, no? Si MMDA General Manager Nicolas Torre III nga sabi na itong nangyari po yang dun po sa Ground Zero, no? Meron na po sila mga equipment doon na pinadala, pati yung kanyang controversial na heartbeat yung heartbeat detector nadala na ho dyan para at least kung meron pong signs of life pa na makikita po dyan ay mukhang signal daw ho ang problema doon. Kasi lahat daw ng mga number ay hindi matawagan. Oo. Ay, pati yung sa BFP hindi na rin matawagan. Wala na. Okay. O di pagka ano na lang, no, subukan pa rin natin. Pero ang sabi nga, eh, makikibalita, ano bang gamit ngayon? Search and rescue pa ba o search and retrieval operations na? O yun. Si Mayor Lasatin. Oo, si Mayor Lasatin. Makuha natin. Isa rin siya sa mga nagtitimod niya. Wala rin natulog yung mama eh. Oo. Doon sa kahapon, bumisita rin si DPWH Secretary Vince Dizon, no? Para yung ibang mga equipments din ng DPWH tumutulong na rin, no? Whole of government approach na ho ito. Sabi nga, iba-ibang ahensya ho ng pamahala nagtutulong-tulungan para ho, sabi nga, masagip pa yung iba ho nalalabi na 16, no? Na nakatabunan pa ho dyan. Mga manggagawa ho yan ng gumuhong gusali. Meron nung ilan sa mga nagbibigay na kanilang lang, sabi nga, doon sa social media, ang dami na naman eksperto eh. Oo. Ang daming sasabi na tila hindi raw sumunod sa structure, building code ba? Oo, yung pagkakagawa raw nung gusali. Dahil pambahay daw yung poste, hindi raw pang building. Tapos 11 story pa, nipis ng poste. Marami nagsasabing ganyan, no? Pero hindi natin masabi, no? Intayin natin ang pinakamainam po sa lahat. Hintayin po natin, no, yung hintayin po natin ang resulta ng investigasyon. Makakasama po natin, mga kababayan, ang tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection dyan po sa Region 3, si Fire Superintendent Maria Lea Sahili. Superintendent Sahili, ma'am, magandang hapon po sa inyo.
12: Yes, sir, magandang hapon po sa inyo.
0: Apo, ma'am, kamusta ang ginagawang operation po natin dyan? Search and rescue pa ho ba o search and retrieval na tayo?
12: Nasa search pa rin po tayo na stage. Wala pa po tayong announcement of retrieval. Baka lang po tayo nagkakaroon ng misconstruction. Yun lang po patient number, yung victim number 3 and 4 po lang yung initially ang ginamit nating wording is retrieval kasi po nagkaroon na po ng cardiac arrest during that time. At the same time, nung nakita po yung ating mga patient ay wala na po silang signs of life. Kaya po retrieval yung ginamit na terminology.
0: Apo.
12: But as of now po, search and rescue operations pa rin po tayo.
0: Ayun.
12: And upon finishing the initial stage of our thermal analysis for detection of life kanina po, nagkaroon po tayo ng deployment again ng rescue operation sa Sector 1 because according to our thermal scanner na consistently po nagpapakita ng signs of heart beat sa isang sector,
0: apo.
12: Sector 1, and meron po tayo ngayon na dineploy for rescue operations. Yun po yung inaabangan natin right now.
0: Ma'am, ano po yung mga nagiging challenge dun po sa sinasagawa nating operations? I understand, malalaki mga debris po yan, no? Mga slabs ng mga semento at bakal.
12: Sa bigat po ng debris, then unstable po ito siya. So yung movement, every movement po counts. So kasi nga po, meron tayong mga nakapatong na debris dun sa ating mga victim. And then yung point of entry, kasi dun din yung tinitingnan natin. And at the same time, kung magdadala tayo ng equipment, kung limited yung point of entry, mahirap po siyang bit-bitin sa loob.
0: Mm-mm.
12: So yun. And syempre, considering po talaga yung napakainit na sitwasyon natin right now, yun yung po yung pinaka-challenge sa ating mga responder. And kung tayo po nainitan, how much more kung yung tao ay nasa ilalim ng collapse structure. So, doble po yung kanilang nagiging experience doon. So yun po.
0: Ayun. Pero ma'am, alam ko ma'am medyo mahirap magbigay ng target na timeline dito ma'am, no? Pero para lang sa kabatiran ng ating mga kababayan, meron bang sabi nga oras na binibilang para sabi nga
12: kanina ko pa na-announce sa kami dyan. Wala tayong binibigay na timeline agad for the operation. Kasi say for example, yung pong ating assessment, nag-start po ulit tayo kanina ng assessment. Halos inabot po tayo ng around mga 2 to 3 hours pa po talaga. Kasi ulit-ulit po tayo, hindi po tayo tumigil. So hanggat hindi po nagbabago yung detection ng ating thermal scanner, talagang hindi po natin titigilan kasi ayaw po nating magkamali at bumitaw.
0: Yes.
12: So definitely, dahil nakita pa rin po continuous yung positive sign of heartbeat, kaya po nag-decide po ulit ang ating team na balikan yung sector 1 because dito po talaga consistent yung lumalabas dun sa ating thermal scanner na mayroong signs of life pa.
0: Opo. Ma'am, as we speak right now, tama po ba 4 po ang kumpirmadong nasawi at 16 po ang hinahanap?
12: Medyo mahina po sir, ano po yun? Ulit po.
0: Tama po ba ma'am, 4 po ang kumpirmadong nasawi at 16 po ang kasalukuyang pa rin hinahanap?
12: Yes po, tama po yan.
0: Ayun. Okay, ma'am. Ma'am, baka may pa-mensahe po kayo doon sa ating mga kababayan, lalo na po yung may mga kabag-anakan na natrap po dyan sa loob. Nasa inyo po pagkakataon, ma'am?
12: Yes po, para sa mga family po ng mga taong missing pati natatag po. Ngayon, sayan niyo po kami sa pagdarasal na sana po ay may mailigtas pa tayo at maging ligtas po sila habang kami ay nagkakandak ng operation at pananatilihin po nating ligtas. Sana ipagdasal din natin ang mga rescuer kasi hindi rin po biro yung kanilang ginagawa, and lahat po siguro ng ating mga responders nandito ngayon ay sana po patuloy nyo rin kaming gabayan ng inyong pagdarasal. At para po dun sa ating mga nag-aabang sa mga post, yung pong mga nagsasabi na bakit ang bagal-bagal, bakit ganito, bakit ganyan, sana po ay sana po wag na po nating i-bash ang ating mga responder kasi po hindi po ganun kadali ang kanilang analysis. Kailangan po ng pag-iingat kasi po anytime pwede ulit, any movement pwede po ulit makakos ng additional impact or hazard para sa ating mga biktima sa loob. Kaya po pagpaumanhin po ninyo kung sa tingin ninyo sa aming responder ay akala ng lahat ay mabagal, but definitely yung precautionary measures po yung tinitingnan natin para po sa ating mga biktima. Kaya po yung inyo pong pagdarasal ay aming hinihikayat at sana po ay wag na po tayong mag post ng any commotion sa multimedia. Instead po ay sama-sama po nating pagtulungan ang responde pong ito. Hindi lang po isang buhay po ito, buhay po ng ating mga simpleng mga construction workers ang nakataya dito. Isang ama na kailangang magdala ng pagkain sa kanilang kapagkainan. At sana po ay ganun din ang inyong pagdarasal sa ating mga local government na nandito para magbigay ng assistance sa bawat isa bukod po sa amin sa mga rescuer. And ganun din po ang pasasalamat natin sa ating mga heads of offices na patuloy na dumadalaw dito sa ating operation site at nagpapakita ng kanilang tulong at suporta sa amin. Ito lang po, sir.
0: Ma'am, kami nagpapasalamat sa inyo pong pagsagot sa aming tawag, pagpapaunlak po ng panayam. Nasa inyo po ang panalangin namin na sana ho, Hari Manawari, makaligtas pa tayo na mas marami pang buhay. At syempre, yung kaligtasan din po ng ating mga responder ay amin din pong hinahangad na maging matagumpay ano, yung ating ginagawang operasyon. Salamat po ma'am, ingat po kayo dyan.
12: Maraming salamat po sir, magandang hapon po.
0: Magandang hapon po. Fire Superintendent Maria Lea Sahili, mga kababayan, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection Region 3.
13: Mark in, mark out.
0: Ay dahil po dyan, kaya ulitin ko ha, yung panawagan ni ma'am, ni Fire Superintendent Sahili, wag na ho tayo magmarunong sa social media, please. Yung mga nagsasabing mabagal, kung kayo ho ang nandoon, maaaring hindi ho pwedeng bara-bara. Kasi isang maling hakbang, buhay ho ang nakataya. Kaya please, mas maganda ho siguro pagdasal ho natin yung ating mga responder dun. Na sana, yung 4 na kumpirmadong nasawi, hanggang dun na lang. No? At yung 16 na iba pa, masagit ng buhay. Ano ho, alalahanin po natin, mga tatay yan, mga anak yan, na naghahangad ng magandang buhay para sa kanilang pamilya. Meron nung may hahatid na pagkain sa kanilang mga uuwian. Please lang, kinakailangan ho sa mga panahong ito, yung laban sa buhay, yung kailangan ilaban natin yung buhay ng mga natabunan. Hindi ho pwedeng bitawan yan. Dahil mas maganda hong masagip sila ng buhay. Ano ho? Yung apat, ay sana hanggang doon na lang. No? Hanggang doon na lang yung bilang. Huwag na hong madagdagan pa. Kasi masakit ho. Oh, hindi ho biro ang mawalan ng mahal sa buhay.
13: Mark in! Mark out!
0: Ay, maraming maraming salamat, Engineer Ordy Lopez, ang ating co-pilot. Siyempre, si Engineer Marvin Toledana at Engineer Bell, nandyan din. Si Aiza, si Myla, si Isa. No? Nandyan din ang mga patugot po natin pala tuntunan. Ang tabihanan po si John Mogol, Fight News Weekly, hatid po sa inyo ng Sports Radio. Ito po niyo, Nico J. Mark Tagala. Bye!
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Nakinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations, at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang timtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng apat na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast, at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio Listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa 1 million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng profesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay, at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your Institution in Philippine Sports Broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Good afternoon, Philippines! 5:16 ang ating oras ngayong Monday, May 25, 2026. Huling Lunes, itong buwan ng Mayo. Kaya gawin nating special ang araw na to, tropa. Welcome po dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. John Mugol po, kasama mo ngayong hapon na to. Tayo ay live na papakinggan sa 918 AM sa inyo pong mga radyo. At napapanood tayo sa live stream natin sa ating Facebook page, DZSR Sports Radio 918 kHz. Saka live din tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM at sa Capital 104.3. Mga kaibigan, ngayong darating na Biyernes, May 29, magkakaalaman na sino ang tatanghalin, sino ang papangalan ng sino ang magiging bantamweight champion ng Zeus Fight League. Isa sa mga pinakakilalang MMA event dito po sa ating bansa. So markahan na ninyo ang inyong mga kalendaryo, May 29, ngayong Biyernes po yan, Zeus Reign of Kings sa SM South Mall Events Hall, mga ang venue niyan. So yung mga taga dito sa bandang norte, kung gusto niyo panoorin niyan, dadayo tayo sa katimugang bahagi, no, ng Metro Manila. Now in the main event, paglalabanan po ni na Kerwin Tan at ni Jason Meralpes yung bakanteng bantamweight title. Now si Kerwin Tan is 3-0 undefeated. Meanwhile, Jason Meralpes ang kanyang kartada, 5 wins laban sa 3 talo. Now apparently napagkaalaman ko, meron palang namamagitang tensyon dito sa dalawang ito. In my experience, parang bago ito, no, especially on the dito sa local scene natin. Bihirang maka, alam mo yun, yung dalawang magkalaban. Bihira yung ano, yung may hindi naman ano ba, alitan, may hidwaan. Usually in my experience, parehong nagsasabi, ay si ganito magaling, susubukan ko yung makakaya ko laban sa kanya, pero mukhang dito sa laban na to, that's out of the window. Ano? Base sa mga nabasa ko, napanood ko, na-mention po yung salitang supot. Diba? Capital S-U-P-O-T. Eh, dun pa lang ako, na-intriga na ako sa magiging matchup nila ngayong darating na Biyernes. Paano kaya nagsimula tong tension na to? Is this even real? O baka naman para lang ibenta yung kanilang laban? Diba? May mga ganyan namang pagkakataon. How will this play out sa kanilang naka-schedule na bakbakan this Friday sa Zeus Reign of Kings? Yan ang susubukan nating alamin ngayong hapon dito sa bagong segment ng Fight News Weekly. Akala mo yun. For the first time dito sa programa, yung dalawang magkalaban, hindi ko naman ho pag-aawayin. Wala naman akong planong ganun, ano? Hindi ko naman sila pag-aawayin. Pero syempre, kailangan nating malaman yung mga kasagutan, eh. So I'm taking the responsibility, patay tayo diyan, of finding the truth. So first time dito sa programa natin gagawin yung magkalaban, pag tatapatin natin, sabay natin silang i-interviewin dito sa ating programa. Hinihintay lang natin kung ready na sila, kaso wala pa raw. Hintayin natin sina Kerwin Tan at si Jason Meralpes. Of course, Kerwin Tan represents Valiant MMA and Tiger City Boxing Gym. Meanwhile, si Jason Meralpes, ang pambato ng Warriors MMA Academy. Si Jason Meralpes, ang nickname nito, Dumagmang Warrior. Ano? Galing dun sa kanyang lugar na pinagmulan. Meanwhile, etong si Kerwin Tan, ang kanyang moniker, Chivalry. Pero nagulat ako eh. Kasi chivalry pero tinawag niyang supot yung kalaban niya, patay tayo dyan. So we'll have both of them dito sa ating programa in just a while. At habang inaayos natin yan, mag-commercial break muna tayo. Fight News Weekly will continue dito po sa Sports Radio 918.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Binabati ko na happy 40th anniversary ang Sports Radio 918. Sana bigyan pa kayo ni God na maraming years para mag-serve sa, I think, sa lahat ng athletes, hindi lang sa amin, maging bosses din namin. Maraming salamat din. Kasi kung hindi din dahil sa tulong nyo, I think hindi kami makikilala at hindi ma-recognize yung mga achievement ng mga athletes. So, sana more power pa and God bless sa inyo lahat. At yun, mga PN Brussels.
5: Hey, this is Alex Ariza here. I want to say congratulations to Sports Radio 40th anniversary. You guys are amazing. Keep it up. We need to hear from you guys all the time.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
0: Oras natin, Pilipinas, it's now 5:24.
6: Round by round,
0: let's get it on. Sabi nga ni Big John McCarthy. Ay, yun ba yung sinabi niya? Hindi pala yun. Fight News Weekly tayo dito po sa Sports Radio 918. Ready na ang ating mga bisita ngayong hapon. Huwag na nating i-delay to. Welcome natin silang dalawa. Let's do this one by one. From Valiant MMA and Tiger City Boxing Gym, kasama natin this afternoon. Teka lang, bumaligtad. Sinong bumaligtad? Mix, pag ikaw talaga nandito sa programa ko, nararamdaman ko. Teka lang, meron lang tayong technical problem. Para pag inintro natin sila, ready na lahat. Okay, eto na. Game na lahat.

0: title ng Zeus Fight League sa Zeus Reign of Kings. Now, from what I gather, ano, Jason and Kerwin, mukha si Jason ang aggrieved party rito dahil dun sa mga binitawang salita ni Kerwin, ano? And I quote, ano, ngayon pa lang ako makakaharap ng supot na tulad niya, mga supot din naman nakalaban niya. Jason, nakita ko natatawa ka. Ano yung eksaktong naramdaman mo nung narinig mo, nabasa mo tong mga salitang to?
1: Masaya tapos excited.
0: Masaya ka pa tapos excited? Bakit ganyan yung naramdaman mo?
1: Ano rin po siya, medyo butog naman po talaga. Kaya dapat lang ibalik yung mga ano. Kumbaga po may mga disrespect siyang ginawa sa ano. Hindi lang sa akin, sa team ko. Yan po.
0: So hindi lang ikaw ang nakaramdam niya kundi yung buong team na Warriors MMA Opo. Academy. Kerwin, bakit mo naman nasabi yan? Chivalry pa man din ang iyong moniker.
2: Sorry, just to make things clear lang.
0: Okay.
2: Sinabi mo kanina, sir, actually siya yung nagsabi.
0: Siya yung nagsabi noon. Ayun, okay.
2: Yes.
0: So dapat so ikaw pala dapat ang tanungin ko. Kanong eksakto ang naramdaman mo, Kerwin?
2: Actually wala naman sa akin 'yun kasi sa tagal ko na sa MMA. I mean, ako kasi what I do is I always, you know, walk the talk.
0: Okay.
2: And regarding dun sa disrespect, well, first off, respect is earned, right? So it's not something you will ask. So I got a lot of friends in MMA community. Alam lahat nila yung lahat na nakalaban ko, so they know me well. So I respect who those deserve it. So yeah, yun lang yung sagot ko for that specific thing.
0: Okay, so Jason, linawin din natin to. Sa ano yung disrespect? San nanggaling yung disrespect na sinasabi mong disrespect ni Kerwin sa iyo at sa inyong team?
1: Nung laban niya po kasi sa teammates ko na si Jake Benombrun.
0: Okay.
1: Tapos di po yun natuloy kasi hindi niya nakuha yung tamang timbang niya.
0: I see.
1: Means, ano po niya, responsibility niya po yun. Kahit anong mangyari, dapat po talaga makuha niya yung kilo niya. Kasi title belt po yun.
0: Okay.
1: Tapos nun, di niya na po nakuha sa tamang oras. Tapos, nandun po kami mismo sa gab na yun. Nakita po namin, ako po ang nakasaksi na hindi niya talaga nakuha yung tamang timbang. Tapos, yun, di man po siya nagap. Kasi, dalawang oras na po yung binigay sa kanyang oras para makuha yung tamang timbang.
0: Okay.
1: Then, pagkatapos nun, tapos na po yung ano, yung palugid niya para makuha yung tamang timbang. Then po nun, hindi niya nakuha yung tamang timbang. Tapos, umupo po siya. Tapos, naririnig ko po sa kanya, di niya na talaga kaya. Uh-huh. Yun, parang ganun po. Siyempre, although mahirap naman po talaga magbukas ng timbang kasi naranasan ko po yan as a MMA fighter. Tapos yun, pero dapat talaga, responsibilidad mo yun.
0: Okay.
1: Dapat, advance ka na mag-isip kasi alam mong may laban ka eh. Siyempre, sayang lahat ng hirap mo kung hindi mo makukuha yung tamang timbang. Tapos nun po, pagkatapos nun, umalis na po kami dun sa gab. Kasi kailangan din namin mag-recover. May mga asikasuhin pa rin po kami. Taga Bicol pa po kami galing. Kaya kailangan namin magpahinga. Kumbaga po, malayo pa yung pinanggalingan namin.
0: Mm-hmm. So yun yung disrespect na sa tingin nyo?
1: Hindi pa po.
0: Ay,
1: meron
0: pa
1: po.
0: Okay.
1: Pagkatapos nun, parang nag-iingay po siya sa GC. Bakit daw po tinigil yung laban. Tapos parang siya, parang gusto niya pa mismo kami mag-adjust para sa kanya. Parang ganun po yung nangyari.
0: Okay.
1: Although mag-ano, ganyan.
0: Alright.
1: Tapos, kung ano-ano na pa sinabi niya, parang nag-ahamon na po siya. Yung coach, yung founder po namin, hinamon niya na parang ganun. Suntukan na yan. Parang ganun. I mean, bastos po talaga.
0: Okay. Pero ang sa pagkakaalam ko, I think Kerwin addressed this during the press conference a few days ago, na Kerwin owned up, inamin niya na talagang he missed weight and pagkakamali niyo. Di ba, Kerwin?
1: Opo.
2: Yes. And also to add up,

0: lang. Actually, Jason is right. We were given for like 2 hours to cut weight if di nakuha. So, of course, my mistake din naman ako doon. That's why I was trying to, do my best that time to cut weight. So, we were given like 2 hours. And then, within 2 hours, actually, I was supposed to, magpakalbo na just to save. Kasi we were the main event that time. So, of course, ayoko naman masira yung fight card dahil lang doon. So, kasi 0.2 na lang eh, 0.2. So, imagine, magpapahinga ka na lang, makukuha na yun. And also, sabi ko nga nung press conferences, I also offered, since my mistake, I also offered my TF a lot of things na makoconsider nila. Yun nga lang, hindi nagkasundo yung dalawang kampo. So, I'm just trying, do my best to save the fight card. So, that's it. So, yeah, medyo nagkainitan sa GC. Ayun, I have the screenshot actually. So, para walang, ayoko din kasi magsalita ng may bawas, may added, may alam mo yan? So, I have the screenshot. So, in case, fight fans will need it, I have the screenshot. So, kasi ayoko lang magbitaw ng sinabi ko to, tapos hindi pala ganun yung nangyari. So, pero totoo yun. Hinamon ko talaga yung coach nila, yung founder nila. Kasi nga, hindi talaga. So, ayun lang. Pero ayun, and then after like few months, Zeus contacted me. They offered me a fight. Ayun nga, for bantamweight. So, syempre sa akin, pabor siya. Akit ako ng timbang, which is normal weight ko siya. Tapos ayun, in-offer si Jason. So, hindi ako nagdalawang isip. Sabi, in-accept ko kasi nga, para matapos itong nangyari previously. So, for me, this is not about the belt anymore. This is to make another statement. Because I also have, some doubters, even ibang kakilala ko sa MMA. So, ayun lang. Tapos nagiging balimbing after ko manalo.
1: Nako, okay.
0: So, hindi naman to para sa kanila, para din sa akin. Tsaka, i-prove ko yung sarili ko, sino talaga ako sa mundo ng MMA.
1: Okay.
0: So, ayun lang.
1: So, ayan, as it turns out, malalim ang pinagmulan, and medyo matagal na rin since I think that was last year, 'di ba? Supposedly yung laban ni Gerwin.
0: January,
1: Ah, earlier
0: just
1: this
0: this
1: year.
0: year.
1: Okay. But did January up until now, wala bang pagkakataon na kayo, yung teams nyo ay, to talk it out and maybe bury the hatchet? Kumbaga, kalimutan na lang, this is a different chapter. Wala bang ganun?
0: I mean, me, sabi ko nga, I have a mistake, right? So I posted on my page na, asking for apologies. Na kahit hindi siya directly, but I did. But sila tuloy-tuloy pa rin yung pag-post ng ganito, ganyan.
1: Okay.
0: And I've actually heard a lot
2: What?
0: of, news coming from his founder. So, ayun, marami din talagang medyo tagilid yung founder nila. So, hindi ko na lang din sasabihin, pero in case na magkainitan or something na ayun, alam naman ng MMA community. So, ayoko lang syempre mag-drop name.
1: Okay, sige. Sige. Let's put the lid on that muna, as we move to our next round of questions. Tutok muna tayo sa inyong mga ginawang paghahanda rito kasi talagang sabi nga ni Kerwin, this is just more than the belt. Sabi naman ni Jason, marami siyang gustong patunayan dito. Kerwin, during the press con, you mentioned, nabanggit mo to, you trained with Lions Nation MMA, tahanan ng mga dating world champions. Kumusta yung experience? I know you're a very confident fighter, but training with them, nakadagdag pa ba yan sa confidence mo?
0: Sobra kasi actually Jason know it, his team know it, because knew it because they also trained there before. So maganda kasi ang ganda ng routine ng nila, ng training nila. So ma-adapt mo talaga. So ayun, yung mga ma-adapt mo techniques and also the routine. So and also their mental toughness. So sobrang sobrang ganda talaga sa experience. Best training camp I ever had.
1: Right. And of course si Jason, obviously sabi mo nga may gusto kang patunayan kay Kerwin sa laban na to. Meron bang Meron ka bang bago o special na ginawa sa training camp po para ma-achieve mo yung gusto mong mangyari dito?
2: Wala naman po akong ginawa bago. Okay. Yun pa rin. Training hard pa rin araw-araw para sa paghahanda.
1: Okay.
2: Ano ko lang kasi, sir, ito yung comeback fight ko, kaya kumbaga mas excited ulit kasi matagal-tagal nang hindi nakapaglaban ulit.
1: Mm-hmm. Now, both of you are, kasi yung last fight niyo parehong flyweight eh, di ba? Now, you're moving up in weight. Sa ngayon, kumusta yung pag-abot nyo ng timbang, Jason?
2: Sa akin po, okay naman kasi mas konti yung babawasin kumpara dun sa mga una kong laban. Kasi okay. 125 yun eh.
1: Mm-mm-mm.
2: Ngayon, mas pabor siya.
1: Kerwin? Is that the same case sa'yo?
0: So, yeah. Kasi, ayun nga, galing kami pareha sa 125. Mm. So, like 20, 25 pounds, even like 30 pounds actually binabawas ko nung naglalaro pa ako 125. So, for ngayon, 10 to 15 pounds na lang. So, ayun, hindi ko na siya poproblemahin.
1: Mm-hmm. Now, speaking of problema, Kerwin, yung last fight mo was May 2024 pa. To the date this Friday, that's actually mahigit dalawang taon ano, since your last fight.
0: 2 years.
1: Two years, ano? Is that a concern on your part na ganun katagal yung inactivity mo inside the cage?
0: Actually, hindi. Kasi active pa rin naman ako sa mga sa training, sa mga teammates ko pag may laban sila. Yun nga lang talaga kasi I have a full-time job. And way back, nung ano, lumaban ako noon is nag-aaral pa ako. So recently, kakagraduate ko lang from college, from my degree.
1: Welcome.
0: So medyo, ano nga lang siya, medyo mahirap kasi nga sabay-sabay, full-time job, professional MMA fighter, and then school.
1: Mm-hmm.
0: Pero ayun nga, pag nga talaga kasi gusto mo siya, there shouldn't be any excuses.
1: Siyempre, congratulations sa iyong bachelor's degree, Kerwin. Jason, tingin mo advantage on your part na comparatively mas active ka kay Kerwin?
2: Siguro po. Kasi nag-try po ako ng combat jiu-jitsu ay.
1: Okay.
2: Saka po judo.
1: Mm-mm. So that's added tools sa yung fighting style na you plan to use on Kerwin. Sa walong laban mo so far, Jason, saan mo naramdaman doon na feel mo na you're at your best? Of course, you have a 5-3 record. Aling laban doon yung pinaka naramdaman mo na nasa top condition ka?
2: Siguro po yung first time kong lumaban sa ONE Championship.
1: Okay. Yung ba yung natalo ka? Is that the first time?
2: Opo, talo po.
1: Mm-hmm. Bakit sa kabila nun natalo ka but still feeling mo nasa top condition ka?
2: Kasi po ano, parang hindi po naubusan ng hangin. Sobrang ano po talaga. Intense ng laban.
1: Mm-hmm.
2: Tapos parang pagkatapos po ng laban, parang wala po. Parang nagtambay lang ako dun na ano. Parang walang nangyari na ganung eksena.
1: Mm-hmm.
2: And, kaya yung the best na fight ko talaga.
1: Oo. Now, Kerwin, do you think yung experience ni Jason on the international stage advantage niya over you or you don't think of it as an advantage at all?
0: I mean, experience-wise, oo, advantage niya yun. Mm-hmm. Pero hindi yun magiging advantage pag nagtapat na kami sa cage. So, kasi it's really different. Only MMA fighters can relate na pag kasi may ang daming magagaling internationally and then sometimes when they step in inside the cage nag-iiba. So based dun sa mga nakalaban ko or sa mga naging laban ko, may mga ganong pangyayari or kahit di ko laban actually.
1: Right.
0: Minsan nagagaling sa training and then or bubog sa training pero ang galing sa laban. So we'll never know. Ayun nga, kaya we train harder. So, para mabigay namin yung best namin sa mismong laban.
1: Right.
0: Doon talaga magkakaalaman.
1: Ayun. Tama
0: so, that's why when they ask me, Paano mo, anong prediction mo sa fight? I always don't predict my fight. Saan lagi ko sinasabi.
1: Okay.
0: So, ayun.
1: And that's what makes MMA so exciting, yung unpredictability. Sabi nga ni Kerwin, you'll never know. That's why you just have two fighters prepare for it and do their best inside the cage. But Kerwin, marami na ring mga fighters na nagaling sa Zeus, ano, na lumaban internationally. Aside from Jason, si Marwin Quirante, si Hiro Manguray, McCleary Ornido. Do you feel you deserve the kind of those opportunities na nakuha nila?
0: Yes, kasi lahat naman ng fighters galing sa Zeus, magagaling din naman yun. So they deserve it. I mean, all of them actually. So yun nga lang, kasi ibang level. Kasi doon ka kukuha ng experience. So ganun naman din dito sa Philippines eh.
1: Okay.
0: Maglalaban-laban kami, and then para malalaman sino yung like deserving para ilaban and to represent the country. So ganun naman eh.
1: Jason, tingin mo kayang maging successful ni Kerwin sa international?
2: Pag natalo niya po ako.
1: Pag natalo ka niya, so kailangan dumaan muna sa'yo.
2: Dahil muna dumaan sa akin.
1: Okay. Ano bang kailangan ng isang fighter, you know, na para makatungtong dun sa ganung stage sa kanyang fighting career, Jason?
2: Sa akin po, kay Kerwin Tan, pwede na po siyang lumaro sa international kasi maganda na yung record niya.
1: Okay.
2: Record naman po.
0: Actually, yung team. I was offered na before, pero kasi ayun nga, dahil I have a full-time job.
1: So,
0: I have priorities din, so, ayun. Tapos, na-operan din ako like twice last year, tapos this year. Pero hindi nga ako din makakommit kasi may mga short notice. So, syempre ako, as someone na may full-time job, of course, hindi naman sa namimili ka ng laban internationally. Pero syempre, i-re-represent mo yung country mo. You have to make sure you gotta be ready. You have to make sure na napag-aralan mo yung kalaban mo. Like doon sa short notice fight kasi, for me lang. Kasi iba-iba naman yung mga fighters eh. So, ayun lang. Kasi ako, bago ako lumaban talagang kailangan may allotted. Kasi lumaban na ako short notice before when I fought in URCC. So, mga 2 weeks notice, 1 week, ganyan. So, medyo, tricky siya. Kasi kailangan mo aralin yung game plan mo, yung galaw ng kalaban mo. So, ayun yung reason bakit na-delay yung to fight internationally. Actually, before, nung sa Seoul, Korea, that was like, before pandemic yata. Since parang pumutok yung pandemic, so na-cancel yung flight namin papuntang Korea.
1: So you're looking at this fight with the victory, Kerwin, as a parang gateway to bigger opportunities.
0: Yeah. Right.
1: Now, Jason, ito last round na ng tanong natin. Jason, kung manalo ka this Friday, ano sa tingin mo yung mapapatunayan nito tungkol sa iyo?
2: Para sa akin po, parang ito na yung pagbabalik ng Jason Meraltes.
1: Okay.
2: Kasi dalawang last fight ko po, puro loss eh. I mean, 2 loss bago po makalaban uli ngayon. Kaya talaga, excited uli.
1: Actually, both of our main event fighters, mga kababayan, pareho sila ng sitwasyon. Comeback fight, bagong weight class, at saka title fight. Kerwin, how are you handling all that?
0: For the new weight class, so sabi ko nga, hindi siya naging problema. Unlike kasi pag 125, talagang kailangan mo bantayin yung weight mo maya. So, dito is nakakain ako, hindi ako nagugutom.
1: Okay.
0: So, ayun lang. You just have to make sure as well na yung food mo is malinis na. Kasi nga, lalo na 5 days out or 4 days out actually before the weighing. So, ayun lang. And I'm very excited actually sa lahat ng laban ko. Dito ako sa pinaka-excited kasi it is my first event, first main event and then first title fight. And yeah, I'm very excited. Especially fighting their best fighter. So, it's gonna be exciting.
1: Mm-hmm. Si Kerwin po isang graphic artist, di ba? Siyempre, parte ng trabaho mo, imagination, visualization. Yeah. I know you already said you don't predict kung ano man yung mangyayari, yung magiging laban mo, paano itatakbo. But what do you visualize sa iyong magiging title fight this Friday?
0: Visualize? Ako kasi, ang na-visual ko, kasi the fight camp is over. Mm-hmm. So it's already done. So this is just, you know, I'm just gonna show up on Friday, you know, to claim the belt. All
1: right.
0: Mm-hmm. So that's it. That's what I visualize. Kasi I know what I am capable of, and also yung training na pinagdaanan ko. And hindi sa as a MMA fighter kasi hindi lang basta-basta katawan physically, also mentally, you have to be tough as well. Mm-hmm. And you have to be smart.
1: Right. Mm-hmm. Now this question for the both of you, Kerwin and Jason, sa tingin nyo, pagkatapos ng laban na to this Friday, matutuldo ka na rin ba? Matatapos na yung tension sa pagitan ninyong dalawa? Kerwin, ikaw muna.
0: Ako, lagi naman, ako, ganit. Kasama naman kasi sa laban to eh. How you do it, how you market yourself. But it depends. Kasi ako, after the fight, I always, you know, approach my opponent. Mm-hmm. Also, nagiging tropa ko pa nga after. Actually, lahat ng opponent ko nagiging tropa ko. So, actually, yung previous opponent ko was their former team captain. So, naging tropa ko na din. Kasi, kumbaga, dito lang naman tayo maglalaban-laban. Makikita right. natin yung sinong, you know, made the fighter, ano, di ba? Or best fighter win. So, ganun lang naman dito. Eh. Pero, it depends. Ako kasi, depende sa tao kung ayaw niyo tuldukan, eh, huwag natin tuldukan. Kung gusto niyo tuldukan, I am here too. And that's why I posted on my page previously. Right. Mm-hmm. Noong laban namin ni Bron. So, oh, okay. Ayun lang naman.
1: So, may chance maging magtropa. Jason?
2: Sa akin naman po, okay naman kasi lahat naman din nakalabang naging tropa eh.
1: Okay.
2: Kaso lang po, yung side, I mean sa amin okay, pero yung side, kampo to kampo po kasi na yung nangyari. Kaya active lang.
1: Okay. But anyway, you'll have a chance na patunayan ano kung sino mas magaling this sa inyo dalawa this coming Friday sa Zeus.
0: After matapos ang laban, malalaman naman natin.
1: All right. Yes. After matapos ang laban, sir. Zeus. Yes, Jason, may sabi ka ba?
2: Wala na po.
1: Okay. Zeus Reign of Kings this Friday mga kaibigan sa SM South Mall Events Hall. I'll give you the chance, both of you, to invite yung inyong mga taga-suporta. Panoorin kayo. Jason?
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Dapat po ready kayong manood sa May 29 kasi makakanood kayo ng magandang laban. Siguradayin nyo pong nakabili kayo ng ticket sa South SM Mall sa Zeus Combat League. Let's go!
1: Alright. Kerwin?
0: Good afternoon, MMA fight fans. So, ito yung masasabi kong pinakamagandang fight card of the year. Kasi stock fight card eh. Andito lahat ng magagaling na fighters. And also, it's gonna be, I think, around 4 p.m. or 5. So, just come early in SM South Mall. If you wanna watch the whole bouts, so from amateur to pro main card. So, ayan, if for those who want like tickets, just message Zeus. They have Facebook and also Instagram. Ayan, this is the fight card you don't wanna miss. So, I think this is the fight card of the year.
1: Fight card of the year, according po kay Kerwin Tan. Kerwin and Jason, gentlemen, maraming salamat sa pagbibigay nyo ng oras dito sa programa ngayong araw. And I wish you all the best ngayong darating na Friday, mga kababayan. Kerwin Tan and Jason Miralpes. Ang atin pong main event fighters for Zeus Reign of Kings ngayong darating na Biyernes sa SM South Mall Events Hall. Buti na lang di ako nag-referee sa kanilang dalawa ngayon. And of course, maraming salamat sa ating mabuting kaibigan, Mr. Nisi Casiano, for facilitating, for helping us to reach out dito sa dalawang fighters na to. And good luck sa lahat ng lalaban ngayong Friday. Dalawang title fights actually yan, paglalabanan din, yung flyweight title ng Zeus Fight League. 5:50 ang ating oras, short break lang tayo, and magpapatuloy tayo dito po sa Fight News Weekly.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Minutes bago po mag-alas 6 ng gabi this Monday, Fight News Weekly pa rin po dito sa Sports Radio 918. Nitong nagdaang linggo, akala ko hindi magiging exciting na to. Akala ko magiging one-sided. But yung laban ni Alexander Usyk tsaka ni Rico Verhoeven. In the end, Usyk won by TKO in round 11. Siya pa rin ang WBC Heavyweight World Champion. Now, si Alexander Usyk coming into the fight, siya po yung overwhelming favorite. Of course, siya yung world champion, dating undisputed, undefeated. Samantala, yung Rico Verhoeven, 1-0 ang pro boxing record. Nagtaka nga ako, paano nakakuha ng world title fight ito? But he was, or he is, a kickboxing world champion. And Usyk is the overwhelming favorite, pero may pagkakataon dun sa laban na muntik na niyang ma-overwhelm etong si Alexander Usyk. Ang nangyari kasi rito, etong si Verhoeven, I think marami ang hindi nag-expect na makikipagsabayan siya at kinaya niya makipagsabayan dito kay Alexander Usyk. Siguro may gulat factor din on the side of Alexander Usyk na ay ganito pala ito lumaban. Yung mga suntok nagagaling sa mga ibang-ibang angulo at saka he just keeps on coming forward. And kahit na may mga pagkakataon na eto pong si Usyk was really landing good shots, kaso hindi tumitiklop etong si Verhoeven at like I said, nakikipagsabayan siya. He was landing his own big shots dun sa laban. And in fact, after round 10, yung scorecards ng dalawang judge, tabla. Dun sa isang scorecard, lamang pa etong si Rico Verhoeven. But everything changed in round 11. Hindi naman out of nowhere yun kasi during the sequence, Usyk was finding great success. Actually, nag-start yun nung round 10. Nakuha niya yung control ng laban. Now, in round 11, mga siguro final minute na yon, isang malupit na right uppercut ang pinakawalan ni Usyk sa pull. Ito pong si Rico Verhoeven. And sumubsob into the ropes, against the ropes. Itong si Verhoeven, muntik. Akala ko, hindi naman siya mukhang lulusod dun sa ropes. But pasubsob siyang bumagsak dun sa ropes. And habang siya'y tumatayo, nalaglag pa yung mouthpiece niya. So he was able to beat the count. Nakatayo itong si Verhoeven. Yun nga lang, binigyan ng syempre oras para maisuot yung mouthpiece niya. Tingin ko sinamantala nung corner niya yung binigay na oras nung referee. Kasi nung isusuot na yung mouthpiece niya, abay parang nalaglag pa sa pagkakahawak nung corner man. Nitong si Rico Verhoeven na parang, oops, sorry. Ginatasan, get? tingin ko, ginataasan talaga na ano, nung corner ni Verhoeven, yung oras na yun para makarecover yung fighter nila. Kasi talagang alangan yung lagay niya ron. And after getting knocked down, on the other end, dun sa neutral corner, visibly frustrated, etong si Usyk. Kasi gusto niya nang tapusin eh. Gusto niya ulit sugurin si Verhoeven, pero hindi niya magawa kasi nga, yung referee, hinihintay na maisuot pa yung mouthpiece. And then when the fight resumed, ayun na, kinuyog na ni Usyk. Eto pong si Verhoeven, he landed solid combinations trying to finish the show para makuha yung TKO. But with a second remaining na lang na natitira sa round 11, hindi pa naman mukhang babagsak si Rico Verhoeven, but I don't know kung anong nakita ng referee. He stepped in at inawat na niya yung laban. Natapos na. With just 1 second remaining dun sa round 11. Eh hindi nagustuhan po ngayon nung side ni Rico Verhoeven tsaka nung kanyang corner. Siyempre, feeling nila their fighter was still in the fight kahit na nagpapaulan ng suntok si Alexander Usyk. And syempre nagprotesta po sila. Pero wala nang ano na yun, hindi na pwedeng bawiin eh. Kaya si Usyk ang dineklarang panalo, siya pa rin yung WBC heavyweight champion. Ang ganda ng numero nito sa CompuBox. 113 total punches ang napatama ni Verhoeven, 112 para kay Alexander Usyk. And Verhoeven even landed more power punches kumpara kay Usyk, 93-89. Kaya marami ngayon ang nagsasabi, dapat magkaroon sila ng rematch. Kasi feeling nila, premature, too early yung naging stoppage. At ayun nga, sobrang dikit lang talaga nung naging laban nila. Kaso merong nagre-reklamo eh. Ngayon, si Frank Warren. Kung di ko nagkakamali, si Frank Warren ang handler ni, ano, ni Tyson Fury. Sabi ni Frank Warren, eh kung gagawin nyo yung rematch ni Usyk tsaka ni Verhoeven, dapat tanggalan na ng WBC title etong si Alexander Usyk, na ngayon ay merong 25-0 record with 16 knockouts. Alam mo, na-realize ko lang, natawa ko dito sa naisip ko. No? Madalas nating naririnig sa combat sports, sa boxing, lalo na, no, especially in boxing, na don't leave the decision on the judges, di ba? Hangkat maaari, i-knockout mo, tapusin mo. Pero paano naman itong nangyayari dito? 11th round TKO, that's a finish. That's a stoppage. Pero in the end, ay nauwi pa rin sa kamay nung referee, sa kamay ng mga judges. So, I don't know. Parang mahirap i-reconciliate yung thoughts na yun. But, should there be a rematch between Rico Verhoeven and Alexander Usyk? Tingin ko kung magkaroon man, baka hindi na ganun mas maging, hindi na ganun ka-successful etong si Verhoeven sa kanyang rematch against Usyk. Kasi alam na ni Usyk eh, paano yung gagawin niya na nakita na niya. And besides, parang kalokohan naman kung magre-rematch. Parang 1-1 yung record nung isa eh, yung isa 25-0. Parang ang hirap lang ano, kumbinsihin. Ayan. Yung mga tao na panoorin ulit yung kanilang magiging laban. But anyway, alam mo naman sa boxing, magugulat ka na lang kung sino-sino yung mga magkakalaban, di ba? A few seconds bago po mag-alas 6 ng gabi this Monday. And that's it para sa Fight News Weekly. Once again, salamat kay Kerwin Tan, kay Jason Maralpes, salamat kay Nisi Casiano, and of course, happy birthday kay Sir Jay Mercado, ang ating suke ng basta usapang basketball sa postgame. Sir Jay, happy birthday. Mabuhay ka ng matagal. And happy birthday every Monday kay Maynard Long Sleeves. Nagulat ako, nag-long sleeves yung tropa ko rito eh. Hindi ngayon, bihira mangyari yan eh. Bukas po, pasado alas 5, post-game tayo. Dito pa rin sa Sports Radio 918. Up next ay si Ria Revelo sa Sports 918. Bukas po ulit, ako si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
12: Time to celebrate.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Public.
12: Publiko
13: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
16: Sa pagpapahalaga ng sining at kultura ng Pilipinas.
17: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan personal na kinamusta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga Manileneng nawala ng tirahan dahil sa sunog sa Binondo.
16: Dito inanunsyo ng Pangulo ang pagbibigay ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan para muling makabangon ang mga pamilyang apektado ng insidente.
17: Kinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng iba pang tulong gaya ng family food packs at hygiene kits. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
18: Balisa at umiiyak pa rin ang 71 taong gulang na si Lola Rosario matapos tupukin ng apoy ang kanilang bahay sa Dalpan Parola Compound sa lungsod ng Maynila.
19: Yung mga apo ko po, ang dadyag po sa akin. E paano po wala na po kami nauuwian? Wala naman po ako hanap buhay, ma'am. Kundi yung magbayat ng bawang, nagkikinda ng...
18: Isa lamang si Lola Rosario sa halos 2,000 pamilya na naapektuhan ng matinding sunog na sumiklab noong Sabado. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang evacuation site kung saan pansamantalang nananatili ang mga biktima ng sunog. Pinangunahan ng presidente ang pamamahagi ng tulong. Nakatanggap ng 10,000 piso ang bawat pamilya mula sa Department of Social Welfare and Development. Namahagi rin ang family food pack at hygiene kit. May 30,000 piso rin mula sa National Housing Authority. Nakipag-ugnayan na rin si Pangulong Marcos sa Department of Human Settlements and Urban Development.
20: Para mabigyan kayo ng mga building material para makapagtatayo ulit kayo ng inyong magiging tirahan. Kaya sana po ay kahit na medyo mahirap ngayon, asahan po ninyo, hindi po aalis ang pamahalaan.
18: Malaking tulong yan para kay Lola Rosario at sa kanyang 4 na apo.
19: Papasalamat po kami. Pwede po namin ipabili sa mga kahoy. Bumibigyan po kami, makatirik ulit kami ng bahay.
18: Siniguro ni Pangulong Marcos ang patuloy na pag-agapay ng pamahalaan hanggang sa makabalik sa normal ang buhay ng mga biktima ng sunog.
20: Patuloy po, hindi po kami titigil ng pagbigay ng pagkain at lahat ng assistance at lahat nito mga kit na nakikita ninyo. Wala pong tigil yan, ay tuloy-tuloy po namin gagawin yan.
18: Labis naman ang pasasalamat ng 7 bangbuntis na si Teresa.
21: Nagpapasalamat po ako sa presidente na binibigyan niya po na tulong, lalo na po yung kami na nasunugan.
22: Saan niyo po gagamitin?
21: Pangano ko po sa panganak ko, lalo na po yung sa mga anak ko kasi nag-aaral po sila. Wala po kami ni Salva.
18: Ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang rehabilitasyon ng Sunog Apog Pumping Station sa lungsod ng Maynila. Layo nitong tiyakin na gumagana ang pumping station upang matugunan ang labis sa pagbaha sa tondo.
23: Mula nung in-inaugurate ito, binuksan ito, noong 2020, ay ni minsan hindi gumana ito. It has never worked at all for 6 years. So, tinatrabaho natin.
18: Pinalitan ng ilang pyesa ng pumping station, tinanggal na rin ang mga nakabara. Sa ngayon, 3 na sa 4 na pump ang gumagana at inaasahang makatutulong sa mabilis sa paghupa ng baha sa Maynila.
23: Kahit malaki ang tubig, malaki na ibabawas sa ating mga kababayan na kanilang na dating nababaha na lugar.
18: Clayzel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
17: 17 pang natrap sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga ang patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Samantala, tinitiyak naman ng gobyerno na mananagot ang mapatutunayang may pagkukulang dahilan ng pagguho ng gusali. Inaulat ni J.M. Thompson.
24: Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng Bureau of Fire Protection sa mga natrap dito sa gumuhong ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. apat na ang kumpirmadong nasawi dahil sa pagguho ng gusali. Kabilang dito ang Malaysian national, 2 construction workers at isang unidentified pang individual na posibleng vendor malapit sa construction site. Tinatayang nasa 47 ang bilang ng mga biktima sa trahedya. Kabilang dyan ang ilang construction workers, ilang residente at vendors malapit sa gusali. Makikita rin malapit sa site ang ilang pamilya ng mga natabunan ng gumuhong gusali na nag-aantay ng update sa kanilang kaanak. Si Leia Casilao nakahapon pa nag-aantay. Susunduin sana siya sa Dao bus terminal ng kanyang asawa, pero hindi na ito nangyari. Tumawag na lamang ang katrabaho ng kanyang asawa at dali-dali siyang nagpunta sa construction site.
0: Gusto lang talaga namin. Nung mabigay sila sa aming update, kung ano nang nangyari, hindi naman kami naghahanap nung sobrang ano na karakaraka na yun. Gusto ko, may update man lang po pa. Kung may ganito pa, may buhay pa sa loob, magantay tayo, ganyan-ganyan. Yun lang po ang hinahanap namin.
24: Nagpunta rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian para magbigay ng tulong sa pamilya ng mga biktima.
2: Siguraduhin natin na yung mga pamilya ng biktima, whether nag-aantay pa sila na mahanap yung kaanak nila or nakalabas sila, matulungan natin. So initially, yesterday, yung mga social workers natin nandito to do grief counseling. Alam natin yun ang importante sa ganitong sitwasyon. Pangalawa, nag-extend tayo ng 10,000 na cash relief assistance immediately for the families, pati na rin yung mga nakalabas. Kasi importante na I have to keep on pointing out na mga workers to, so no work, no pay. Obviously, walang work ngayon. Importante na natutulungan sila financially para may panggasa sila. Now, mayroong mga pamilya na umuwi sa Kamsor, umuwi sa San Jose del Monte, may mga pa-uwi pa kung saan-saan. Sisiguraduhin naman natin na may cash, na may sustainable livelihood grants sa para sa kanila. Kasi like I keep on pointing out, wala na yung breadwinner o hinahanap pa yung breadwinner. Importante yung pamilya na pangangalagaan. Now, kung may injuries, may medical needs, or later on, hopefully, wag naman kung kailangan ng burial assistance, the department will also be around.
24: Samantala, ayon kay Fire Superintendent Maria Lea Sahili, patuloy ang kanilang search and rescue operation dahil may 17 hinihinalang natabunan pa ng bumagsak na gusali. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan ng Angeles City, Pampanga sa owner at contractor ng gusali. Ayon kay Mayor Lazatin, hinihiling nila ang kooperasyon ng owner at contractor para makatulong sa kanilang search and rescue operation.
3: Siyempre, kailangan po namin malaman kung ilan talaga ang mga workers na dineploy po nila dito sa site. At para makapag-cross-reference po kami kung ilan po ang umuwi sa mga bahay-bahay po nila at yung mga naiwan po dito. Kaya hinahanap po natin yung owner at yung contractor para ma-verify po natin yung integrity ng mga reports.
24: Makikita sa aking liguran ang gusali na nagmistulang pancake matapos itong gumuho bandang alas 3 ng madaling araw nitong linggo. Puspusan naman ang operasyon ng Bureau of Fire Protection para mailigtas ang mga biktima sa ilalim ng gumuhong gusali. Sisimulan lamang ang paggamit ng heavy equipment pantanggal ng mga bakal at bato matapos nilang masiguro na wala ng any signs of life sa ilalim ng gumuhong estruktura. Titiyakin naman ang otoridad na kung sino ang mapatutunayang dahilan ng pagguho ng gusali ay magkakaroon ng karampatang parusa. Mula rito sa Angeles City, Pampanga, JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
12: Siniguro ng Malacanang na nakatutok ang pamahalaan sa pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng bansa, kabilang na dyan yung pagpapalago ng ekonomiya sa kabila ng mga nangyayaring tensyon sa politika. Iyan ang ulat ni Claisel Pardilla.
15: Kumpiyansang Malacanang na hindi magdudulot ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa ang matinding ingay sa politika. Sa harap ito ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at issue sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court kay Senador Bato de la Rosa.
25: Ang palasyo ayaw maniwala na ganyan na magkakaroon ng negatibong epekto dahil kung ang isinasagawa ngayon ay para makita kung may pananagutan ang ilang tao, mas magandang makita natin ang positibo rito dahil mas nilalabanan natin ang mga tao na maaaring sangkot sa korupsyon.
18: Sabi ng isang international political risk firm, hindi na lamang simpleng bangayan ang nangyayari sa politika. Pinalalala nito ang hindi pagkakasundo ng pananaw at opinyon ng mga tao. Pinatataas din umano nito ang government risk o posibleng paglitaw ng mga problema sa pamamahala dahil sa tensyon sa politika. Pero giit ng palasyo, wa epek yan sa legislative at economic agenda ng pamahalaan.
25: Ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho, patuloy din po na nais na mapanagot ang dapat na mapanagot at yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito, ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon.
18: Banat pa ng Malacanang.
25: Yung mga tao ang nais lamang talaga ay manira at gumiba ng gobyerno para sa pansariling ambisyon at pansariling interes. So yun po ang dapat nating pinipigilan.
18: Ngayong araw, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa mga economic manager para talakayin ang isyu sa inflation, paghina ng piso kontra dolyar at mga hakbang na magpapalago sa ekonomiya.
25: Ang economic team po kasi at ang BSP po ay nitrabaho in sync, no? In maintaining microeconomic stability and safeguarding the purchasing power of the Filipinos. So lahat po ay dapat na gawin. Sa lahat na makakaya ay dapat na gawin para mapigilan, diba? Ang pagbaba ng value ng peso.
18: Nakaschedule din ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno para talakayin ang mga hakbang at programa ng pamahalaan upang maibsan ang matinding epekto ng El Nino. Kaleza Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: May paglilinaw si Assistant to Counsel of the International Criminal Court Attorney Christina Conti kaugnay sa mga usapin ng investigasyon ng ICC. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
6: Nilinaw ng Korte Suprema na wala pa itong inilabas na pinal na desisyon kaugnay ng petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC. Ipinaalala ng Korte Suprema na ang naresolba pa lamang ay ang hiling para sa Temporary Restraining Order o TRO para pigilan ang posibleng pag-aresto at pagsuko sa ICC, pero ibinasura ng mataas na hukuman ang naturang TRO request ng senador. Inaasahang magiging mahalaga ang pinal na desisyon ng Korte Suprema sa usapin ng international accountability at local jurisdiction. Samantala, nilinaw naman ni Attorney Christina Conti, Assistant to the Counsel at the International Criminal Court, kung may kinalaman ang pagtakas ni Bato sa naging desisyon ng ICC sa continued detention ni dating Pangulong Duterte.
7: Well, legally, the case of Bato can proceed independent of the case of Duterte. So right now, we're at the stage of trial for Duterte's case, for Bato's. It could open to pre-trial.
6: Sa usapin naman sa umano'y pagtakas ni Senator Robin Padilla kay Senator Bato kung umabot na rin ba ito sa ICC?
7: The knowledge of the ICC as to his role could just be one, taken note of, so parang noted, o kaya two, it could be taken with serious consideration because in case he knows where Senator Bato de la Rosa is.
6: Hinggil naman sa usapin kaugnay sa mga naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa proseso ng International Criminal Court.
7: Marami pong mali akong napansin sa mga sinasabi ng Senate President nitong mga nakaraang linggo. Isa na doon ay ang ICC pwedeng pumunta sa Pilipinas at manghuli na lang ng kung sino-sino. Maski daw yung mga dawit sa korupsyon, dawit sa ibang kaso. Mali po yun. Limitado lamang ang pwedeng galawan na substance ng ICC.
6: Samantala, ayon naman sa NBI, posibleng madagdagan pa ang mga personalidad na mabibigyan ng arrest warrant kaugnay pa rin ng investigasyon sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
17: Bagamat wala pang hawak na opisyal na impormasyon ng palasyo sa ngayon, sinabi ng Malacanang na mananatili ang kasalukuyang paninindigan at stance ng gobyerno sakaling maglabas ng mga karagdagang warrant of arrest ng International Criminal Court sa mga tinaguriang co-perpetrators ng nakaraang administrasyon. Kasunod ito ng naunang pahayag ng NBI na may mga susunod pang warrant na ilalabas ng ICC. Samantala, tumanggi naman ang palasyo na mag-speculate sa posibilidad na muling magpatupad ng protective custody ng Senado sakaling isuhan umano ng warrant ng ICC si Senador Bongo.
25: Sa ngayon, hindi po natin masasagot. We do not want to speculate on that matter. Kung ano po ang mandato ng DOJ at nang naaayon sa batas, yun lamang po at walang iba violate na rules ang ating gobyerno.
16: Walang onsehan sa 13. Yan ang tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano sa harap ng mga ugong ng panibagong Senate Kudika. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
1: Sa kabila ng maugong na muling pagbabago ng liderato ng Senado, walang nangyaring pagbabago sa kasalukuyang komposisyon ng mataas na kapulungan ngayong araw.
4: Buong 13 sa 13, walang onsehan.
1: Ito ang binigang din ni Senate President Alan Peter Cayetano bago magsimula ang sesyon ng Senado. Sa bahagi ni Senator Pia Cayetano, wala rin anya siyang alam na may palitan. Una nang sinabi ni Senator Risa Hontiveros na magiging sigurado lang ito kung sigurado na ang puwersang kikilos para mangyari ito. Binigang din ni Hontiveros na nananatiling matibay silang 11 senador sa minority. Kasabay ng pahayag na may mga nagpakita na anya na ilan ang intensyon na sumali sa grupo ng minority para maging bagong majority.
8: May ilang may intentions pero sa ngayon ang solid ay yung 11 sa minority. Wala pang solid na level of na bagong bilang. May mga pag-uusap, yung tinatanong mga ugong na mga pag-uusap. So, kung may pag-uusap pero ang 100% fact ay sa minority, 11 pa rin kami.
1: Ayon kay Hontiveros, kinakailangan pa rin ng 13 boto para maging majority sa ilalim ng rules ng Senate. Ito ay kahit na wala o hindi dumalo si Senator Bato de la Rosa na kasalukuyang may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Anya hindi pa napag-uusapan ng minorya ang panukalang maamyenda ng rules pagdating dito. Pero kanyang tututulan anya ang panukalang makaboto ang mga senador kahit online. Kabilang si Senator Win Gatchelian sa mga pangalan na lumulutang para maging sunod na Senate President. Para kay Hontiveros, magiging mabuti para sa Senado kung sakaling si Gatchelian man ang mapipili. Samantala, ayon sa Senadora, importante ang investigasyon kaugnay ng shooting incident sa Senado para mabalik ang tiwala ng publiko sa institusyon. Sa kasalukuyan anya ay status quo at nakatuon sila sa kanilang mga tungkulin bilang mga senador. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
17: Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment si dating Senador Francis Tolentino. Ayon sa Malacanang, tiwala si Pangulong Marcos Jr. sa kakayahan ni Tolentino na pamunuan ng Labor Department dahil sa kanyang malawak na karanasan sa lokal at nasyonal. Matandang nagbitiw sa pwesto sa Labor Secretary Bienvenido Laguesma dahil sa kalusugan na kailangan niyang bigyang pansin. Tiniyak ni Laguesma na isasagawa ng maayos ang transition para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng kagawaran. Nagpasalamat din siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kasamahan sa gobyerno sa pagkakataong makapaglingkod sa bayan.
25: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE, si dating Senator Francis Tolentino. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na mapamumunuan ni incoming Acting Secretary Tolentino ang DOLE dahil sa kanyang kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan lokal o nasyonal.
17: Nakatanggap ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development ang mga magsasaka na apektado ang kabuhayan dahil sa matinding init ng panahon. Yan ang ulat ni Diane Monica Tukay ng PTV Cordillera.
9: Lubos ang pasasalamat ng mga magsasaka sa Cagayan at Isabela sa kanilang ₱10,000 pisong natanggap na ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development. gagamitin ng mga benepisyaryo ang pinansyal na tulong para makarecover sa kanilang pagkalugi dahil sa epekto ng nararanasang matinding tagtuyot sa rehiyon, kagaya na lamang ng magsasakang si Catherine na nalugi din dahil sa epekto ng tagtuyot sa kanilang probinsya.
10: Yaman nagsipo, programa ni Bongbong Marcos na dati ayong tanga corn farmers na tulong kanya nita. Daktil nga katulungan na dahil ito kanya nga nakatanggap ka. Tuyot ti mulmula mi tatamam. Eh, kwa, basil ti akit ta, nga natutuwan.
9: Tinatayang nasa 31,783 na magsasaka ang nakinabang sa naturang ayuda ng pamahalaan. Aabot naman ng mahigit 321,000,000 ang naibagkaloob sa farm beneficiaries sa dalawang probinsya. Una nang nakatanggap ang mga benepisyaryo mula sa Tuguegarao City, Tuwaw, Piat, Rizal at Santo Niño. Layo ng ahensya na tiyakin ang ligtas at matiwasay na pamamahagi ng naturang tulong, kung kaya't personal na pumunta si Secretary Rex Gatchalian upang pangunahan ang pamamahagi.
11: Balitaan namin, nag-usap kami ni Gov Macailan, pati na rin ni Governor Albano, na yung areas ng Isabela and Cagayan nagkaroon ng drought. Napakahirap noon para sa ating mga farmers. Kaya nga ang naging usapan namin is to issue out kaagad simultaneous emergency cash transfer para yan sa mga magsasaka na naapektuhan, around 32,000 here in Cagayan, province-wide, to make sure na makabangon sila while ito na, padating na yung tag-ulan.
9: Lubos din ang pasasalamat ni Cagayan Governor Edgar Aglipay sa tulong na ibinigay ng national government sa mga magsasaka sa kanyang lalawigan. Nilinaw naman ng gobernador kung bakit mas malaki ang naipagkaloob na tulong pinansyal sa mga magsasaka ng mais kumpara sa mga kawaninang toda, joda at rice farmers.
13: In short, sa kanila, fuel subsidy. Bakit daw yung corn farmers ay 10,121? Kasi po sila ay hindi lumaki yung corn nila. Wala silang ani. Ang papasalamat ako kay Pangulong mga Ferdinand Marcos at kay Secretary Rex Gatchalian na ano kung gagawin yung mga corn farmers natin? Wala silang gagamitin na pera kasi yung kapital nila hindi bumalik.
9: Epektibo pa rin hanggang ngayon ang state of calamity sa lalawigan ng Cagayan at Isabela dahil sa matinding epekto ng tagtuyot. Dayan Monica Tukay para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas.
16: Samantala, nakahanda ang National Irrigation Administration Katuwang ang Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component sa posibleng epekto ng Super El Niño sa mga sakahan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya ay ang pag-inspeksyon at assessment sa mga irrigation facility, desilting o paglilinis ng mga kanal at maintenance activities. Ito'y para mapabuti ang daloy ng tubig at matiyak ang sapat na supply ng irigasyon para sa mga magsasaka ngayong tag-init. Pinalalakas din ng NIA ang koordinasyon sa Irrigators Association, mga lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies para sa mas maayos na water management at pagpapatupad ng water conservation measures.
5: Tatlong weather system ang umiira ngayon sa ating bansa. Ang southwesterlies ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, sa Barm, Sokcergen, Llano del Norte, Misamis Occidental at dito rin sa bahagi ng Palawan. Ang trough o yung buntot naman ng low pressure area ay magdadala rin ng parehong weather conditions sa nalalabing bahagi ng Mindanao. At ayon po sa PAGASA, itong low pressure area to posibleng maging bagyo by this coming weekend at tatawagin yan Bagyong Doming pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Tinatayang papasok yan sa araw ng Biyernes o sa Sabado. Samantala, bukod sa maalinsangang panahon, dala ng easterlies naman ang pulupulong pag-ulan at bahagyang maulap na panahon sa eastern section ng Visayas at dito rin sa Bicol Region at sa Quezon. Samantala, silipin na natin ang heat index forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Sa NIA Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius. Sa Mactan, Cebu naman, tinatayang aabot sa 41 degrees Celsius. At sa Quezon City, PAGASA headquarters area, posibleng umabot naman sa 40. Base sa heat index forecast ng PAGASA, aabot sa 48 mga lugar ang nasa danger zone o above 41
14: degrees Celsius bukas ng hapon. Kinatayang papalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, habang posibleng umakit naman sa 46 degrees Celsius sa Apari at sa Muñoz. Kinatayang aabot naman sa 45 sa Tugigaraw, Eso Echague, Baler, Kasiguran, Sangli Point, San Jose, Rojas, Iloilo at Borongan. Samantala, 44 degrees Celsius naman ang forecast sa ilang mga sa mga sumusunod na lugar. Tinatayang aabot naman sa 43 at 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon po tayo ng panangas araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.

0: Ang kwento ng mga Pilipino.
1: Dagdag pa ng pasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
2: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampang ko niya akong pababayaan.
3: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
4: Na hindi patas ang lipunan.
5: Leadership starts from the top.
6: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
7: Good governance, because good governance is a matter of right.
8: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
9: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
10: At matuto sa iba't ibang karanasan.
11: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
0: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa hantavirus. Ang hantavirus ay isang grupo ng virus na naipapasa ng mga daga. Ito ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng hangin kung ito ay may kontaminadong ihi, dumi, o laway ng infected na daga. Maaring mahawa ang tao kung siya ay makalanghap ng kontaminadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas nito mula sa una hanggang ikawalong linggo matapos ma-expose sa virus at maaaring hindi agad matukoy sa loob ng 72 oras. Sa ngayon ay wala pang partikular na lunas para sa hantavirus diseases at ginagamot lamang sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga sintomas. Kaya upang maiwasan, siguraduhin solusyonan ang mga sanhi ng pagkakaroon ng daga sa lugar o lalong pagkalat ng virus. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
12: Nagbabalik ang ulat bayan. Target ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang kooperasyon ng Pilipinas sa bansang Japan sa kanyang nakatakdang state visit sa nasabing bansa. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
13: Nakatakdang magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas sa Japan para sa isang state visit hanggang May 29 sa imbitasyon ng Japanese government. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos na sasalubungin ng Emperor at Empress ng Japan sa isang welcome ceremony sa Imperial Palace. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel, mahalaga ang pagbisitang ito dahil nakatakda ring magpulong sina Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Takaichi Sanae upang pag-usapan ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan gaya ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization at emerging and future-oriented sectors. Pati na rin ang mga isyu't suliranin na kinakaharap ng dalawang bansa.
14: Inaasahan rin na mag-uusap ang dalawang leaders tungkol sa mga regional and global issues na nakakaapekto sa Pilipinas at Japan gaya ng ASEAN, challenges sa Indo-Pacific region, at developments in the Middle East.
13: Magkakaroon din ng summit meeting si PBBM kasama si Prime Minister Takaichi.
14: Inaasahang mag-aanunsyo ang dalawang bansa ng mga bagong kasunduan sa defense, trade and investment, at human resources.
13: Kabilang din sa mga tatalakayin ang Power Asia Initiative ng Japan na naglalaan ng $10 billion na assistance sa mga bansa sa Timog Silangang Asya para makapag-angkat ng langis at mapatatag ang energy supply sa rehiyon sa gitna ng mga krisis. Bukod dito, kasama sa mga aktibidad ng Pangulo sa Japan ang pakikipagpulong sa mga Japanese business groups at pakikipagkita sa Filipino community doon. Ito ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa naturang bansa, kasabay na rin sa pagdiriwang ng Pilipinas at Japan ng 70th anibersaryo ng normalization ng diplomatic efforts ng dalawang bansa ngayong taon. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
15: Suportado ng mayorya ng mga Pinoy ang mga ginagawa ngayon ng pamahalaan para ipagtanggol ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea. Base yan sa isinagawang survey na may respondents sa iba't ibang bahagi.

0: ng bansa. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
1: Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na mananatiling profesional ang mga sundalo sa kanilang mandato sa West Philippine Sea, alinsunod sa international law, kasabay ng pagpapatuloy ng transparency o pagsasapubliko sa mga impormasyong dapat malaman patungkol sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Kasunod na rin ito ng 2026 first quarter tugon ng mass survey ng Octa Research kung saan mayorya ng mga Pinoy ay suportado ang pagprotekta sa pambansang teritoryo, partikular ang West Philippine Sea. Nagsisilbing inspirasyon ito sa AFP para labanan ang panghihimasok at mga illegal na aktibidad sa karagatan ng bansa at igiit ang karapatan ng Pilipinas. Base sa survey na kinomisyon ng AFP at isinagawa noong Marso na may 1,200 respondents sa iba't ibang panig ng Pilipinas, 76% ang nagsabing handa silang makiisa sa mga ginagawa ngayon ng gobyerno para ipagtanggol ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas, kabilang ang West Philippine Sea, habang 7% ang hindi sang-ayon. Napansin naman ng Octa Research sa survey na sa Davao Region ang may pinakamataas na disagreement rate na 34%, habang sa Central Visayas ang may pinakamababang pagsang-ayon. Samantala, hindi lang sa mga barko, kundi dinadagdagan at pinalalakas din ang mga air asset ng Philippine Navy para sa maritime domain awareness. Kabilang dito ang anti-submarine helicopters at unmanned systems.
2: Dahil yung ships natin can only go so much. So what the Naval Air Warfare Force do is we extend the reach of our ships. We are there to support our ships through air surveillance, maritime air surveillance. And in this way, natutulungan natin yung mga decision makers natin to decide quickly, more rapidly, and to respond further sa ating archipelagic nation.
1: Patunay umano ito ng transformation at modernisasyon ng Navy na nagdiriwang ng 128th anibersaryo.
3: Dati po, ang tawag po sa kanya ay Legacy Navy kasi po yung kanya mga barko is yung mga makalumang barko na, World War II ships. So we have already transformed. It's because of our Philippine Navy Strategic Sail Plan. Ano po yung vision po namin? To be modern and multi-domain and a self-reliant naval force that is a credible partner in the region.
1: Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Samantala, mariing pinabulaanan ng Malacanang ang umanay zero budget ng lungsod ng Davao sa nakalipas na 4 na taon at sinagot ang ilang aligasyon sa pamahala ng kasalukuyang administrasyon. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
5: Pero kasinungalingan po ang sinasabing zero budget ang Davao City for the past 4 years.
6: Ito ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pahayag ni Congressman Paolo Duterte na zero budget umano ang Davao City nitong nakalipas na 4 na taon. Sinabi ni Jose Castro na ayon sa records ng Department of Budget and Management para sa fiscal year 2023 to 2026, as of May 17 ay mahigit 7.8 billion pesos ang natanggap na pondo ng lungsod. Mahigit 7.4 billion pesos ang nagmula sa mga programa at proyekto ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng mga farm-to-market roads, infrastructure projects ng DPWH, mga education facilities at iba pa. May karagdagang 146.2 million pesos pa umanong galing mula sa Local Government Support Fund.
5: So hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ating ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr.
6: Samantala, pinalagan ng palasyo ang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte na wala umanong achievements ang Pangulo at bumalik na rin umano ang droga, kriminalidad at korupsyon. Sagot ng palasyo,
5: sa ngayon po kasi, kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga na ibibigay na ayuda ng ating Pangulo. Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga.
6: Pumalag din ang Malacanang sa umano'y undeclared martial law ng administrasyon. Giit ni Jose Castro, pinahahalagahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang freedom of expression at freedom of the press.
5: Una-una po kayo po ang makakaramdam. Kayo ng mga taga-media kung meron po ba mga implied martial law na nagaganap. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte.
6: Pagdating naman sa pagpapanagot sa mga kurakot, binigyang diin ng palasyo na patuloy ang mga isinasagawang hakbang ng administrasyon upang mapanagot ang lahat ng mga nagkasala. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Nakikipag-ugdayan na ang Bureau of Immigration sa mga lokal na opisyal ng Siargao Island para bantayan ang mga dayuhan na namamalagi sa nasabing isla. Ayon kay BI Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, ilan sa immigration laws na nalalabag ng mga dayuhan ay ang overstaying. Tinitignan na rin ng ahensya ang immigration status ng mga dayuhan na nasa Siargao. Kung makitaan ang sapat na dahilan ng mga dayuhan na sila ay lumalabag sa immigration laws ng bansa, pwedeng ma-deport at maisama sa blacklist ang mga dayuhan para hindi na sila makabalik pa ng Pilipinas.
7: Hindi naman po dapat maabuso yung hospitality ng ating bansang Pilipinas, no? Hindi dapat inaabuso. Kaya mayroon pong sapat, kung may sapat na dahilan o basis, kung sila ay disrespectful sa ating bansa, sila po ay pwedeng ma-report.
4: Nananatili lang mabuti at maayos ang lagay ng halos 40 Filipino crew sa Netherlands matapos magnegatibo sa hantavirus. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Negatibo sa hantavirus at walang nararanasang sintomas ang 38 Pilipinong tripulante ng MV Hondius na kasalukuyang nasa Netherlands. Ito ang kinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak matapos ang personal niyang pagtungo sa nasabing bansa upang kumustahin ang lagay ng mga Pilipinong crew members.
8: All of them have tested negative so far at walang symptomatic sa kanila.
4: Ang MV Hondius ay isang Dutch Polar Expedition cruise ship na nagmula sa South America at nagsasagawa ng mga biyahe papuntang Antarctica at mga islang malapit sa North at South Pole. Noong mga nakaraang linggo, naging sentro ito ng international health concern matapos maitala ang mga kaso ng hantavirus sa ilang pasahero ng barko, kung saan 3 individual ang napaulat na nasawi at ilang iba pa ang nagpositibo sa virus. 21 sa mga Pilipinong tripulante, karamihan ay hotel workers o stewards na dumating sa Amsterdam noong May 6 para sa quarantine at mahigpit na monitoring. Samantala, 17 naman na iba pa, kabilang ang mga engine at deck crew, ang dumating sa Rotterdam noong May 18, kung saan sila rin ay isinailalim sa testing at quarantine. Dahil dito, ipinatupad ang mahigpit na health protocols at quarantine measures sa mga pasahero at tripulante ng barko, kasama ang mga Pilipinong lula nito sa pangungunan ng Dutch authorities, World Health Organization at iba pang ahensyang pangkalusugan.
8: Biro yung 42 days of quarantine, more than 1 month. Kaya as much as possible, we cheer them up, we make them feel like they are home, and we make them feel most of all, itong kagubili ng Pangulo, make them feel that they are supported by the government.
4: Patuloy naman ang koordinasyon ng DMW, Department of Health at Department of Foreign Affairs sa ilalim ng whole of government approach para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng Pilipinong seafarers.
8: Tungkol naman sa koordinasyon in terms of well-being and of course yung release, yung turnover, pag-uwi ng mga tripulante natin, yung mga sarili naman nating protocols dito sa time sa mga proseso, regulasyon, in a segmented folks natin.
4: Nakikipag-ugnayan din ang pamahalaan ng Pilipinas sa Dutch government, kabilang ang foreign ministry at mga miyembro ng crisis committee nito na nangangasiwa sa sitwasyon ng MV Hondius.
8: Matingkat ugnayan natin with the Dutch government. Papasalamat tayo na very seamless, very strong ang coordination natin with the Dutch side.
4: Pinasalamatan din ni Kakdak si Philippine Ambassador to the Netherlands J. Eduardo Malaya dahil sa tulong sa pag-aasikaso sa mga Pilipinong tripulante. Ayon pa sa DMW, nakausap na rin nila ang may-ari ng barko upang matiyak na maayos na nabibigyan ng suporta at pangangalaga ang mga Pilipinong tripulante habang nasa quarantine.
9: Bagamat negatibo ang mga Pilipinong tripulante sa hantavirus, nananatiling mahigpit ang ipinatutupad na health protocols habang iniintay ang pagtatapos ng 42-day quarantine period sa Hunyo. Mahalaga ang patuloy na monitoring dahil sa posibleng matagal na incubation period ng virus. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
4: Nakatanggap ng fuel subsidy mula sa pamahalaan ang nasa 1,000 tsuper sa Cebu, habang target ding magsagawa ng payout para sa POJ drivers sa Bohol. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
10: Dala ang kanilang mga driver's license, matyagang pumila ang mga jeepney drivers na ito sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 7. Bawat isa ay nakatanggap ng tig 1,500 pesos na fuel subsidy. Kabilang sa mga inagahan ng pagkuha sa tulong pinansyal ay si Tatay Pedro. Anya, ito na ang pangalawang tulong pinansyal na natanggap niya mula sa pamahalaan matapos makatanggap din mula sa DSWD. Pangdagdag na rin niya ito sa pambili ng kanyang gamot pang maintenance.
11: Magpasalamat ko nga na sila ay plano kabahin na ana nga katabang sa mga driver. Pero nga kung nga mas mayon tao maus-us ang isyo sa krudo. Dumito ini sa pamintinan sa tupan drive kaning armironok ng mintinan high blood na ana vitamins, kaon kay ang driver POG ko kapoy kayo.
10: Ayon sa LTFRB Region 7, nasa 1,000 modern at traditional POJ drivers ang target nilang mabigyan ng fuel subsidy. Nauna na rin silang magbigay ng tig 5,000 pesos na fuel subsidy sa mga taxi at iba pang POV drivers.
12: Sa ngayon, yung sa ating mga POJ drivers, mayroon silang 1,500 each. That is in addition doon sa 5,000 na una nilang tinanggap during the distribution sa AX and SWD na 5,000. Bali kung titingnan natin, medyo lamang po sila ng 1,500 compared sa taxi drivers at saka sa UV drivers. Last week, last Friday, inuna natin yung ating mga taxi drivers, UV drivers, school transport drivers. So bali po, hiniwalay natin sila to avoid possible overcrowding sa ating opisina.
10: May mga LTFRB personnel rin na naka-standby para sa mga benepisyaryong tsuper na hindi pa nakakapag-claim ng kanilang fuel subsidy. Samantala, pinaplansya na rin ng LTFRB 7 ang schedule ng pamamahagi ng fuel subsidy para naman sa mga POV drivers sa lalawigan ng Bohol.
12: Hindi pa nag-payout at wala pang schedule, siguro right after the distribution of our subsidy para sa ating mga POJ drivers. Mamaya sigurong hapon, magtitingnan namin and then we will fix the schedule kung kailan kami pupunta doon. But then, one thing is for sure, darating at darating kami doon.
10: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Nominado ang ilang mga ahensya sa bansa sa pagpatupad ng mas maayos at mas mabilis na mga serbisyo para sa publiko sa ilalim ng Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
9: Kinilala ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang ilang ahensya ng pamahalaan para sa kanilang mahusay na pagpapatupad ng good regulatory practices sa ilalim ng Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program o PGRP-RAB Phase 2 Implementation. Layunin ng programa na palakasin pa ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng mas epektibo, mas simple at mas mabilis na mga regulasyon at proseso para sa mamamayan at negosyo sa bansa.
13: With these initiatives, the challenge for us in government is to work within the shortest period of time to make significant changes in the way we deliver services to our stakeholders. At this point in time, we need to have a YOLO instead of a FOMO mindset.
9: Binigyang diin ni Ronquillo na sa ilalim ng Republic Act 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, mahalaga ang patuloy na digitalization, streamlining at pagiging accessible ng mga proseso upang mas mapadali ang mga transaksyon ng publiko sa pamahalaan. Giit pa niya, isa ito sa mga palatandaan ng maayos na regulasyon at mabuting pamamahala na patuloy na isinusulong ng gobyerno. Noong 2024, naglabas ang ARTA ng Memorandum Circular 2024-03 bilang gabay sa pagpapatupad ng PGRP RAP. Kabilang sa mga layunin nito ang pagpapalakas ng National Policy and Regulatory Management System o NPRMS. Gayun din ang mas maayos na pagbuo at pagpapatupad ng mga regulasyon ng pamahalaan. Isa sa mga naparangalang ahensya ang Power Sector Assets and Liabilities Management o PSAM Corporation.
13: We are deeply honored to receive this award, not only as a recognition of institutional accomplishment, but as an affirmation of our commitment to public service that is responsive, transparent, and accountable.
9: Sa PGRP RAP ngayong taon, kabilang sa mga nominado ang ilang ahensya na nangunguna sa pagpapatupad ng mas maayos at mas mabilis na mga serbisyo para sa publiko. Ang pagkilala sa mga ahensya ay hindi lamang nagtatapos sa pagtanggap ng sertipiko o parangal, kundi sa patuloy na pagpapatatag ng accountability at transparency sa pamahalaan. Layunin din ito na mapaghusay pa ang mga serbisyong inihahatid sa publiko at mapataas ang tiwala ng mamamayan sa mga ahensya ng gobyerno, isang mahalagang hakbang para suporta ng pag-unlad ng ekonomiya. Samantala, ipinunto ni ARTA Director General Ernesto Perez na ang PGRP RAP ay isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng pamahalaang marunong makinig at may malasakit sa mamamayan.
13: It's not only about systems and processes. It's all about building a government that listens, responds, and serves with sincerity and heart. And more importantly, these reforms have produced outcomes felt by citizens across the country.
9: Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Formal nang binuksan sa San Fernando City, La Union ang pang-20 justice zone sa bansa sa pamamagitan ng Justice Sector Coordination Council o JSCC. Binubuo ang JSCC ng Supreme Court, Department of Justice at Department of the Interior and Local Government. Sa pamamagitan nito, mapapabilis ang koordinasyon, komunikasyon at kooperasyon ng limang haligi ng hustisya na kinabibilangan ng law enforcement, prosecution, courts, corrections at ng komunidad. Ay naman sa San Fernando City LGU, malaking bagay ito para mabigyan ng mabilis at patas na hustisya ang bawat residente.
14: Naging nagarap na tayo ang justice zone. And of course, gusto natin na dito is may justisya talaga. Justice is accessible to everyone at mabilis ang pag-dispense natin ng justice dito by means of the collaboration at cooperation of all the actors of the justice delivery dito sa San Fernando.
4: Nagpaabot ng buong suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga batang atleta at ilang pang mga delegado na kalahok sa palarong pambansa na idinaraos ngayon sa Agusan del Sur. Sa katunayan, inanunsyo ng Pangulo na sa kauna-unahang pagkakataon ay maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga magkakamit ng medalya, hindi lang sa regular na sports kundi maging sa para games. Giit ng Pangulo, ito ay bilang pagkilala sa husay ng mga kabataang Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, tiwala siya sa anumang matutuhunan ng mga batang atleta sa palarong pambansa ay kanila itong madadala kahit saan sila magpunta.
15: Alam ko sa pagsali sa palarong ito, bitbit ninyo ang pangalan ng inyong paaralan at rehiyon. Ngunit bukod pa riyan, dala ninyo rin ang pangarap at inspirasyon ng inyong kapang batang atleta. Kaya para sa inyo at sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsuporta sa inyong pagsasanay sa larangan ng palakasan. Masaya akong ibalita sa inyo, sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko, nagagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan man kayo magpunta.
0: Sa Mindanao naman, itinampok sa isang art gallery sa General Santos City ang mga pamanang kultura at kasaysayan sa mga Pilipino. Filipinian sa ulat ni Harlem Perolino ng Philippine Information Agency, Soc Sargent.
16: Hindi lamang sa mga museo at lumang gusali makikita ang kultura at pamana ng mga Pilipino, kundi maging sa sining at malikhaing espasyong nag-uugnay sa komunidad. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Heritage Month, binuksan sa isang farm cafe sa General Santos City ang isang art gallery na layong panalimin ang pagpapahalaga ng publiko sa Filipino culture and arts. Suportado naman ito ng lokal na pamahalaan ng General Santos City, lalo't inisyatiba ito na nagsusulong ng local creative industry at turismo ng lungsod. Pinangunahan ang grand opening nito ni Miss Universe 2011 third runner-up at tubong Jensa na si Shamsi Supsup, kasama ang kanyang pamilya at iba pang art advocates.
17: Alam ko mahirap makahanap ng venue where you can, you know, just put up your works. So dito, you're very, very welcome. I hope that if you have that talent, I hope that you don't get discouraged. And I pray that many more people will really see and appreciate art and support art as it should be supported.
18: It's very important to appreciate the artists, all kinds of artists, because you know, walang kakulay-kulay at walang kabuhay-buhay ang Heritage Month pag walang sining.
16: Tampok sa exhibit ang iba't ibang artworks mula sa local visual artists at mga kalahok ng art workshops na nagpapakita ng mga obrang hango sa estilo ng kauna-unahang national artist ng Pilipinas na si Fernando Amorsolo, na kilala sa kanyang paintings ng rural landscapes at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino.
19: Ngayon gusto ko ipagpatuloy to inspire the youth around and to use the farm as an inspiration sa art.
16: Sa pamamagitan ng mga sining na ito at sama-samang pakikilahok ng komunidad, isinusulong ng pamahalaan at local advocates na patuloy na mabigyang buhay at maipasa ang ating mga pamanang sining bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Mula rito sa General Santos City para sa Integrated State Media, Harlem Perolino ng Philippine Information Agency, Soxergen.
4: Nagkainitan sa Senado matapos magpresenta ng isang video ni Senator Amy Marcos na nagbibintang sa minorya sa planong extend ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Senator Mig Zubiri, isa itong propaganda at hiniling natanggalin sa record ng presentasyon. Yan ang ulat ni RR Tubise Live. RR.
20: Dayan, hindi manauga ang liderato ng Senado ngayong araw sa kabila ng mga ugong-ugong. Nagalit naman ang maraming senador dahil sa isang video na ipinalabas ni Senator Amy Marcos sa gitna ng sesyon. Sa video kasi, inakaswa ni Marcos ang ilang mambabatas na umano'y may kinalaman sa charter change, no election scenario at term extension hanggang 2031. Pero agad itong tinutulan ni Senator Mig Zubiri na tinawag ang video na propaganda at hiniling na burahin sa records ng Senado.
21: Wala kami kinalaman dyan. Ba't sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, ano yun, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? At grade 13? That should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila.
20: Giit ni Zubiri, hindi dapat madamay ang mga senador sa mga akusasyon sa video. Sumuporta din sa motion si Senador Tito Soto na itinangging pumayag siya o nakiisa sa anumang hakbang para amyendahan ang konstitusyon.
22: I have never been in favor of cha-cha charter change. Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, Tatcha, C-H-A, not charter change. Ang kailangan natin, Katcha, character change.
20: Mariin ding tinutulan ni Senator Erwin Tulfo ang video na tinawag niyang haka-haka at fake news. Sa panig naman ni Senator Kiko Pangilinan, walang lugar sa Senado ang paghahasit ng intriga at disinformation.
23: These are lies, Mr. President. At least in this plenary hall and in this chamber, the Senate did not entertain charter change under my watch as chairman of the Committee on Constitutional Amendments.
20: Tumindig din si Senator Sherwin Gatchalian at nilinaw na hindi na pag-usapan sa kanilang hanay ang CONAS, CONCON o People's Initiative. Mas nakatuon umano ang mga senador sa pagbabalik ng tiwala ng publiko sa institusyon. Sumang-ayon din si Senador Bam Aquino na tinawag ang video na pawang kasinungalingan, fake news at misinformation lamang.
1: So kung sasabihin niyo po sa amin, ang rason kung bakit nagkaroon ng leadership change ay para pigilan ng isang CON as o CONCON, eh, ibig po sabihin yan maraming naniwala sa fake news.
20: Sinabi ni Aquino kung tinanong lang ang mga senador, malalaman umanong marami sa kanila ang hindi papayag sa charter change at no election scenario. Dayan, sa huli tuluyan ngang binuranas sa records ang video ni Senator Amy Marcos sa kabilayan ng pagtatanggol sa kanya ni Senator Rodante Marcoleta at Robin Padilla. Sa ngayon, nananatiling hawak ni Alan Peter Cayetano ang liderato ng Senado. Dayan?
4: Maraming salamat, RR Tubise. Hollywood actress na si Anne Hathaway ibinahagi ang sanhi ng pagkakaroon ng katarata sa isang mata sa loob ng halos 10 taon. Samantala, may bago na bang nagpapatibok sa puso ni Miss Universe 2018 Catriona Gray? Narito ang ulat.
2: Matapos ang ilang buwan ng pag-ikot ng mga spekulasyon sa social media, muling napag-usapan ang umanay bagong karelasyon ni Catriona Gray. Napansin ng mga netizen na sa ilang paglabas ng Miss Universe 2018, bagamat kasamang kanya mga kaibigan, may isang gwapong foreigner na madalas niyang katabi. Huling naispatan si Catriona kasama ang nasabing lalaki noong Marso, kaya muling umigning ang mga haka-haka online. Pinangalanan ng ilang netizen ang lalaki bilang Douglas Charles o Douglas Nichols sa kanyang social media account. Ibinahagi kamakailan ng Hollywood actress na si Anne Hathaway na nakaranas siya ng pagkabulag sa isang mata sa loob ng halos 10 taon. Sa isang interview sa The New York Times, inihayag niya ito na dulot ito ng maagang pagkakaroon ng cataract sa kanyang kaliwang mata. Naapektuhan ang kanyang paningin pero hindi na ito agad nabigyang pansin kaya humantong sa pagkailangan ng eye surgery. Anya, hindi niya namalayang ganun nakalala ang kanyang kalagayan at nakaapekto na rin ito sa kanyang pangkalahatang well-being hanggang sa matapos ang operasyon at muli siyang makakita ng mas maayos. Kamakailan din ay bumida si Anne sa The Devil Wears Prada 2. Abangan muli bukas ang aming mga entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
4: At yan po ang maiinit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong magkakatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
4: At hanggang bukas, ako si Dayan Keren ng inyong Pambansang TV para sa
0: Bagong Pilipinas.
3: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
24: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
24: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
24: Radyo Mag 1278.
3: Sports Radio 918.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
24: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
25: Tapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
26: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
27: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa
6: kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
26: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publiko!
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
12: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
13: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
12: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
28: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
12: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. It's a Monday, May 25, 2026. At ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi dito lamang sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, sa inyong mga talapihitan dito sa Metro and Mega Manila. Marami tayong pag-uusapan, balita na iahatid sa inyo. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin yung ating pag-cover sa paparating na Bangsamoro Parliamentary Election. Kahit nandito tayo sa Metro Manila, ay tinututukan pa rin natin yan para at least alam natin kung ano yung mga galawan. Galawan. Kung ano yung mga dapat ninyong malaman patungkol sa Bangsamoro Parliamentary Election. At syempre pa, di ba, napaka-importante na syempre informed din kayo. No? And lalo na, alam nyo ba, na holiday. Oo, may holiday na already declared by Malacañang this week. Mamaya ipa-flash natin yung galing sa Malacañang na order patungkol sa holiday. Hindi ko na maalala if it is 27 or 28. Pero the holiday would be about the Eid al-Adha. Mabruk sa ating mga hujaj that are already in Arafah. no? Rather in Mina. Mina, ito yung tent city na tinatawag, na kung saan after that ay tutuloy naman sila sa Arafah. No? In the culmination of the Hajj season. After kasi ng Arafah ay Hajj na. Oo, no. Kumbaga, declared na sila as the process of yung pag-ano nila, no, yung pag Hajj nila is tapos na. No, pero yun yung nasusunod talaga, pero after that meron pa mga proseso na iba pa, no. Mamaya titingnan natin kung ano yung mga sunod-sunod na processes that our hujjaj are going through on the process of Hajj. Pero alam nyo ba, no, ang init pati dun sa Saudi Arabia, no? I mean, hindi lang, syempre, Saudi Arabia na yun, eh. Hindi lang talaga dito, kumbaga, sa Pilipinas yung init na nararamdaman natin kahit saan man, lalo pa sa Saudi Arabia. At yun yung pinagdadaanan nila na init, no? Kasi walang lilim, eh, dun sa Mina and Arafah, wala. Wala talaga. At talagang they have to go through that process, kasi yun ang pinagdaanan ng every Hajj, na kung saan ay yung mga hujjaj, no? Yung mga hujjaj ay would undergo the process ng Hajj. Ito. Okay. Ito na po para doon sa ating mga kababayan na nanonood dito sa ating programa via Facebook o kaya sa kanilang mga TV, at doon naman sa mga nakikinig, no? Papakita po natin yung proclamation number 1264. Ito po yung declaration ng Malacañang, which is May 27, 2026 as a regular holiday throughout the country in the observance of the Eid al-Adha festivity and the Feast of Sacrifice. Yan po yung napaka-importante na dalawa sa napaka-importante na nire-recognize ng Muslim religion or the Islamic religion, yung Eid al-Fitr and then the Eid al-Adha. So ito po yung pangalawa niya. Ito, papakita natin yung galing sa Official Gazette ng Republic of the Philippines ng Malacañang. Ayan. So again po, proclamation number 1264 declaring Wednesday. Ito, so walang pasok sa Wednesday, May 27, 2026, a regular holiday throughout the country. Ito po, pinapakita na natin ang proclamation number 1264 declaring Wednesday, May 27, 2026, a regular holiday throughout the country in observance of Eid al-Adha or the Feast of Sacrifice, courtesy of ng Official Gazette of the Republic of the Philippines. You can check it sa PCO, you can check it sa Official Gazette at sa website, no? At sa iba't iba pang mga ahensya na ika nga para makuha nyo, no, yung proclamation number 1264. So anyways, sayang, no, kasi hindi na padpad sa Thursday or Friday, kasi kung sana, pero that's the official, no, May 27. Bale, ang nangyari, inuna na ng Malacañang yung official date, no, yung official date para hindi na syempre nasa kapangyarihan naman yung Malacañang, kung saan nila yung gustong sundan. Pero technically ay ang Darul Ifta, the Bangsa Moro, and then the National Commission of Muslim Filipino would recommend the dates on when would be the proclamation, at ito ang sinunod ng Malacañang, which is on the 27th. So, sige, at least malinaw yan, ha. Ma-holiday po this May 27, ito will be on Wednesday, ngayong darating na week. Samantala, ito po ang mga headlines. No, ito headlines ng ating mga balita.
14: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: 24-hour first aid station at welfare desk inilunsad ng Philippine Red Cross sa Gumuhong Gusali sa Angeles, Pampanga. Oh, nakita niyo ba yun? Isang bilyong pisong umanong aregluhan sa isang sa missing sabungeros inibulgar ng bagong grupo ng mga kamag-anak. Appointment ni dating Senator Francis Tolentino bilang bagong kalihim ng DOLE. Welcome sa Trade Union Congress of the Philippines. All-time high heat index na itala ngayong araw sa lungsod ng Maynila. Kaya pala ang init. Information, education, communication campaign sa mga LGU na Northern Mindanao kaugnay sa disaster response and management ng DSWD. 10, paiig tingin. Ilang local courts na nagsuspindi ng pasok bukas dahil sa inaasahang power interruptions. DA, ATI, RTC 1, itunulong ang makabagong online marketing para sa produktong agrikultural. Interagency coordination, paigtingin ng OPA Pro para tugunan ang epekto ng El Nino at o tagtuyot at climate response mechanism para sa mga apektadong vulnerable sector sa regional at provincial level. Western Mindanao Command nakatanggap ng pagkilala dahil sa kanilang masinsinang operasyon kontra smuggling sa Kanlurang Mindanao. Pagpapahalaga sa Yakan culture, ekspresyon ng pamansak, pinagtibay ng National Museum of the Philippines, Zamboanga. Dole Region 1, matagumpay na nagsagawa ng kasambahay advocacy program. Sibugay Governor Hoofer dumalo sa 90th founding anniversary celebrating the 1st Infantry Tabak Division ng Philippine Army.
14: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: At yan po ang kabuuan ng mga headlines mamaya po para sa ating mga detalye. Ihahatid namin po sa inyo mamaya sa aming pagbabalik 7:14 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan. Oy, may ipapasok muna tayo. May ipapasok muna tayong balita bago tayo mag-break. May ipapasok tayong balita, nagmamadaling balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters. Saan man, saan kaya yan? Alamin natin maya-maya lamang habang iniaayos natin. Again po, May 27, 2026, Wednesday ay regular holiday sa buong bansa in celebration or in observance of the Eid al-Fitr or Eid al-Adha rather, or Eid al-Adha, the feast of sacrifice na ating mga kababayang Muslim na kung saan ay binibigyan nito ng pagkilala ng gobyerno ng Pilipinas under PD 1083. Yan, under PD 1083 yan sa pakikiisa sa ating mga kababayang Muslim na kung saan ay importante ito na ginaganap isang beses sa isang taon para sa mga nag-Hajj, no? Eh kaya naman po ito related sa Hajj because this was the time na kung saan ay this is lagi natin na nababanggit dito sa ating programa. This is the same in which the Bible was mentioned also the sacrifice of the Ismail, yung anak, no? Na kumbaga eh, sa isang story naman is yung anak na isa, no, ni Joseph, yan, di ba? So anyway, yan po yung relevance, no, kung titingnan yung relevance with regards to the Islamic teaching and so as the Bible, no. Meron lang pagkakaiba ng konti, pero it's the same, no, the sacrifice. Kaya po tinawag na the Feast of Sacrifice. Kaya din sa panahong ito, yung ating mga kababayang Muslims and those who are able, no, to sacrifice yung lamb o kaya a goat o kaya a baka, na yan yung in observance of that day, eh, kahit sa Saudi Arabia, if you are a Hajj or Hujaj, no, ito yung ginagawa ng mga Hujaj na kung saan ay nagsasacrifice sila. Mamaya na ba to? Papasok na natin. Okay, break muna. Okay, sige, break muna tayo. 7:17 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio pagkaroon nila paalala.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
17: Colab.
18: World Service Sports Radio.
19: Ang tagintig ng FM.
21: At lakas ng AM.
22: Sa iisang himpila.
23: Pinagsanib na puwersa.
29: Para sa mas malawak na
30: serbisyo publiko.
31: Radyo Magic 1278.
32: Sports Radio 918.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko
35: 738.
36: At Radyo Pilipinas World Service.
37: Mapapakinggan na
38: sa Capital 104.3 FM.
39: Capital 104.3
40: the AM and FM collab
41: sa Capital 104.3 FM.
42: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Pilipinas
44: and Capital 104.3 collab.
45: Radyo Pilipinas is on Viber.
46: Viber.
45: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
46: Receive credible news and information.
45: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
46: Stay on track with
45: Radyo Pilipinas on Viber.
46: Viber.
45: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
47: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
48: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: 7:19 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy po tayo hanggang alas 8 ng gabi dito lamang sa ating programang Salam Radio. At gaya nga po ng announcement natin kanina, para doon sa ngayon lang naka-tune in dito sa ating programa, May 27 as per proclamation number 1264 if I'm not mistaken, holiday po this coming May 27. That will be on Wednesday at ito'y ipapatupad sa buong bansa, no. This is in observance of the Eid al-Adha, na kung saan ay recognized ito by the Philippine government. Ito yung dalawang Muslim festivity, no. But technically it's not a festival. It's a festivity na kung saan ay this is only the one recognized in observance under Islamic teachings na important dates. Ito yung Eid al-Fitr, ito yung matapos yung Ramadan, no? At ito naman yung Eid al-Adha na sa pagtatapos naman ng Hajj. Oo, kasi kumbaga sabi nga ng always na nababanggit natin dito sa ating programa, tuloy-tuloy yan, no? Tuloy-tuloy yan as the process of parang alam mo yun, yung parang ang ganda ng pagkakasunod-sunod lang niya, no? Kasi after ng Hajj ay New Year, no? Kumbaga Islamic New Year naman, no? Kumbaga after having the parang, if I'm not mistaken, if you would, kasi iba kasi yung calendar, iba kasi yung calendar ng iba kasi yung calendar ng sa Islamic calendar and sa Gregorian calendar. But if you would put it on the basis or compare it into a Gregorian calendar, no, yung Gregorian calendar, parang ito yung September, October, November, December, no? Ay, hindi. Oh, tama, tama. No, parang and starting from the month of Ramadan din. Ramadan, tapos siya, nakalimutan ko yung pagkakasunod-sunod ng Arabic eh. No, yung Arabic, ano. Pero, ika nga, parang ano, at the end of it, parang December, etong Dhulhijja, na kung saan ay malapit na yung New Year. No? And then after New Year, no, di ba parang, alam mo yun, if you repent by the month of if you repent by the month of Ramadan, no, kasi doon yung total fasting eh, di ba, doon yung total fasting, tapos doon yung you repent to God, no, of all the bad things or deeds that you do, and then you ask him for forgiveness, di ba? Ito yung month of where it is matched with yung fasting, di ba? And then, after which, one month after, you do naman papasok yung Hajj. So, if you are able to go to Hajj, kumbaga, parang pinagtuloy-tuloy mo na. And then, after the Hajj, parang after 2 months, no? After yung, or after the Ramadan, 2 months, and then the Hajj, doon naman, tutuloy-tuloy sa New Year. So, parang, alam mo yun, yung parang pagkatapos ng Hajj, you will be if kumbaga New Year's resolution lang ang pag-uusapan, 'di ba? That's which is the usual, 'di ba? Pag alam mo 'yan, pag New Year ay yun yung yun yung pagbabago na gusto mong gawin para sa sarili mo, eto na kumbaga. So yun yung magandang pagkakasunod-sunod lang niya, no? I don't know kung ito ay sinadya, 'di ba? Or this is a coincidence, pero ang ganda talaga ng pagkakasunod-sunod niya. If you would look into the chronology of this month, no? Kasi after the Hajj, I think if I'm not mistaken, after a week or two, in the calendar ay New Year na. So New Year is also recognized, no, sa batas ng Pilipinas, but it's not a holiday. Ang holiday lang that is recognized, or rather, it is not recognized all throughout the country. Dalawa lang yung recognized na Islamic holiday, no? Yung Eid al-Fitr at saka yung Eid al-Adha. But the rest is only recognized or observed in BARMM or in BARM lang. So doon lang siya recognized. So with that, wala nang ibang in recognition of this. Anyways, ito, pasok natin ito, nagmamadaling balita mula naman sa Korte Suprema. Korte Suprema ay nilabas na ang kopya ng buong desisyon sa pagbabasura ng TRO ni Senador Roland Bato de la Rosa na sinabing lack of merit. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas Flash Report.
11: Luisa.
1: Lord, isinapubliko na nga ng Korte Suprema ang desisyon noong May 20, 2020, sa binasura ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa temporary restraining status quo anti order sa pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban sa kanya. Batay sa buong desisyon, lack of merit ang dahilan bakit hindi pinagbigyan si de la Rosa, at may apat na basehan ito. Una, hindi nakita ng korte na may sapat na dahilan para protektahan ng senador. Pangalawa, wala rin umanong malabag at kailangang protektahan karapatan ni de la Rosa. Katunayan, isinailalim pa nga siya sa protective custody ng Senado. Pangatlo naman, hindi nakapagbigay ng dahilan si de la Rosa para maglabas ng TRO dahil wala namang irreparable injury o hindi matutumbas ang pinsala sa kanyang sitwasyon. At pang-apat, kung technical na usapin sa korte ang pagbabasihan, kung walang malubhang pinsala, wala rin dahilan para sa TRO kahit sa status quo ante order. Batay naman sa desisyon, ang siyam na justices na bumotong pabor sa pagbasura ng TRO ay sina Chief Justice Alexander Desmundo, Associate Justice Mark Leonen, Associate Justice Benjamin Cagiwa, Justice Rodil Zalameda, Justice Samuel Gerlan, Justice Joseph Lopez, Justice Midas Marquez, Justice Maria Filomeno King, at Justice Raul Villanueva. On leave naman si Justice Jafar Dimaampaw, at ang mga nag-dissent naman sina Justice Ramon Hernando, Justice Amy Lazaro Javier, Justice Henry Inting, Justice Ricardo Rosario, at Justice Antonio Tico Jr. Mula rito sa Korte Suprema para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
11: Ayan, maraming salamat mula Korte Suprema, Luisa Erispe.
48: Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Okay, balik tayo sa ating pinag-uusapan regarding nga sa this coming Wednesday. So again po, dun sa mga langayon lang nakatutok, it's a holiday on Wednesday, in observe

0: Grosso PRC ng 24R First Aid Station at Welfare Desk matapos na gumuho ang ipinapatayong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga kahapon. Nagpakilos ang PRC ng 38-man response team para sa tuloy-tuloy na search and rescue operation sa lugar. Ayon sa PRC, naka-standby duty na rin ang safety and emergency response units ng PRC kasama ang ambulansya mula sa Pampanga at Olongapo chapters. Gayon din ang 7 miyembro ng Collapse Structure Search and Rescue Team ng Olongapo. Samantala, nakaantabay rin ang Disaster Management Services at Blood Services para sa iba pang pangangailangan habang nagpapatuloy ang operasyon. Batay sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense Region 3, kabuuang 47 individual ang apektado ng insidente kung saan 26 ang na-rescue, 18 ang nawawala at 4 ang napaulat na nasawi matapos ang nangyaring pagguho ng nasabing gusali. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Dayan Liar. Samantala, isang bilyong pisong umano'y aregluhan sa missing sabungeros. Okay, babalikan po natin ito mamaya-maya lang. For the meantime, magbigay daan muna tayo sa azan para sa Aisha Prayer at ilang paalala mula sa ating himpilan.

Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na

0: panahon. Orange warning naman kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na! Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na! Hashtag panatag ang may alam.
1: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
2: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
1: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
3: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
1: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
4: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
3: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
3: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: 38 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo po'y napapakinggan sa Metro and Mega Manila 738 AM sa inyong mga talapihitan at syempre sa social media sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. 1.7 million na po tayo in following at syempre pa sa PTV via joint cooperation ng PTV at ng RP1 sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49. Samantala, para pag-usapan natin itong napaka-init na parang init din ng panahon natin ngayon, ng paparating na Bangsamoro Parliamentary Elections, kasama natin ang ating Executive Director ng Lentet. Suki na natin dito sa ating programa, si Attorney Ona Caritos. Attorney, magandang gabi.
9: Sir Noyce, magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood.
8: Ayan, maraming salamat even on short notice. Talagang binigyan niyo po kami ng pagkakataon para mapag-usapan natin. Kasi biglang dumami yung issue. By the past week, una yung ilang mga miyembro na supposedly na dati nang nakarehistro, na-question pa, dumaan pa sa ilang mga proseso. Let's say the UBJP na-delay pa, muntik pang hindi na ma-accredit, no? Tapos yung mga issues naman na nagsilabasan patungkol sa iba't ibang parties, no? Alam niyo po sa tagal niyo na nag-o-observe patungkol sa iba't ibang elections and so far dito sa Bangsamoro Parliamentary Elections, is this a normal thing na dapat talagang pagdaanan sa BARMM when it comes to the politicking, when it comes to the processes, mga ganyan?
9: Well, ang konteksto po niyan, Sir Norris, kasi dahil may pagbabago po sa Bangsamoro Electoral Code, binabaan po nila yung number of members. Kung dati po 10,000, ngayon 5,000 na lang. Yung threshold po, binago rin nila from 4% naging 2.5%.
8: Mm-hmm.
9: At kasama po dun sa pagbabago dun sa Bangsamoro Electoral Code, ay yung provision na lahat ng nagpa-accredit last year, ito naman po ay doon sa postponement.
8: Oo.
9: Yung rescheduling na nakalagay po sa napinasa ng Kongreso natin, na lahat po ng accreditation at na lahat ng approved registration from last year, yan po ay naging null at lahat po ay kailangan dumaan ulit sa proseso ng registration and accreditation with the Commission on Election. So, isang round po ulit. So, yan po ay bunga lahat ng pagbabago sa Bangsamoro Electoral Code. Nito pong bagong composition nitong Bangsamoro Parliament.
8: Oo. Pero itong iba't yung sagupaan ng iba't ibang party, sa tingin nyo po, ano po ang, as an observer, ano po ang masasabi nyo dito?
9: Normal naman po yan, pero sana ang pakiusap po natin sa ating mga political party ay mas palutangin yung kanilang programa, plataforma, kaysa po yung war of personalities. Kasi ang gusto po natin makita sa Bangsamoro, kaya nga tayo may parliamentary system of government, kaya tayo may premium ng political parties, strengthening of political parties. Gusto natin hindi makita sa Bangsamoro yung nakikita natin at the national level, Sir Nords, diba, na wala namang totoong political party. It's dominated by who's famous or sino yung pinakamayaman. So sana po sa Bangsamoro, naiintindihan natin dahil simula pa lang, or ito yung unang barn parliamentary elections, lumalabas yung usual na nakikita natin pag-aaway. Pero sana simulan na or pangunahan ng mga leaders ng iba't ibang political party dito sa Bangsamoro region na ang palutangin ay platform at programa.
8: Ayan.
9: Mangyayari at mangyayari naman yung away in between personalities. Pero sana pangunahan na po ng ating mga leaders coming from the different political parties na programa, plataforma ang pag-usapan.
8: Okay, sige. Tama yun, no? Sana yun talaga yung masundan ng ating mga lahat ng tatakbo sa kami parliamentary elections. Okay, doon muna lang tayo sa ano sa technicalities na kumbaga, eh, alam natin na mas tinututukan ng yung organization, which is yung Lente. Doon tayo sa balota. Eh, yung balota, ang sabi, magiging colorful. Yung mga logos ng mga parties ay andoon at it will be colorful. At andoon din, pati yung mga representatives, I don't know with the sectoral, kasi parang, I think, pero parang kasali yung sectoral eh. Doon sa mga district representatives, ay magiging profile picture pa. May profile picture pa kung ika nga. Ano po ang masasabi nyo? Tama po ba? O, hindi naman sa tama, rather. Maganda po ba itong solusyon para ang ating mga kabangsamoro eh, makaboto ng mas maayos?
9: Ano po yan? Sir Nords, ang pagtingin po natin dyan, at yan po ay nakalagay sa Bangsamoro Electoral Code. Yan po ay isang paraan na accessibility. Kasi ang illiteracy po ay hindi lang problema sa Bangsamoro region. Yan po ang pagkakaroon ng logo, ng picture ng mga district representatives at ng mga sectoral candidates. Yan po ay malaking tulong sa mga hindi po marunong magbasa at magsulat o yung po medyo malabo na ang mata para matulungan po silang kahit hindi marunong magbasa at magsulat, alam nila kung ano yung isi-shape. Basta alam nila kung ano yung itsura ng logo, ano yung itsura ng kandidato, at ano yung itsura po ng mga kandidato. At yan po ay ano naman. Baka meron po kasing problema, Sir Nords. Ako, paano yun? Sir Nords, kung luma na yung sinendilang picture, nakalagay naman po sa requirement ni COMELEC dun sa kanila pong resolution. Ano yung mga requirements for the submission of the picture? Dapat not more than 6 months old
8: Ayun. Yung
9: picture na isasubmit nila. Kasi yun po yung nagiging meron problema pala. Or concern minsan.
8: Okay. Okay. I think let's have this opportunity also para palalahanan yung ating mga kababayan na buboto na wala po tayong hahanapin na chief minister sa balota.
9: Ay, opo, Sir Norris. Alam po, nasa ipang ilang round na po kami na voters education since 2022. Mga siguro voters education number, hindi na po namin alam yung round.
8: Wow.
9: Yan pa rin po yung ano, laging nagkakamali ang ating mga kapabotante sa region. Lalo na po sa mga communities. Sa mga estudyante po natin o sa mga nag-aaral, yung information po na yan, wala na po kami nakikita masyado nagkakamali eh. Pero pagdating po sa mga communities, sa mga barabarangay, yung mga nanay-nanay, yung po mga lolo-lola, yung po nasa mga barangay talaga, hindi na masyado nakakalabas, yun pa rin po yung laging nagkakamali sila. Na alam pa rin po nila na iboboto ang governor. So, Sir Norris, paalala po ulit sa ating mga kapwa-botante sa Bangsamoro, hindi po tayo directly boboto para sa chief minister. Ay boboto po natin ay mga members ng parliament o yung mga MP. At yung mga MP po na yan, yung 80, ay ang boboto para sa ating chief minister pagkatapos na election.
8: Okay. Nabanggit mo kanina, Attorney Caritos, regarding doon sa, ano, Attorney Ona, doon sa voter education, gaano ito ka-importante? At can you share us kung ano yung ginagawa ng Lente when it comes to voter registration sa area ng Bangsamoro?
9: Ay, napakahalaga po ng voter education. Lagi po namin sinasabi na, lalo na sa mga panahong ito na talagang mataas ang emosyon ng lahat. Kapag mali po yung information na alam, dyan po nagsisimula yung ines, yung galit, yung frustration. Kaya napakahalaga po ng voters education para yung pagtaas ng emosyon, kahit papaano po, hindi may iwasan, pero pwede nating pwedeng bagalan or pwedeng pigilan. Yan po ang isa sa mga purpose sa voters education. At yan nga po ang ginagawa ng Lente. Kasama po ng mga ministries for the reserve sectors. Kasama po namin ang Bangsamoro Women Commission, Bangsamoro Youth Commission, Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage. Andyan din po yung mga ministries po kasama natin sa paggawa ng voters education. Kasama po ng mga partner organizations natin from the non-government component. Kaya po, yan po yung ginagawa natin sa huling dalawang buwan. Umikot po tayo sa lahat ng probinsya kasama ng SGA. Sa mga barabarangay, sa mga eskwelahan po para mag-conduct ng voters.
8: Okay, so far po sa pag-ikot nyo, gaya nga po na nabanggit nyo, for 2 months now, kumusta po? Ano po yung naging response ng mga tao? At ano nyo po, ano po ang tingin ninyo? Ready na ba yung mga kababayan natin sa Bangsamoro na bumoto?
9: ako parang since 2022, Sir Dorz,
8: ready na
9: bumoto.
8: Oo nga eh, no?
9: Pero ang mas problema nga at ang mas challenge, at ito yung, kasi kanina parte ang lente sa Bangsamoro Peace Forum ng MPOS. Tinanong din kami yan eh, ano ba yung challenge pagdating sa pag-conduct ng Buddhist education ngayon? Ang pinaka-challenge po ay ang pagtatanong ng tao na matutuloy na ba talaga yung election?
8: Yes. Oo.
9: Kasi yun na ba po talaga eh. At the end of the day, yung voters education po na ginagawa natin, hanggat merong pag-aalinlangan ng mga tao kung matutuloy o hindi yung election, ay mahirap rin pong gawin. Kasi syempre, kapag hindi po masyado confident ang mga tao going into the conduct of the September elections, yung po pakikinig nila o yung attention or yung focus ay hindi po 100% sa ginagawa nating voters education.
8: Well, hindi na din natin sila masisisi because after almost 5 or 4 times na postpone yung election, eh talagang magtatanong sila kung tuloy na ba itong panglima na schedule for the voters or rather for the Bangsamoro parliamentary election. With that, Attorney Ona, ano po ang mensahe ninyo para sa ating mga kababayan nakikinig, lalo pat yung mga kababayan natin dito sa Metro Manila na talagang special pa na uuwi ng Marawi, ng Lanao del Sur o kaya sa kanilang probinsya para lang bumoto?
9: Ang mensahe po natin sa ating mga kababayan, lalo na yung uuwi, mahal ang pamasahe ngayon para sa...
8: Oh, sulitin na.
9: Opo, barb election. Siguro magbakasyon na rin po kayo para mas sumigla ekonomiya ng mga uuwian nating mga barabarangay at mga probinsya. Maganda po na mag-aral ngayon kasi ito po yung panahon na ang dami natin nababasa, narinig, lalo na po sa iba't ibang social media platforms. Huwag po tayo basta agad maniniwala. Lalo na po kapag yung napanood natin ay masyadong pinapataas ang emosyon natin. Masyado tayong iniinis, masyado tayong ginagalak. Ang tendency po kasi niyan ay i-share natin agad. Madalas po kapag ganyan yung emosyon na nararamdaman natin, madalas disinformation yan eh. Or yung fake news na tinatawag natin. So, pag ganun po ang payo po natin sa ating mga kababayan, huwag i-share agad, mag-aral para alamin ano ba yung tama. At kung hindi po maaaral o talagang walang panahon, ano po tayo bakinig sa mga ganitong programa? At kung ano man po yung matututunan natin sa mga ganitong programa, i-share po natin sa ating mga kabarangay, sa ating kapamilya, sa ating mga kamag-anak. Kasi napakahalaga po na information. Kasi isa po yung panlaban sa frustration na nararamdaman po nating lahat. Lalo na po kapag lagi po tayo nakakabasa ng bad news or hindi po magandang balita sa iba't ibang online platform.
8: Ayan. Attorney Ona, before tayo magtapos, saan po pwede makita yung mga programa ng Lente na kung saan hindi lang sa regarding sa Bangsamoro parliamentary election at saka doon pa sa mga ibang ginagawa ng Lente?
9: Ano lang po, i-check out po lahat ng iba't ibang online platforms present po ang Lente. Pero kung gusto niyo pong makita yung mga video, yung mga flyers, comics, lalo na po may kinalaman sa Bangsamoro parliamentary elections, i-check out niyo lang po yung Lente Facebook page at yung Lente website. I-search niyo lang po Lente Philippines, lalabas naman po lahat yan para po mas ano tayo, mas maalam at mas matuto para po sa darating na election.
8: Saan pa yung ibang mga voter education natin? Na darating, meron ba bang iba?
9: Bukas po, meron sa Marawi.
8: Ayun.
9: Bukas meron po sa Marawi, pero yan po ay mga barabarangay na po sa Marawi. Meron po ulit tayong round, kasi patapos na po itong round na to. Meron po ulit tayo isang series by July. Papahingin lang po natin ng June, kasi baka may mga updates na naman, Sir North.
8: Oo nga. Aabangan natin yan.
9: Opo, ito nga po ginagawa namin voters education itong summer. Ilang beses kami nagpalit dahil sa updates. So,
8: alam nyo,
9: by July.
8: Tama po yung sinasabi niyo, Attorney Ona, no? Kasi nung una, fixed, meron pa nga mga na-translate na sa iba't ibang dialect, eh. Ang problema, ayun, nawala dahil na-revise or magkaroon ng konting revision, ay nako, you have to start from scratch again. Yun po ang pinagdadaanan ng ating mga NGOs, lalo na ang Lente, sa pagbibigay sa inyo ng impormasyon. Maraming salamat, our Executive
9: salamat
8: Director
9: po,
8: ng Lente, Attorney Ona Caritos. Maraming salamat, maganda gabi. Ingat po kayo.
9: Ulit.
7: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Yeah, may live comment tayo mula sa ating mga followers at nakikinig. Si Inday, Inday Tabaya, Salam Pilipinas, Radyo Pilipinas is live. Hello po sir and ma'am, tamang balita po. Maraming salamat, God bless all. 7:52 in the evening, tuloy-tuloy po tayo dito sa ating program Salam Radio.
7: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ayan si Attorney Ona Caritos mula sa Lente. Samantala sa ating mga balita, 1 bilyong umano'y areg-luhan ng missing sa Bungero, si binulgar ng bagong grupo ng mga kamag-anak. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ray!
11: Ibinunyag na isang bagong grupo ng mga kamag-anak na missing sa Bungero sa may ilang pamilya umano na nakikipag-areglo kay businessman Charlie Atong ang kapalit ng halagang umabot sa 1 bilyong piso para maibasura ang kaso. Iginit ng grupo na wala silang kinalaman sa sinasabing negosasyon at itinuro sina Dayan Loyola Chalasco at Jaja Peralta bilang nasa likod ng umano'y pakipag-transaksyon ng sinasabing malapit sa grupo ni Julie Dondon Patidungan. Ayon kay Ryan Bautista, hindi na rin daw sila isinasama sa mga pag-uusap pero sila pa ang pinagbibintangang tumanggap ng pera mula sa company ang naunang lumutang sa Napolcom ang grupo ni Loyola, kaugnay ng umano'y isuhol mula kay Attorney Caroline Cruz, isa sa mga abogado ni Ang. Inamin ni Cruz na nabigay siya ng tig 20,000 piso bilang tulong pero itinanggi ang paratang na 40,000 ang ipinamigay. Mariing namang itinanggi ni Eloisa Bohol na tumanggap sila ng buwan ng ayuda mula kay Ang kapalit ng pag-urong sa kaso. Nanawagan ng grupo sa Department of Justice ng panibagong investigasyon at isama sa kaso si Julie Dondon Patidungan at mga kapatid na sina Ilakim at Jose na umano'y may kinalaman sa isyu. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Yeah, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, dito naman sa Metro Manila, DOE, QCLGU at Robinson's Mall inilunsad ang weekly energy saving campaign na oras natin sa efficiency o ONE. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Diane.
12: Yes, sa North, formal na inilunsad ng Department of Energy o DOE, pamalang lungsod ng Quezon City at mga official ang oras natin sa efficiency o one na nationwide movement dito nga sa Robinson's Galleria ngayong gabi. Ang one ay isang weekly energy saving kaya sa mga komunidad at mga negosyo na magtipid sa paggamit ng energiya sa pamamagitan ng pag-switch off ng mga non-essential appliances at devices tuwing Sabado ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Inangunahan ni na Energy Secretary Sharon Garin, Quezon City Mayor Joy Belmonte at mga opisyal ng nasabing mall ito nga pagpatay ng mga non-essential lights sa isinagawang ceremonial activation. Sa kanyang mensahe, nikayat ni Secretary Garin ang publiko na makiisa sa kampanya at gawing lifestyle ang pagdedikasyon. Matatanda ang naglabas ng abiso ang DOE noong March 19 na nanawagan sa mga pribadong establishmento na makiisa sa pagtitipid ng paggamit ng enerhiya. Dahil dito, mahigit 200 na malls nationwide ang tumugon sa panawagan ng ahensya kung saan umabot na sa mahigit 65,000 na megawatt hours ng kuryente ang natitid. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Diane Lear. Samantala, Senate Minority Bloc inalmahan ang paratang ni Senador Amy Marcos na plano nilang isulong ang CONAS o Constitutional Assembly. Para sa detalye mula sa Senado, alamin natin kay Nifa Asuncion.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Nifa.
13: Umalma mga senador na miyembro ng minorya sa video presentation na inilabas si Senador Amy Marcos sa plenaryo ngayong hapon, kalakip ng kanyang privilege speech. Sa privilege speech kasi ni Senador Amy, tinukoy nito ang pagkakaroon umano ng meeting na dating Senate President Vicente Soto III, House Speaker Bongi D. at iba pang mga mambabatas na sa isang hotel noong April 22 para pag-usapan umano ang tungkol sa Constitutional Assembly o CONAS. Sinabi rin ni Marcos na plano umanong isulong nila ang CONAS para sa term extension at no election scenario sa 2028. Unang pumalag si Senador Juan Leos Viri at iginiit na wala silang kinalaman sa Chacha at sa katunayan. Noong siya pa ang Senate President ay tinutulan na rin niya ang Chacha. Ayon kay Zubiri, unparliamentary ang mga naging pahayag sa video presentation lalo't may mga nilalaman itong paratang kontra sa mga kapwa senador. Tinawag pa ni Senator Miggs na propaganda tool ang naturang video. Tumayo rin si Soto at iginiit na hindi charter change ang gusto niya kundi character change. Bagamat inamin na totoong nagkaroon sila ng dinner ni na Speaker D, pero hindi naman na anya ni siya sumang-ayon nang ipresenta nito ang ideya ng Chacha. Isa-isa rin tumayo ang mga miyembro ng minority senators para igiit na wala silang kinalaman sa usapin ng Chacha. Sa huli, binawi ni Senadora Amy ang Kineko Strong video presentation. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Nymph. Samantala, appointment ni dating Senador Francis Olindino bilang bagong kalihim ng DOLE, welcome sa Trade Union Congress of the Philippines. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
8: Report. Nani,
14: welcome sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang appointment ni dating Senador Francis Olindino bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment o DOLE. Pinalitan ni Tolentino si dating Labor Secretary Bienvenido Laguesma na nagbitiw sa pwesto. Umaasa ang TUCP na sa ilalim ng bagong liderato ng DOLE ay magiging mas aktibo ang dialogo ng gobyerno at labor sector para matugunan ang matagal ng panawagan ng mga manggagawa para sa mas mataas na sahod, security of tenure at di pagrespeto sa labor rights. Inalala rin ng TUCP ang naging pahayag noon ni Tolentino sa Senado noong 19th Congress na konektado ang usapin ng wage increase sa food security, malnutrition at kinabukasan ng labor force sa bansa. Samantala, hinamon naman ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang bagong kalihim na agad ilatag ang plano nito para sa wage increase, problema sa contractualization at tinawag nitong oppressive provincial rate system. Hinimok din ni San Fernando si Tolentino na suportahan ang House Bill No. 8081 o ang National Minimum Wage Bill. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Melanie. Samantala, all-time high index na itala, all-time high heat index na itala ngayong araw sa lungsod ng Maynila. Para sa detalye, nagbabalik Luisa Erispe.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Luisa.
15: Umabot sa 46 degrees Celsius ang init na naranasan sa lungsod ng Maynila ngayong araw. Ito na ang all-time high o pinakamainit na temperaturang naitala sa lungsod ngayong taon. Batay sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Department, pumatak ang 46 degrees kanina bandang 4:13 ng hapon. Nagpaalala naman ang MDRRM sa mga Manileño na mataas ang posibilidad ng heat exhaustion, heat cramps at heat stroke sa ganitong init, kaya laging uminom ng tubig, iwasan ang pagbibilad sa araw at kung maaari, magsuot ng light-colored na damit para hindi makadagdag sa init. Bukas, inaasahan din na papatak sa 45 to 46 degrees Celsius ang temperatura sa Maynila at ang pinakamainit na panahon ay posibleng maranasan bandang alauna ng hapon. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Luisa. Samantala, Western Mindanao Kuman nakatanggap ng pagkilala dahil sa kanilang masinsinang operasyon kontra smuggling sa kanlurang Mindanao. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Lesti.
16: Yes, Norz, nakatanggap ng pagkilala ang Western Mindanao Naval Command kung ang kanilang masinsinang operasyon na kontra smuggling sa kanlurang Mindanao. Ang presyosong parangal na General Vicente S. Alvarez Heroism Award ay ginawa ng pamalaang na panunsod ng Zamboanga sa BRP Hermenegildo Yurong, isa sa mga operational control unit ng command sa pagdiriwang ng Dia de General Vicente Alvarez. Ito ay bilang pagkilala sa kontribusyon ng BRP Hermenegildo Yurong sa pagsasagawa ng pinaigding na maritime security at anti-smuggling operations na nakapatig o nakapagdigil sa mga illegal na aktibidad sa karakalan sa riyon. Ang parangal ay sinasalim o sumasalamin sa sama-samang tagumpay sa operasyon ng command at ng mga operating unit nito sa patuloy na pagpapatrolya sa karagatan, intelligence monitoring, mga koordinadong operasyon na resulta sa 45 pag-aresto at turnover operations mula noong buwan ng Agosto hanggang sa buwan ng Mayo nitong taon. Ang operasyon ay humantong sa pagkasamsama ng mga pusit na galagal na nagkakahalaga ng higit sa 2.2 billion pesos at nagmarka ng malaking epekto sa paghiba sa illegal maritime trade networks sa rehiyon. Ang Western Mindanao Command ay nanatiling matatag sa pagpumanatili sa agresibong mga operasyon para sa seguridad sa karagatan, mga pagsisikap na labanan at subuin ang smuggling at iba pang traditional crime bilang suporta sa pambansang seguridad at ng katatagan ng rehiyon. Para sa Lagong Pilipinas, Leslie Cobol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sambonga, Sibugay.
8: Maraming salamat, Leslie. Samantala, sa Mindanao pa rin sa Iligan naman, Information Education Communication Campaign sa mga LGU ng Northern Mindanao kaugnay sa disaster response and management ng DSWD-10, paigtingin. Para sa detalye, alam natin kita at kay Dandy Macarambon.
10: Radyo Pilipinas. Report.
8: Dandy.
17: Patuloy at pinaiigting ang pagsasagawa ng DSWD Regional Field Office 10 Northern Mindanao ng Information, Education and Communication o IEC campaign ng ahensya sa mga local government unit patungkol sa disaster response management sa pamamagitan ng kanilang DRRM division, naglalayong pag-ibayuhin ang kapasidad ng mga LGU ng rehiyon para mabigyan sila ng mga patnubay o gabay teknikal kaugnay sa mga programa at serbisyo ng ahensya sa pagresponde sa panahon ng emerensiya o kalamidad para matiyak ang napapanahon, organisado at makataon ng mga intervensyon. Kabilang sa mga tinalakay o tinatalakay ay patungkol sa mga panuntunan sa pagpapatupad ng pamamahagi ng food at non-food items, cash at food for work trainings, camp coordination at camp management, at pangangalaga o kalinga sa mga internally displaced persons o IDPs. Binibigyan din ang kahalagahan ng kahandaan, koordinasyon at ugnayan para paigtingin ang katatagan ng komunidad sa panahon ng kalamidad. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Ms. Dandy. Pagpapahalaga naman sa Yakan Cultural Expression na pamansak, pinagtibay ng National Museum of the Philippines, Zamboanga. Sa Zamboanga uli, alamin natin kay Justin Bolanon.
10: Radyo Pilipinas. Report.
8: Justin.
18: Isinagawa ng National Museum of the Philippines sa NMP Zamboanga ang Alab ng Bayan Basic Pamansak Lecture Demonstration Workshop bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Heritage Month ng buwan ng Mayo. Kabilang sa mga nakilohok ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod ng Zamboanga, kung saan itinuro sa mga partisipante ang mga pangunahing hakbang sa pagsasayo ng pamansak. Ayon kay Earl Francis Pasilan, Gamaba Researcher ng National Commission for Culture and the Arts, ang pamansak ay isang tradisyonal na sayo ng mga yakan mula sa Basilan. Ang naturang sayaw ay hango sa mga galaw sa kalikasan, nakakikitaan ng liksi at kalambutan sa paggalaw ng mga kamay at braso na siya nagpapakita ng identidad at sinin ng seremonya na itinatanghal sa kapuluan ng Sulu. Itinampok ang pamansak sa taon ng workshop series ng museo na tinaguri ang Alab ng Bayan na naglalayong itaguyod, pahalagahan at pangalagaan ng mayamang intangible cultural heritage ng bansa. Hinikayat ni NMP Zamboanga Supervising Admin Officer Maria Rosalinda Fernando ang mga patisipante na ibahagi ang kanilang mga natutunan sa aktibidad at mas pahalagahan ang ating mayamang pamanang kultura. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bolanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
8: Maraming salamat, Justin Bolanon. Samantala, Dole Region 1, matagumpay na nagsagawa ng kasambahay at advocacy program. Mula naman sa Tayug, alamin natin kay Grace Acquar.
10: Radyo Pilipinas.
8: Grace!
19: Matagumpay na nagsagawa ang Dole Regional Office 1 sa pamagitan ng Dole Eastern Pangasinan Field Office 1 ng learning session at kasambahay advocacy activities para sa mga manggagawa sa informal sector sa isang mall sa Ordoneta City, layo na aktibidad na palawakin ang kaalaman ng mga manggagawa tungkol sa social protection programs, kabuhayan at iba't ibang serbisyong handog ng pamahalaan. Nagbahagi rin ng impormasyon ang mga kinatuhan mula sa iba't ibang ahensya tulad ng DTI, DA, TESDA, SSS, Pag-IBIG Fund, PhilHealth, Philippine Red Cross o PRC at Employees Compensation Commission. Tampok din sa programang pagbabahagi ng tagumpay ng mga benepisaryo ng Dole Integrated Livelihood Program Kadiway Stalls at libreng grooming services para sa mga dumalo. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo.
8: Maraming salamat, Grace. Mandala, Department of Agriculture, ATI-RTC 1, itinulak ang makabagong online marketing para sa produktong agricultural. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Mildred.
20: Kinaiigting ng DAATI-RTC 1 ang kakayahan ng mga magsasaka at kabataang agrikultural sa makabagong paraan ng pagninegosyo sa pamamagitan ng digital marketing training. Isinagawa ang tatlong araw na pagsasanay katuwang ang Ilocos Agriculture Aquatic Resources Research and Development Consortium bilang bahagi ng selebrasyon ng Farmers and Fisherfolks Month. Dumalo sa aktibidad ang mga magsasaka siyentista mula Region 1 at mga estudyante ng Bachelor of Science in Agriculture mula Don Mariano Marcos Memorial State University. Layunin itong maturuan ng mga kalahok kung paano gamitin ang digital platforms upang mas mapalawak ang merkado ng kanilang produktong agrikultural at mapataas ang kita sa pamamagitan ng online selling at digital platforms. Tinalakay ang kahalagahan ng digital marketing, wastong paggamit ng online platforms at epektibong estratehiya sa pagbebenta ng produktong bukid gamit lamang ang cellphone at iba pang madaling ma-access na kagamitan. Sa pagdatapos ng aktibidad, nakabuo ang mga kalahok ng kani-kanilang digital marketing at re-entry plans na kanilang gagamitin sa pagpapalago ng sariling agricultural enterprise. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
8: Yeah, maraming salamat, Mildred. Samantala, balakan natin na Zamboanga, Sibugay, kung saan si Bugay Governor Hoover dumalo sa 90th founding anniversary celebration ng 1st Infantry Tabak Division ng Philippine Army. Para sa detalye, nagbabalik Lesti Cubol.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Lesti.
16: Yes, sir, dumalo si Sibugay Governor Lucian G. Hooper sa celebration ng 90th founding anniversary ng 1st Infantry Tabak Division ng Philippine Army na nakabase sa Camp Cesar Sangan, Upper Pulacan, sa Bayanang Labangan, Zamboanga del Sur. Pauspusong pinasalamatan ni Governor Hooper si Major General Diego Ray Barquillo Jr., Commanding General ng Tabaka Division, kasama si Brigadier General Samuel Yungke, Komandante ng 102nd Infantry Action Brigade of the Philippine Army, dahil sa mainit na pagsalubong at pag-iistima sa kanya at sa iba pang mga bisita. Si Lieutenant General Antonio Navarrete, Commanding General ng Philippine Army, ang panauhing pandangal at tagapagsalita ng pagdiriwang na anibersaryo ng pagkatatag ng pangunahing division ng Philippine Army. Matapos ang okasyon, bumisita rin si Governor Hooper sa Tactical Operations Group 9 kung saan binigyan siya ni Colonel Sharon Louis Montaliana ng isang personalized flight jacket bilang isang Lieutenant Colonel ng Reserve Command ng Philippine Air Force. Ang regalo ay sagisag ng matibay na kooperasyon at pagkakaisa para sa seguridad at kapayapaan ng rehiyon. Ito'y sumasalamin sa tunay na pagkakaisa sa pagitan ng pamalang panlalawigan at sa mga kasundaluhan para sa kapayapaan at katiwasayan ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Mercy Tubo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
8: Maraming salamat, Lesti. Samantala, sa Iligan naman, Interagency Coordination, paigtingin ng OPAPRU para tugunan ang epekto ng El Nino at Climate Response Mechanism para sa mga apektadong sektor ng regional at provincial level. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Dandy.
17: Paiigtingin ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, pinamumunuan ni Presidential Peace Advisor Secretary Mel Sinen Sarmiento ang interagency coordination o koordinasyon sa mga ahensya at local government units o LGUs kaugnay sa epekto ng El Niño o Tagtuyot, lalo na sa kahandaan sa mga aksyon o hakbang na dapat gawin o ipatupad sa regional at provincial level para tugunan ang epekto ng tagtuyot sa mga komunidad, bawat pamilya, mga people's organization at komunidad ng former rebels, FR, o mga dating rebelde na ayon sa kalihim, dapat na sila ay i-integrate o isama sa climate response framework ng Mindanao dahil maituturing na sila ay napabilang sa vulnerableng sektor. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Dandy. Samantala, dito naman sa Metro Manila, ilang local courts nagsuspindi ng pasok bukas dahil sa inaasahang power interruption. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
8: Luisa!
15: Sinuspindi nga muna ang pasok sa ilang local courts sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa inaasahang power interruption sa mga probinsya. Base sa abiso ng Korte Suprema, bukas, May 26, suspendido ang pasok mula alas 11 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon sa Municipal Court sa Bato, San Miguel at Baras, Gigmoto. Sa Regional Trial Court naman ng Vira, Catanduares, sa Branch 42, Branch 9 Family Court, pati na rin sa MTC ng Virac, walang pasok mula alas 8 ng umaga hanggang 11:30 ng tanghali. At sa MTC ng Luna, La Union, walang pasok bukas buong araw o mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tiniyak naman ng Korte Suprema na kahit suspendido ang pasok, may mga empleyado pa rin natatanggap ng mga petisyon o dokumento at para rin tumugon sa mga urgent motions. Ngayong araw, May 25, sinuspindi na rin ang pasok sa lahat ng regional trial courts ng Las Piñas City mula alauna ng hapon dahil naman sa water interruption. Mula sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Luisa. Samantala, 8:13 in the evening.
10: Radio sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: At yan na po ang kabuuan ng ating mga balita ng ating programa dito lamang sa inyong programa Salam Radio. Maraming maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi natin kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at sa home studio. Nakasama natin Engineer Marvin Toledana, Engineer Orly Lopez at kasama natin sa production side, our executive producer si Ms. Jamie Quinto at syempre si Isabel Silang. Ayan, maraming salamat din sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripauda, kakumpo niyo lingkod Nords, Maguindanao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ng makakamtan. See you tomorrow sa bagong week dito lamang sa ating programa Salam Radio sa inyong Hipila Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, oras 8:14. Magandang gabi.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
22: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
23: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib-puwersa.
21: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
3: Music and memories. Memories. Music and memories.
4: Light the corners of my...
3: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
24: Oras para sa musika.
3: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Music and memories. Music and memories.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Oras para sa Musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.

0: Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome po muli sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilan ito, isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po ang ating buong Global na Tayo team mula po sa ating production side hanggang sa ating Engineering o Master Control Site. Kami po ay inyong susubaybayan at napapakinggan, napapanood sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon din po sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app. At yan. Ngayon pong araw na ito, napakahalaga rin po ng ating pag-uusapan, lalong-lalo na uunahin na ho natin yung ating mga kababayan, ang ating Filipino diaspora dyan po sa Estados Unidos, particular sa Washington DC. At sabihin na natin sa lahat ng ating mga Filipino na nasa Amerika ngayon na nagnanais magkaroon ng green card. Ano po? Kasi may bago pong polisiya ang Estados Unidos na ika nga po nagsasabi na kailangan umuwi muna sa kanilang host country, ibig sabihin sa pinagmulan nilang bansa, ang mga foreign nationals na nasa US upang doon mag-apply ng green card sa kanilang home country. Ay matagal na raw po kasi nakagawian ng US na ang may mga legal status, halimbawa yung mga students, yung mga workers, asawa ng US citizens at refugees ay maaaring mag-apply ng permanent residency habang nasa loob ng Amerika. Sa bagong patakaran po, ang mga non-immigrants tulad ng mga nabanggit ko kanina, yung mga students, temporary workers at tourist visa holders ay inaasahang bumalik sa kanilang bansa para doon magproseso ng aplikasyon. Ano ngayon ang magiging implikasyon nito sa ating mga kababayan na mga Pilipino na nasa Estados Unidos na nasa ilalim ng mga kategoryang aking nabanggit at doon sa mga wala pang green card na mga kababayan natin. Makakasama po natin upang sagutin ang mga katanungan na yan mula po live and direct mula sa Washington DC si Consul General Zoilo Velasco ng ating Philippine Embassy in Washington DC. Consul General Velasco, magandang araw po mula dito sa Pilipinas.
2: Magandang umaga po at magandang gabi mula sa Estados Unidos. Maraming salamat, Ray, sa pag-ibita sa akin sa inyong programa.
1: Alright. Anong oras na ho ba ngayon dyan sa Washington, D.C., Consul General de Velasco?
2: Ngayon po ay alas 9 ng gabi, so meron po tayong 12-hour difference.
1: Oh, okay.
2: Nang linggo. So,
1: linggo ngayon dyan, linggo. Oh, okay.
2: Patapos pa lang araw namin dito.
1: Consul General Velasco, napatawag po kasi kami tungkol dito sa bagong polisiya na ito ng Estados Unidos na kinakailangan umuwi muna sa host country ng mga foreign nationals including Filipinos na wala pang green card hold, na wala pang sabi na nating legal status o sabi nating immigrant status o green card upang mag-apply sa kanilang host country ng green card. Can we confirm this, Consul General Velasco? May ganito nga ba talagang pulisiya ngayon na nilabas ng US government?
2: Opo, itong nakaraang Biyernes ay may nilabas po ang USCIS na policy memo na sinasabi nga po, gaya ng sinabi ninyo, na magsimula ng mag-take effect itong policy memo ay lahat ang mga mag-a-apply ng green card ay dalawa po kasi yung proseso ng pag-apply ng green card. Yung mag-apply kayo sa bansa na kung nasaan kayo, yung pinanggalingan ninyo sa home country. At pangalawa, yung mga nag-a-apply ng green card doon sa nasa Estados Unidos mismo. Ang tawag dito ay adjustment of status application. Mm-hmm. Ngayon ang sinasabi ng bagong polisiya na ito, dapat ang mga mag-a-apply ng adjustment of status na nasa Estados Unidos ay umuwi muna sa bansang kanilang pinagalingan. Yun yung parang general mode of application. At ang sinasabi ng USCIS policy memo na itong adjustment of status na application ay isang extraordinary matter of discretion and administrative grace na disenyo siya na hindi dapat nasusupersede yung regular na proseso ng pag-a-apply ng immigrant visa na pag-a-apply dapat sa isang konsulado o embahada sa bansa kung naroon yung kung saan naroon yung aplikante.
1: All right.
2: Yun po yung ano, yung policy.
1: Pero kanina nabanggit ko Consul General Velasco yung mga status ng ibang mga foreign nationals including Filipinos na nandiyan sa US dahil yung iba estudyante ano ho, yung iba contract workers o mga OFWs, yung iba asawa ng US citizens at refugees. Kaya sila nandiyan dyan. So sa mga ganitong pagkakataon, ano po nakikita yung epekto nito sa ating mga kababayang Pilipino na ika nga nandiyan dyan ngayon staying under these categories, Consul General Velasco?
2: Ang general na consequence po nitong polisiya na inilabas ay kung nagbabalak silang mag-apply itong mayroong legal status sa Estados Unidos bilang temporary mga non-immigrants tulad ng temporary workers, estudyante at iba pang kategorya nang nabanggit niyo ay kailangan nilang umuwi ng Pilipinas. Ngunit ito naman dahil nagkaroon din ng clarification ang USCIS on the same day na basically kasi nga nagkaroon ng backlash din nung inannounce nila ito at nilinaw nila na may mga kategorya na maaari pa rin mapagpatuloy ng kanilang aplikasyon habang sila na sa Estados Unidos lalo na kung ito ay nagbibigay ng economic benefit sa Estados Unidos o naayon sa kanilang national interest at mukha namang magbibigay pa ng mga karagdagang alintunin at klarifikasyon ng USCIS sa paparating na araw. Kaya hindi pa naman talaga sigurado kung ano talaga ang epekto nitong bagong polisiya.
1: So, ibig sabihin, Consul General, itong bagong polisiya na ito ng Estados Unidos, parang subjective pa siya. Ano po, depende sa sitwasyon ng foreign national.
2: Oo, depende sa sitwasyon actually. So sinasabi nga na base nga doon sa may mga reports ngang inalabas na sinabi ng nilinaw ng USCIS na yung mga may hawak ng HB1 visa at yung mga highly skilled worker ay maaring hindi pa maapektuhan nitong polisiya na ito kasi nga kailangan nila sa kanilang ekonomiya at sa kanilang national interest. Kaya hindi pa rin talaga malinaw sa ngayon kung ano talaga yung kategorya. Nakalagay din dito sa policy memo ng USCIS na magbibigay sila ng guidance specific to certain adjustment of status categories and discrete populations of aliens. So meaning, lilinawin pa nila kung anong kategorya ng mga non-immigrants at saka kung anong specific na population ang pwedeng magpatuloy pa rin ng pag-a-apply ng green card habang sila ay nasa US. At yung mga iba naman na hindi covered nito ay case-to-case basis kung papayagan. Pero ang general rule, kailangang umuwi ng bansang kailangang pinanggalingan upang mag-apply doon sa embahada o konsulado ng Estados Unidos.
1: Meron pong mga nagsasabi na may pangamba na maaring maapektuhan ang mga pamilya lalo na kung kailangang umuwi ang isang miyembro. Ano po? Consul General. Sa ganito pong pagkakataon, pwede bang mag-assist dito ang Philippine Embassy doon sa pamilya?
2: Base po kasi sa base sa datos ng USCIS mismo, karamihan ng mga nag-apply ng green card sa lahat ng mga bansa, mga all nationalities, ang majority nito ay talagang sa pamamagitan ng petition ng sa pamilya, ano po. At sa Pilipinas, ang a big majority of it actually ay nag-apply mula sa Pilipinas.
1: Okay.
2: So meaning hindi sila covered nitong bagong polisiya kasi nga ang polisiya ay dinidiscourage yung pag-apply ng mga nasa US mismo. So technically a majority of Filipino families will not be affected by this rule. Ngayon, kung sa mga yung mga maapektuhan naman, sa halimbawa yung mga may asawa na US citizen at nasa Estados Unidos na mismo, Ang abiso namin ay payo ay talagang maghintay ng paglilinaw mula sa USCIS kung ano yung magiging patakaran at proseso ng mga mag-a-apply ng green card para sa mga miyembro ng pamilya.
1: So, are we advising our kababayan na nasa ganitong klaseng sitwasyon ngayon na magstay put muna hanggang hindi lumalabas yung talagang memo or guidelines coming from the USCIS, Consul General?
2: Opo, sa tingin ko yan naman ang parang wise na desisyon habang wala pang klarifikasyon. Ngayon kung talagang kailangan ninyong sa inyong sitwasyon, kailangan ninyo ng tulong ukol sa immigration situation ninyo, mas mainam na kumonsulta kayo sa kwalipikadong immigration lawyer na maaring makatulong sa inyo na mag-navigate sa complexities ng immigration policies ng Estados Unidos. Pero sa kasalukuyan, ang may papay namin is maghintay ng explanation paniba ng karagdagang explanation o guidelines ng USCIS sa paparating ng mga araw.
1: Okay. Pero may sinasabi rin na yung pong tinatawag na extraordinary circumstances na maaaring magbigay daan para payagang manatili sa US. Ano po ba itong pag sinabi natin extraordinary circumstances? Does this include yung mga humanitarian cases sa Consul General Velasco?
2: Ang sa tingin ko po yung extraordinary circumstances na sinasabi ni Jan ay yung paglilinaw na ginawa ng USCIS noong Biyernes mismo na sinasabi nila na yung mga aplikasyon ng adjustment of status na nakakatulong, nakapagbigay ng benepisyo sa economic benefits sa US at naaayon sa kailang national interest tulad ng mga holders ng HB1 visa at yung mga highly skilled workers, ito yung sinasabing extraordinary circumstances nila. Yung mga humanitarian cases naman, maaring sinasabi yung mga halimbawa biktima ng trafficking or violent crimes o kaya yung mga nag-a-apply ng refugee or asylum status, ito po ay nasasakop naman ng ibang rules and regulations on visa and immigration. So hindi po ito sakop nitong patakaran na inilabas noong Friday. So iba po naman siya.
1: All right. Okay. So paano yung consul, yung mga asylum seekers? May mga asylum seekers ba tayo?
2: Wala po kaming datos kung ilan, kung mayroon tayong mga asylum seekers sa Pilipinas, pero ito po ay isang well-established rule of international law, yung tinatawag na non-refoulement na pinatutupad ng Estados Unidos sa pamamagitan ng kanilang domestic law, ng batas mismo nila nagsasabi na yung mga aplikante ng asylum at refugee status ay hindi ibabalik sa bansang kanilang pinanggalingan. So ibig sabihin, ang kanilang aplikasyon ay iproproseso sa Estados Unidos mismo para sa mga asylum seekers. Kaya ganang nabanggit ko, dahil ito'y sakop ng ibang rules and regulations, hindi po ito maapektuhan ng itong patakaran na inilabas.
1: Ayun, okay. So, yan ba, pati ba mga alam nyo, Consul General, ang tinitignan ko dito, yung bang mga bata, hanggang ngayon, syempre, yung pamilya nila, father and mother, parents, nagpunta ng Amerika, na wala pang green card holder, nagturista. Alam naman natin, meron pa rin gumagawa ng ganyan, Consul General. Tapos nagkataon na isinilang yung bata sa Estados Unidos. Covered ba yan? Uh-huh. Covered ba yan? Maski na hindi walang immigration o walang green card ni isa sa mga parents na hindi green card holder, pero nagkataon lang na pinanganak siya sa US. Covered ba yung bata? Covered ba yung bata?
2: Opo, alam po natin yung mga ganyang kaso at maraming ganyan, pero hindi pa po natin masasabi sa ngayon kasi nga po walang paglilinaw ang USCIS kung ano yung mga specific categories ang magiging exclusion under extraordinary circumstances itong patakaran na ito. So, kaya po, abangan natin kung ano talaga ang magiging coverage nito.
1: Wow, okay. So, yun ang key natin doon, po, Consul General Velasco, yung paglabas talaga ng guidelines mula sa USCIS. So,
2: Opo, nakalagay mismo sa policy memo nila na magbibigay ng guidelines ang USCIS.
1: Okay. So sa ngayon po, Consul General Velasco, ano pong maipapayo nyo, ano pong mensahe ninyo sa ating mga kababayan na nandiyan pa rin sa Estados Unidos na pinoproseso pa yung kanilang mga dokumento para maging legal ng kanilang stay o para sila maging immigrant, magkaroon ng green card holder? Go ahead po, General Consul General
2: Ang
1: Velasco.
2: mensahe po namin mula sa embahada ay mag-abang tayo ng sa mga darating na araw ng paglilinaw at karagdagang alintuntunin mula sa USCIS. Tayo po'y mag-abang ng informasyon mula sa official sources tulad ng USCIS at wag maniwala sa kung anong sinasabi sa social media at kung sino-sinong expert. Kaya kung kailangan po ninyo talagang makausap ang isang eksperto, ay tayo po'y dumulog sa isang kwalipikadong immigration lawyer para tayo'y asistahan kung ano man ang ating mga katanungan ukol sa ating immigration status.
1: Ibig ba sabihin, Consul General Velasco, may mga fake news at disinformation din na lumalaganap patungkol dyan sa palusiyan na yan?
2: Minsan meron po kasi may maraming eksperto pag nasa social media
1: Okay.
2: So maniwala tayo sa mga official sources.
1: With that, Consul General Velasco, maraming salamat po. Alam nyo sa oras na pinagkaloob nyo sa amin, alam kong it's yung oras talagang gabing-gabi na dyan. It's time for your rest time, ika nga. Pero pinaunlakan nyo pa rin po kami para po sa serbisyo publiko na ito. Information, napangalaga information
2: po, isang karangalan po makasama sa inyong programa at isang publiko, serbisyo publiko rin po ito. Maraming salamat po.
1: Thank you very much po at mabuhay kayo at ang ating Philippine Embassy sa Washington, D.C. Ang ating pong Consul General Zoilo Velasco, live and direct mula sa Washington, D.C. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero Huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang iWorld, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa bagong...
3: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po yung patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tide. Balikan natin ang report ni J. Mark Dagala. Mahigit 2,000 pulis pinakalat para sa seguridad sa Panarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
8: Nakataas ang full alert status sa Police Regional Office 13 para tiyakin ang seguridad sa nagpapatuloy na 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Sa ulat ng Police Regional Office 13 na Regional Director, Police Brigadier General Marshal Mariano Maestrado de Fort sa Kapukrami, maigpit nilang minomonitor ang billeting areas, game venues at pangunahing lansangan sa pamamagitan ng real-time CCTV monitoring system sa command center. Mahigit 16,000 delegado mula sa iba't ibang rehiyon ang nasa Agusan del Sur, kaya ipinakalat na nila ang nasa 2,316 na police personnel para sa venue security, checkpoint operations, traffic management at police patrols. Dagdag pa rito ang 355 personnel mula sa iba't ibang ahensya at 910 volunteer na tumutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad. Nag-deploy din ang Police Regional Office 13 na 111 mobility assets kasama ang SWAT at EOD K9 units, habang 55 police assistances naman na kanilang inilatag sa mga estratehikong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Yan po ang report ni J. Mark Dagala. Samantala, nakatutok pa rin tayo dito sa mga kaganapan dito sa ating inang bayan, particular dito po sa naging pagguho ng isang 9-story building dito po sa may Angeles City, sa may Balibago, dito sa may Angeles, Pampanga. At susubukan po natin makipag-ugnayan sa ating Bureau of Fire Protection Region 3 para sa detalye po ng kasalukuyang ginagawang rescue efforts ng Bureau of Fire Protection Region 3 at ng local government units at ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para po mailigtas pa yung mga maaring survivors sa nasabing guho na ito. Ano, antabayan po ninyo yan. At later on sa ating programa, makakapanayam din natin ang ating OCTA research. Makakasama natin si Professor Guido David. Ito naman ay may kinalaman dito sa lumabas na survey ng OCTA Research, kung saan sinasabi po nung survey, 71% ano po ng mga PO, 76% majority, 76% ng mga adult Filipinos ay committed sa pag-defend ng ating Philippine territory, lalong-lalo na kung pinag-uusapan ay West Philippine Sea. So lahat pong yan nakalinya po sa ikalawang bahagi ng ating programa dito pa rin sa Global na Tayo. Alright? And syempre marami pa rin po tayong tinututukang mga kaganapan. Ito pong pamamahagi pa rin ng tulong para sa ating mga kababayang na apektuhan ng sunog dito sa may Parola compound kahapon. At nakatakda pong ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po ay mamahagi, at hindi lang ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kundi ang iba't ibang mga ahensya tulad ng DSWD, maging ang local government unit ng Maynila,

0: pagbaha sa mababang lugar.
1: Orange Rainfall Advisory.
0: Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto.
1: Red Rainfall Advisory.
0: Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso, at laging unahin ang kaligtasan.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: This is a public service announcement.
5: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
4: Huwag i-click ang link.
5: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Naalala ko nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na

0: pinagamit ng mga Filipina.
1: Touch Me Not may not just be the title translation of Asa Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
0: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
1: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
0: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
1: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
2: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
3: Miss Philippines!
1: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
0: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
1: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
0: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Alright, nagbabalik po ang programang Global na tayo dito pa rin sa inyong impilang Radyo Pilipinas World Service. Patuloy po kami nakikipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection, lalong-lalo na dito po sa na-confirm. Nag-confirm sa atin na ikang makikipagtalastasan sa atin dito. Walang iba kundi si itong Bureau of Fire Protection Region 3 regarding po dito sa gumuhong 9-story building dito sa May Angeles City sa Pampanga. Supposed to be, ang kausap po natin dito si Fire Superintendent Maria Lia A. Sagili, ang Chief Public Information Unit ng BFP Central Luzon. At ito'y kinonfirm sa atin kahapon ng Bureau of Fire Protection Region 3. Pero we're trying to get in touch with them right now. Pero hindi po natin sila makontakt. I don't know kung anong reason. Alright? Pero we're still trying to get hold of them. Bureau of Fire Protection natin. Lalo na si Fire Superintendent Maria Lia A. Sagili ng ating Chief Public Information Unit ng BMP Central Luzon. So, tingnan natin kung makukuha pa natin sila. We've been trying to get them for the rest of 10 minutes na yata. Okay? Sige. Alright, nasa linya na ba ang ating Bureau of Fire Protection, ang ating Chief ng Public Information Unit ng BFP Central Luzon, Fire Superintendent Maria Lia A. Sagili. Magandang umaga po, Fire Superintendent Sagili.
6: Yes, sir. Good morning po.
5: Okay. Ito po, mabuti naman po at inaantabayan na namin ng inyong participation dito sa ating programa ngayong umagang ito. Opo. Alright, so ano po ang initial na, ano po ang kalalagayan ngayon nitong 9-story building na gumuho dito sa may Pampanga? Kamusta po ang patuloy po ninyong ginagawang pag-rescue dito sa mga survivors kung meron pa?
6: Sa kasalukuyan po, walang tigil naman talaga ang ating ginagawang operation. 24/7 po tayo, hindi po tayo tumigil. And sa kasamaang palad po, nadagdagan po ang ating casualty, tatlo na po ang ating patay. Ngayon, mayroon po tayong isang retrieval operation sa isang sector. And 17 po yung ating estimated na reported missing pa po. So yun yung ating pinaka-latest update as of this morning, sir.
5: Okay, tatlo na po ang confirmed na patay kasi kagabi, kagabi, dalawa. Including
6: yes,
5: including yung Malaysian.
6: Out of 720, tatlo na po.
5: Out of 720, tatlo na. Kabilang po doon yes, yung isang Malaysian national.
6: Yes po, siya yung pinakaunang nailabas natin nung kahapon po.
5: So, ilan pa ho ang inaasahan nating survivors sa gumuho?
6: Sa ngayon po, meron tayong undergoing na retrieval operations sa isang sector. Sa concrete number po for the remaining, hindi pa po makapagbigay kasi magkakandak pa po tayo ng thermal analysis once again. Isisip po natin ulit yung apat na quadrant to make sure na mayroon pa po tayong ma-detect na life. Kapag po meron po tayong nakita na buhay or signs of life, magkukontinue po yung rescue operation natin. Kapag wala naman po, magpuproceed na po tayo sa retrieval as per our responsible officer, Mayor Lagatin.
5: Okay. So, sa ngayon po, kamusta ang mga equipments natin? Tumutulong naman po ba ang LGU at iba pa mga ahensya ng gobyerno?
6: Marami po tayong, actually, overwhelming po yung ating assets coming from the LGU, coming from the MMDA, the Philippine Army, the DSWD, and sa BFP, PNP at the same time. So, sa gamit po, marami po tayong nakabang. Even the heavy equipment na nanggaling po sa engineering brigade ng Army ay nakaabang, and sa respective LGUs natin with CSSR capabilities.
5: Alright, so sa ngayon po, ano po, well, okay, just to confirm this, ilan po ba talaga ang nandoon ng mga workers nung gumuho yung building?
6: Ang ating pong reported victims, wala po pong category ito. Lahat na po ito for the 7 estimated po. No, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba.
5: Mm-hmm.
6: Ngayon po, out of that 47, mayroon na po tayong umuwi sa family nila na safe and sound na po sila. Mm-hmm. 26.
5: Okay, alright. Okay.
6: And so, then, meron po tayong missing na 17.
5: Mm-hmm.
6: Tatlo po yung ating declared deceased.
5: Mm-hmm.
6: And meron po tayong isang ongoing retrieval operation. So that would total of 47.
5: All right. So hanggang hanggang kailan po kaya ito? Itong rescue nyo?
6: Hanggang meron pa po tayong na-detect na signs of life, patuloy po yung ating rescue operations.
5: Okay. So pero itong tatlong confirmed na nasawi, ito po ba ay nasa kanila ng mga pamilya? Maliban na lamang siguro dito sa Malaysia National.
6: Nasa hospital pa po ito ng San Rafael. San Rafael Lasatin, tama po ba?
5: Mm-hmm.
6: Hospital.
5: Okay.
6: Nandun po sila.
5: Sa huling question na lang po, alam ko maraming mga nakapila para kayo yung mga kapanayam ngayong umaga nito.
6: Yes, sir.
5: Ano po ba ang initial assessment ng Bureau of Fire Protection kung anong naging sanhi ng pagguho ng building?
6: Tingnan natin dyan ng ating City Fire Marshal is yung kanilang history ng pag-secure ng permit. So yan po. Mm-hmm. And then kung ano po yung in-apply sa ating local government, and also yung purpose po ng paggamit ng building. So yun po yung mga initial na sinasek. Kapag po isasek po kung nag-confirm sila sa mga basic standard documentary requirements na hinihingi po ng ating building official at ng BFP, yun po muna yung initial stage. Kung meron po bang paglabag doon o wala. And then, magpo-proceed po tayo dun sa mga structural analysis. Yan, ganyan na po yung gagawin. Mm. Unti-unti po. Pero for now, hindi pa po natin yung ginagawa on the part of the building official kasi po nga, meron pa tayong mga victims na nasa sa loob.
5: Mm-hmm.
6: Pagkatapos po at ma-clear na po natin yung lahat, that would be the time na i-reconstruct na po natin yung incident.
5: Alright. With that, Superintendent, Sir Gilly, maraming salamat po sa oras pinagkaloob niyo sa amin.
6: Yes, maraming salamat po. Good morning.
5: Good morning. Bye-bye. Good morning. Alright, yan po ang ating Chief ng Public Information Unit ng Bureau of Fire Protection Central Luzon, Fire Superintendent Maria Lea A. Sir Gilly. So, tatlo na po ang confirmed na patay sa oras na ito sa ating naging panayam sa Bureau of Fire Protection Central Luzon. Tatlo na po ang confirmed na patay as of 7:20 in the morning. So, kasbilang na po dyan yung isang Malaysian national na nasawi. Itong isang Malaysian national, doon sa mga hindi nakakaalam, itong Malaysian national, hindi po yan construction worker doon sa building. Nanunuluyan yung Malaysian national sa katabing, I think, apartel o building nung gumuhong 9-story building at nadamay itong tinutuluyan nitong Malaysian national na naging sanhi ng kanyang pagkasawi. So tatlo na ang nasawi. Confirm ito ng ating Bureau of Fire Protection. Okay? And syempre, umaasa pa ho tayo na may makukuha at may mare-rescue pa tayo mga kababayan dyan po sa gumuhong 9-story building na yan dyan po sa may Angeles City, Pampanga. Okay? At syempre, tayo ay nakikiisa sa Bureau of Fire Protection sa local government units at sa lahat ng mga ehensya ng gobyerno na nakatutok ngayon po dyan para po ligtas na ma-rescue itong ating mga kababayan. Okay? And syempre, maraming mga haka-haka lumalabas eh kung bakit gumuho yung building na yan. Huwag muna tayong ika nga mag-jump to conclusion kung ano yung naging sanhi ng pagguho ng building, sapagkat yan po ay ika nga iimbestigahan pa ng mga otoridad including the Bureau of Fire Protection para malaman talaga kung ano ang naging dahilan ng pagguho ng building na yan. Kasi maraming mga naglalabasang mga opinion, haka-haka, mga pananaw na kesyo mahina yung pundasyon, kesyo substandard yung materials na ginamit, kesyo kasi nung isang gabi matindi yung pag-ulan dyan sa lugar at malakas ang hangin na naging dahilan para gumuho yung building niya. Pero those are all sabihin na natin mga haka-haka, mga ikanga, mga personal views. Wala pa ho yun talagang opisyal na resulta ng investigasyon kung bakit gumuho yung 9-story building na yan. Dalangin lang po natin na may makuha pa tayong mga kababayan na karamihan sa kanila construction workers na nag-stay in o natulog o dyan sa building na yan nung gabing yun. Okay. Samantala, sa puntong ito ng ating programa, nasa linya naman na natin ng komunikasyon si Professor Guido David ng ating Octa Research. Magandang araw po, Professor David. Welcome back sa programang Global na Tayo.
7: Yes, magandang araw, Ray, at sa mga viewers and listeners natin sa ating programa.
5: Okay, may bagong labas na survey ang Octa Research. Ang nagsasabi, 76% ng adult Filipinos is committed to defending the Philippine territory, including the West Philippine Sea. 76%. Samantalang 17% undecided, 7% disagree. Alright, unang-unang tanong po, Prof, paano po ba yung line of question dun sa survey na ginawa at kailan ginawa ang survey?
7: Yes, maganda mga katanungan yan, Ray. Itong survey was conducted March 19 to 25 of this year with 1,200 respondents nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, at may margin of error na plus minus 3%. Ang katanungan dito, ito yung statement, I love my country and I am committed to support the government in defending its territory and asserting sovereign rights, including over the West Philippine Sea. Mm-hmm. So simple lang naman, tinanong natin kung agree sila sa statement na yan. Ngayon, may mga nagsasabi, minsan yung mga survey parang common sense, parang so, syempre, di ba, parang expect natin mga kababayan natin minamahal yung bansa nila, mm-hmm, at committed to defending the sovereign rights ng ating bansa. Mm-hmm. Di ba? Kaya nga tayo may military, kaya tayo may Philippine Coast Guard. So, we expect na mataas naman talaga yung result dito. Pero 76%, I mean, mataas siya, almost. Para mga 3 out of 4 Filipinos. Mm-hmm. Pero may 7% na nag-disagree dyan. At syempre, magtataka tayo, bakit?
5: Yes.
7: Bakit may mga magdi-disagree dyan, di ba? Kahit konti. Sino ba ito mga taong, I mean, hindi ba nila minamahal yung bansa nila? Ako, yun yung tanong pa sa kanila. Kasi clear naman yung question eh. I love my country and I'm committed to support the government. Mm-hmm. Of course, siguro may mga iba na hindi sang-ayon sa ginagawa ng gobyerno. Mm-hmm. And it's a democracy. It's a we are a functioning democracy. Pero still, bakit naman nila sasabihin na hindi nila? Parang hindi sila mag-agree na minamahal nila yung bansa. Diba? Oh. I mean, it's not just the government. Eh. The government is working for the country. And if we love the country, we will support what the government is doing. Basta sang-ayon din naman sa ano, sa interest, national interest yung ginagawa ng gobyerno.
5: Alright, pero bukod doon sa 7% na disagree, meron ding 17% na undecided. When we say undecided, ano bang ibig sabihin? Hindi sila sigurado kung susuporta sila sa pagdidepensa. That also is a concern, di ba, Prof. David?
7: Concern din yun, tama ka, Ray. Of course, yung iba, maraming mga reasons kung ba't undecided. Baka Although meron ditong refuse, ibig sabihin ayaw nilang sagutin yung tanong, baka naman privacy concerns, ayaw nilang masabi yung kanilang personal opinion. So we can respect that naman if it's about privacy concerns. Kung hindi sila sigurado, baka naman hindi nila naiintindihan yung tanong. Yeah, exactly. Although itong tanong na to meron tong Filipino version.
5: Okay.
7: So hindi naman siya hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi naiintindihan tanong dahil English kunyari, okay. May Filipino.
5: Ano yung Filipino version para lang marinig ng ating mga kababayan?
7: Tinatanong kung sang-ayon sila dito sa pahayag na mahal ko ang aking bansa at ako ay tiyak na susuporta sa pamahalaan sa pagtatanggol ng teritoryo nito at pag-iit sa mga karapatang soberanya kabilang ang West Philippine Sea. So I think medyo klaro din naman.
5: Napakaklaro nung statement na yun, nung translation na yun.
7: Tama.
5: Napakaklaro.
7: So, tingin ko lang, kaya may mga nag-disagree at meron mga dahil merong mga forces na naninira sa gobyerno, sa mga ginagawa ng gobyerno. Isa yan sa mga possible reasons. Pwedeng hindi nila naintindihan ang tanong. Pero sa akin, klaro naman. So tingin ko may mga forces din na naninira sa gobyerno at meron mga may mga social media personalities, may mga media, hindi naman lahat, pero meron konti na ganiting ginagawa nila at dinidisrupt nila, dinidistort nila yung larawan through misinformation. Kaya minsan nakoconfuse yung mga kababayan natin.
5: Alright. Hindi kaya itong 7%, ito yung mga troll ng kabila? Joke lang. Di kaya?
7: Hindi naman ito trolls kasi selected ito mga respondents natin. Alright. So hindi siya. So these are organic eh. Pero malaking clue pagtitingnan natin yung regional breakdown. Kaya sa Metro Manila, 83% yung agree. 4% lang yung disagree. So napaka-konte. Okay. Sa Cordillera, in fact, for most regions, mababa lang, mga 11% or less lang yung disagree. Except, may isang region in particular. Region 11. Which 61% is nag-agree, although marami pa rin tayong mga patriotic ng mga kababayan sa Region 11. Pero 34% yung nag-disagree.
5: Okay.
7: I think isa sa mga nagpataas. Ganun din sa Region 12, medyo mataas din. 14% nag-disagree. Pero sa Region 11, ito stand out for me. 34% ang hindi agree dito sa pahayag na to. And Region 11, of course, is Davao Region. So, yes. Hindi ka naman sinasabi na yung mga tao doon ay hindi ako agree sa perspective nila na ganyan. I mean, hindi ako agree sa perspective nila. Pero baka may possible reason. Baka naman yung mga umaabot sa kanila na reports ng mga media ay distorted and may misinformation na kumakalat. Hindi ako naggumagawa ng mga accusations. Sinasabi ko, it's possible lang na may mga ganyan nangyayari dito sa region na ito.
5: Now, Prof. David, this is not the first time na gumawa kayo ng ganitong survey if I'm not mistaken. So ngayon itong latest nyong survey na ito which you did in March this year, how is it compared nitong mga nakalipas na taon na ganito rin ang survey? Nakikita nyo ba na tumataas, lumalaki ang commitment ng sambayanan para idepensa ang soberenya ng Pilipinas, including the West Philippine Sea?
7: Sa nakikita ko, Ray, itong willingness to fight, yes, tama ka na nag-survey na kami nito. Ito, tinitingnan ko. Ang isa sa mga recent namin is November 2025 release, pero conducted September 2025. So mga almost a year ago. Noong panahon na yon, ang mas simple yung tanong dito. Ito nga, actually, mas medyo ibang tanong dito. Ang tinanong dito, if there's a conflict between the Philippines and a foreign enemy, are you ready to fight for your country? At ang lumabas dito, 70% ang nagsabing yes.
5: Okay.
7: Ang willing to fight. Mm-hmm. And 30% ang no. Although, iba yung tanong.
5: Yes.
7: Iba yung framing ng question. Ito, willingness to fight. So, ibig sabihin, maintindihan natin na may mga tao na, kunyari, mga elderly. Although, baka minsan yung mga elderly matatapang din, minsan yung mga babae matatapang din. We can't generalize na they're willing to fight for the country. Pero hindi naman siyempre lahat capable. Kaya hindi naman lahat ng mga kababayan natin nasa military or armed personnel. So, maintindihan natin na meron mga baka hindi willing to fight, but they can still be patriotic if they're not willing to fight for the country. I mean, that's explanation ko lang yan. But it's more or less the same type of ano. It's about patriotism. Yun yung bottom line nito, Ray. So yung 76% dito sa katanungan nito about patriotism, I think it's more or less the same sa nakita namin over the past ago. Just a willingness to fight for the country. Kasi different question, pero it's about patriotism.
5: Pero so, matanong ko lang Prof. David before I let you go. Itong latest survey na ito, although na breakdown mo yung mga regions kung saan makikita yung kung saan yung may malaking suporta at merong mga disagree or undecided. Pero yung demographics ng age bracket. Ano ang nakikita niyong kapansin-pansin dito? May mga kabataan ba na sabi na nating kasama sa survey na ito?
7: Yes, meron mga 18 to 24. Actually, across age brackets, mataas siya. So, 77% yung agreement sa 18 to 24, 75% sa 25 to 34, 80% sa 35 to 44. And even sa mga matatanda, ganun din. So, hindi naman siya na-i...
5: Alright. So, tignan natin. So, medyo naputol lang si Prof. David. Okay, balik na. Balik na natin.
7: Hello.
5: Yeah. Go ahead po. Go ahead po, Professor.
7: Naputol. Pero yun nga, across age brackets, wala naman major differences tayong nakita. In fact, 80% sa age 35 to 44. And even across genders, slightly lower lang sa female, 74%. Sa male, 78%. So, I think ang pinaka... ang nakita natin na difference is yung sa geographic na may pagkakaiba.
5: Okay. And with that, David, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Again, dito sa ating programang Global na Tayo. Thank you very much po, Prof. David.
7: Maraming salamat din at magandang umaga.
5: Ang ating pong OCTA Research Survey na nagpapakita na 76% ng mga Pilipino ang umaayon, ang committed, 76% of adult Filipinos committed sa pag-defend ng Philippine territory, kabilang na ang West Philippine Sea. Although may 76%, meron din tayong 17% undecided at merong 7% na disagree. Yan, okay? So, sa pamamagitan po yan, tayo po ay magpipilit na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, sa ating production side, ang ating executive producer, Stephanie Vicente. Ang ating kasama rin ng ating producer, si Ms. Drizel Danyong. At sa ating master control, Susan Aison. Sa wirecast, si Justin. At ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Antabayanan po ang mga susunod na mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan ang ating English Service Programs. Again, ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
8: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
9: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
10: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
10: Radyo Pilipinas World Service.
9: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
10: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere.
3: From Manila, Philippines.

0: Time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
2: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
1: May OPM na rock. May OPM na rap.
3: What you know last night, yo, it was the best.
4: May OPM na mabagal.
5: Agad magaganda ang mga Pinay.
1: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
6: Ang himig natin.
1: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
9: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagkalat sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
16: What they are doing is creating panic.
9: We say no.
17: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
9: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
9: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
19: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.

0: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
2: Killer Joe, go! Holding her so tight.
1: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
7: Nurse ako sa Canada.
8: Waiter ako sa Dubai.
7: Deeds ako sa Hong Kong.
9: Engineer ako sa Qatar.
7: Teacher ako sa London.
10: Seaman ako.
11: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang overseas radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot po ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga maiinit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Gaya po ng aking nabanggit na pakinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
1: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Para sa mga pangunahing balita natin ngayong araw, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilagdaan ng isang executive order na nagtataas ng minimum access volume ng inaangkat na karneng baboy sa susunod na 2 taon. Ang kabuang detalye ng balitang yan iatid sa atin ni Alvin Baltasar.
2: Inilabas ngayon ng palasyo ang Executive Order 116 na nagtatakda sa pagtataas ng pork meat na inaangkat sa labas ng bansa. Sa EO na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay itinatakda dito na mula sa dating 54,210 metriko toneladang karne ng baboy na ini-import ay itataas na ito ngayon sa 204,210 metric tons. Ang hakbang ay base na din sa rekomendasyon ng Minimum Access Volume Committee na taasan ng pork importation ng 150,000 metric tons na inaangkat na food item sa susunod na 2 taon. Ito yung pangmatiyak na tuloy-tuloy ang supply at abot kayang presyo ng nabanggit na commodity kasama na ang mga ginagawang processed meat food products. Kaugnay nito ay inaatasan naman ang MAV Committee na tiyaking may sapat na alokasyon ng Food Terminal Incorporated at ang kadiwa ng Pangulo Program. Ang iyo ay nilagdaan ni Pangulong Marcos na may petsang May 19, 2026. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!

0: Sa iba pang mga balita, 53 pesos per kilo na suggested retail price sa mga lokal na bigas, posibleng ipatupad na sa susunod na linggo ayon yan sa Department of Agriculture. Ang kabuang detalye ng balitang yan ay atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Posibleng maging epektibo na sa susunod na linggo ang 53 pesos kada kilo na suggested retail price o SRP sa lokal na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., inaasahang mailalabas na ang memo ukol dito sa susunod na linggo. Muli naman itong nilinaw na magsisilbi lamang gabay ang SRP sa mga retailer at mamimili sa patas na presyuhan pagdating sa lokal na bigas. Una nang sinabi ng kalihim na napagkasunduan ang 53 pesos na SRP matapos ang konsultasyon nito sa mga rice miller at iba pang stakeholder sa industriya. Kasabay nito, nakatakda ring maghigpit na sa susunod na linggo ang DA pagdating naman sa 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Nakaapekto ang mainit at tuyong panahon sa pagbaba ng level ng tubig sa 6 na dam sa bansa. Ayon kay PAGASA Administrator Nathaniel Servando, hindi sapat ang mga nagdaang ulan para tumaas ang level ng tubig sa mga dam. Dahil dito, nasa critically low levels ang Angat, Ambuklaw, San Roque, Pantabangan, Lamesa at Ipo Dam. Nasa 78% ng maiinom na tubig ang sinusupply ng Angat Dam sa Metro Manila sa pamamagitan ng MWSS.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!

0: Kinakailangan ang mas malawak na flood management strategy matapos ang pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila bunsod ng pulupulong pagkidlat. Ayon kay Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay, patuloy ang pagbaha dahil sa mabilis na pagdami ng mga gusali at tao, mahinang drainage, baradong estero at mas malalakas na ulan dulot ng climate change. Dagdag nito, karamihan sa mga flood control system ay dinisenyo pa ilang dekada na ang nakalilipas at hindi na sapat para tugunan ang kasalukuyang rainfall conditions. Anya, kailangan ang hybrid solutions kung saan pinagsama ang infrastructure at nature-based interventions para ibsan ang pagbaha. Pinayuhan naman nito ang publiko na manatiling naka-alerto at sundin ang batas at advisories ng lokal at pamahalaang nasyonal sa harap ng nalalapit na tag-ulan.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, plano ng Japan at Pilipinas na itaas ang ugnayan nito sa isang comprehensive strategic partnership. Ito ang pinakamataas na antas ng diplomatic relations na hindi pa ganap na alyansa. Nakatakda ang state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan sa susunod na linggo. Isasama ang bagong partnership sa joint statement na ilalabas pagkatapos ng pulong ni na Pangulong Marcos sa Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Kasado ang apat na araw na state visit ni Pangulo Marcos sa Japan mula Mayo 26 bilang pagunita sa 70 taong anibersaryo ng normalisasyon ng ugnayan ng dalawang bansa.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Inaasahan ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na makakukuha ang Pilipinas ng investments sa renewable energy at electric vehicles mula sa kanyang pagbisita sa China. Kasalukuyang nasa China ang kalihim para daluhan ang dalawang araw na APEC Ministers Responsible for Trade Meeting. Ayon kay Roque, patuloy na hinihimok ng gobyerno ang mga bagong EV manufacturer na pumasok sa Philippine market, partikular ang pagsuporta sa maliliit na EV operators sa pamamagitan ng financing programs. Samantala, tatalakayan sa APEC event ang pagtutulungan para harapin ang mga hamon sa kalakalan, lalo na sa digital economy, green supply chains, at multilateral trading systems.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Makatutulong sa reputasyon ng Pilipinas at buong ASEAN ang ginawang mediation efforts sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sa programang Boses, sinabi ni Foreign Affairs Spokesperson Office of Public Diplomacy Officer in Charge Annalyn Ratonel na maituturing itong diplomatic success dahil napatunayan ng Pilipinas bilang kasalukuyang ASEAN Chair ang kakayahan nitong isulong ang kapayapaan sa rehiyon. Magugunitang nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawang trilateral meeting para ibsan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
1: Itong mediation effort ay beneficial sa ating reputasyon both within ASEAN po and sa broader international community dahil naipakita po ang ating leadership bilang ASEAN chair at ang kakayahan mo nating i-facilitate ang peace at dialogue sa rehiyon na ito.
0: Si DFA Spokesperson, Office of Public Diplomacy Officer in Charge, Annalyn Ratonel.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, tiniyak ng pamahalaan na gagamitin ito ang lahat ng legal na pamamaraan para ipatupad ang arrest order na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos atasan ng Department of Justice o DOJ ang Philippine National Police o PNP at National Bureau of Investigation o NBI na arestuhin na ang senador makaraang ibasura ng Korte Suprema ang petisyon nitong harangin ang pagpapatupad ng ICC warrant. Sinabi niya ng DOJ na pwedeng ipatupad ang arrest warrant laban kay De La Rosa at aasahang kikilos ang gobyerno sang-ayon sa batas. Dagdag nito, gagawin ng mga opisyal ang lahat para maibigay ang katurungan para sa lahat. Pinangalanan ng ICC si De La Rosa bilang indirect co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakaharap sa mga kasong crimes against humanity kaugnay sa war on drugs.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Itinanggi ng Department of Justice o DOJ na galing kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang utos para ipatupad ang ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, ipinatutupad lamang ang warrant dahil kinikilala itong valid at wala ring inilabas na temporary restraining order mula Korte Suprema. Kaya naman maaari anyang ipatupad ng mga otoridad ang warrant laban sa senador. Una nang inatasan ng DOJ ang PNP at NBI na arestuin si De La Rosa para harapin ang kaso nito sa ICC. Wala namang tiyak na kasagutan kung saan agarang dadalhin ang senador oras na maaresto ng mga autoridad.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang due process sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula ICC. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., iginagalang ng PNP ang batas at susunod ito sa mga legal na utos ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Anya gagampanan ng pambansang pulisya ang tungkulin nito sang-ayon sa batas, tamang proseso at operational procedure. Tiniyak pa ni Nartates na ang kanilang pagkilos ay magiging patas at professional habang iginagalang ang constitutional rights ng mga sangkot na partido.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!

0: Nagtalaga ng tracker team sa Philippine National Police o PNP para matukoy at maaresto si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., nakikipag-ugnayan ang tracker team sa Department of Justice at sa National Bureau of Investigation para maisilbi ang arrest warrant sa senador. Inatasan niya ang lahat ng unit ng pulisya para mahigpit na ipatupad ang operational procedures at igalang ang karapatang pantao sa pagpapatupad ng arrest order. Tiniyak ni Nartatis na ipatutupad ng PNP ang arrest warrant sa paraang profesional at walang bahid ng politika.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Ilang mambabata sa mataas na kapulungan nanawagan kay Senador Ronald Bato de la Rosa na sumuko na at igalang ang batas. Ang kabuang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Nympha Asuncion.
1: Nanawagan si Senador Arisa Ontiveros kay Senador Ronald Bato de la Rosa na igalang ang batas at makipagtulungan sa legal na proseso kasunod ng kamakailang anunsyo ng Department of Justice o DOJ. Iginit ni Ontiveros na mahalagang maniig ang rule of law sa gitna ng usapin. Inulit din ng senadora ang kanilang panawagan kay de la Rosa na sumunod sa mga umiiral na proseso ng batas at makipagtulungan sa mga otoridad. Nagpahayag din si Senator Arisa ng pag-asa para sa mapayapa na resolusyon ng sitwasyon na anya'y nakakaapekto sa iba't ibang mga institusyon maging sa buong bansa. Samantala, sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo bilang senador ay ipinagdadasal niya na sana ay nasa mabuting kalusugan at malayo sa sakit si Senator Bato, gayon din ang kanyang pamilya. Pero kung si Tulfo anyang tatanungin, mainam na sumuko na lang si De La Rosa para hindi na mahirapan at hindi na magtatago-tago. Pero nilinaw naman ng senador na nakay De La Rosa pa rin ang pagdesisyon at ayaw niyang mamilit ang isang tao dahil may kalayaan at pag-iisip naman ang mambabatas. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Tutol ang ilang senador mula sa minority bloc sa panukalang payagan si Senador Ronald Bato de la Rosa sa virtual setup na pagboto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, kinakailangang physically present ang senador sa pagboto dahil sa kalamang naman pinayagan ang teleconferencing noong pandemya bunsod ng lockdowns. Samantala, iginiit din ni House Committee on Justice Chair Gervil Luistro na dapat ay personal na saksihan at personal na bumoto ang isang Senate or judge dahil sa napakahalagang proseso kaugnay ng impeachment trial. Magugunit ang naging sentro ng kaguluhan si De La Rosa sa mataas na kapulungan matapos biglang magpakita para bumoto sa pagbabagong liderato ng Senado.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!

0: Sinimulan na ng House Prosecution Panel ang mock trials para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Impeachment Prosecutor Gervil Luistro, bahagi ito ng matindi nilang paghahanda lalo't marami sa kanilang miyembro ang may limitadong courtroom practice mula nang pumasok sa public service. Anya tila sila bumalik sa bar review dahil muling binibisita ng mga abogado ang rules on evidence at trial techniques habang inihahanda ang mga tanong para sa direct at cross-examinations. Kumpiyansa naman ang House Prosecutors sa kanilang pagharap sa impeachment court sa Hulyo 6.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Itinuturing na isang karangalan at pribilehyo ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong ang pagkakapili sa kanya bilang tagapagsalita ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Representative Adjong na napaka-challenging ng trabahong ito dahil isa ito sa magiging historical impeachment trial sa bansa. Sa kabila nito, nagpasalamat pa rin siya sa tiwalang iminigay sa kanya ng mga kasamahan sa Kongreso.
2: It's a challenging job. It's a daunting job. We are also at the same time honored and privileged to be part of a historic moment in our history. No? Kasi ito po ay history in the making. Kaya nga. So, I am honored po. Nagpapasalamat at the same time sa prosecution panel dahil meron silang tiwala kahit papaano sa po pwede po nating ma-contribute sa itong historical na magiging historical na impeachment trial. Yes.
0: Ayon pa kay Adjong, bilang spokesperson ay kinakailangan anya na maging malawak at malalim ang kanyang kaalaman dahil inaasahan nito na lahat ng Pilipino saan man sulok ng mundo ay tututok sa aktual na trial sa Senado. Dagdag pa ng kongresista, dapat niyang pag-aralan ang mga magiging presentasyon ng prosecution at ganoon na rin ang magiging sagot ng mga senador bilang huwes upang maipresenta niya ito sa ating mga kababayan na tama ang konteksto at madaling maintindihan.
2: Kailangan nating malaman at maintindihan in-depth understanding yung magiging presentasyon at evidences. No?
3: Yes, yes. Oh.
2: Magiging presentasyon ng prosecution. And at the same time, kailangan po talagang attentive tayo sa magiging tugon ng defense panel at yung magiging katanungan po ng mga senador na tatayong huwes sa impeachment court. Dahil kinakailangan po bilang spokesperson, as aking pagkakaintindi, ay kailangan po nating maipresenta ng kabuuan in such a way na mas madaling maintindihan ng mga kababayan saan man sa mundo.
0: Si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: House Speaker Boji D. nagsagawa ng aerial inspection at site visitation sa Northern Sierra Madre Natural Parks. Ito'y upang mapaigting ang isinusulong na batas na siyang poprotekta sa Sierra Madre. Para sa kabuuan ng balita, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
4: Nagsagawa ng aerial inspection at site visitation si House Speaker Faustino Boji D. III sa Northern Sierra Madre Natural Park sa lalawigan ng Isabela. Layunin ito nga paigtingin ang pagsusulong ng panukalang batas na iniakda ni Speaker D. na magtatag ng Sierra Madre Conservation and Development Authority o SMCDA. Kasama ni D. ang ilang miyembro ng House Committee on Government Enterprise and Privatization sa pangunguna ng chair nito na si Paranaque Representative Eric Olivares. Sinuri ng mga mambabatas ang kalagayan ng gubat, watershed system, biodiversity zones, at mga komunidad na naharap sa banta ng illegal logging, deforestation at kalamidad. Ayon kay D, mahalagang mapanatili ang Sierra Madre dahil nagsisilbi itong panangga tuwing may bagyo. Gayunman, nagbabala ang house leader na patuloy itong nanganganib dahil sa deforestation na maaaring magdulot ng matinding pagbaha at landslide. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, giniit ni Senate Committee on National Defense Chair Senador Jinggoy Estrada na hindi magpapatinag ang Pilipinas sa muling pag-angkin at pag-iit ng China ng kanilang soberanya sa West Philippine Sea. Binigyang diin ni Estrada ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo na sa mga lugar na kinikilala ng arbitral tribunal. Binigyang diin ng senador na lehitimo at naaayon sa batas ang pagpapaunlad ng Pilipinas sa mga isla sa Kalayaan Island Group, kabilang ang Pag-asa at Lawak Islands. Nagpahayag din ng suporta ang mambabata sa Department of National Defense o DND at Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagpapatuloy ng mga hakbang para maprotektahan ang soberanya ng bansa at mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipinong naninirahan sa naturang mga isla. Ayon pa kay Estrada, ang mga development at improvement projects sa Pag-asa at Lawak Islands ay hindi provocation o panguudyok ng tensyon kundi bahagi ng mga lehitimong programa ng pamahalaan para palakasin ang logistical capabilities, pagandahin ang pamumuhay at magbigay ng mahalagang serbisyo sa mga residente doon. Tinuligsa rin ng senador ang pahayag ng China na illegal umano ang mga aktibidad ng Pilipinas sa naturang lugar. Anya, walang batayan ang naturang alegasyon at taliwas ito sa international law at sa 2016 arbitral ruling na nagbasura sa malawak na maritime claims ng China na sumasaklaw sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 79 na Overseas Filipino Workers o OFW mula Kuwait, lulan ng Gulf Air na lumapag sa Naiya, Pasay City. Ayon sa Department of Migrant Workers bahagi pa rin ito ng patuloy na repatriation effort ng pamahalaan para sa mga OFW na naipit sa kaguluhan sa gitnang silangan. Sinalubong sila ng mga kinatawan mula sa DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Manila International Airport Authority o MIAA Medical Team. Nakatanggap ang mga umuwing OFW ng tulong pinansyal, libreng medical consultation, pansamantalang matutuluyan at transportasyon. Tiniyak naman ng DMW na nakahanda ang reintegration program para sa mga OFW upang makatulong sa muling pagsisimula sa bansa. Kabilang dito ang job matching, skills upgrading at livelihood assistance.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Patuloy na hinihimok ng embahada sa Amman ang mga overseas Filipino workers sa Jordan na magparehistro para sa 2028 national elections. Ayon kay OVR Administering Officer John Danilo Giao Jr., tulad ng iba pang embahada ng Pilipinas, nagsasagawa rin sila ng mobile and field registration para mas mailapit pa ang pagpaparehistro ng OFWs. Kaugnay nito, may ikakasang registration ngayong buwan at sa Hunyo. Tatagal ang overseas voting registration hanggang Setyembre ng susunod na taon.
3: In the next few weeks po, meron po kaming dalawang nakascheduled pong mobile outreach registration. Isa po is sa May 28 po, gaganapin po yan dito sa Amman at yung mga information po, kasama na po yung mga rules and regulations sa registration, nasa website naman po natin at nasa mga Facebook page po natin. So meron po tayong May 28 at ang susunod po meron rin po sa June 19.
0: si OVR Administering Officer John Danilo Jiao Jr.
1: Pasada na mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Isinusulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maamyendahan ang Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o OSAEC at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials o SISAEM Act dahil sa paglaganap ng Artificial Intelligence o AI. Ayon kay DSWD Undersecretary at Council for the Welfare Children Executive Director Angelo Tapales, tumaas ang bilang ng mga napoproduce na malalaswang larawan at video sa buong mundo gamit ang AI. Bukod sa pag-amyenda, dapat din anyang dagdagan ang manpower at pondo ng law enforcement ng Pilipinas para matukoy at mapigilan ang online sexual abuse. Tinukoy rin ni Tapales ang mga nakabinbing panukalang batas hinggil sa regulasyon sa paggamit ng social media para sa menor de edad at pagpapabuti ng kaligtasan ng mga bata sa gaming platforms.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Naniniwala ang Council for the Welfare of Children o CWC na ang pagiging 15 ng Pilipinas sa buong mundo sa 2026 Out of Shadows Index ay patunay na nagbubunga ang mga ginagawa ng gobyerno para protektahan ang mga kabataan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Undersecretary Angelo Tapales na malaki ang itinalon sa ranking dahil noong 2022 ay nasa 25th umano ang Pilipinas. Malaki naman ang ambag dito ng pagpapanagot ng mga sangkot lalo sa online sexual abuse and exploitation at ang pagsama sa grooming sa mga kabataan sa Republic Act 11930 o Anti-OSAEC-SISAEM Law. Patuloy naman ang pakikipagtulungan ng CWC sa iba pang ahensya ng gobyerno para mas marami pang kabataan ang matulungan ng pamahalaan at mapataas pa ang ranggo ng Pilipinas sa Global Index.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Hinihikayat ng Department of Energy o DOE ang publiko na gawin ng kaugalian ang pagtitipid sa enerhiya. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, buong bansa ang makikinabang kapag nakagawian ng publiko ang energy conservation. Ginawa niya ang pahayag sa paglulunsad ng Energy Conservation Program sa Oras Natin Efficiency o One Campaign sa Pasay City. Sinabi ng kalihim na ang programang ito ang hihikayat sa mga Pilipino na simulan na ang pagtitipid sa kuryente. Kabilang sa mga tampok ng One Campaign, ang paghikayat ng pamahalaan sa publiko na patayin ang ilaw at alisin sa saksakan ang mga appliance na hindi ginagamit.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Inaasahang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pinakahuling trading sa world market, posibleng madagdagan ng piso hanggang 1 peso and 50 centavos ang presyo sa kada litro ng diesel, gasolina at kerosene. Samantala, sinabi ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng mabawasan pa ito kapag magpatuloy ang malaking pagbaba sa presyo ng petrolyo sa world market.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasdalahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
10: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth help desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
11: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Minahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
10: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
12: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpuputuloy po ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, Philippine Statistics Authority o PSA magsasagawa ng National ID Registration sa piling lugar sa dalawang lungsod sa Pangasinan. Para sa kabuong detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Sara Kayabyab mula RP Dagupan.
6: Inpakabat na sa Philippine Statistics Authority o PSA Pangasinan sunagawa national registration activities at pinin lugar dyan luyag na tanaagaw ang gadlampuas. Iya at parte na sa ituloya panpaparakal na rehistrasyon para at sa national ID. Hiikayat na sa PSA susari residente ya agani akapan parehistro ya unlaad saray in talagan lugar para at mobile registration unungad sa inpakabat dan schedule. Napagmat yung mga witness sari kaukulan na dokumento para ad maplestan mokso ya proseso ay panagparehistro. Unungad sa abit lang schedule, gawaan sa registration activity na tanaagaw, jad barangay Pugo, Alamino City, Tanabuas, jad barangay Supo, at Ciudad San Carlos. San siya matniso, panpapa imanoy PSA at Karaklan, unungod sa importansya na national ID. Lapod iya so valid na dokumento para at identity na sa kayatoo, yan na usar at nanduruman transaksyon, mapapribado o gobyerno. Gat mamat na sayan programa na napapulis, so paka-access na totoo at saray servisyo at gobyerno, tan arumniran benepisyo. Lapod sayan gagawaan na mobile registration activity. Iilaloan na PSA yung mas dakal niso na parehistro laod saray residente manlalapod arawin lugar yan luyaga Pangasinan. Manlalapod Dagupan City, Sara Kebia para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Sara mula Pangasinan o Pangasinan. Dayo naman tayo sa Kalinga. Irrigators Association sa Kalinga tumanggap ng humigit 4 milyong pisong operation and maintenance subsidy para sa dry cropping season ngayong taon. Ang kabuang ulat hatid ni Amelia Bumatnong ng RP Tabuk.
12: Nasurok 14 Irrigators Associations unang IAST Kalinga ang sakop ti National Irrigation System kin Communal Irrigation System categories iti nag-awat ti dagop pa 4.3 million pesos cooperation and maintenance subsidies para iti dry cropping season 2026. 32 nga IAs iti naipayan ti nasurok 1.8 million pesos babaen iti seremonya itay nabiit sa Jainia Kalinga bayat nga iti 2.4 million pesos ket naipaayon iti naglabas a bulan kadigiti IAs a nagisayang kat ti maintenance activity ken dagiti nasapa a nagsubmitar iti requirements. May nagiti daytoy impaganaggat ni Regional Manager Engineer Ronilio Cervantes ti Niacar iti responsable a panagbusar ti subsidiya tapno masiguro ti epektibong operasyon ken pannakamintinar iti irrigation systems. Inayon na ang napatag iti irrigation cut-off activities tapno mapalubusan iti repair kin maintenance works kas iti canal desilting kin clearing kas panagsagana iti sumaruno a cropping season. Iti nasaong operation subsidy kat agata ti 500 pesos kada ektarya kada season base iti irrigated kin harvested area may itad kada iti IAs ang nagpirma iti irrigation management transfer contracts bayat nga iti maintenance subsidy kat may papaay kada iti IAs para iti regular a panagmaintinar iti irrigation canals ken pasilidad. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Amelia mula Kalinga, lipat naman tayo sa Palawan. Makabagong teknolohiya laban sa climate change at gutom, palalakasin sa Palawan mula sa pagtutulungan ng COICA, PCSDS at mga lokal na pamahalaan. Ang kabuang ulat hatid ni Julian Faye Ibanez ng RP Palawan.
13: Aglunsar, makabagong sistema, i-impormasyon ng iba't ibang ahensya para labanan ang krisis sa klima, igma sigurado ang supply, iyang pagkaon sa Palawan. Ang pirma dading Mayo ang isarang ing taratuan sa tenga iyang PCSD, gobyerno ang Palawan, igwalo ka mayor para sa pagpapaimplementar iyang proyektong ENRIS. Akarisibe ibuong suporta pati pundo alin sa Korean International Cooperation Agency o COICA ang inisyatibong dia para sa kalikasan. Magapatindig ang mga lokal nga gobyerno iyang pasilidad, ikagamitan mga magasubaybay sa batang ang tempo, lugta, katubigan sa anim na natamod nga lugar. Magabalangkas da ang grupo ig web-based system ig mobile application para magamit iyang mga mangulo sa madasig ang desisyon ig paplano. Agtipa ng mga barangay ig munisipyo nga magapiyari mga datos ig mga designar, mga tawuan para mamang magabantay ang mga ibibentang mga makinarya. May katayuan ng mawayang mga pagtatrabangan nga diya nga magpatibay ang kasimpangan ang enterong provinsyal laban sa mga kalamidad ig pabagbago ang timpo. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Julian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Julian mula Palawan. Baling naman tayo sa Samar. Social pension sa mga senior citizens sa Poblasyon 1 at 2 sa Talalora, Samar, ipinamahagi na si Charmaine Perito Balves ng RP Calbayog sa detalye.
14: Padayon ang Municipal Social Welfare and Development Office, kasugbong ang Office of the Senior Citizens Affairs sa pagdistribuer sa social pension para sa mga benepisyaryo ng senior citizens sa Barangay Poblasyon 1 ng Poblasyon 2 sa Bungto, Santa Lalora. Katuyuanan sa payout activity ng mabuligan ang mga lolo o lola ng mga benepisyaryo sa erapan adlaw-adlaw ng mga garastuson dinabina sa pagkaon, bulong o iba pa ng primera ng panginahanglan. Ginpapakita sa programa ang padayon nga pagsuporta sa gobyerno sa kamutangan o dignidad sa mga senior citizens sa komunidad. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Charmaine, mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Tara, basa tutoring program at youth development workers sa Dinagat Islands, handa na sa programa. Si Angel Obosa ng RP Tandag sa detalye.
15: Andam na sa ilang immersion o gumaabot nga tutoring sessions ang mga tutors at youth development workers sa Tarabasa Tutoring Program sa Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga human sa pagtapos sa capability building activities kagahapon. Gibase sa DSWD Caraga ang mga session nagtudlo sa tutoring strategies, child development session management ug implementasyon sa programa isip pagpangandam sa 20 kaadlaw nga tutoring sessions sa mga napiling elementary schools sa probinsya. Ang maong kalihukan kabahin sa unang province-wide replication sa TBTP sa Dinagat Islands nga nagtumum sa pagpalig-on sa pagbasa ug pagkat-on sa mga kabataan pinaagi sa tabang sa mga tutors ug YDWs. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Angel mula Dinagat Islands. Dakuan naman natin ang Sulu. Provincial Solo Parent Day idinaos ng Ministry of Social Services and Development Sulu. Si Eloisa Muhammad ng RP Hulo sa detalye.
16: Hambuk pag-imun-imun, impiya aon sin Ministry of Social Services and Development at MSSD Halupa Asug. Ganta pa mga solo parent habi na ibayan. Haway tayo Carmina Salim, duang gatus kay man solo parent ang hapu iban mainland municipality Hasug. Intimaw da pakarajaan, maksudika bahagi kanila in mga kapatut nila. Nagpasampay pa sin kaptangan niya in Hilo Mayor Ed Sertan, amin kila ay malago tabang sin opisa supay maparyaw in hantang sin kawihanan si mga sinabibilang ha vulnerable sector. Hapakaradyaan na aon yung pagtakitakihaw sin Expanded Solo Parents Welfare Act, iban solo parenting in Islam. Samantara, kaya bahagi isa ni Cheryl Nemi Abduhalim in tungod hapagpapanaw sin dakila program sin MSSD. Hain magpakatay maiyan ni mga solo parent talupasug, hain ibupilak bulan-bulan. In pangaradyaan ni bahagi sing pagsabo sin Solo Parent Week amin nakauna na piya aon na pakaniya-pakaniya pasisil simbulan April. Tingha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula balitang probinsya, tunguin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan maging sa balitang pampalakasan na kaparehong yatin sa atin ni Leo Magpayo. Ang mga balitang yan sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
17: Normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
18: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Ang tangi kong pag-ibig.
21: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang de la Rama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
4: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Nagpahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa posibilidad ng mas agresibong pagtaas ng interest rates upang pigilan ang patuloy na pagtaas ng inflation na pinalala ng tensyon sa Middle East. Sinabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr. na kinukonsidera ng Monetary Board ang sunod-sunod na rate hike, posibleng bago pa ang regular meeting sa Hunyo a 18. Maririn anya silang maghintay sa May Inflation Report na ilalabas sa Hunyo a 5. Aminado si Remolona na may stagflation risk na bumabagal ang ekonomiya habang tumataas ang presyo, kaya't umaasa ang BSP sa fiscal support habang ginagamit ang monetary tools para ibalik ang inflation sa target. Noong Abril 23, nagtaas ang BSP ng 25 basis points, ang unang pagtaas sa mahigit 2 taon, para dalhin ang policy rate sa 4.5%. Ngunit kahit may preemptive hike, sumirit pa rin ng inflation sa 7.2% noong Abril.

0: mananatiling aktibo ang BSP sa foreign exchange market upang pigilan ang matitinding paggalaw ng piso na kamakailan ay bumagsak sa 61 pesos and 75 centavos kontra dolyar bago bahagyang bumawi.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inaasahang tataas ng piso hanggang piso at 50 sentabo ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ayon yan sa Department of Energy o DOE, batay sa ika-apat na araw ng trading sa Mines of Flats, Singapore. Mas mababa ito ng piso kumpara sa unang projection noong unang dalawang araw ng trading. Paliwanag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, bumaba ang presyo ng diesel sa world market mula $163 tungong $156 kada bariles. Posible pa raw bumaba ng 50 sentimo ang dagdag presyo kung magtutuloy-tuloy ang galaw sa huling araw ng trading. Samantala, sinabi ni Abad na 670 gasoline stations na ang sumali sa 10 peso diesel subsidy program ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng pag-expire ng service contracting program para sa mga public utility vehicles. Patuloy pang nadaragdagan ang bilang at maaaring lumampas sa 1,000 stasyon sa susunod na linggo habang tinuturuan ng DOE ang mga gasolinahan sa paggamit ng land bank system para sa subsidy. Ayon kay Abad, target ng DOE na gawing standard platform ang sistemang ito para sa mga susunod na subsidy programs kapalit ng traditional na cash distribution.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, muling kapos sa reserba ang Visayas Grid ngayong Biyernes matapos ilagay ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang rehiyon sa yellow alert sa hapon hanggang gabi. Epektibo ang yellow alert mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at muli mula alas 5 hanggang alas 9 ng gabi kung saan ang grid ay may available capacity na 2,653 megawatts laban sa projected peak demand na 2,485 megawatts, isang manipis na buffer na sapat para deklara ng alerto. Sa likod ng masikip na supply ay ang mahabang listahan ng mga planta na nananatiling offline. 14 na planta ang nasa forced outage ngayong Mayo pa lamang, habang ang iba ay mas matagal nang hindi gumagana. Isa mula Marso 2026, tatlo mula 2025, dalawa mula 2024, dalawa mula 2023 at isa pang planta ang offline pa mula 2021. May 12 planta rin na nag-ooperate ng mas o may bawas na kapasidad, dahilan para umabot sa 885.3 megawatts ang hindi maibibigay sa grid. Ayon sa grid operators, 2 pangunahing dahilan ang nagtulak sa yellow alert ngayong Biyernes: ang patuloy na pagkaka-shutdown ng malalaking coal plants na TVI-1, TVI-2 at PEDC-3 at ang mataas na demand forecast dahil sa umiinit na panahon. Ibig sabihin ng yellow alert na kulang ang operating margin para tugunan ang contingency requirement ng grid, kaya mas sensitibo ito kung may isa pang malaking planta na biglang mag-trip. Pinapayuhan ang publiko na manatiling nakaantabay habang patuloy na humaharap ang Visayas sa panibagong araw ng masikip na kondisyon sa kuryente.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Pinalawak pa ng Jollibee Foods Corporation ang presensya nito sa North America matapos umabot

0: 109 stores ang kanilang network sa Rion kasunod ng pagbubukas ng bagong sangay sa Midtown Manhattan. Matatagpuan ang bagong branch malapit sa Grand Central Station ang ikatlong Jollibee store sa Manhattan at bahagi ng estratehiya ng kumpanya na palakasin ang presensya nito sa high-traffic urban centers. Dinagsa ang tindahan ng mahabang pila bago pa man magbukas. Tinatayang 95% ng mga customer ay mula sa mainstream American market, habang 5% naman ay Pilipino o Filipino-American. Ayon kay Beth De La Cruz, president ng Jollibee North America, napaka-encouraging ng naging tugon sa pagbubukas ng East 42nd Street store hindi lang sa unang araw, kundi sa tuloy-tuloy na demand araw-araw. Dagdag pa niya, ang Manhattan ay tahanan ng isang napaka-diverse na customer base kaya't malaking oportunidad ang pagpapakilala ng Jollibee sa mas maraming bagong consumer habang pinapadali rin ang access para sa matagal ng fans. Patuloy ang mataas ng demand sa branch, lalo na para sa Chicken Joy at Chicken Sandwich offerings ng Jollibee. Sa pagbubukas ng sangay ng Manhattan, may 81 store na ang Jollibee sa Estados Unidos at 28 sa Canada. Kasabay ng paglawak nito, tumataas din ang global recognition ng brand. Kamakailan, kinilala ang Jollibee bilang isa sa top 5 strongest restaurant brands in the world ayon sa Brand Finance, at 2 taon nang nangunguna ang Chicken Joy sa USA Today Reader's Choice Awards para sa Best Fast Food Fried Chicken.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-22 ng Mayo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 68 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 48 piso at 19 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 na piso at 5 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 88 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 21 sentimo. Nasa 71 piso at 72 sentimo ang euro, 44 piso at 87 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 44 sentimo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan ang pinakahuling balita sa negosyo at kalakalan. Samantala, antabayan ninyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Mahilig ka ba sa online at video games?
4: Legendary!
3: Narito ang ilan sa mga benepisyong hatid ng online gaming. Ito ay mainam na stress reliever, nagpapahusay sa koordinasyon ng mata at kamay, nagpapahusay ng memorya, konsentrasyon at problem solving skills. Naituturo rin nito ang kahalagahan ng teamwork at pakikitungo sa kapwa. Pero tandaan, ang lahat ng sobra ay masama, kaya play well and play in moderation.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon, narito naman po ang sports balita. Handa na para sa isang blockbuster opening round matchup sa French Open si Filipina tennis star Alex Ayala na makaharap ang umaarangkadang American sensation na si Iva Jovic sa Roland Garros. Unang beses magtatapat ang dalawa sa WTA Pro Tour. Si Jovic, kasalukuyang world number 17 at seeded 17th sa torneo, ay may impresibong 21-10 win-loss record ngayong 2026. Naabot niya ang career high number 16 nitong Marso at nagrehistro ng solidong clay court run kung saan umabot ito ng semifinals sa Charleston, round of 16 sa Rome at round of 32 sa Madrid. Kabilang sa kanyang career highlights ang unang WTA singles title sa Guadalajara noong 2025, runner-up finish sa Hobart ngayong taon at WTA 125 crown sa Ilkley noong 2025. Sa kabila ng magiging matinding laban, malapit na magkaibigan sina Ayala at Jovic. Kamakailan nagpost pa si Jovic ng selfie nila sa Instagram. Nagbonding din ang dalawa sa dinner at photoshoot noong nakarang linggo. Nag-team up na sila sa doubles sa Indian Wells, ngunit nabigo kontra kina Hailey Baptiste at Yelena Ostapenko 2-6-2-6.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nagpakitang gilas muli ang veteranong billiard player na si Francisco Django Bustamante matapos masungkit ang kampiyonato sa 2026 Buffalo's Pro Classic One Ball, One Pocket Division sa Jefferson, Louisiana. Sa edad na 62, pinatunayang buhay pa rin ang kanyang bangis nang talunin niya ang mas batang hometown bet na si Ivan Lunda 4-0 sa finals. Sa panalo, naiuwi ni Bustamante ang $3,700 o humigit kumulang 228,000 pesos. Hindi naging madali ang pagpasok niya sa finals. Kinailangan niyang hukayin ang lahat ng kanyang karanasan para maungusan sina Alex Lely ng Netherlands 4-3 sa semis at Josh Roberts ng US 4-2 sa quarters. Tinalo rin niya sina Mike DeLoader at Bobby Emmons parehong 4-3. Kabilang sa mga lumahok sa torneo ang ilang bigating pangalan tulad nina Federer Gorst, Tony Shohan, Billy Thorpe, Skyler Woodward at mga Pinoy Q artists na sina Roland Garcia at Roberto Gomez.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inanunsyo ng Japan B League na sa Manila gaganapin ang kanilang kauna-unahang Overseas Games. Nakatakda ito sa Setyembre 9 hanggang 10 sa Mall of Asia Arena sa Pasay kung saan magtatapat ang Livanga Hokkaido at Gunma Crane Thunders na inaasahang lalaroan ni na Dwight Ramos at AJ Edu para sa kani-kanilang koponan. Ang pag-host ay bahagi ng pagdiriwang ng 70th anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas at Japan. Ayon kay B-League Chairman Shinji Shimada, tuwang-tuwa nilang idaos ang unang overseas games ng B-League sa Pilipinas, isang bansang may napakalaking pagmamahal sa basketball. Dagdag pa niya ang Pilipinas ang may pinakamaraming Asia quota players sa B-League dahilan ng mas matibay na ugnayan ng dalawang bansa. Mag-uumpisa ang laro ng alas 7 ng gabi sa parehong araw. Suportado ang hosting ng Samahang Basketball ng Pilipinas, Philippine Basketball Association, Embassy of Japan at iba pang sponsors.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, handa na si Dwight Ramos para sa panibagong tour of duty sa Gilas Pilipinas habang naghahanda ang national team para sa pagbabalik aksyon sa FIBA World Cup Asian Qualifiers 2 buwan mula ngayon. katatapos lang ng season ni Ramos sa Livanga Hokkaido sa Japan B-League at balik bansa na siya upang maghanda kasama ang core group na naglaro nung nakarang window kung saan nabigo ang Gilas kontra New Zealand at Australia. Ayon kay Ramos, malaking bagay ang chemistry at familiarity ng team pagharap muli sa parehong kalaban sa Hulyo. Galing si Ramos sa isang consistent na season para sa Hokkaido na nagtala ng franchise best 37-23 record. Pagkatapos ng maikling pahinga, tututok na siya sa Gilas preparations. Bubuksan ng Gilas ang third window kontra New Zealand sa Auckland sa Hulyo at 3.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nananatiling walang talo ang University of the Philippines sa 19th PhilOil Preseason Cup matapos dominahin ang Gilas Pilipinas Youth 92-74 sa PhilOil Eco Oil Center. Pinangunahan ni Jacob Baila ang balancing opensa ng Fighting Maroons na may 10 puntos at 3 rebounds para sa kanilang ikatlong magkakasunod ng panalo sa UAAP bracket. Ayon kay UP Deputy Coach Christian Juanzon, mahalaga ang torneo para mag-develop ang good habits at makatulong sa paghahanda ng national youth team. Nanguna si VJ Pre para sa UP na may 11 puntos habang si Nagani Stevens at Elliot Dimakulangan ay nagambag ng tigsyam. Ito na ang ikalawang sunod na talo ng Gilas Youth. Para sa Nationals, bumida si Kyle Sardon na may 20 puntos habang si Ethan Aguas at Bruce Tubong Banwa ay nagbigay ng solidong suporta. Patuloy silang naghahanda para sa 2026 Sayaba Tournament. Samantala, sa isa pang UAAP matchup, pinataob ng National University ang kulang sa tao na Adamson University 74-66 para sa kanilang ikalawang panalo sa tatlong laro. Nagrehistro sina Mo Diasana at PJ Palacello ng tiglabing isang puntos habang lumobo sa 24 puntos ang kanilang kalamangan sa early fourth quarter. Sa NCAA bracket, kapwa nagtala ng second win ang Letran at San Beda. Tinalo ng Letran ang San Sebastian 96-85 sa likod ng 26 na puntos ni Daniel Season Walker. Nagdagdag si Chad Gamad ng 16 na puntos mula sa 4-3 habang halos 20 puntos ang pinakamalaking abante ng Knights. Samantala, rumatsyada ang San Beda kontra Lyceum 102-77 upang manatiling walang talo. Nagpasiklab si Daniel Marcelo ng 17 puntos habang sina Aldos Torculas at Lawrence Hawkins ay nagambag ng double-digit outputs. Nanguna si Renz Villegas para sa Pirates na may 20 puntos ngunit bumagsak sila sa 1-2 record.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Peñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Salamat Leo para sa ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang iba pa nating naging katuwang sa pagbabalita ngayong araw sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao sa production side, kanila Drizel Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa master control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Usias at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayon niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Anong latest?

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Muli na naman po ninyo kaming makakasama para ihatid po itong palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education dito pa rin po sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service na inyo pong live na napakinggan at napapanood sa official Facebook page po ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa YouTube account. At syempre po, available na rin tayo sa audio streaming, iyon pong online radio na tinatawag. At kung nais nyo po kami mapakinggan dito sa online radio na ito, ay i-download nyo lamang po ang eVox PBS Receiver app. Available po para sa mga Android users sa inyong Google Play Store at sa Apple Store naman po para sa mga iPhone user. At syempre, maglalambing na rin kami ni Steph kung pwede po paki-like and subscribe na rin po sa ating Radyo Pilipinas World Service official Facebook page. Okay, muli, ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman si Steph Vicente.
0: Yes, at kami po ang inyong makakasama sa isa na naman pong makabaluhang talakayan dito sa palatuntunang Warm Heart. Kaya naman, eto na, no, Steph? Naniniwala ka ba na words are powerful?
1: Ay, oo naman.
0: No. Ayan. Ang ating mga tagapakinig kaya naniniwala na ang words ay napaka-powerful daw. Mayroon pong kasabihan, ito mga kasabihan ibabahagi ko sa inyo patungkol dito sa temang ito. Sabi, words have power. They can make or break a person, a relationship, and a nation, ano? So choose them wisely. Siguro itong nation na to, nasaksihan naman na natin, Steph, yung mga conflict o parang ano bang tinatawag doon, negotiation, no? Between malalaking mga bansa. Kagaya na lang po nung dating napanood natin na pag-uusap ni na US President Donald Trump at saka ni Ukraine President Zelensky, ano?
1: Mm-hmm.
0: Isa yun sa kung saan makikita natin na words can make or break, no? Dahil doon sa negotiation, talagang kung sino po yung mga nakapanood noon at baka mga nakapanood ay nakakita din ng mga quote cards ni Zelensky, no, sa ating Facebook. Eto pa, medyo may pagka-biblical naman tayo dahil Sunday, no? Eto pa, death and life are in the power of the tongue. Ayun, So nasa Proverbs po yan ng Biblia. At bakit ko nga ba na-share ang mga quotes na ito? Kasi ang pag-uusapan po natin ngayong araw dito sa Warm Heart ay verbal abuse at kung ano po yung epekto nito sa well-being ng tao, lalo na po sa mga bata. Mayroon po kasing inilabas ngayong linggo na pag-aaral mula sa BMJ Journal, isang public health journal, na nagsasabing posibleng masira ng verbal abuse ang mental health benefits ng mga successful initiatives na nakatuon sa pagbabawas ng physical abuse. Ano ba itong verbal abuse na tinatawag? Ano ba ang kaibhan ng harsh lang magsalita? No? Kasi pwedeng harsh lang pala siya magsalita pero hindi pa naman mako-consider na verbal abuse. Malalaman natin ito sa ating panauhin at Steph, maaari mo bang ipakilala sa atin kung sino ating makakasamang expert sa episode ngayong araw ng Warm Heart.
1: Mm-mm. At para pag-usapan niya ay yung impact, no, nitong ang verbal abuse sa ating mental health ay makakasama natin ng isang psychiatrist, walang iba kundi si Dr. Von Deveza. Doc Von, welcome po sa Warm Heart.
2: Hello po, good morning. Thank you sa invitation para naman po mapalinwanagan natin regarding sa mga concerns about sa mental health, especially sa verbal abuse.
0: Yes, and thank you rin po, Doc Von, at kahit Sunday, pinagbigyan niyo po kami. It's probably your rest day, ano? At ang aga pa, 8 a.m. So, nagpapasalamat po kami sa oras na inilaan niyo sa amin. So, eto na nga po, Doc Von, marami pong gustong makaalam nitong napabalita nga na tungkol sa verbal abuse. Kaya tatanungin na rin namin kayo bilang dalubhasa po sa mga ganito, totoo po ba na halos magkaparehas ang epekto sa bata ng physical na pagmamalupit o yung physical abuse at ng verbal abuse o itong masasakit na salita, Doc?
2: different naman po kasi yung sa verbal abuse and sa physical abuse. Though immediate, yung makikita ninyo na pagkakaiba ng behavior ng isang bata after sa physical abuse, pero in the long run or sa long term na effect nito, pareho lang po yung impact sa kabataan.
0: Mm-mm. Ayun, so talaga namang totoo yun, ano? Although yung physical abuse nga naman, Steph, ay agad-agad mo makikita, may mga pasa, o kaya may mga bukol, o kaya yung mga bruises, mga ganun. Makikita agad, pero yung verbal abuse, posibleng ganun din kasakit, pero hindi naman nakikita.
1: Mm-mm. Ito naman po, Doc Von, para po sa mga maaaring hindi pa masyado nakakaunawa kung ano po itong verbal abuse na ito, ano po ba ang verbal abuse at paano po natin ito kinakategorize?
2: Actually, sa DSM-5, yun yung criteria namin for mental disorders. Wala naman pong criteria yung sa verbal abuse. Though sa mga studies, meron pong mga different na types na pwede natin i-consider. Usually 9 siya eh. So, included na doon yung blaming, yung laging iniinsulto yung bata, nagsashout ka, ridicule, or ini-embarrass yung bata pag may kasalanan. And excessive din na shouting can actually cause impact sa mental health ng bata. And we can consider at yung verbal abuse na po siya. Pero yung kinoconsider, no, sa psychiatry is yung impact niya wherein pwedeng maka-experience sa mga mental disorders. Different mental disorders like anxiety, depression, or PTSD yung isang bata.
0: Okay. Yun, nabanggit niyo na rin lang po, Doc Von, itong mga uri, ano, Steph? Itong uri ng verbal abuse. Maari nyo po ba itong i-expound o palawigin pa ang talakayan tungkol dun sa mga nabanggit, blaming, insulting, excessive shouting, ridicule, embarrassing? Siguro, magbigay na rin tayo ng halimbawa, no, ng mga pahayag or statement kung saan itong blaming or ridicule, embarrassment ay talagang nakikita o malalaman talaga natin na siya ay verbal abuse, Doc.
2: Okay, yung humiliating, no, or pinapahiya yung isang bata, especially if may ginawa siyang mali, pero hindi naman ganun ka grabe yung ginawa niya. Kaya lang yung reaction ng parent or caregiver is excessive. So, pinapahiya siya, maraming tao yung nakakarinig, and yung bata is talagang nagkakaroon ng low self-esteem dahil doon. Kasi syempre, naiiya siya na may ginawa siyang mali, though hindi naman ganun ka-grabe or serious yung naging mistake ng isang bata. So, when we say na blaming naman, pag may mistake naman isang bata, syempre, pwede naman makorek yun. So, pwede kausapin, pero instead, yung ginagawa ng caregiver is biniblame, no? Katulad ng napapahiya din siya. And excessive shouting, nagiging very, kumbaga, traumatic din yun sa isang bata kasi nagiging more anxious siya, no? Mm-hmm. After na napapahiya because of excessive shouting sa isang bata. Or name calling din. Like for example, dahil mababa yung grade sa isang bata, tinatawag siya na bobo, or laging kahit konting mali lang sa writing niya, excessive talaga yung reaction ng isang caregiver. So, yun yung mga examples siguro na pwede natin i-consider.
0: Mm-mm. Okay, Steph, may katanungan ka kay Doc?
1: Ito naman, Doc. Ano po naman yung mga senyales, no, na dapat natin makita, no, upang malaman na yung isang tao ay nakararanas ng verbal abuse?
2: Sa isang bata, of course, any child born naman, born good. Anyone is born good. Isang payahin, bibo, tapos after ng continuous na verbal abuse, naapektuhan na yung performance niya, academic performance sa school, nagkakaroon siya ng social isolation, di na siya masaya na makipaglaro sa ibang bata, or pwede din na mag-decrease yung self-esteem nila. Nagiging aggressive sila or violente sa school, or pwede din na lagi silang tahimik, nag-change talaga yung behavior ng someone experiencing with any abuse like verbal abuse.
0: Ayun. So, low self-esteem, social isolation, and minsan nagiging violent na or aggressive, lalo na dito sa mga eskwelahan. Ngayon, ito po siguro na balitaan. Yes. Oh, yes, go ahead. Doc, go ahead po.
2: Oh, actually, merong study yung Harvard Medical School na kung ano yung magiging impact nun sa brain ng isang bata. No? It will actually impact yung language, yung memory, and yung self-regulation ng isang bata. Kasi yun yung mga specific na affected is yung hippocampus sa memory and corpus callosum, which is responsible din sa regulation ng mood and of course yung memory.
0: Ayun. Pagdating po sa self-regulation na tinatawag, maaari po ba natin to ipaliwanag sa ating mga tagapakinig? Ano po ba ang ibig sabihin kapag nakaka-apekto yung verbal abuse sa self-regulation na iugnay nyo po rito yung mood? Paano po ba yon, Doc?
2: So, nahihirapan sila if overwhelming emotions.
0: Okay.
2: Like for example, galit sila. So, hindi nila ma-express yung galit or kung ina-express nila yung galit, sobrang galit naman. Like, nang-aaway talaga ng tao or nagiging violente. And nahihirapan sila to calm themselves, no?
0: Okay.
2: Na pakalmahin yung sarili nila.
0: Okay. Eto, kasi mabanggit na rin natin to mga self-regulation, nagiging violent or aggressive sa school ang mga bata. Kasi kamakailan po, ito nga, iniutos po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung agarang pag-iimbestiga po doon sa mga school-based violence na nangyari. Kung matatandaan po natin, noong August 7 po, meron po shooting incident na nangyari sa loob ng classroom sa Nueva Ecija kung saan yung 15 years old po na babae, estudyante, ay parang binaril ng kanyang ex-boyfriend, mga bata pa to, no, 15 years old, na eventually trigger warning lang po sa ating mga ka-warm heart na nakikinig, eventually itong ex-boyfriend pala na to na bumaril doon sa babaeng 15 years old ay nagpakamatay rin, no, parang took his own life. Tapos yung biktima po ay nagkaroon ng or na sumailal, parang nagkaroon ng coma at namatay siya, no, eventually dahil doon sa tinamong injury doon sa pamamaril. Noong August 4 naman po, Doc Von, baka nabalitaan nyo rin po ito, isang teacher po sa Balabagan Trade School sa Lanao del Sur, allegedly po ay pinatay ng isang grade 11 student na sabi po nila, di umano ay na upset daw siya dahil binigyan siya ng failing grade, ano? Tapos nung August 10 naman po, isa naman pong 9 years old na grade 3 student mula naman sa Maria Cristina Falls Elementary School ay parang binuli ng 5 high school students naman. At ito po ay na ICU, intensive care unit yung batang ito, 9 years old, grade 3, tapos nagkaroon din po ng coma. So ngayon po, Doc, ang tanong po namin is, ito po bang mga bata, sinasabi nila minsan kapag nakararanas ng pagmamalupit o inaabuso, may potential din po silang maging abuser. May katotohanan po ba dito ang itong statement na to, Doc Von?
2: Depende yon sa magiging coping ng isang bata. Pero pwede, no, if very chronic na or lagi-lagi yung ginagawang abuse, then pwede mag-identify yung victim sa kung sino yung perpetrator niya o kung sino yung nananakit sa kanya. So, pwede yon na nagiging part na ng life niya yung violence. Like for example, sa family is the basic unit of society. So kung laging may violence or nananakit yung father sa wife niya or sa mga anak niya, then yung anak niya, nagiging part ng psyche niya na parang nagiging normal na yung violence sa loob ng bahay. So pwede nilang madala yung mga behavior na yon kahit sa loob ng eskwelahan.
0: Mm-mm. So depende pala kung paano i-take ng bata. So ibig sabihin, hindi po lahat ay sa ganitong violence o aggressiveness mahahantong, Doc?
2: Yes, yung verbal abuse specifically and other abuses pwedeng mag-lead to anxiety, na very anxious yung bata. Pag nagagalit yung teacher, nagiging very anxious siya, nagkakaroon ng panic attacks. or pwede din na depression, no? Nag-low yung grades, hindi na makafocus sa school, laging malungkot, no? Nagkakaroon ng mga self-harm, no? Or self-injury. At pwede din yung tinatawag natin na post-traumatic stress disorder, mm-hmm. na nagfa-flashback yung mga nangyayari sa bahay or kind of abuse, no? Or nagkakaroon ng mga nightmares yung bata. Hindi na sila makafocus talaga sa pag-aaral nila.
1: And speaking of PTSD po, no, Doc, paano po kaya malalaman, no? Kasi syempre, alam naman natin na kapag sinabi na mental health, hindi naman ito yung physical na lang natin nakikita. Paano ba natin malalaman kung itong bata na ito, lalo na itong mga nabanggit ni Ka-Warm Heart Bea, kung nakakaranas ba sila ng trauma? Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-assume. Diba? Pero just for the information lang ng ating listeners, paano po kaya madadiagnose ito at masasabi ba kung anong klaseng trauma ito at kung gaano kadalas mangyari?
2: Regarding sa kung chronic na or madalas yung nangyayari, well, basta post-traumatic stress disorder kasi yung symptoms, nag-last na siya more than 1 month. So, pwedeng years na yon, pwedeng months. So, depende din yun sa assessment, sa history ng bata. Okay. Para malaman din kung gaano nakatagal yung kind of abuse. Pero usually, pag like, for example, years na siya, pwede din naman na yung isang bata is nakaka-cope na, or depende din kung na-identify niya yung abuser niya, mm-hmm. or depende sa coping din ng isang bata, eh. Hindi din natin malalaman yung years talaga. But kung frequent, kung frequent or pwede din na recent yung abuse, meron pong changes sa behavior ng bata. Yung mm-hmm. sudden changes sa behavior ng bata. Like, last month, ganito yung behavior niya, sobrang masayahin, and then this month, nag-change. So, most likely, within those period, nangyari yon. So, hindi siya like last year lang. Okay? So, malalaman din natin niya post-traumatic stress disorder is direct talaga na na-experience niya or na-witness niya yung kind of abuse. And nagkakaroon siya ng hypervigilance. Kahit sa small noise lang, nagiging mataranta. Itong natataranta talaga yung bata.
0: Mm-mm.
2: And pwede natin i-consider, no, na may mga intrusive thoughts siya, nawawala siya sa like sa silid ng aralan, no, hindi na siya makafocus and pumupunta siya sa area or yung mind niya bumabalik dun sa place kung saan siya in-abuse.
0: Mm-hmm.
2: Pwede din na nagkakaroon siya ng hyperarousal, no, na very ano talaga ang mind niya aroused in some way na talagang hindi siya mapakali, no, restless yung bata.
0: Step?
1: Ito naman po, curious kami, Doc. Meron po ba kayong at least in figures, no? Kung ilan po yung mga batang Pilipino na nakararanas ng pang-aabuso, no? At least dito sa Pilipinas, at kung sakali man po ay maaari niyo po ba itong ibahagi po sa amin?
2: Well, yung mga according din sa Council of the Welfare of Children dito sa Pilipinas and sa UNICEF, meron tayong like almost 80% ng mga batang Pilipino talaga nakakaranas ng verbal abuse dito mm-hmm. sa Pilipinas. And may mga studies din na more than 50% ng mga adults na naka-experience during sa childhood years nila ng verbal abuse.
0: Mm-hmm.
2: So, yun yung according sa statistics.
0: Okay.
2: Pero worldwide, one out of four mm-hmm. children, according sa World Health Organization, nakakaranas ng verbal abuse.
0: Ayun. Marami pala. From our local data, no, sa Pilipinas, Council for the Welfare of Children and UNICEF, sabi 80% ang nakararanas ng verbal abuse at more than 50% naman ang adult na nagsasabing nung bata sila ay nakaka-experience. Tapos yung global naman na kumbaga tala from the World Health Organization, 1 out of 4. No? So marami, no, Steph, itong ating mga bata na nakaka-experience nito. Ngayon, expound lang natin po, Do, kasi kanina po, while you were explaining kung ano po yung, kumbaga, paano masasabi na ang isang bata ay nakararanas ng trauma, tsaka kung anong klaseng trauma ito or kung gaano kadalas mangyari, ganun. Nabanggit nyo po yung parang pwede siyang malaman kung recent ba or frequent. Gusto lang po naming malaman, Doc Von, na ito po bang kumbaga mga data na ito ay nalalaman through meron po kayong approach, tool, or paano po ba? Kasi ni-interview nyo po siguro itong mga batang ito. So, meron po bang specific or particular tool na ginagamit para ma-extract nyo yung answer? Kasi diba po kapag ka yung mga bata, hindi maganda yung experience nila, parang closed off po sila, para ayaw nilang mag-share, ano? Meron po ba tayong pamamaraan para i-facilitate yung pag-share nila, Doc?
2: Yung referral system kasi for violence against women and children, mm-hmm. no, nire-refer muna sa VAWSI. And then okay. yung VAWSI office would refer them to the Department of Psychiatry. Mm-hmm. So doon, kine-question talaga yung mga symptoms. Specifically, nakafocus talaga siya sa post-traumatic stress disorder na mga signs and symptoms. So yun yung binibisa namin for the diagnosis ng isang bata. But of course, we will also consider assessing din yung anxiety, depression, mm-hmm. if meron ding impact like mga psychotic disorders, no? I could consider din namin yun. Lahat ng mga pwedeng ma-manifest ng isang bata or kung merong mga signs and symptoms, then we have to rule out then yung other mental disorders.
0: Mm-mm. Ayun, no? So maganda, no? Kailangan muna pala ito i-report sa VAWSI, no, Steph? Violence Against Women for Children, and then saka i-refer sa psychiatry. So yun yung pamamaraan nila para itong mga batang ito matulungan talaga na ma-address or tugunan kung ano man yung problema. Ngayon, meron po bang pagkakataon, Doc Von, na kumbaga yung bata pinagtatanggol yung abuser? Kasi parang dumating lang sa isip ko ngayon lang, Steph, na meron yung tinatawag na Stockholm Syndrome, yung parang sa sobrang nasanay ka ng verbal abuse, pinagtatanggol mo na pati yung abuser mo.
2: Well, yung Stockholm Syndrome, yun nga, yung situation, yung specific na mga situation is yung mga sexual abuse ng mga children.
0: Ah, okay, okay.
2: Na because of Stockholm Syndrome, na identify na nila yung self nila sa perpetrator nila. So parang hindi na siya, kumbaga para sa kanya, hindi siya victim but nagiging part na siya ng abuser mismo. Mm-hmm. Then later on, pwedeng yung behavior ng abuser, yun na yung ginagawa niya. So, yun yung sa Stockholm Syndrome. Naku. Na-identify na nila yung self nila talaga sa abuser nila.
0: Ayun. So, pwedeng, ang dangerous pala, no? Lalo kung na kung hindi ka aware na meron ka lang Stockholm Syndrome. So, para nagiging part ka na ng perpetrator, yes, mo, no? Paano po kaya kumawala sa Stockholm Syndrome?
2: Well, of course, yung mga patients who experience talaga yung trauma, pwede talaga silang mag-heal. Kaya lang, it would be difficult. So, yung approach, no, sa psychiatry, syempre, treatment if need medication kung mga moderate or severe na mga cases. And then, psychotherapy, mm-mm. yung isa sa mga i-consider for patients na nagkaroon ng trauma. So, okay. depende yun sa mga assessment, severity, and kung ano yung findings talaga after na ma-assess and ma-evaluate yung isang bata.
0: Okay. So, assessment, magdedepende siya kung gaano kalala, no? Steph, may tanong ka kay Doc Von?
1: And speaking of interventions, ay bukod dun sa mga nabanggit nyo na po, Doc, ano po ba yung mga dapat gawin, no? Para at least, no, ma-manage or ma-handle yung mga cases, no, nitong verbal abuse?
2: Well, actually yung sa atin dito, usually yung mga abused children, sila yung nire-remove sa, for example, yung verbal abuse na experience sa family,
0: mm-hmm.
2: sila yung nire-remove. So yung nangyayari is niisip ng mga victim na baka sila yung may kasalanan, kaya inaabuso sila. Sa ibang countries kasi, like yung mga European countries, yung nire-remove talaga is yung abuser. Kasi yung nag-aabuse sa victim, yun yung nire-remove. And doon sila nilalagay yung sa mga rehab centers, which is mas better, no? Kasi syempre, yung na-experience ng isang bata is because of the abuser. Not necessarily kung ano yung signs and symptoms nila, pero kahit na matreat kasi sila, if i-reintroduce pa rin sila sa ganung environment, pwede pa rin nila ma-experience or magkaroon ng relapse with those signs and symptoms. So mas maganda sana if ganun yung nangyayari, yung isa sa mga consider talaga natin i-treat is yung abuser. Or kung sinong caregiver man yung nag-abuse sa isang bata. Before, or pwede din na simultaneous, tinitreat natin yung bata and then yung abuser niya.
0: Ayun. Hmm. So, meron pala tayong ganun, ano, in other countries, yung abuser, yung tinatanggal doon sa sitwasyon. Tapos, yes, yung oo. Bata yung ano iniiwan doon sa kumbaga setting, ano. Pero dito sa Pilipinas, baliktad yung bata yung kinukuha. So parang yun nga no, parang ang effect nun is parang itatanong ng bata sa kanyang sarili na ano ba, bakit ako yung tinatanggal, ako ba yung problema, no? Speaking of Doc Von, sa mga ganitong alam mo na comparison at siguro mga nakita nating best practices sa ibang mga bansa, meron pa po ba kayong mga ibang recommendation na kumbaga mas mapapahusay pa na pamamaraan kung paano po i-handle itong paghihil o pag-re-recover ng mga batang sumailalim sa verbal abuse? Ano po ba yung mga dapat gawin, Doc Von?
2: So, yung approach naman is dapat biological. So, treatment if necessary. Psychological. Therapy, for example, is CBT therapy. Dialectical behavioral therapy and other therapies na importante din para sa mga victim of abuse. And social therapy. Include talaga yung family and community. No, pwede magkaroon ng mga family therapies or conference para malaman nila kung ano yung naging impact ng abuse sa bata. And of course, sa community as well as yung improve natin yung self-esteem ng bata, yung skills training, and other na mga activities para ma-evolve yung bata and mag-increase yung self-esteem niya. Like, involve siya sa mga non-government organizations or any na mga sports para expose din siya and kumbaga ma-build niya talaga yung self-esteem niya. Very important talaga yon for someone na naka-experience ng abuse. Yun yung kailangan natin i-focus when we say kailangan natin yung treatment and management ng isang bata. And of course, involve natin yung school kung saan apektado talaga yung school performance, academic performance ng isang bata na naka-experience ng abuse, verbal abuse for example.
0: Doc Von, nabanggit niyo po yung dialectical na uri ng therapy. Paano po ito?
2: Yung sa dialectical behavioral therapy, of course, no, involved talaga natin na very common kasi siya for those na merong sexual abuse.
0: Okay.
2: So nahihirapan talaga sila na kumbaga pabalik-balik sila, no, doon sa abuser nila.
0: Mm-hmm.
2: Or they want to master talaga yung abuse na ma-overcome nila.
0: Mm-hmm.
2: So yun nangyayari, nagkakaroon sila ng different thoughts about the situation and pwede natin i-correct yung behavior niya,
0: mm-hmm.
2: through dialectical behavioral therapy, exposing her to different situations and scenario and kung paano siya mag-deal sa mga ganung scenario. And of course, marami pang pwede i-consider when we talk about dialectical behavioral therapy.
0: Mm-mm. Ayun, so parang isa-subject siya sa mga iba't ibang situations para makita kung paano yung pag-handle, no? At sa mga ganitong pamamaraan o uri ng therapies, makatutulong tayo doon sa mga bata. Steph?
1: Siguro ito na lang Doc Von. Ano na lang po yung inyong final message at kung meron pa po kayong gustong ibahagi regarding sa ating paksa for today.
2: Yes, siguro yung pinaka-importante is for those no mga listeners or family na mga patients na ma-abuse or for those na who wants to know about facts about verbal abuse, physical abuse, and other kind of abuse.
0: Mm-hmm.
2: Yung impact kasi niya is long-term. So kahit na during childhood mo pa lang na experience yung ganyan na abuse, apektado talaga yung different milestones kahit tumanda kayo. That's why wag nating kumbaga sabihin na it's just simple, no?
0: Mm-mm.
2: It's very important for you, no, to know na long term yung impact ng trauma.
0: Ayun.
2: So that's why yung mga patients kasi na experience ng abuse, no, they have difficulty explaining yung situation nila kasi kahit na matagal na daw, bakit ganun pa rin yung reaction nila?
0: Mm-mm.
2: Kasi meron na siyang usually long-term and permanent impact sa brain, no? Especially na doon sa na-mention ko, hippocampus, corpus callosum, even sa amygdala, yung fear center.
0: Mm-hmm.
2: That's why very important, no? Na malaman ninyo yung mga different mental disorders pwede ma-experience talaga of someone who experience verbal abuse or even physical abuse.
0: Mm-hmm. Ayun. Doc Von, and also siguro pagkakataon na rin po kung sakali na meron po mga ka-warm heart natin nakikinig at nanonood sa ating Facebook live streaming, gusto pong kumonsulta sa inyo or kung meron po kayong ano ba tawag doon, center na pwede silang pumunta or kung saan po kayo pwedeng makontak?
2: Yes, I have Facebook page. It's mm-hmm. Doc Von Devesa, psychiatrist. You can actually view that page. No, may mga videos ako explaining different mental disorders.
0: Mm-hmm.
2: And you can message me there, no, if you need consultation and other concerns.
0: Ayun. Nako yun. Thank you po, Dr. Von, sa inyo pong oras. At marami po kami natutunan sa inyo. Sigurado po ako ang aming taga-pakinig at taga-panood ng ating mga ka-Walmart dyan. Marami po natutunan. At sabi nga ni Doc Von, meron po siyang Facebook page, Doc Von Devesa po. Marami din po siyang mga informative contents doon. So kung gusto niyo pong matuto pa, puntahan niyo lamang po ang kanyang page. Thank you po, Doc, sa inyong pong oras.
2: Thank you very much. God bless.
0: Ayun. Si Dr. Von Devesa po ang psychiatrist na ating pong nakapanayam patungkol po sa verbal abuse sa mga bata at kung ano po yung impact nito at gaano po siya maikukumpara sa physical abuse. Magbabalik po ang palatuntunang Warm Heart makalipas po ang ilang mga paalala.
3: Akala ko dati, sobrang mahal lang tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante.
4: Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan.
5: Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos.
6: Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality, abot kaya pa.
7: ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo.
8: Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo.
9: Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal.
10: Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat.
11: Innovation across borders para sa bawat Pilipino.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: Attitude of gratitude.
16: Attitude of gratitude.
17: Attitude or gratitude.
18: Attitude of gratitude. Gratefulness.
19: Gratefulness.
18: Gratefulness.
19: Joy.
18: Joy.
19: Joy.
18: Appreciation.
19: Appreciation.
18: Appreciation.
19: Attitude.
18: Attitude
19: of gratitude.
18: Of gratitude.
0: Muli po nagbabalik ang ating programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong kasama, Bea Gaza de Guzman.
1: At Steph Vicente.
0: At syempre, nakatutok pa rin po kayo dito sa palatuntunang hantog ng Radyo Pilipinas World Service na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Narito na po tayo sa segmentong Attitude of Gratitude.
1: Ayan, baka may mga nakakalimot dyan sa ating gratitude challenge. So medyo mag-rewind ulit tayo.
0: Yes,
1: no? Ano ba yung mga pwede nating itanong sa sarili natin na dapat natin ipagpasalamat, no? Una dyan, no? What happened today that was good? No? Ano bang nangyari sa'yo ngayong araw na to na maganda, maituturing mong maganda? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Sino-sino bang mga tao ang dapat mong, kumbaga, ipagpasalamat?
0: Yes.
1: Ayan. Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Ayan, yung mga reward sa sarili.
0: Yes!
1: Yung mga ano ba yung na-accomplish mo? Pang-lima, what is the last book I read or movie show or social media clip I saw that I really appreciated and why? What am I most looking forward to this week, month, and year and why? What is the kindest thing someone has said or done lately at yung huli? What can I celebrate today?
0: Yan. Okay. So, sino mauna, Steph? Ako ba o ikaw?
1: Ikaw muna. Warm
0: sige.
1: Heart day.
0: Sige, ako muna. So, siguro ang sasagutin ko muna sa mga katanungan ni Steph na nagfa-facilitate ng gratitude sa ating sarili, ano? Yung movie na lang siguro, no? Anong huling pelikula ang napanood mo na ipinagpapasalamat mo? At siguro ko ano yung mga lessons na natutunan mo sa movie na yun? Syempre, hindi naman tayo nanonood lang for the sake of passing the time, no? Syempre, gusto. Although may mga pagkakataon pala na nanonood lang tayo para mag-relax, hindi naman na sa lahat ng pagkakataon niyo talagang informative and yung mag-iisip ka talaga ng malalim, no?
1: Mm-mm.
0: Kasi gusto rin naman natin yung for relaxation. Pero kasi kahapon ba yun or nung isang araw, Steph, nakita ko na gumagawa kasi tayo ng world news, no? Na ang Japan ay parang sinaselebrate yung baga memorial para sa mga namatay noong panahong World War II, kung saan sila po ay binagsakan ng atomic bomb, di ba? Sa Hiroshima and Nagasaki. In relation to that, isang pelikula po na appreciate ko recently na panood ko, yung Oppenheimer. Yung sister ko kasi, matagal na niya yung inaabangan. Actually, matagal na itong nailabas at napanood na niya, pero ako hindi ko pa napanood kasi inaantay ko lang siya sa Netflix. Yan, so, nung napanood ko yung Oppenheimer, siguro, ano na lang po, spoiler alert na lang, pasensya na kung may mababanggit ako makakaspoil po sa panonood ninyo in the future, pero nung napanood ko siya, tungkol po siya kay Oppenheimer na isang scientist po,

0: yan, pwedeng pag-combinein. So siya yung mga nag-iisip ng mga bagay na ganun. Ang pagkakaiba ni Oppenheimer kay Albert Einstein, pumasok kasi siya sa politics eh. Doon kasi sa kwento na yon si Albert Einstein, although may exposure siya doon sa pelikula, parang tapos na kasi yung role niya eh. Inisip na niya yung theory of relativity, in-apply na siya ng iba't ibang mga physicist at nakabuo na nga ng... Actually, nagpapaunahan na ang mga bansa noon na bumuo nga nitong naisip niya na atomic bomb na kumbaga magbibigay ng wakas sa lahat ng mga digmaan, di ba? Mm-hmm. Ang pinupush kasi ni Albert Einstein noon, parang binuo ko lang siya pero actually ayoko siyang gamitin. Mm-mm. Si Oppenheimer, sabi niya, noong mga panahong yun, gawin natin ito and then subukan natin na gamitin para kapag nakita ng mga tao na ganito yung epekto niya, ay matuto sila na huwag nang gamitin. Which is, nangyari nga kasi diba yung Japan, pinupush na nila yung denuclearization, diba? Ayaw na nilang gumamit kasi talagang sila yung naka... experience ng epekto sa mga kababayan nila, yung mga Japanese, di ba? Even how many years after nung nangyari yung pambobomba na yon, may mga sakit pa rin ang kanilang mga kababayan na nakuha dahil doon sa epekto ng atomic bomb. So, yun, parang isa sa mga ipinagpapasalamat ko na wisdom dito sa pelikula ng Oppenheimer is may mga bagay na kailangan mangyari para malaman natin yung epekto. Pero kapag dumating na tayo sa punto, sa proseso, nangyari na nga yung mga bagay-bagay, minsan may mga bagay na hindi na kailangang ulitin para matuto ka eh, no? Kasi ito na naman po tayo, kakasulat kasi ng world news, puro kasi mga digmaan na yung Ukraine and Russia, negotiation between US and Russia, and then hindi nga sinasama minsan yung Ukraine. Tapos alaman ko pa yung sa Gaza, ang daming, may nurse nga na nagsabi na ganito yung nangyayari, Filipino nurse, Nurse JP, hindi ko matandaan yung apelyido niya. Nabasa ko na talagang isa siya doon sa mga doctors boarders na talaga nagserbisyo bilang nurse sa mga bata sa Gaza Strip na gutom. Hmm. At sila mga nurse talaga ay, alam mo yun, sabi niya pagod na sila pero kailangan nila may maibigay pa kasi mas malala naman yung nangyayari doon sa mismo mga nakatira doon. So yun, parang ang point ko lang sa Oppenheimer, matututunan mo doon na may mga bagay na nangyari sa kasaysayan natin na hindi na kailangan maulit pa sa mga panahong ito para tayo ay ma-remind na itong mga bagay tungkol sa digmaan at kung ano pa mga sigalot o conflict ay siguro world peace in one word, Steph.
1: Oo. Yung sa akin naman, siguro ito, dalawa yung masasagot dito. Yung ano yung nilook forward mo in the weeks at ano ba yung maisa-celebrate mo sa today, no? Kasi, syempre, actually, ito yung start ko ng, working days, no?
0: Yes! Itong parang Monday ni Steph.
1: Oo, ito yung Monday ko. And then, syempre, no, pagdarating na yung Thursday, which is, yun naman yung Friday ko, no? Medyo i-reward mo yung sarili mo kasi natapos mo yung buong week ng pagtatrabaho, yes. No? Na grateful ka kasi may trabaho, meron kang nailalapag na pagkain, no? Para sa yung family, no? Meron ka ring kumbaga natitira na para sa sarili mo, no? Pero ako kasi medyo quiet yung celebration ko, no? Days off ko, no? Kasi ang ginagawa ko talaga mostly pag days off, mm-mm, syempre, binabawi ko yung ipinagod ko the whole week, mm-mm, no? In short, natutulog ako.
0: Para yun yung quiet time mo sa sarili mo, no?
1: Oo, kasi minsan talaga, no, pag nagsa-celebrate tayo, hindi naman kailangan yung masyadong bongga, mm-mm, no? Hindi, yes, naman kailangan lagi kang mag-splurge. Although, aminado ako, nagsa-splurge din ako minsan, no? Lalo na sa pagkain kasi minsan stress eater talaga. Stress eater talaga ang ano ko. Pero Pero most of the time talaga,

0: binabawi ko talaga sa tulog kasi yun yung parang giving back dun sa katawan mo. Mm-mm. na kumbaga napagod the whole week, no? Hindi lang kasi ako sa work talaga napagod, pati sa biyahe kasi biyahera din ako.
1: Si Steph, ang layo-layo na pinanggagalingan, kaya saludo ako dito. Minsan nauuna pa to kaysa sa akin, mas malapit eh.
0: Oo. Eh, kaya iyon, yun yung pinaka celebration ko, yung pagtulog, no? And of course, no, bukod, hindi naman buong araw natutulog naman ako. Syempre, yun yung time ko din to bond with my family, no?
1: Yes,
0: oo,
1: that's
0: yung,
1: true.
0: Yung days off. Kung hindi man lalabas, no, syempre, dapat pag lalabas may datong, no? Pag walang datong, sa bahay lang. Oo, kahit simpleng kwentuhan lang, no, with simpleng merienda, breakfast, lunch, or dinner, no, basta may kwentuhan at sabay-sabay kayong kumakain, ay parang ano na rin yun, parang celebration na rin, no, celebration of life.
1: Yes, diba? That's true. Ayun, natutuwa naman ako, parang self-care kay Steph, at ang natutunan ko, ang self-care ay syempre it goes with your basic needs, yung simpleng pagpapahinga para ma-reset yung sarili mo at yung energy mo, no, para sa panibagong linggo ng bakbakan.
0: Oo.
1: At hindi kailangan maging luxurious ang self-care. Kasi di ba under the impression sila na kapag self-care, parang super todo mahal mag-self-care. Oo. Pero hindi naman. Parang you eat healthy, you complete your sleep para ano, no, na kakatulong tayo sa ating katawan. Yan ang aking natutunan sa sharing ni Steph. Okay, so siguro magkaroon muna tayo mga ilang paalala mula sa ating himpilan bago po natin patuloy ang ating mga PSA o public service announcement.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
4: Alamin ang ilang mga self-help tips.
3: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
5: Warm Heart.
1: Nagbabalik po ang balatong tunang Warm Heart at narito na tayo sa last part ng ating balatong tunan. Kasama niyo pa rin po kami, Bea Gaza de Guzman
0: at Steph Vicente.
1: Sige, bigay mo na Steph ang ating mga public service announcement na may kinalaman sa mental health.
0: Ayun, kasi nakita ko yung isang post ng UPPGH, no, regarding doon sa pagpapakonsulta, no, sa for psychiatry OPD, no? So paano ba magpakonsulta, no, sa psychiatry, no? Kung nais magpakonsulta sa isang psychiatrist sa PGH outpatient department, ayan, merong steps silang ibinigay. Una, mag-register sa pghopd.up.edu.ph. Pangalawa, hintayin ang confirmation para sa inyong appointment. Pangatlo, pumunta sa Psychiatry Clinic Room 301 sa PGH OPD Building sa araw ng inyong appointment para sa inyong face-to-face consultation. At syempre, maaari rin pong magpakonsulta sa mga pribadong clinic sa PGH Faculty of Medical Arts Building o FMAB. Tumawag lamang sa 8708-000 local 1-1 mula Lunes hanggang Biyernes, 8 o'clock a.m. hanggang 5 o'clock, no? 8 o'clock ng umaga hanggang 5 o'clock ng hapon para magpa-appointment. Pangalawa, pumunta sa Neuropsychiatric Clinic, ground floor, PGH FMAB, Healthway Qualimed o Qualimed Manila para sa inyong face-to-face consultation. Sabi nga ng PGH, ay ginagawa nila ang kanilang makakaya upang mapabilis ang kanilang serbisyo dun sa mga pasyente roon. At muli sila nagpapasalamat, no, para sa pasensya, no, ng mga pasyente. Ayan, talagang patience ng patients, no, at pangunawa habang hinihintay ang kanilang appointment. At muli rin ipinapaalala, no, na ang PGH at ang mga doktor dyan ay hindi nag-e-endorso ng anumang gamot o medical equipment. Ayan, maging maingat daw, no, sa mga Facebook page na nagpapanggap, no, na taga PGH on mga nagpapanggap na doktor. Ayan, so ingat-ingat din. Kailangan, sabi nga natin sa mga nakaraang episodes, no, dapat legit, no, na practitioner yung, kumbaga, yung inyong lalapitan. Ayan, kaya may mga, ayan, tandaan din yung mga steps, no, na binigay ng PGH. Ito naman, mula naman sa CogniCare Psychological Center, dahil naghahanap sila ng psychometricians, no, from Tuguegarao City, Santiago City, Mabalacat City, at Cabanatuan City upang magsilbi, no, bilang assessment assistant sa kanilang Neurodevelopmental Assessment Caravan 2025. Ayan, para sa mga nag-aabang, ito yung schedule nila pala. By the way, September 1, nandun sila sa Tuguegarao. September 3, nasa Santiago City naman. September 5, nasa Mabalacat City. At September 8, nasa Cabanatuan City. Ayan, whole day sila dyan, no? 8 a.m. to 5 p.m. At inclusion, no? Pagkain, honorarium, and certificate. Para sa mga interesado po na mag-apply as psychometrician, no? Na magsisilbi bilang assessment assistant ng CogniCare Psychological Center, ay i-message lamang sila o i-send ang kanilang CV, no, sa hr.cognicare@gmail.com, no, with the subject application _ assessment assistant, open and close parentheses location _ surname, comma, space first name. Ayan. At meron pa tayo, ito naman mula sa Philippine Mental Health Association Incorporated. Ayan, dahil magkakaroon pala sila ng PMHA Mental Health Conference na may temang #SamaSama, A Legacy of Enhancing Filipinos Mental Health and Well-being. At gaganapin yan sa October 22 to 23, 2025. Ayan, open na po yan, no, ang registration. Makikita dun sa ating screen, no, may ano pa nga dyan, may QR code. Ayan, pero ayan, tulad ng nabanggit natin kanina, October 22 to 23, 2025, Seda Vertis North Hotel, dito lamang sa QC. Ayan. Ang susunod naman ay ang mental health PH, no? Dahil naghahanap sila ng mga passionate content creators na makakapag-help, no, na ma-instill sa publiko ang mental health awareness at syempre baliin o i-break yung stigma na nakapaligid sa usaping mental health. Ayan. Kaya kung gusto niyo sumali, no, sa grupo na 'yan, sa Mental Health PH, ayan, ay nandiyan yung ayan, hintayin lang natin sa ating screen. Oo. Merong QR code. Ayan. Hintayin lang natin. Oo.
1: Pwede nating i-full screen if ever, no.
0: Mm-mm. Ayan. Hintayin lang natin kasi wala pa dun sa ating sa kabila pa ata. Ayan. Ayan, usad lang tayo konti para makita nila yung ano. Ayan, andiyan 'yan. Oo, sama-sama 'yan. Yung sa mga passionate na ulitin lang natin, yung mga passionate na content creators diyan na gustong makatulong para maipalaganap ang mental health awareness, pwedeng sumali diyan sa Mental Health PH. Ayan. At yung panghuli natin ay ito dahil mga ano tayo, researcher. Ayan. Oo, dahil may mga naghahanap ng respondents naman, no, kung meron kayong kaibigan, nakatrabaho, o kakilala na isang psychological first aider, o malay ba natin, eh, kayo na mismo yon, ay gustong malaman itong grupo ng mga estudyante mula sa University of Caloocan City South Campus, no, ang inyong insights. Ayan, basahin ko lamang, no, mismo yung post. We are a group of 4th-year BS Psychology students from University of Caloocan City South Campus currently conducting a research study titled Examining the Influence of Emotional Resilience and Peer Support of Self-Efficacy Among Psychological First Aiders in Camanava. As part of our academic requirements, we are currently looking for respondents that fit the qualifications needed to participate in our study. Sino ba ang makakwalify dyan? Una, no, ay ito yung criteria nila. 18 to 70 years old dapat yung respondent. Syempre, dahil Camanava nga, dapat taga Camanava, no? At dapat nagsagawa nun o sumailalim sa formal training pagdating sa psychological first aid at isang active practitioner o may experience o karanasan sa pagbibigay ng psychological first aid sa mahigit isang individual, no? Kung kayo ay, kung nami-meet nyo yung criteria, no, ay syempre na-appreciate naman din ng mga researchers, no, from University of Caloocan South Campus ang inyong participation. Para ma-access, no, yung survey, ay maaaring gamitin yung QR code na nasa ating screen. Ayan, scan-scan na lang kayo dyan, no. At kung meron pang mga katanungan, ay huwag kayong mag-hesitate na kontakin, no, itong mga researcher na ito sa pamagitan ng email na ito, group4researchers.ucc@gmail.com. Ayun.
1: Okay, so yan. Marami tayong mga public service announcement, ha? Kung sino mga gusto mag-participate sa ating mga surveys or research dyan, ano? Kasi nakakatuwa din yung magkaroon ng participant.
0: Oo naman.
1: Speaking, coming from ano, nag-re-research na, sa MA, no?
0: Tama.
1: Hirap na hirap paghanap ng participant. Ayun! So wala na po tayong oras. Bago po tayo tuluyang magpaalam, kami po muna ay magpapasalamat sa ating mga nakasama sa production side. Syempre sa aking partner si Steph. Hindi natin makakalimutan yan. At ito, i-welcome na rin natin. Thank you. Welcome and thank you na rin kay Justine. Justine Osia sa ating pong bagong-bago at batang-bata na Warcast operator. Thank you din po kay Sir Leo na nagsisilbing taga-pihit po ng ating audio streaming dyan sa may online at syempre sa master control na rin po. At nandyan na rin po si Ma'am Susan Aison. Maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay, tagapanood sa ating palatuntunang Warm Heart. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman.
0: At ako naman si Steph Vicente at ito ang Warm Heart.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaing Japan ngayong araw para sa kanyang state visit. Mga usapin sa iba't ibang larangan, matatalakay ng Pangulo at ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi.
0: Headlines.
3: Pamahalaan patuloy sa pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon kontra baha sa Metro Manila. Pangulong Marcos personal na ininspeksyon ang sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila.
0: Headlines.
3: Panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ipatutupad ngayong araw. Pamahalaan patuloy ang mga hakbangin upang maibsan ang epekto nito sa mga mamamayan.
0: Headlines.
3: Precautionary hold departure order kay Senator Marcoleta hiniling na rin sa Sandigan Bayan.
0: Headlines.
3: Korte Suprema binasura ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa temporary restraining order laban sa posibleng pag-aresto sa kanya kaugnay ng warrant na nilabas ng International Criminal Court o ICC.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, May 26, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. paalis ng bansa mamayang tanghali para sa 4 na araw na state visit sa Japan. Mangusapin sa iba't ibang larangan, matatalakay ni na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bago mag-alauna ng hapon, ang inaasahang pagtulak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos patungon Japan para sa state visit mula ngayong araw hanggang Mayo 29. Inaasahang puno ang magiging schedule ni na Pangulong Marcos at ng unang ginang, kabilang na dito ang Philcom event, makikipagkita sa Emperor at Empress ng Japan sa Imperial Palace para sa welcome ceremony at state call. Kasama din sa magiging aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na dito ay inaasahang mapag-uusapan ng tungkol sa Philippines-Japan cooperation. Partikular na dito ang may kinalaman sa larangan ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization at emerging and future-oriented sectors. Nakaschedule rin ang Pangulo na makapagpulong sa iba't ibang Japanese business groups. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon kontra baha sa Metro Manila. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-modernize sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Ayon sa Pangulo, ina-upgrade ang floodgates, trash rakes, generator sets, detention ponds at pump chambers upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig baha lalo na tuwing malakas ang pag-ulan. Inaasahang makakatulong ang proyekto upang mabawasan ang pagbaha sa Espanya Boulevard, Rizal Avenue, Maria Clara Street at ilang bahagi ng Quezon City. Layunin din ang proyekto na mabawasan ang abala at panganib na dulot ng pagbaha sa mga residente, motorista, commuter at mga negosyo sa apektadong lugar. Bahagi ito ng offline kontrabahan ng pamahalaan kasama ang rehabilitation ng mga estero at pagpapalakas ng solid waste management sa Metro Manila.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Giniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mahigit sa 2,100 families na naapektuhan ng malaking sunog sa Parola, Maynila sa kanyang pagbisita sa Delpan Sports Complex at Delpan Evacuation Center. Kasama ang Department of Social Welfare and Development, iba't ibang ahensya ng gobyerno at pamahalang lungsod ng Maynila, pinamahagi ang hygiene kits at family cooking kits, mga flood o food packs. Sinabi ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang pamamahagi ng pagkain at iba pang mga pangunahing pangangailangan para sa mga residenteng naapektuhan ng sunog. Anya, hindi pababayaan ang mga biktima habang unti-unti silang bumabangon at bumabalik sa normal na pamumuhay matapos ang insidente.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, kasunod naman ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nangyaring sunog sa Parola, Maynila. Nagatid ang pamahalaan ng mahigit sa 5.5 million pesos na halaga ng tulong para sa mga residenteng na apekto ng sunog sa Parola, Maynila. Namahagi rin ang tig 10,000 financial assistance para sa bawat pamilya. Ang Department of Social Welfare and Development naglandi ng halagang 30,000 pesos ang National Housing Authority para sa bawat pamilya bilang tulong sa muling pagpapatuyo ng kanilang mga nasirang tahanan. Nagbigay na rin ng tulong pinansyal ang Office of the President ng tig 5,000 piso sa lahat ng pamilyang biktima ng sunog.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, ipatutupad ngayong araw ng Martes, Mayo 26, ang panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, tumaas ng 1 peso 96 centavos kada litro ng diesel, 1 peso and 50 o 60 centavos naman para sa gasolina at 1 peso 45 centavos kada litro ng kerosene. Dulot ito ng maigpit na supply sa global oil market at posibleng paglipat ng ilang oil supply mula Asia patungo sa ibang rehiyon dahil sa pagbawas ng produksyon sa Europa. Dahil sa sunod-sunod na oil price adjustment, umabot na sa net increase na 48 pesos 12 centavos kada litro ang gasolina mula ng simula ng taon, 44 pesos 84 centavos naman sa diesel at 39 pesos and 5 centavos sa kerosene. Samantala, sinabi rin ng DOE na nasa 44.82 days ang kabuang fuel inventory ng bansa, bahagyang mas mababa kumpara sa 45.33 days na supply noong nakaraang linggo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa mga kumpanya ng langis upang mapanatili at mapalawak ang fuel discount programs para sa mga motorista sa bansa. Layunin itong makatulong sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kabilang sa mga pangunahing benepisyaryo ng programa ang mga driver ng public utility vehicles o PUVs, transport network vehicle system o TNVS drivers, delivery riders at iba pang sektor na umasa sa araw-araw na paggamit ng gasolina at diesel para sa kanilang hanap buhay. Samantala, iniulat din ng DOE, regular silang naglalabas ng updated na listahan ng mga gasolinahan na nagbibigay ng fuel discounts. Kabilang dito mga establishmentong may discount days, loyalty programs at iba't ibang promos para sa mga motorista. Inihikayat din ang ahensyang publiko na samantalahin ang mga diskwentong iniaalok ng mga participating gas stations upang makatipid sa gastusin sa krudo. Bahagi ito ng patuloy na akbang ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng oil price hike sa transport sector.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magsasagawa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang ng special payout ng cash relief assistance mula Mayo 26 hanggang 29 para sa karagdagang beneficiaryo at mga hindi pa nakaka-claim ng tulong pinansyal. Kabilang sa mga makakatanggap ng cash assistance sa mga tricycle at jeepney drivers, gayundin ang mga delivery drivers sa ilalim ng private delivery service o PEMMEDES na hindi pa nakakatanggap ng kanilang 5,000 pesos.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Para naman sa mga delivery drivers sa National Capital Region o NCR at Metro Manila Urban Transportation Integration Study Update. Gaganapin ang payout sa DSWD Central Office sa Batasan, Quezon City.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpaalala naman ng DSWD na maghinay-hinay ang mga benepisyaryo kaugnay ng o maghintay-hintay lamang ang mga benepisyaryo ng opisyal na abiso mula sa kanilang kumpanya kung kailan ang eksaktong araw at oras ng kanilang payout schedule. Samantala, para naman sa mga tricycle at jeepney driver ng NCR, nakadepende ang payout venue sa itatalagang payout site ng kanilang mga local government unit o LGU simula alas 7 ng umaga. Inikayat ng mga benepisyaryo na hintayin ang anunsyo ng kanilang LGU para sa kanilang schedule at lugar ng payout. Nagpapaalala rin ang DSWD sa publiko na huwag pumunta sa payout venue kung wala pang natatanggap na opisyal na abiso mula sa kumpanya o sa LGU upang maiwasan ang siksikan, mahabang pila at abala sa biyahe.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinag-aaralan ngayon ng Department of Energy at ng Department of Agriculture ang posibleng pagtutulungan para magamit ang indigenous coal ng bansa sa lokal na produksyon ng fertilizer at mapalakas ang food security ng Pilipinas. Sa sinagawang coordination meeting ng dalawang ahensya, tinalakay ang mga posibleng hakbang upang masuporta ng pagtatayo ng coal to urea processing facility sa bansa. Kabilang dito, ang pag-aaral sa mga angkop na uri ng coal resources at mga posibleng lugar para sa magiging pasilidad. Ayon pa sa DOE, may potensyal na magamit maging ang lower grade coal upang makatulong sa pagpapatatag ng supply ng fertilizer sa bansa. Layunin din itong mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported fertilizer products. Ayon sa Department of Energy, makakatulong ito sa sinusulong na pangmatagalang energy security and food security ng Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binawi ni Senator Ivy Marcos ang pinakita niyang video presentation sa plenary session ng Senado kaugnay ng umano'y charter change o CHACHA na may kaugnayan sa halalan ng taong 2028. Naglalaman ang naturang video ng mga aligasyon laban sa ilang senador na umano'y nagsusulong ng CHACHA upang hindi matuloy ang eleksyon sa taong 2028. Agad namang umani ng pagtutol mula sa minority bloc ang presentation at tinawag itong fake news at malisyoso. Sa kabila nito, muling narawagan si Amy Marcos na tiyaking matutuloy ang halalan sa 2028 at walang magaganap na term extension. Sinangayunan naman ito ni Senator Juan Miguel Zubiri at sinabing nagkakaisang Senado sa pagsasagawa ng eleksyon sa 2028.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Minority senators pinalagaan ang alegasyon na con-ass plot ni Senator Amy Marcos mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asunjon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tinawag na fake news at propaganda ng minority senators ang video presentation na pinakita ni Senador Amy Marcos sa plenaryo ng Senado kahapon. Ang video presentation ay may kaugnayan sa sinasabi ni Senador Amy na planong pagsusulong umano ng Constitutional Assembly o CONAS sa layuning magpatupad ng term extension o no election scenario sa 2028. Tinawag ni Senador Juan Miguel Zubiri na unparliamentary at labag sa rules ng Senado ang video presentation ng senadora dahil gumamit ito ng mga salitang foul laban sa ibang senador. Dahil dito, nagmusyon si Zubiri na istra strike out o alisin sa record ng Senado ang video presentation. Inalmahan rin ni Zubiri ang pagbanggit ni Marcos sa 11 na senador na bahagi ng minority bloc at pagbansag sa kanila na Bulaga 11. Mariin ring pinabulaanan ni Senate Minority Leader Vicente Soto III ang akusasyong pinagmitingan nila ni House Speaker Boji D ang tungkol sa Chacha. Nilinaw ni Soto na nabanggit ito sa kanya ni D sa isang pagtitipon kasama ang ilang kaibigan pero hindi naman siya sumang-ayon dito at hindi niya rin ito binanggit sa sino mang kapwa nila senador. Si Senator Raffy Tulfo naman, tinawag na Hao Shao o Peke ang naturang video. Habang pinunto naman ni Senator Erwin Tulfo na sana ay fact o evidence-based ang naturang video. Samantala, binigyang diin naman ni Senator Kiko Pangilinan na dating chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments na hindi nagkaroon ng pagdinig ang kanilang komite tungkol sa Chacha o charter change kaya haka-haka lang anya ang pahayag ni Senadora Amy. Sa huli, binawi rin ni Senadora Amy ang video kaya hindi na ito napasama sa official record sa sesyon ng Senado. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nim Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Grupo ng mga negosyante nanawagan na may balik ang kredibilidad at integridad ng Senado. Narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nanawagan ang Makati Business Club o MBC sa mga senador na ibalik ang kredibilidad at integridad ng Senado. Ayon sa MBC, nasaksihan ng publiko ang hindi pangkaraniwang drama at kaguluhan na umano'y sumira sa imahe at tiwala ng mamamayan sa Senado bilang institusyon. Kasunod ito ng umano'y kaguluhan at kontrobersyang bumalot sa liderato ng mataas na kabulangan noong May 11 at ang pag-upo ng Senado bilang impeachment court sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinaalala rin ng grupo sa mga senador na sila ay inihalal upang maglingkod sa taong bayan at hindi para isulong ang pansarili o pampolitikang interes. Binigyan din ng MBC na malaki ang papel na ginagampanan ng Senate President bilang leader at mukha ng Senado, lalo na sa pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko. Dahil dito hinimok ng grupo ang mga senador na pairali ng konstitusyon, protektahan ang integridad ng Senado at unahin ang pambansang interes sa gitna ng mga usaping pampolitika. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita natin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Muling tiniyak ng Malacanang ang paninindigan nito sa pagsunod sa rule of law at due process kaugnay ng mga legal na usapin na kinakarap ng ilang matataas na personalidad sa pamahalaan. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi makikialamang Malacanang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa Hulyo 6. Kaya hindi na mga usapin, kaugnay naman ang international warrants of arrest. Binigyan din ni Undersecretary Castro na walang magagarap na prejudgment mula sa Pangulo at sa Palasyo at dapat anyang mailahad ng buo ang lahat ng ebidensya sa oras na magsimula ang impeachment trial.
9: Malacañang ang palasyo at ang pangulo ay hindi po magbibigay na anumang prejudgment. Ang mga ebidensya ay dapat na maisiwalat ng buo kapag ka nagkaroon na po ng impeachment trial. At tao na po ang maghuhusga, maliban po of course sa mga senator judges. Sila na po ang maghuhusga kung ano po ang nilalaman ng mga ebidensya at kung dapat bang managot ang isang vice presidente sa mga akusasyong ibinabato sa kanila.
3: Samantala, kaugnay naman ang ulat mula sa National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa posibilidad ng karagdagang warrants of arrest mula sa International Criminal Court o ICC na may kaugnayan sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inaasahan ito dahil may iba pang tinuturing na co-perpetrators sa kaso. Sinabi niya na susundin ng pamahalaan ang anumang direktiba ng Department of Justice at itiyaking hindi malalabag ang umiiral na mga patakaran sa pagpapatupad ng anumang operasyon.
9: Ang pagsasabi po na maaari magkaroon pa ng pag-issue ng warrants of arrest ay expected ito dahil marami pa pong co-perpetrator. At, pero sa ngayon ay wala pong na ibibigay na anumang impormasyon kung may paparating. Kung anuman ang stance ng gobyerno sa ngayon, ganun pa rin po ang ipapatupad.
3: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Precautionary hold departure order kay Senator Marcoleta. Hiniling na rin sa Sandigan Bayan. Narito ang report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Hiniling na rin ang Office of the Ombudsman ang pag-i-issue ng precautionary hold departure order laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating QC Representative Michael Defensor, at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Ito'y kaugnay ng complete affidavit na inihain ng Luzon Field Investigation Bureau ng Ombudsman na humihiling na sampahan ng kasong plunder at indirect bribery sina Marcoleta, Defensor Espiritu at Viray na nag-ugat sa kabuang 75 milyong cash donations na natanggap umano ng senador mula sa kanyang mga correspondents noong Enero ng 2025. Nairapol na ang aplikasyon sa Sandigan Bayan 7th Division na pinamumunuan ni Associate Justice Lorifel Pahimna. Inaasahan namang magsasagawa ng ex parte hearing ang anti-graft court para iharap ng mga investigador ang mga dokumento at testimonya na sumusuporta sa kanilang aplikasyon. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa posibleng pag-aresto sa kanya kaugnay ng warrant na nilabas ng International Criminal Court o ICC. Sa botong 951, sinabi ng Korte Suprema na walang sapat na batayan upang pagbigyan ang kahilingan ng senadora. Ayon pa sa Korte, kinakailangang mapatunayan ng aplikante na may malinaw na karapatang dapat protektahan at may agarang panganib na hindi na may babalik na pinsala. Binigyan din ng Korte Suprema na nabigo si De La Rosa na magpakita ng matibay na ebidensya upang suportahan ang kanyang kahilingan para sa TRO. Napansin din ang hukuman ng ilang aligasyon sa kanyang mosyon ay nakabantay lamang sa hindi beripikadong ulat at pahayag. Samantala, sa hiwalay naman na opinion ni Associate Justice Benjamin Cagiwa, sinabi nitong hindi dapat gamitin ang hukuman upang protektahan ang sinumang opisyal na naharap sa mabigat na aligasyon at inaasahang managot sa ilalim ng batas.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pahayag ni Davao City Representative Paolo Duterte na umano'y zero budget ang Davao City sa nakalipas na 4 na taon. Kasinungalingan ayon sa Malacañang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Kinabulaanan ng Malacañang ang pahayag ni Davao City Representative Paolo Duterte na umano'y zero budget ang Davao City sa nakalipas na 4 na taon. Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na base sa mismong record ng Department of Budget and Management, bilyong pisong pondo ang inilaan ng national government para sa Davao Davao City mula taong 2023 hanggang 2026. Ayon kay Castro, umabot sa hindi bababa sa 7.8 billion pesos ang national government support para sa Davao City, kabilang na ang national tax allotment, special shares, fire code fees, at iba't ibang infrastructure at development projects. Ilan lamang sa mga proyektong pinondohan ang farm-to-market roads, health facilities, basic education facilities, DPWH infrastructure projects, at ang Davao Public Transport Modernization Project. Kaugnay naman sa flood control projects sa Davao City, sinabi ni Castro na mismong ang mambabatas na ang umami na mayroong 51 billion pesos na inilaan para dito. Pero ayon sa opisyal na nanatiling tanong kung bakit patuloy pa rin ang pagbaha sa lungsod sa kabila ng malaking pondong inilabas para sa flood control projects doon.
9: Additional 146.21 million pesos came from LGSF project type support, including financial assistance to LGUs, the Barangay Development Program, and the Green Program. So, hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr.
11: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ikinatuwa ng Armed Forces of the Philippines OFP ang resulta ng pinakahuling tugon ng basa nationwide survey ng Okta Research na sinagawa mula Marso 19 hanggang 25, 2026. Matay sa survey, 76% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa mga hakbang ng pamahalaan para ipagtanggol ang teritoryo at sovereign rights ng bansa, kabilang ang West Philippine Sea, na itala ang pinakamataas na suporta sa National Capital Region o NCR na may 83%, habang sumunod naman ang Luzon na may 77%. Ayon sa AFP, pinapakita ng resulta ng survey ang matibay na suporta ng publiko sa pagsusulong ng soberanya at pambansang interes ng Pilipinas. Tiniyak naman ng AFP na mananatili itong nakatuon sa pagtupad sa mandato nito sa pamamagitan ng profesionalismo, kahandaan sa operasyon at pagsunod sa international law upang mapangalagaan ang integridad ng teritoryo ng bansa at mapanatili naman ang mapayapa at maayos na kaayusan sa rehiyon.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bumuo ng Unified Command System ang pamahalaan para sa patuloy na pag-responde at rescue operation na sinasagawa sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD spokesperson Juni Castillo na mayroon ditong isang Incident Management Team o IMT na binubuo ng iba't ibang response agencies ng pamahalaan. Anya, may kanya-kanya silang inilatag na tungkulin na gagampanan sa rescue and retrieval operations. Dagdag pa ng tagapagsalita, may koordinasyon na rin silang sinasagawa sa pamilya ng mga nasawi at nakaligtas sa ospital o lugar na kanilang kinaroroonan.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, binahagi naman ni spokesperson Castillo na maingat at mano-mano ang ginagawang paghukay sa siyam na palapag na gumuhong gusali. Kahit niya ito'y dahil pwedeng gumuho muli ang gusali kapag ginamitan ng mga heavy equipment. Ayon pa kay spokesperson Castillo, pinag-iingatan nila na hindi lang ang mga natitira pang buhay at natabunan sa pagguho, kundi tinitiyak din ang kaligtasan ng mga responder. Patuloy anya, nilang tinitiyak ang kaligtasan ng lahat sa ginagawang operasyon mula sa mga responder, mga media na nagko-cover sa insidente hanggang sa mga residente.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nag-deploy naman ng Philippine Coast Guard o PCG ng 6 na K-9 rescue teams upang tumulong sa search and rescue operations matapos ang pagguho ng isang struktura sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Binubuo na ang grupo ng 6 na Coast Guard working dogs at 12 search and rescue personnel. Matapos naman ang sinagawang briefing, agad nagsimula ang operasyon kung saan nagbigay ng positive indication ang mga K-9 dogs na sina Summit, Theo at Travis. Dahil dito, nagsagawa ng debris extraction operations ang engineering at joint SAR teams na nagresulta sa pagka-recover ng isang bangkay. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, napatunay na rin ang kakayahan ng Coast Guard K-9 teams sa mga nakarang rescue operations kabilang ang landslide incident sa Tagaytay City noong 2025. Tiniyak din ng opisyal na patuloy ang suporta ng PCG sa humanitarian assistance at disaster response operations para sa kaligtasan ng mga apektadong pamilya.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ang pagpapabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga individual na nakaligtas sa pagguho ng isang gusali sa Angela City, Pampanga. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, agad silang nagsagawa ng psychosocial first aid sa mga nakaligtas matapos ang insidente at ang profiling na basehan ng karagdagang tulong na binibigay ng ahensya sa mga survivor. Nakapagbigay na rin anyan DSWD ng mga family food packs, hygiene kits, ready-to-eat food boxes at 10,000 piso na financial assistance. Bukod sa mga ito, bibigyan din sila ng livelihood assistance lalo pa at nawalan sila ng hanap buhay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Health kinilala ng World Health Organization dahil sa suportang ibinibigay sa mga health workers. Ang detalye atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kinilala ng World Health Organization o WHO ang Department of Health at si Department of Health Secretary Teodoro Herbosa kaugnay ng hakbang ng Pilipinas para sa pagpaigting ng National Global Health Workforce. Ayon sa DOH, binabalansi ng ahensya ang pagsuporta sa ibang bansang nangangailangan ng nurses habang tinutugunan din ang pangangailangan ng bansa sa health workers. Isusulong din ng DOH ang knowledge sharing, training,

0: Chemical, mula sa Radyo Pilipinas World Service. Narito po ang report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sinisikap ngayon ng mga otoridad ng Southern California na mapigilan ang pagsabog o pagtagas ng isang tangkit na nakakalasang kemikal matapos mailikas ang may 50,000 residente ng naturang lugar. Nagmamadali ang mga bombero sa pagpahinto nito upang maiwasan ang isang catastrophic o worst case scenario sa planta ng GKN Aerospace sa Garden Grove, Southern California. Ayon sa CNN, umaabot sa 9 square miles ang posibleng sakop ng pinsala kung saan maaaring madamay ang mga kabahayan. Natuklasan na bitak sa labas na bahagi ng tangke ng toxic substances at ilan sa mga residente ay pinangangambahan na na-expose sa kemikal. Agaran namang umaksyon ng mga otoridad at ginawang online muna ang mga klase. Nahaharap na ngayon sa demanda ang pasilidad dahil sa hindi maayos na pamamahala sa kemikal at banta sa kalusugan ng publiko. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Runner mula sa Eastern Visayas, unang sumungkit ng ginto sa 2026 palarong pambansa. Mula sa Sports Radio 918 kHz, narito ang report ni Jess Laid.
3: Pinangkin ni Christian Meitaharos ng Eastern Visayas ang unang gold medal sa 2026 palarong pambansa matapos manguna sa secondary girls 3,000-meter run kahapon sa Dato Lipus Makapandong Golf DO Plaza Sports Complex dito sa Prosperidad, Agusan del Sur. Tinawid ng 14 anyos mula sa pamilya ng manging isda sa Tanawan, Leyte, ang finish line sa loob ng 10 minutes at 4.76 seconds para muling makamit ang ginto sa ikalawang sunod na taon matapos itong makamit ang 2025 palaro sa Lawag, Ilocos Norte. Tinalo ni Taharos ang kanyang kakampi sa Eastern Visayas na si Angel Lumacang na naging silver medalist at si Charlene Cos ng Region 11 ay binulusan naman ang bronze medal. May kabuuang 24 na regular sports, 3 demo sports, 4 na para sports at 3 exhibition sports ang gaganapin sa 10 munisipalidad ng Agusan del Sur. Para sa palarong pambansa 2026, Jess Laid, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
7: Bagong Pilipinas.
1: Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
7: Radyo Pilipinas.
1: 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Business Improvement Plan ng mga Ibatan Entrepreneurs, binahagi sa programa ng DTI. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni May Ann Bata.
7: Radyo Pilipinas,

0: Rancho Pilipinas. Report.
1: Ayan.
2: Kaugnay sa isinagawang kapatid mentor me o KMME program ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2 Batanes sa Lalawigan, apat na micro, small and medium enterprises o MSMEs ang matagumpay na nakapagbahagi ng kanilang Business Improvement Plan o BIP na bahagi ng programa. Ang presentasyon ng kanilang BIP ay nagsilbing plataporma para sa mga menti na isali na ang kanilang mga natutunan sa mga praktikal na estratehiya na naglalayong mapabuti ang kanilang mga operasyon sa negosyo. Inaasahan naman ng DTI Region 2 Batanes ang positibong epekto ng mga planong ito habang ipinapatupad ng mga negosyante sa kanilang negosyo. Nagagalak at lubos ang pagbati ng DTI Region 2 Batanes sa mga kalahok na Ivatanpreneurs na magtatapos sa programa para sa kanilang milestone na ito at muling pinagtitibay ang pangako ng ahensya na suportahan ang paglago ng mga local MSMEs. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mayigit sa 14,000 na kabahayan, target na mabigyan ng emergency go back sa Batac City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Jude Pitpitan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Jude.
3: Target ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Batac na mabigyan ang 14,000 na tahanan ng emergency go bags. Yan ay upang matiyak ang kahandaan ng bawat pamilya bago pa ang tagulan. Pagtitiyak ni Mayor Mark Ichua na handa na ang LGU kung dumating man ang bagyo at nabahagian na rin ang mga kailanganing gamit sa pagresponde ang mga barangay. Kaugnay niyan, nakapaloob sa waterproof go bags ang mga first aid kits, flashlights, power bank, mga instruction para magamit ang mga gadgets at mga contact information ng LGU. Pagtalimayan sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas ang lahat anumang oras, lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jupitan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 88 million peso Carabao Dairy Processing Facility, San Rebe Ecija, formal nang sinimulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Leslie Gemino.
0: Radyo Pilipinas Report.
1: Leslie.
4: Pormal lang sinimulan ang konstruksyon ng isang mas malawak na Carabao Dairy Processing Facility na nagkakalaga ng 88 million pesos para sa Eastern Primary Multipurpose Cooperative sa San Jose City, Nueva Ecija. Ang proyektong ito na pupunduhan sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale-Up ay naglalayong iangat at palakasin ng lokal na industriya ng gatas ng kalabaw sa lalawigan. Kasabay ng groundbreaking ceremony, opisyal ding ipinasa kamay sa kooperatiba ang mga bagong sasakyan kabilang isang six-wheeler freezer van, isang wing van at dalawang utility vehicles. Malaki ang may tutulong ng mga lohistikong ito upang mas mabilis at ligtas ang pagkolekta ng gatas mula sa mga magsasaka patungo sa mga pamilihan at masisigurong sariwang maprodukto pagdating sa consumer. Mula sa dating maliit na processing center, ang bagong 500 square meter na pasilidad ay magbibigay ng pagkakataon sa kooperatiba na makagawa ng mas maraming uri ng produkto mula sa gatas ng kalabaw. Inaasang magdadala ito ng mas mataas na kita para sa mga kasaping magsasaka at magbubukas ng mas malawak na merkado sa gitnang Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hydro plants, delayed projects at fuel issues, mga dahilan ng rotational brownout sa Oriental Mindoro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni May Formaran.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: May.
5: Lumutang sa isinagawang emergency dialogue na ipinatawag ng provincial government ng Oriental Mindoro ang iba't ibang dahilan kung bakit nakararanas ng rotational brownout ang lalawigan. Ayon sa opisyal na pahayag ni Governor Vons Dolor sa kanyang FB page, ilan sa mga dahilan ay ang pagbaba ng supply mula sa renewable energy sources, pagkaantala ng operasyon ng ilang bagong power plants, problema sa fuel supply at limitasyon sa transmission system. Batay sa paliwanag ng Ormeco, malaking epekto ang paghina ng generation mula sa renewable energy suppliers gaya ng hydro plants dahil sa matinding init at kakulangan sa tubig ngayong dry season. Pabago-bago ang supply ng kuryente dahil hindi pa operational ang ilang bagong independent power producer o IPP projects sa bayan ng Nawan, Rojas, Pinamalayan at Bansod. Sa kasalukuyan, nasa 56.5 megawatts lamang ang dependable supply ng Oriental Mindoro, kaya nagpapatuloy ang rotational load shedding upang maiwasan ang total collapse ng power system sa buong lalawigan. Tiniyak naman ni Governor Doloy sa lahat ng residente na patuloy nitong tututukan ang operasyon ng Ormeco. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. LTFRB Region 7, patuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga kwalipikadong driver at operator ng mga pampublikong sasakyan sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang hatid ni Angelita Hapal Valiente.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Angeli.
8: Patuloy ang pamamahagi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng fuel subsidy sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan dito sa rehiyon. Karagdagang 700 mga driver ng traditional at modern public utility jeepney sa Cebu ang nakatanggap ng 1,500 pesos na fuel subsidy mula sa LTFRB 7. Ayon kay LTFRB 7 Director Abosamen Matuan, ang distribution ay bahagi pa rin ng kanilang pagbibigay ng tulong sa mga nasa transportation sector alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Aniya na sa 70% na ng kabuuang mahigit 23,000 na mga benepisyaryo sa Central Visayas ang nakatanggap ng fuel subsidy mula sa kanilang tanggapan. Maliban sa Cebu, may mga benepisyaryo rin sa lalawigan ng Bohol at maging sa Negros Oriental na sa ilalim pa rin ng jurisdiksyon ng LTFRB 7. Ayon kay Matuan, ang LTFRB na mismo ang pupunta sa mga lugar sa labas ng Cebu upang ihatid ang nasabing tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Napag-alaman na noong Mayo 22 na sa 500 mga driver rin ng taxi, provincial buses, public utility van at school transport service ang nakatanggap ng tig 5,000 pesos na fuel subsidy sa isinagawang payout ng LTFRB 7 sa kanilang tanggapan dito sa Cebu City. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mahigit 3,000 magsasaka at mangingisda sa Southern Leyte nakatanggap na ng cash aid mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang report ni Aljon Malot.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Aljon.
9: Nakatanggap ng tulong pinansyal ang kabuuang 3,099 na magsasaka at mangingisda sa Southern Leyte sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program o PAFP ng pamahalaan. Pinangunahan ng Department of Agriculture o DA Region 8 at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 8 sa pamamagitan ng Provincial Fishery Office sa Southern Leyte ang pamamahagi ng unconditional cash assistance katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Aabot sa 1,169 na mangisda ang tumanggap ng tig 2,325 pesos na ayuda, habang 1,930 naman na magsasaka ang nakatanggap ng direktang cash grant mula sa programa. Kabilang sa mga nakinabang sa programa, ang mga residente mula sa mga bayan ng Macrohon, Padre Burgos, Limasawa, Malitbog, Tumas Opos, Buntok at Maasin City. Inaasahan namang madaragdagan pa ang bilang ng mga benepisyaryo pagsapit ng buwan ng Hunyo sa pagpapatuloy ng sunod-sunod na yugto ng implementasyon ng programa sa iba pang bayan ng Southern Leyte. Ayon sa DA at BFAR, layunin ng PAFP na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina at iba pang pangunahing gastusin sa agrikultura at pangingisda sa pamamagitan ng direktang pagbibigay ng ayuda sa mga producer. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station Sambin, Danao. Proyektong permanent shelters para sa mga IDPs ng Marawi, opisyal ng Delunsad ng Bangsa Moro Government. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Alwidad Bashir.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Alwidad.
10: Opisyal nang inilunsad ang proyektong permanent shelters para sa mga internally displaced persons ng Marawi City mula sa gobyerno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito'y pinangungunahan ng BAR Marawi Rehabilitation Program, kakibat ang tanggapan ng Ministry of Human Settlements and Development. Layunin ng proyektong ito na mabigyan ng permanenteng tahanan ang 151 pamilyang IDPs na nawala ng tahanan ng Marawi Sage sa taong 2017. Ito rin sila ang mga IDPs na walang lupang pwede pang pagtayuan ng kanilang tahanan upang magsimula muli. Dinaluhan ng groundbreaking ceremony ng mga opisyales at representante ng mga tanggapan mula sa Bangsamoro Government. Isa lang ito sa mga programa ng BARM para sa mga displaced families hanggang ngayon ng Marawi City, Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: DTI Zamboanga City Office nagsagawa ng serye ng mga pagsasanay upang palakasin ang mga MSME sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Justin.
11: Pinamunuan ng Department of Training and Industry o DTI Zamboanga City Office sa pamamagitan ng negosyo center nito ang serye ng mga pagsasanay upang palakasin ang kakayahan ng mga benepisyaryo at micro, small and medium enterprises o MSMEs sa naturang lungsod. Pinangasiwaan ni negosyo center business counselor Shelly Balambao ang pagsasanay hinggil sa entrepreneurial mindsetting, financial literacy at simple bookkeeping para sa mga benepisyaryo ng Department of Labor and Employment o DOLED na mula sa iba't ibang barangay sa Zamboanga. Samantala, sumailalim naman ang mga miyembro ng Arena Blanco Seaweed Farmers Association sa Basic Marketing and Sales Strategy Training kung saan ipinabatid sa mga partisipante ang pagtukoy ng kanilang target markets, pagsulo ng kanilang mga produkto at serbisyo, at mga pamamaraan kung paano mapalawak ang kanilang mga oportunidad sa negosyo. Sa pamamagitan ng mga inisyatibang ito, pinagtitibay ng DTI Zamboanga City Office ang kakayahan ng mga lokal na komunidad upang makatulong sa pag-unlad at pagpapatatag ng mga negosyo sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Learner Rights and Protection Desk tinayo para sa 2026 Palarong Pambansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Jocelyn Morano.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Jocelyn.
12: Inaktibo ng DepEd Caraga ang Learner Rights and Protection Office o LRPO nito para masigurong napangalagaan, naproteksyonan at magkaroon ng learner-friendly 2026 Palarong Pambansa. Sinabi ni DepEd Caraga Regional Director Maria Ines Asuncion, mahalaga ang ganitong hakbang sa kanilang pagsisikap na maprotektahan ang mga learner athletes at mga delegado habang isinasagawa ang 66 na edisyon ng Palaro 2 Agsur sa ilalim ng pangangasiwa ng Education Support Services Division sa pamumuno ni Dr. Edmond Mendoza. Ang LRPO ay pinamunuan naman ni Regional Focal Person Giro Paulo Misael Almendralejo. Anya, mas pinaigti ngayon ang mga palisiya patungkol sa child protection at sisikaping mapabilis ang pagresponde at intervensyon sa lahat ng learner-related concerns. Target ng itinatag na LRPO mapromote ang safe, supportive at learner-friendly environment sa mga billeting quarters, playing venues at official event areas. Lahat ng billeting quarters ay may itinayong learner rights and protection desks at mga wellness hub. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, May 26, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
15: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
16: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
14: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
15: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Bahay kubo kahit munti.
5: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sung her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
6: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
3: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Ay pinakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning! Martes, May 26, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Update muna mga kaibigan, traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
7: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
8: Good morning din, nasay ko sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, dito pa lamang po sa may Aurora sa Cubao, nagkakaroon ng pagbagal hanggang makarating lang ng Santolan MRT Station. At moderate traffic naman dito sa may Connecticut hanggang makarating naman na yan ng Show Boulevard. At bahagyang babagal din ang daloy ng traffic pagdating ng Guadalupe patungo ng Buendia. At ito yung mga kumakanan, papasok ng Makati Business District. Pagdating naman dyan sa Maytramo sa Pasay, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa Maytaf Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue at moderate traffic naman dito sa may Magallanes sa flyover. Pero ang apektado dyan, yung mga nanggagaling ng South Luzon Expressway, paakyat ng Magallanes sa flyover hanggang makarating ng EDSA Ayala. At pagsapit naman dito sa may bahagi rin ng coverlip ng Balintawak, nagkakaroon ng konting build-up pababa ng A. Bonifacio. At after ng Balintawak, light traffic na toward sa Monumento Circle. Samantala sa may Katipunan, magkabilang direksyon itong northbound and southbound, maluwag ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng TND Citas, nagkakaroon ng mabagal na daloy ng mga sasakyan patungo ng Lanusa. Pagsapit naman dyan sa may Canley Road sa Pasig pa rin po yan, bahagyang babagal lamang po yan hanggang sa may bagong ilog bago umakyat ng flyover. Samantala, northbound naman ng C5, unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan dyan naman sa may Blue Vos sa Taguig hanggang sa may McKinley. And after ng McKinley, maluwag na ang daloy ng traffic at pagdating na lamang dyan sa may Libby sa flyover, nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, westbound lane, yung mga nanggagaling ng Fairview, bahagyang bumabagal na rin ang daloy ng traffic mula po dyan sa may Atherton na patungo na dito sa may Doña Carmen. And after ng Doña Carmen, pansamantalang luluwag dahil sa may Don Pavian, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic patungo naman ng Commonwealth Market. Pero after ng Commonwealth Market, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng elliptical road. At paalala sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan naman natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 3 and 4 at nagsimula na po yan ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga na kung saan ay bawal kayong bumiyahe at muling magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna sa mga alam ng ating pambungad na traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nosares, nag-uulat.
7: Thank you so much, Charlie Nosares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Yes. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya, ang update mula sa Quezon City. Ito'y particular dyan po sa patuloy na pamamahagi ng cash relief assistance sa mga natitira pang delivery drivers dito sa NCR. Ibig sabihin yung mga hindi pa po nakatanggap earlier, ano? Ngayong araw na ito, lumarga na po yung distribution ng cash relief assistance dito sa Metro Manila. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mary!
4: Yes, Alan, tuloy-tuloy na ang dating ng mga delivery driver dito nga sa pagsimula ng special payout ng DSWD para yan sa mga unclaimed cash relief assistance sa mga service delivery o itong mga PEMEDES driver. Nagsimula kaninang alas 6 ng umaga itong payout sa DSWD Central Office dito sa Batasan kung saan ang step 1 at 2 ay dito sa covered court malapit lang sa entrance habang yung payout ay sa likuran naman o dito sa bahagi ng Crisis Intervention Program. Ngayong araw na sa higit 34 na kumpanya ng PEMEDES riders ang inaasahang makakatanggap ng tigliman libong pisong cash aid. Kabilang dyan, alam yung mga maliliit na kumpanya gaya ng JNT, Foodpanda at yung mga delivery riders ng yung online marketplace gaya ng mga Shopee. Target na mabigyan ng ayuda sa kabuuan naman ay nasa 19,000 na delivery drivers. At hindi nakasama rito, Alan, ha, yung mga malalaking kumpanya na nagkaroon ng special payout ng mga nakarayang linggo. Kasama dyan yung Lala Move, yung Grab, at saka yung Angkas dahil natapos na sila noong mga nakaraang linggo. At ngayon, ayun yung mga maliliit na itong mga delivery riders kasama nga yung mga JNT, Foodpanda at yung mga online marketplace. At sa payout process, kailangan lang magpakita itong mga beneficiaryo ng kanila pa rin driver's license at photocopy para sa verification. May nakatalaga na ring joint help desk kasama dyan ng LTFRB, DICT at mga kinatawa ng kailang mga kumpanya para tumulong sa correction ng pangalan at birthday ng mga beneficiaryo kung kinakailangan. Tatagal itong special payout alan hanggang May 29 o sa Biyernes. At bukas, kahit na holiday, ay tuloy-tuloy ang special payout dito sa DSWD. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Marian Bastasa. Mula po riyan sa Quezon City. So tuloy-tuloy lang yung pong pamamahagi ng cash relief assistance doon sa mga hindi pa nakakatanggap na mga delivery drivers dito sa National Capital Region at sa iba pang bahagi ng ating bansa. Yan. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning muna sa mga nanonood sa atin at nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz at Radio Magazine 1278 kHz. Good morning sa mga nakasubaybay sa pamamagitan naman po ng 104.3 The Capital FM. Update po mga kaibigan, mula naman sa Department of Social Welfare and Development, dito po sa sinagawang financial assistance distribution kahapon Lunes, May 25. Diyan po sa Leonardo Fugoso Sports Complex sa Delpan, Binondo, Maynila. Tumanggap po mga kaibigan ng tag 10,000 pesos na cash assistance ang mga pamilyang nasunugan diyan sa Parola Compound. Iyan po'y bilang agarang tugon ng pamahalaan sa kanilang mga pangangailangan. At alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinag-uutos ang mabilis na paghatid po ng kinakailangang suporta para sa mga pamilyang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation center habang nagsisimula silang makabangon mula sa sakuna. Layunin po nito na mabigyan sila ng kaunting panggastos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at makapagbigay din ng dagdag na pag-asa sa muling pagsisimula ng mga apektadong pamilya.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
7: 14 and a half minutes makalipas pong 7 AM, bibigyan dan muna natin ang ilang mga paalala.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
11: Maari bang umusog-usog ng konti?
10: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Baga, Manila. Maya-maya tayo ngayon makikipag-ugnayan dito sa Octa Research Group. Baka kausap po natin si Dr. Guido David. Pag-usapan natin itong tugon ng mass survey. Ang lumitaw po ay yung mga kababayan natin, about 76% ng mga Pilipino. 76% ng mga Pilipino ay sumusuporta sa mga hakbangin ng pamahalaan na i-defend, depensahan ang teritoryo ng bansa. Ating mga kakausap, Octa Research Fellow Dr. Guido David. Sir, magandang umaga po.
12: Magandang umaga, Alan, at sa mga taga-pakinig natin at mga viewers natin.
7: Yes, sir. Dr. David, please share with us details, so additional details. Dito po sa lumitaw sa survey, 76% ng adult Filipinos ay nagpahayag ng kahandaang sumuporta sa pamahalaan pagdating po sa pagde-defend sa teritoryo at sovereign rights ng bansa. Kasama dyan ang West Philippine Sea, Dr. David, sir.
12: Yes, magandang umaga ulit. Ito'y bahagi ng Octa Research Survey, tugon ng masa, conducted noong March 19 to 25 of this year. 1,200 respondents nationwide face-to-face, plus minus 3% margin of error. Ang tinanong dito, simple lang naman.
7: Apo.
12: Nag-agree ba kayo dito sa statement, I love my country and I am committed to support the government in defending its territory and asserting sovereign rights including over the West Philippine Sea? So, simple lang naman. At tinatanong ang mga respondents kung agree sila dito or disagree sila dito sa statement na to. And lumabas, 76% ay agree, either strongly agree or agree. At 7% lang ang nag-disagree. Of course, Alan, this question is a statement of nationalism, of patriotism.
7: Apo.
12: So, kung isipin natin, dapat diba lahat ng Filipino agree dito sa statement na to? Pero, well, of course, hindi natin, I mean, may opinion ng mga iba natin kababayan, pero majority naman agree, 76%, pero may 17% na undecided. Masaya tayo na mga 3 out of 4 Filipinos nagsasabing patriotic sila, gusto nilang pagtanggol yung West Philippine Sea at yung ating mga sovereign rights. Pero yun nga, of course, hindi naman nawawala yun sa isang sovereign country. Meron usually mga bumabatikas at kumukontra. I guess hindi natin maaalis yan, pero at least mababa lang, 7%, less than 1 out of 10 ang hindi sumasang-ayon dito sa statement nito.
7: Opo. Dito po, ito pong nabanggit nyo na 76% yung sa national level ang nagpahayag ng pagsang-ayon dito sa statement na inyong binanggit. Paano ho ang latag nito? Let's say, Metro Manila, ano ang naging percentage pagdating sa mga respondents na galing sa Metro Manila at sa iba pang, let's say, Luzon, Visayas, and Mindanao? Dr. David, sir.
12: Yes. Sa Metro Manila, mataas naman. 83% ang agree at 4% lang ang disagree. Mm-hmm. And pag titingnan natin, karami naman mataas naman yung agreement. Metro Manila, isa sa mga pinakamataas. Region 4B sa Mimaropa, 93% ang nag-agree. Region 6, Bicol Region, 90% nag-agree. Sa ano naman, sa Region 7, Region 6 is Western Visayas.
7: Opo.
12: Sa Region 7 naman, Central Visayas, 45% lang nag-agree. Although mababa siya. Pero 2% na naman yung nag-disagree. So, hindi naman dahil nag-disagree sila. Mm-hmm. Marami lang undecided. At ako naman, well, sa undecided, pwedeng undecided nga sila or pwedeng ayaw nila sagutin or hindi nila masyado naintindihan yung tanong o ayaw nilang ibigay yung statement nila. So, we respect that din naman sa respondents natin. Ang noteworthy dito,
7: opo,
12: hindi yung sa Region 11, 61% nag-agree, although hindi naman siya masyadong malayo sa 76%. Pero medyo mataas yung nag-disagree, 34%, 1 out of 3 doon sa region yan, Region 11, which is the Davao region. At of course, nagtataka tayo bakit ganun. I mean, hindi naman porque andun sila sa, you know, sa Davao region ay hindi na sila patriotic. So, yun yung siyempre isa na sa mga bagay na gusto nating maintindihan bakit.
7: Okay. Dr. David, sir, yun ang mga aspeto ng iba pang mga demographics, let's say, ng mga respondents like sa aspeto po ng mga nasa, let's say, CDE economic bracket, lumitaw din ho ba o nahimay kung paano ang naging pagtugon nila dyan sa survey na yan, sir?
12: Sa socioeconomic brackets, generally naman, similar. Mas mababa na konti sa E, 71%. Pero sa A, B, C, and sa D, 76%. Yun, nag-agree. Sa E, sa ABC, 0% yung nag-disagree.
7: Mm.
12: So, matasing level of nationalism sa mga ABC natin.
7: Okay.
12: Pero sa E, may 9% na nag-disagree. So, a little higher than yung average rating. Across genders, very similar naman.
7: Mm-hmm.
12: 78% agree sa males and 74% nag-agree sa females. So, almost the same lang within the margin of error. So, mga college graduates, 80% nag-agree. Pero, yun nga, across different demographics, wala namang kapansin-pansin na major difference. Except lang yung sa geographic na napanggit natin na matasing disagreement sa Region 11, 34%. Region 12, then 14% nag-disagree. Pero, hindi naman gano'ng kalas compared sa 34% sa Region 11. Pero slightly above din sa average.
7: Opo. Dr. David, balikan ko yung nabanggit mo, sir, na dun sa economic, socio-economic bracket na A, B, and C, 0% yung nagpahayag na disagree.
12: Sila, sa nationalism. So, 76% yung basically, it's a statement of patriotism and nationalism. So,
7: yes.
12: 76% nagsabi na nationalistic sila or patriotic sila.
7: Mm-hmm.
12: And 0% yung nagsabi na hindi sila patriotic or nationalist.
7: Ayun. And again, Dr. David, sir, this particular survey was conducted latter part of March?
12: Yes, sir. March 19 to 25 lang. About 2 months ago.
7: Mm-hmm.
12: So, nationwide face-to-face.
7: Ayun. Nationwide face-to-face at ang margin of error ay plus minus
12: 3%.
7: 3%. Okay. Dr. Guido David, sir, salamat po na marami ha, sa mga updates na ito at yung paghimay dito po sa resulta ng huling tugon ng masa survey ng Okta Research Group, sir.
12: As always, sir, we are here to serve the public din. And maraming salamat sa pagtugon dito sa survey na ito at magandang umaga, Alan.
7: Opo. Thank you, sir. Mga kaibigan, Dr. Guido David, Research Fellow ng Okta Research Group, ang ating pong nakausap. Ang oras sa buong Pilipinas, meron na tayong 26 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, makikipag-ugnayan naman tayo sa Bureau of Fire Protection. Makibalita tayo dito sa update sa kanilang investigasyon ha, sa sunog na naganap niyan po sa Binondo, Maynila. Mamaya po yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
14: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
15: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
16: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
15: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
17: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
15: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
18: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
15: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
17: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
15: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
17: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
15: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
19: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
20: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Publiko.
13: 738 AM.
7: oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 31 minutes na makalipas pong 7 a.m. Makipag-ugnayan muna tayo sa Bureau of Fire Protection. Sa National Headquarters tayo, ha. Makakausap natin ang Public Information Service Chief ng Bureau of Fire Protection National Headquarters, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, magandang umaga po.
5: Yes, Sir Alan. Good morning at ligtas na araw po sa lahat.
7: Yes, Sir. Una, Sir, makikibalita lang kami sa mga update ng investigasyon na patuloy pong sinasagawa ng ating Bureau of Fire Protection sa sunog diyan sa Parola Compound sa Binondo, Maynila noong nakaraang Sabado, Sir.
5: Yes, Sir Alan. No? Ang sunog nga na nangyari noong nakaraang Sabado ay umabot sa Task Force Charlie. At ibig sabihin halos 70 plus fire trucks, no, ang rumisponde para magtulong-tulong, kasama na doon ang mga brigada, fire volunteers at iba pang mga community fire auxiliary group. At sa laki ng sunog, no, dahil ang area na yon ay sabihin na natin densely populated area at opo, ang mga kabahayan ay talagang dikit-dikit at ang mga iskinita ay hindi kayang daanan ng mga fire trucks kahit yung kung tawagin natin yung mga penetrators. So umabot sa Task Force Charlie at halos sa 9 na oras ang naging firefighting operation natin doon. Yun na nga, no, dahil makitid yung mga daan at yung nasabi kong densely populated area, dikit-dikit rin yung mga kabahayan at karamihan gawa sa light materials. At nung mga hapon na yon ay ang lakas rin ng hangin, kaya sobrang sobrang bilis ng pagkalat ng sunog at naging conflagration nga. At kung makikita natin yung mga sa aerial shot natin, ang area na yon kasi ay halos sa tabi ng ilog at bahagi ng karagatan ng Manila Bay, no, dahil sa buka na yon ng Ilog Pasig. Kaya hindi rin namin masyadong naikutan agad-agad at walang penetration or depensa doon sa gilid ng karagatan. Although nagpadala tayo doon ng mga fire boat, pero hindi sapat, no, dahil naka-position lang yon sila sa tabi ng ilog at karagatan. So ang naapektuhan or nasunog na mga struktura ay umabot po sa 1,266. Ito ay sa aftermath, no, ng pakikipag-ugnayan na rin sa Manila Social Welfare. At ang pamilyang apektado ay nasa 2,134. At mga individual na halos sa lahat, no, sa nasabing 1,266 na struktura or kabahayan, no, ay mga individuals affected ay nasa 7,123 at ang estimated damage ay nasa more or less 6,000 base sa aming standard operational procedure po.
7: Anong 6,000 yung damage?

0: ng obligasyon sa bayan para sa ligtas na pamayanan. At may mga brigada tayong binubuo diyan sa katuwang na rin yung mga barangay, no? Tulad nito yung barangay 275, kaya kahit paano po ay hindi man apula ang mga kabahayan nila, pero yun yung pangunahing tinuturo natin doon, no, sa pakikipagtulungan nga ng mga local government unit, kahit yung barangay unit natin, na immediately po alam ng mga residente kung paano po iligtas ang mga sarili. So yun po ay wala namang naulat na mga injury, lalo na yung fatality.
1: Okay. Base ho sa initial investigation, ano ang mga posibilidad o anong mga possibility na ano ito, kuryente ba o illegal electrical conductions ba, o ano ang mga posibleng naging sanhi ng sunog na ito, sir?
0: Sir Alan, no, ang bahay kung saan nagsimula ay natukoy na ng ating mga fire investigator, fire arson and investigators assigned, no, sa nasunog na ito. However, yung dahilan naman ay nagkumuha pa tayo doon ng mga samples tulad ng mga debris at iba pang mga dekuryenteng kagamitan na natupok doon para undergo natin ng electrical analysis, no? So, meron tayong mga nakuhang salaysay sa mga kapitbahay, sa mga eyewitness, pero yun, no, ay papatibayin natin to sa pamamagitan ng siyensya pag meron ng result ng ating laboratory. Pero initial po ay kumuha kami doon ng mga wiring at saka yung mga involved doon ng mga debris to undergo laboratory testing po. So doon kami naka-narrow down sa origin of fire talaga, no, yung kung saan nagsimula ang sunog sa nasabing bahay. Kasi kahit paano po na-narrow down natin sa kikipag-usap din sa mga first responder kung saan ang una nilang nakitang bahay na tupok na tupok habang inaapula yung sunog, at ganyan din yung bago nangyari ang sunog, anong mga pangyayari doon. So yun po ay nagkikipag-coordinate pa kami doon sa mga nasa evacuation area din para makumuha pa ng mga salaysay, no? So sa ngayon po, masasabi na lang natin under investigation po ang dahilan ng sunog.
1: Okay. At natukoy na ikanyo yung posibleng pinagmulan ng sunog dito sa malawak na area na ito. More or less, saan po ito matatagpuan? Let's say ang isang area na nasunog ay napakalawak, pero itong napinpoint more or less na posibleng pinagsimulan ng sunog, saan po ito banda? Sa gilid, bandang gitna? Saan po ito located?
0: Iyon nga ang Sir Alan, no, bandang gitna siya, kaya ang pagkalat niya ay halos sa harap, likod, no, gilid, ay mabilis po ang pag-spread ng fire, at na dahil na rin sa malakas na hangin, ayun po ay napakabilis po ng pangyayari. At bandang gitna po ang pinagmulan ng sunog na involved na bahay.
1: At nabanggit nyo kanina, dahil ang mga madadaanan ay mga iskinita lamang, na pati yung mga maliliit na fire trucks ay hindi makapenetrate, hindi makapasok doon sa area, kaya nasa periphery lamang ang pagtutok ng mga hose natin, sir? Ganun ba yun?
0: Yes po, nung una syempre ay binigyan din natin ng daan, no, yung maliliit na eskinita ay binigyan din natin ng daan ang mga nag-evacuate, kasi syempre mas mahalaga pa rin ang buhay kaysa sa mga ari-arian.
1: Opo.
0: Kaya to give way para sa evacuation ay hindi na natin hinarangan masyado yung mga eskinita. At yes po, kailangan magladlad ng mahabang hose para makapenetrate sa loob, at syempre para sa kaligtasan rin ng ating mga responders ay minabuhay buti natin na huwag basta-basta ang pumasok kung hindi siguradong makaka-atras agad-agad, no, dahil mga pagkakataon ngayon na during that time, no, ay napakalakas nga ng hangin, unpredictable po yung hangin, halos tumatawid, no, sa kahit may iskinita sa gitna ng mga bahay ay tumatawid to sa mga may spasyo sa pagitan, no, dahil na nga rin sa radiation, yung movement of the hot air and gases na convection, no, ay napakabilis ng spread of fire maliban sa conduction, yung dikit-dikit na bahay.
1: Yes, okay. So nandiyan din isang factor na nabanggit nyo ay yung pagkakaroon din ng malakas na hangin, kaya naging mabilis ang pagkalat ng apoy, sir.

0: Yes, Sir Alan, opo, napakabilis po. Kakaiba yung hangin na yun, no? Pero yung hangin ay, alam naman natin, no, nung Sabado ay kakaiba rin yung kahit today, no, parang ihambing natin sa araw na ito, kakaiba yung hangin. Talagang parang sabihin natin walang masyadong moisture. Talagang tuyong-tuyo ko at ano, parang maalinsangan, no. Kaya yun ang nagdulot talaga ng conflagration.
1: Mm-hmm. Okay. Now, looking forward, of course, sa ganitong mga experience at syempre, ang patuloy na modernization, ika nga ng ating Bureau of Fire Protection. Ano? Sir, sa aspeto ng pag-acquire ng mga makabagong firefighting equipment under the modernization program ng Bureau of Fire Protection, ano po ang mga nasa pipeline, ika nga, o nakahanay? Yung kasama sa mga tutugunan yung ganyan ng mga posibleng malawak na area pero walang madaanan, mga iskinita lamang. Sa aspetong yan, please share with us updates sa Superintendent Arroyo, sir.
0: Yes, sir. Nabanggit nyo rin, no, yung Modernization Act nga, yung Republic Act 11589. Ito po yung programa na ginagawa ng inyong BFP, yung patuloy na equipment upgrades, procurement upgrades ng mga kagamitan, at yung mga specialized units rin, creation ng mga, yung aside sa firefighting, no, kasi ang the Public Act na to, na Modernization Act, ay nagbibigay rin ng talagang kapangyarihan sa inyong BFP para sa other rescue, no, as such as specialized search and rescue forces, medical emergency units din, at yung expanded na mga iba't ibang units namin. So, kasama yan sa programa na patuloy ng modernisasyon, no, na ng BFP, at kasama na rin yung infrastructure at saka iba pang mga improvement natin sa personal din na development.
1: Yes.
0: At syempre papalakas din natin talaga, sir, yung ating community, no, at ang mithiin natin maging resilient yung mga communities natin kahit po ang BFP ay sobrang modern, pero wala namang malakas na kahandaan yung ating mamamayan, ay hindi effective, no. Kaya yun po yung ating goal din, ang modernisasyon ng inyong BFP ay kasabay din dapat sa modernisasyon ng bawat community na maging resilient, no, at handa sa anumang sunog or kahit anong sakuna. Kaya yan po ang mga programa natin sa prevention side naman, yung pakikipag-ugnayan natin sa mga community, lalo na yung mga fire-prone area. At halos tukoy naman natin yung mga fire-prone area dito sa Metro Manila lalo na, no. Pero linawin ko lang, Sir Alan, no.
1: Opo.
0: Dito sa Metro Manila ay kung ikumpara natin yung nakaraang taon, ay kahit paano po ay bumaba ng 11% ang number of fire incident, pero halos conflagration ang recent mga fires natin, no. At nationwide naman kasi ay tumaas naman ang 40% kung ikumpara natin sa same period, pero ang karamihan sa 40% ng pag-akyat niyan ay dahil sa mga non-structural fire naman. Ito yung mga glass fire, forest fire, outside of Metro Manila, kasi napakarami pong insidente din na mga forest fire, no, dahil sa sobrang init ng paligid. So, mabuti nga lang mga recent days, no, ay kahit paano po nagsisimula na yung tag-ulan, no, at although mainit pa rin talaga ang panahon, kaya additional factor pa rin niya sa patuloy na pagtaas ng insidente ng sunog nationwide.
1: Opo. Naalala ko lang, Superintendent Arroyo, since napapag-usapan modernization, ang isang aspeto niyan ay yung mas makabagong mga firefighting equipment, ano ho? Halimbawa, yung mga malalaking truck natin na maaring hindi makapasok sa mga masisikip na lugar o mga iskinita, no, meron ba tayong plano halimbawa na magdagdag ng mga fire trucks na mayroong mga aerial ladders, yung matatas na hagdan para mas makatutok ng pagbuga ng tubig from a certain height kahit na medyo malayo sa isang particular na lugar, sir?
0: Yes, sir, kasama po yan, no. Although marami na tayong mga aerial ladder, lalo na dito sa Metro Manila,
1: yes,
0: pero kasama yan sa mga equipment natin. At pero usually kasi ay ginagamit natin yan talaga, sir, sa mga high-rise buildings. Opo. Kasi kung mga densely populated area, yung mga lalo na banggitin na natin yung informal settlers area, no?
1: Opo.
0: Kahit po mag ganun tayo sa gawing taas, ay kung halos sa hindi tumatama sa pinaka-base of fire, kasi alam naman natin yung bandang taas ng mga bahay,
1: opo,
0: ay ayero po yan ang bubong. Kaya kahit basain natin bandang taas, ay hindi rin siya gaano ka-effective, no? Dahil halos naharangan lang na bubong. Although nakakatulong, no?
1: Yes.
0: Pero kung talagang gusto natin isuppress talaga, ang goal natin dyan ay ma-penetrate talaga. Kaya kasama rin po sa modernisasyon, ang hindi lamang yung mga tanker fire trucks na malalaki, kundi patuloy yung procure natin ng maliliit na manap truck, yung kung tawagin natin doon ay mga penetrator, kahit maliliit na iskinita ay kayang pasukin. Pero ang disadvantage naman noon ay napakabilis lang maubos ang laman noon, dahil ilan na gallons lang ang laman noon. So siguro sabihin natin sa pressure ng mga 150 PSI at isang 1.5 or kahit simpleng 1.5 lang, ay baka sa loob ng 2-3 minuto ubos na yon.
1: Ubos na laman.
0: Opo, kailangan talaga i-supplyan yon ng mga tanker o di kaya may direct pump from the hydrant.
1: Ayun. Okay, isa pa, naisip ko bigla. Yung mga heavy lift helicopters na pwedeng magkakarga ng tubig at ibabagsak sa isang particular na nasusunog na lugar, kasama ba yon sa mga posibleng ma-procure, sir?
0: Yes, sir. Kasama yan sa kinoconsider natin sa hanggang ma-puli yung comply natin yung Modernization Act nga. At ang unang training natin diyan ay sa mga personnel natin, para sa mga magpipiloto, sa mga chopper ang pinaka-priority natin, dahil very effective din yung chopper sa mga hindi na kayang abutin ng mga fire trucks natin, lalo na yung mga bundok, no, ng mga forest fire at saka mga grass fire sa bandang taas ng mga bundok. So very effective yan, hindi lang sa firefighting operation, kahit po sa mga rescue kino-consider natin yan, sir. Pero so far sa kasalukuyan ay meron naman tayong mga asset din from our other national government agencies such as Philippine Air Force, Philippine Coast Guard at iba pang mga national government agency na may magandang ugnayan naman sa mga ganong insidente. Kaya mapapansin nyo, kahit po sa kasalukuyan na aminin ng BFP na wala pa kaming personal talaga ng mga chopper, pero ay provide naman tayo ng mga aerial asset in case of kailangan talaga sa other partners natin sa national government agency at kahit yung mga concerned private partners natin po. Pero yan sir, yes, isa yan sa talagang nakalinyada na sa aming plano po for procurement sa aerial assets.
1: Yes, sir. Okay, in closing, Superintendent Arroyo, paalala ulit sa ating mga kababayan, ilang mga fire safety tips baka nakakaligtaan ng ating mga kababayan gamot sa pagkalibot. Ika nga, ilang mga paalala fire safety tips mula sa ating Bureau of Fire Protection, sir, please.
0: Yes, Sir Alan, maraming salamat muli, no? At muli po sa ating mga kababayan ay patuloy tayo maging katuwang sa pag-iwas sa sunog. Mas mainam talaga na iwasan ang mga sunog na ito, no? Kung titingnan natin yung mga pangunahing dahilan ng sunog ay sa kuryente, kaya huwag po pabayaan yung mga di kuryente yung kagamitan natin na naka-saksak at iwanan, no? Dapat i-unplug ito kung aalis ng bahay, no? At sa sobrang init rin ng panahon ay kahit paano ipahinga niyo rin yung mga electric fan niyo o di kaya air condition, baka wala ng pahinga yan at baka mag-overheat yan. Huwag mag-overload, no? At pakiusap sa mga informal settlers at huwag na mag-illegal na connection, at isa yan sa mga kadahilanan kung bakit napakarami pa rin insidente ng sunog at bilis kumalat dahil sa mga illegal na connection na yan. At tangkilikin lamang yung mga DTA approved, no? Kahit paano yung mga gadget natin ay di kalidad kahit paano, no? Yun po ang pangalawang dahilan naman ng sunog, yung mga open flame. Kaya kung wala namang kuryente, lalo na kung gabi at gumamit ng kandila, siguraduhin ito ay nakapatong sa ligtas na bahagi, no, na hindi, kahit matumba ay hindi magiging dahilan ng sunog. Mas mainam, ipatong ito sa palanggana na may lamang tubig. Okay. At huwag magpabayaan yung mga nilulutong mga unattended cooking equipment dahil dahilan din 'yan sa mga sunog. Kaya mas mainam pa rin talaga tulong-tulong tayo sa pag-iwas ng sunog at kung hindi talaga maiwasan, huwag na huwag niyong kalimutan, no, sunog man 'yan or kahit anong sakuna o rescue o anumang medical emergency, huwag kalimutan po tumawag agad sa 911, isang hotline para sa mabilis at agarang pagresponde. No, 911 lang ang tawagan. Isang tawag sa klolo agad.
1: Okay, salamat po na marami, Superintendent Anthony Arroyo, sir.
0: Yes, Sir Alan, and God bless po, more power.
1: Thank you, ang National Headquarters Public Information Service Chief ng Bureau of Fire Protection, Superintendent Anthony Arroyo.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaanak naman ang nawawalang sabungero, poprotektahan ng Philippine National Police sa gitna ng mga aligasyon ng panggigipit mula sa kampo ni Atong Ang. Balitang hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: J. Mark.
3: Masala ang magkakabaga na nakakuha ng suporta at seguridad ng Philippine National Police sa pamilya ng mga nawawalan sa bungero kasunod rin ng mga ulat hinggil sa muna'y panggigipit at pakikialam kaugnay sa nagpapatuloy na imbestigasyon. Ang KPNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. iniimbestiga na nila ang anumang uri ng pananakot at panunuhol. At una rito ay nakakusahan nga ng mga kaanak ng nawawalan sa bungero ang ilang individual na umano'y konektado sa kampo ng gambling tycoon na si Charlie Atong Ang, na sinusubukang pigilan umano na dumalo sa mga pagdinig ng korte. Lumalabas sa ulat na unti-unting nababawasan ang bilang ng mga kamag-anak na mga dumadalo sa pagdinig nitong mga nakalipas na buwan. Iniimbisiga na rin ani Nartatis na ang mga ulat hinggil sa posibleng pagpupulong ng ilang kaanak at sinibak na pulis na dating inuugnay sa kaso. Patuloy naman ang magkakahiwalay na operasyon sa pagtugis laban kay Ang sa naharap ngayon sa kasong may kaugnayan sa pagkawala ng mga sabungero. Para sa Bago Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, J. Mark Dagala, mula po sa Campo Corame.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mula sa Campo Corame, update naman mula sa lungsod ng Maynila. Ito pong pagtutok ng Manila LGU sa mga dekalidad na kagamitang medikal. Pinaliwanag po ni Mayor Isko Moreno ng Maynila. Ang detalye atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Lawrence! Toot! Okay. Babalikan natin. Subukan natin balikan si Lawrence Tanhoko mula sa Maynila. Mga kaibigan, ayan, ready na. Lawrence Tanhoko, good morning! Lawrence?
4: Yes, Alan, walang katumbas na halaga ang buhay ng tao. Ito ang binigyan din ni Manila City, Manila Mayor Isko Moreno. Sa pakipag-usap nito sa mga miyembro ng Manila City Hall Press Club, paliwanag ng alkalde, sulit ang daan-daang milyong piso na kanyang inilaan sa pagbili ng mga dekalidad na kagamitang medikal sa tuwing nakakapagligtas ito ng buhay. Ani Moreno, napakamahal ng mga lab tests ngayon gaya ng angiogram, MRI o CT scan para pasanin pa ng isang mahirap na Pilipino. Dahilan kaya hindi na nakukuha pang makapagpatingin ng mga ito at nagre-resulta sa mas malalang mga sakit. Pero sa lungsod ng Maanya ng Maynila, libre itong magagamit at mapapakinabangan. Gilid pa ng punong lungsod, alam niya ang pakiramdam na mahirap ang maging mahirap kaya pinipilitaan niya niyang gumawa ng paraan para masolusyonan ang problema sa kalusugan ng mga Manilenyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, May 26, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Malilin, Jomari Refarial, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
7: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
8: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
6: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
7: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.